0: madirect ko lang ako na siling sa bukid ni. Pero tayo ka parvain sa physical appearance. So, kung nang taon ta, makasilingkit man sa tuod ng, ano no, ng illegal na droga kung siya po. Pero ka parvain, doon may damo na ansang iyap lang ang mga physical ng mga appearance ang sining bagay na iban man daan ang mga chemical.
1: Oo.
0: Or iban man daan ang mga bagay na doon kaangay man sa sura sa sining illegal na droga kung nang siya po ka parvain. No? So, dito na nas crime lab for further investigation, ba't ang ining bata, gin... i-analisyano, ginasikaso naman sa karoon ng bastante ng mga dokumento para Katropa Erwin matigayin din ang investigasyon sa kapulisan kaya ito ipailalong din siya sa Social Development Center, no?
1: Oho, oho.
0: Or SDC Katropa Erwin for sa iyaning ano man, for the for his development, mga Katropa Erwin, after isang nakapis karang nasabi, yung illegal na droga, at hindi nga 17 anyos. Pero, ipahag na rin sa ato ni Police Tenant sa Baliw-Aliw, Katapa Erwin, nga ang ining nga bat, ang ining insidente, kinangalan pa nila, confirm kung 17 anyos, good man siya. Kaya mismong Iloy, nag-coordinar mo sa kapulisan, willing man nga mag-provide sa bastante ka dokumento para sa gusto nga identity or pangidaron sa sining nga estudyante. No? Kaya din na kasi Katapa Erwin, grade 9 student na niya. Di 17 anyos to, no? Pero nga pa Erwin, tingnan sila kita grade 9 student. Gaitad ka palang niya 15 anyos mo. Grade 9 dami sa una na niya, third year high school ka ni mo.
1: Ah, okay, no?
0: Isubong niya grade 9 ka na mo.
1: Hindi
0: ang grade 7 dan first year, grade 8, second year. Ang grade 9, third year high school. Ang grade 10, among fourth year high school. Katropang Erwin, sang hindi pa K-12 pa itong curriculum pala.
1: Oo.
0: So, posibleng nga 15 anyos pa at gin-fired ni Police Lieutenant Baliw-Aliw na pag-gather pa sila sa bastante ng mga dokumento for this, ano gino, gusto nga pag-tumod sa identity or pagkilala sa sining isudyante niya nakuhaan sa Shabu, Katropang Erwin. Pero wala man siya kung sa school bala na ano,
1: nakuhaan
0: bala.
1: Oy.
0: Kay allegedly, nagwa ni siya kuno, kay dumaging wa, siya kuno bala nga PE uniform niya. So, amo to gilang Katropa Erwin nga doon report gin pala ko sa kapulisan, amin sa Dartmouth School, and then, gin pakikangutan na namin kapulisan para matigay yung giling gusto nga proseso sa investigasyon Katropa Erwin.
1: Katropa Franz, na kuhagin sa posisyon sa estudyante ng droga?
0: Ate, aragi ko na sa Bagya.
1: Sa Bagya?
0: Oo.
1: Oy,
0: pero
1: okay.
0: Gina investigaran niya, kaya pasit nila kung gin sa suhan, bila Katropa Erwin.
1: Gani man.
0: Ang ining nga estudyante, no? Kay dito first time lang man eh nga nakuhaan sa mga Katropa Erwin sa kamuni bilang bagay ang ining minority edad, no? But ongoing pang investigation kaya basi bala kumadumduman na nagigat may mga grupo dahil sa mga drugista Katropa Erwin nga nagagamit ang mga minority edad mga estudyante
1: gani man
0: nga sa nagigat itong mga truck drivers operation lunsay may mga estudyante itong mga nagkaladakpan.
1: Oo.
0: No? Pero tika to Parwin, isa ini sa karon sa mga dapat sa ano sang kapulisan naton sa Tupan.
1: Oho.
0: Nagma dapat kami sige rin din kun ano kini ang tinutuyo sang mga individual sa gagamit. Kung gagamit din man sa mga estudyante para lang baligya sang Cebu sa direkta ato sa siyudad sa Bacolod sa Katropang Erwin.
1: Di ba Katropang France kung na suspected drug user ka ipa-idalom ka pa ni sa drug test, no?
0: Ah, yes, oo. Do, amo na sa Katropa Erwin yung proseso, so mo yun, undergo ka drug test. But, posibleng at iba si Katropa Erwin na dalagi sa proseso man, sa pang nag-imbisiga ng kapulitan. Kasi ni nga 17 anyos kung user kita ni siya.
1: Oo.
0: Kung courier.
1: Oo.
0: Katropa Erwin.
1: Isa naman ka insidente sa minor nga involved sa illegal drugs. Actually, Katropang France, sa mga kaso, not more on homicide, not more on murder, ang mga minors naton gaka-involved. And usual mga kaso is drugs. But, amo to ganay hambal sang, ano, sang ni Senator Francisco, ano, sang proponents bla, ng sang ano, children gini juvenile justice act katropang France nga kanabanan mga so, mga kabataan taya ang damo kaso sa droga kag dapat finance kaso git no kon mapamatud-an nga may ara sila sang kailabtanan kag sila mismo ang imbolbado sa illegal nga droga. So that may ara sa mga interventions. So in the case of sining 17 years old, probably kun ma proseso ni mapapiles kag tunis siya sa bahay pag-asay, no?
0: Posible na ako sa Erwin kay Ryan Durgin sa may ano, iyasang diasas di Bacolod for the intervention. Kasi na napakitabi ng mga program ang inani nga ma-avail, no, which is their rights man kato pa Erwin. Para ma ano din likaw ni sa sining mga bagay kung ma ano ni sa no ma sagad bala sa gusto ng mga development sa ng mga programs. Oo. And ano sila, no, matutukan nila sa gusto, matuduan, para sila ni katapagawin sa tiyon nga si, siyempre, kabalogin ng tanan nga, basta illegal din nga droga, kaya salagin niya sa layi, no? Manapas ka niya sa layi, pinikams mo ang makuhaan sa sining bagay. So may sarap doon, kaya niya katropa, Erwin. So, posible yun na, no? Na may mga gusto nga proseso, ay pati gayon na ni ang Social Development Center sa paagi sa Department of Social Services and Development ako, DSSD. Hindi sa atang sosyadad sa Bacolod, Katropang, Erwin.
1: Nag-upod so, mo ta? Nag-upod man ta sa sentimento sa katon nga mga kapulisan, Katropang Friends. Basibla, may haraman mga tao sa likod ngani nga ginagamit la mga minors naton para sa pagbaligya sa iligang droga. So, siguro, mas mayong maimbestigahan gid ang ininga kaso. With respect sa kinamataro sa bata, ha? Kaiti, siyempre, 17 years old minor. Suppose ari pa rin sa eskulahan ginatudluan sing, sa bulutuan kag ginagiyahan sa aton nga mga ginikanan, but sometimes ang tulod la kay ti ang tulod sang ekonomiya sang pamilya nga gaka-involve siya sa droga because ti makita da mayara da sang income da kagbasi naka ano naman nakabatsag na may income di may kwarta di so sige Japan nagsige lang duso sa droga kung ano ka sitwasyon pero with respect sa proseso na at mga katropa katropang friends kinang natin ibaloon na kung ano ang kausa kag ano ang kung nagaduso gitman sa droga hindi 17 years old
0: so nakakatropa ang game mo. O, muli nga po nga dapat hibaloon ko, no? Natutukan sa kapulisan kung ano din ang ano sa sining yung kabataan, no? Eh, siyempre yun, losing ito pa naman eh. Sama nyo sa mga dapat mag-agiya man.
1: Correct.
0: Basta yun yung question eh. At yun yung mga kabataan para malikas sa sining yung mga bagay. Hindi nyo dapat sila mismo ang maging tabayan.
1: So far.
0: Kaya pa Arwin,
2: may reported nga sa mga security guard ginpamangkot siya nga may nag nanugid siya nga bata, estudyante man, nga iningaton minor subject, may armas sa iya nga bag. Apan search ang ging ano sa ging pasang guard ang iya attention. Pag search ang guard, amutong nakita ang tuna type nga transparent plastic na may expected siya po.
3: Ang ano oras kaya niya, sir?
2: Nag-report sila sa amon between 4 or 5. Baga mo din pag-adto ta.
3: So ba yung sir, diin na niya sa buong kag diin siya pag-adal?
2: Adal, una sa PlayStation 3 for, ano no, request, simuan request ato ni WCPD kag-dalon siya sa STC.
3: Ilagay dyan yung edad niya, sir?
2: According siya, 17 years old. Okay. Pero pangyuan to siya, pangyuan naman sa mother yung birth certificate.
3: Clarify that, sir, is this the first time, sir, na na involved siya sa kaangay sining situation?
2: First time,
3: Grade ano siya, sir?
2: Grade 9.
3: Okay, anong allegation, sir, na may amo na siya, sir?
2: That is yet to be find out pa natin kay tanawin ta ko magwa ang ano ang results ang laboratory test ng drugs ta. pamabalaan ta kay basi may araw kami sa ginalanta basi ging day alas sabda sa mga classmate man.
3: Oo. Ang part sa nanay, ito wala man sila may na-divulge.
2: Wala. Oh, wala man. So, wala na, wala tong talang ang, ano, ang laboratory test.
3: Ang bata, tumandok dari sa Bacolod?
2: Barangay 2, puro Klampirong.
3: Okay. Pero upon seeing, sir, hindi pa makumakasiling mapuntawa siya or siya bugin.
2: Hindi kami kambal, only ang, ano, ang crime lab lang gina, ano, ang crime lab lang gina makagawa. Lahat nang taong, ang request, o, ang results ng crime lab.
4: According ano sa iya, sir, regarding sa pagsugid niya, ano, ginapanayaw yan, ginaano, paano na-discoverehan?
2: Ato lang gina nga, ang ato lang gina na, ano, mga pamangkot sa gwardiya nga may nagadto siya nga duha ka bata nga ang aton minor subject may armas. So motoging kadto nila nga kagamot nakita.
3: Sa sulod ka sa
2: room. Sagwa kami nagkuha siya ng iyang 50 uniform according siya.
4: With regard sa armas sa kasi pala hindi lang niya muna yung iyaman nga inadala.
2: So muna ginalan tawa ta kay Hawka mga armas yung tudlo siya nga moto ang nagwa no. Okay. Isa na siya nalan tawa ta. So what I've said, ulat nung taang results ng crime laboratory.
3: Ang duwa to yung sir nga nanugit?
2: Hindi ya kilala. Hindi kilala sa atong sa minor subject.
1: Ay gali?
0: Katropang ito. So si police mo tayo nang sa Benjo Baliwalyo. Gusto sila nga pagkakumpiskar ng shabu sa isa ni ka-estudyante.
1: Oo.
0: Ang
1: nagtudlo, hindi man kilala sang suspect sang 17 anyos nga bata ang estudyante. Gintudlo lang to because may allegedly base may armas ko no. Pero pag kita to shabu ang ginbutang. Pero chakto to nga. Chakto to nga bal sa pulista. Sige, tanaw tanay ba si blagin tripan na ni Sobla?
0: Nga mga ganay na. Ang muna ng punto man. Kaya base pala to din tripingan daw. Ba siguro pag iban ng mga estudyante na kaparwin ang kasi na hindi ito yung tagihab lang kasi din sulod-sulod lang sa Bagya.
1: O, kasi sulod sa Bagya?
0: Oo, kasi tudlo ko nga sa iya na.
1: Oo. Kaya ang narrative, ano eh, but armas eh. Ginreklamo sa guard pagkatapos gintawagan sa police.
0: Kaya sa
1: O, sa bugli.
0: Pero katraparwin, hindi pa na nakagid mga hambal kung siya bugid man kay...
1: Oo, may confirmatory
0: pa. Paman, no?
1: Right, oo, right.
0: Confirmatory pa. Mm-hmm. But, sigurado na lang kiti ang nasambit ng incident eh, para ma-intervention na lang ang matabo sa siyante kay, mismo sa Social Development Center para siya mismo si ma... Patagang ginisang punan na yung mga gusto ng mga pamahagi.
1: Mm-hmm.
0: Para siya mismo katapos, I mean, malikaw na sa sining mga bagay. Na.
1: Grabe, man.
0: So, gani man. Teka, katapos, Erwin, ang ato na lang rin nga, ano, nga bantayan rin is kung ano ni ang investigation sa Bacolod City Police Station 3. Kasi mismo, ang BCPO, ano yun din, no? Magatutok man eh.
1: Mm-hmm.
0: Isa naman nila katraparwin sa mga concern nga mga issues kaya mga kabataan naging kabahin naman no sa sininga binaligyan na isang gigil ng droga padre sa syudad ng Bacolod. So katraparwin may mga pagtuon ng kasama ng BCPO especially sa coordination sa mga bulutuan
1: Sa Bacolod, katropa, ako ang tagid man katropang France, ah. Gaduging gid man ang droga dis Bacolod.
0: Gadamo gid man.
1: Gadamo gid man. So hindi naman ma-discount nga ti base tuod la. Ang aton nga mga estudyante, aton nga brutuan na penetrate naman sa legal nga droga.
0: Oo. Sakto na, no? So hindi kagi katakot ang sitwasyon sa kabalang katropa, Erwin. Ito mismo mga estudyante, ano na eh. So, ang inaktibo
1: ng kopa. Oo.
0: Kasi hindi nga mga bagay sa karon dahil sa mga balantayan na sa atong pagdudad sa kapulisanin no, sa isang bulutuan ka tropang Erwin Bittin. Tapos yung may provinsya ng mga siyente mo.
1: Oo.
0: Eh, ang ibandahan ng mga siyente na niya. Ka ano na lang kita na? Ka pasta man sa ilanib lang ang mga pamaagi.
1: Oo.
0: Para makapangita man sa karta. May balunon. Kasi sila katapawin sila ni Dania, masakos si Dania mapaamag bala o mapapati bala.
5: Oo.
0: Kahit siyempre kung sugiran mo diyan karoon nga amunin imo nga mabaton, basta makabaligya ka mo na iti mga gente ya. Amo na ang mga kabataan niya, mapati niya ka pa Irwin niya.
1: Gani man, basta may income ah.
0: Oo, basta may income, mabugin na.
1: Libre, ano boss? Libre pliti boss?
0: Oh, may pagkasugasuan ka? Mga balas nila niya, o, gabuli, mams, ginikanan na mo, kahit sana'y sabay, ano man, tigado man daw.
1: Oo.
0: Kamu ginapa for winning sa mga pasubukan kamaturan.
1: Oh.
0: Tinga to ni kamabatihan na kami sa mga asistente nga ginaligar kini involved ni sa mga ng mga batay
1: sa That's why dako man ang roles ang atong ginikanan di nga mapaintindi. Bisa na ano kapigado, basta legal lang aton niya nga pagpangita. Ya, yeah, may manay problema. Dira lang ta, hindi ito maghibo sa illegal. Mga linya sa mga alita ni Yablas ang ginikanan, bla katropang France.
0: Hmm. Amo na kanin. Ay si ang mga siyempre ha, ang mga kabataan niya, mong doon na pangitan, nablas ang pamahagi ha.
1: Oo.
0: E di para sila yung mga kabulig-bulig ko ng skinikanan sa papano. Sila na lang yung kalamang ita, so nila yung ngayon sa balon.
1: Oo.
0: Sino sila yung mag-rely sa ginikanan nila. Pero galing kaya ka Farvin, sa ako nga bagay. Kalupang doon, ginita sa syudad na, no?
1: Right, right.
0: Kasi aspect na din sa karon ang ano sa mga kabataan, minor na edad, which is like, sila ang prone sa karon sa sining mga bagay, involved sa legal na droga, tunay ni Dangatro, sabi niya mag-engage ka diyan, tunay ka na niya mga kapalikod rin, no? Tunay ka na niya mga kagwado rin.
1: Correct. So,
0: kaya posible nga, kabalo ka naman sa pagpangabuhi sa sining mga illegal, mga, ano mga sindikato, Black Marvin.
1: Oo. Bunday na magwa?
0: Ito, man-man ka din. Basta mag-salute ka din.
1: Long call ka?
0: Consequence siya yung kung ikaw smoke na likod yung tatuwa. Tara.
1: Ay. Sige lang, let's hope ah. Nga may ara sang mga impormasyon kag duga ka na tali, makuha nga itong polis. Angot siya ng Jesusity Anjos nga sudyante ka tropang France.
0: Yes, katropangawin naman yung ating police patrol sa liwati ni si katropang France sa Burgos. Doon naman po kung kung sumawas pag tumaro sa Santo Basco para sa nagawin ng Pilipinas, Pilipinas, ay katangin. XFM
1: Live Reports. Salamat kay Katropang France sa mga latest nga update sa aton nga patrol. Nagasakit lang buot ha. Tungod isa naman ka Jesse City Anjos na estudyante ang na lamita sa illegal ka droga. Pero di kinanglan pa rin confirm sa aton nga mga kapulisan because ang sistema na dakpan sa kay gintudlo nga base may armas ang bagya. Ang nagtudlo, duwa ka persona, hindi man kilala, hindi man suod, hindi man kunano nga grupo sang Jesse City Anjos, katropa sa nasambit nga lugar. Pero ang punto is may ara si recovery nga allegedly shabu. So mahimo sa kapulisan naton ipa-idalom sa confirmatory test hibaroon kung droga gidman kun hindi. Kag-hibaroon kung ano bala ang ining bata, background sa bata, kung nag-engage kid man sa illegal nga droga. Engage meaning nagabaligya, gagamit sa illegal nga droga, mga katropa. And may harap atas ang mga confirmatory or mga proseso ang aton otoridad i-drug test ni siya to check kung nagagamit kid man sa illegal nga droga. Ini estudyante. But since this is minor, mag-aagi sa mga proseso. Diri naman ito may istorya sang 18 anyos protected by the law. 18 anyos ginabuyan, no? Wala na ginatakop sa pulista kay 17 anyos free siya sa mga criminal liabilities, mga katropa. And that we just want to correct ang inang impresyon kay kung madakpan ka above 15 you should be dira sa bahay pag-asa. Okay? And ang custody sa parent, parental custody kakason gina siya. It seems kaya daw prisuhon ka man Japan, no? Until ginaproseso ang mga papilis ni mo mga katropa. And mag-agi ka sa pila kami interventions para sa bata, no? Para madakpan ng bata ngayon eh, mga katropa. May intervention man da, no? We believe everybody deserves a second chance. Tanan kita, nag-kaangay nga magkaangkon sang ikaduha nga tsansa sa pagbag-o sang aton kabuhi, especially sa mga drug users naton nga nagahimo sang

face it, ang illegal nga droga is a long been problem sa aton nga komunidad, sa aton gobyerno. And until now, we're still battling it out, no? Para ma-eliminate ang ining paglaptas sa illegal droga. There is na Bacolod City, mga kropa, there were millions of pesos, no, confiscated worth of illegal drugs, mga abyan. No? Nagligad to, nakalabot kita daw pila, 29 million pesos nga worth of drugs. There is Bacolod and Dakpanto. Kagun paminsaron ta mga katropa, if ang ini mga kilo-kilo sa mga kilo-kilo sa mga illegal nga droga maglaptani sa aton nga parokya, sa mga purok, kag sa aton nga mga barangay, damo naman utok nga magrikatok sini. Damo naman utok nga magkala apektuhan sini. And that's why ginambalgid naton sa mga ginikanan ta. Parehog naman ko ang aton mga bata, parehog ko atindir himo sa aton mga obligasyon. Hindi basta-basta mga madakpan ka, hindi basta-basta nga ma-involver bata ninyo sa illegal nga droga. Puturo, was na mlags bata nyo at stake diri. Alright? So maybe, we hope, ha, nga ini may ara sang kasanagan ang kaso sang 17 anyos nga ni mga katropa. Kay ti, kasubo, kalusbo, kisa, mga kaabyan, may ara sa mga nagkakadakpan, senior citizen, no, above 60, nag-engage sa legal droga. There were young people, minors at that, ang kakalatakpan man sa illegal droga. Kita, tama na? Ang ining mga edad, mga katropa, hindi pa niya, no? Minor ka. Dapat arak pa sa eskulahan. Dapat arak ka pa sa pagtamod o kung pagkusodiyas bata sa ginikanan mo, no? Ang ginikanan ta, nagapangita sa porta para sa bata ta. Pero galinti mo nang set up there is Pilipinas mo, no? Kung kaya mo na magparigasok, ngita ka bra, para makadugang-dugang, para makabulig ka sa pamilya mo. But this is not the way to do it, no? Ang illegal na droga nga gamiton para iskapo sa gasto o kung sa brason, sa ekonomiya, sa tagsa-tagsa, mga biyan. Pero hindi natin ma-discount, mga biyan. No, at this point of time, nakita ang pila kami indicators, no? Damo sa mga kaso, sa mga kinawat, damo sa kaso, sa robberies, mga katropa, damo sa kaso, sa hold up, damo sa kaso, sa illegal na droga, and it boils down to economic nga aspeto, no? Sa atong kapabukabuhi. Nga ito nga mga kabataan, nagkakapilitan para mag-intra sa illegal nga droga because nga ito kinanglan Manila sang income, no? Kag ining illegal nga droga, mga katropa, sa rambal natin to, nga ang illegal nga droga, this is not just vice, no? Hindi lang niya bisyo, hindi lang niya paggamit sa illegal nga droga para magbuang ka sa ulihin. Gagamit, this lang, mga katropa, ginabaligya because may marugbakal, ha? May marketing strategy, mga katropa. Ginabuang niya ka mo. Ano yung utok mo? Ginaguba yung utok mo? Nga ginahambal niya. Sige, ang ngita ka pa to, no? Kinanglan mo na magsuyop. Kinanglan mo na mag yop-yop sa droga. Pangita ka to, no? Ti ang sitwasyon naglala na. Kailawas mo na. Nagapangita sa droga. Ti mabakal ka. Oh, dito, nagaan ka naman sang oportunidad para makabaligya. Sige, ti, masuyop ka. Oh, di baligya ka lang. Libre pa suyop mo, di ba? Oh, ti eventually, ang mga tao ka, kumbinser sa amunin nga mga sistema, amunin nga strategiya, mga katropa. Until, ati, before pa nila, balaan ang sitwasyon, ang ilang utok buba na, kag nag-crave na sa illegal nga droga, mga katropa. And the same applies sa ibang mga magamit, no? Tilaw-tilaw ng primero. Pero abin nyo kung hambal nila kung mga katropa, illegal nga drugas bong, isa kasmana, ma-addict naman. Sa una, grab out pa ni isa, pinaka-binulan, no? Antis ka ma-addict. Sumunyan si Manan lang, addict na. No? That's why, mga katropa, sa mga ginikanan ta, tipigan, tagid, ang aton nga mga kabataan. Chekon ta, din sa kakadto, chekon ta, kung din ilang anong barkada nga may aras la. Chekon ta, kung ano ang attitude sa mga bata ta, din sila nagtambay permi. I-engage nato, i-involve nato sa mga religious activities mga bata ta. Bala mo kung may hadlo ka sa

0: aton makako, hadlokan ka ba yung mag-comment sa mga, ano mo, sa mga kablustogan, bla, no? Sa hindi, amo. So that's why, mo nang ginahambal na ton, no? Pensindihon ta mga bata, tang, ang illegal-illegal, gin. Bahala na pigado, bahala na budlay, mga katropa, basta legal ang aton, ginapangita, gin, source of income, ah. Bahala na kung bugat, gin mo na sa mga katropa, importante yan, legal. Ginapakaon ta sa mga bata ta, legal. Ginapakaon ta sa atong pamilya, insakto, nga kwarta, nga ginpakabudayan ta. Oras na ton, 8:28 na mga katropa, mga commercial na ta. Balikan ta, pinaka-update na ton pagkatapos ang mga pahanumdum.
1: XFM 90.3 XFM 103.9 The Secret of Health.
2: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examen yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kay permisa ginatuyo. Sa mentalidad na ito, ginom ko kafe para hindi ko matuyo.
1: 7 Plus Gold.
2: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man ko. Nga nga do kapoy lang ko gyapon. Na daw hindi mayong akon gyapon pamatsyag wise ang kondisyon.
1: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Malabo, Sir Josel, yung mo sa nipipensaro, yung mo sa nga memorya.
3: Perme ka lang nag, ano?
2: Nag-lag?
3: Loading?
1: Santon Gold, Coffee Mix.
2: And then, Sir Josel, nung kayo sa, manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing, huwag lang sa bagong gising.
3: Oo.
2: Kapin ba kung kulang yung tulog? Kay irritable, Sir Josel. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasing focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imo resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan, posible magkado sa malala nga balatian.
1: 7 Plus Gold.
2: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikaugalingon. Basi, may ara kita sina ang mga signs. Kumusta ho na aton ng aton sa pagtulog kada gabi.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Yes, to health!
2: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito ninyo nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da konvolyo mang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street tatubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: The secrets of health.
4: Kay indi man aton mapunggan ang magpangape, kapin pagid ba na Dr. Irwin kung may sakit ka. Kun di pa tong bawal didto kagid na namitan mag sige tilaw.
3: The secrets of health.
4: Tekay indi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga indi ka matam-an.
2: Mm-hmm.
4: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest naton sini sa ila Dr. Irwin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
1: Yes!
5: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
4: Ang Sunthorn Gold, yes. Mayara sa mangustin.
5: Mm-hmm.
4: May ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ining mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag itsinik ang papatamis niya is stevia.
5: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sa kapsula. Pwede man ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Ang Sunthorn Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthorn Gold, ara na siya nga ton nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
3: The secret of health.
4: Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
5: yes,
4: tungod nga may gluta kag collagen nga both. Iling duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes, to help!
5: Ari na sa ngaton nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian. Ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
3: The secret of health!
6: Sample Plus Gold.
7: Prosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthorn Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Sunthorn Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Sunthorn Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Sunthorn Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Visio Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Sister Payne.
17: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga buti ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buti ka.
2: XFM 103.9.
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayak. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
2: XFM 103.9. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Nga XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
2: Nga XFM kid.
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid.
4: Ay, wala ka lang music pagkatapos bugtaw ka pala mayara kayo sa mga balita. Blabs ng amin mga DJs nila kag.
5: Wala sang konkreto nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X.
5: Simply
2: may how git dapat
5: enjoy lang
2: nga XFM git how
7: Timo
6: XFM 103.9
8: balancing ang mga komentaryo
9: hindi
8: na nag-atras ang public opinion objective prangka kag diretso sa mga punto
10: nga medyo isog pasalaya
8: ini ang bullseye.
11: Balik tayo mga katropa sa pagpakaragin natin. Good morning sa kay Ma'am Nena Arevalo Katoliko. Good morning. Hambali ako ng good morning sa Bullseye. Thank you. Sa kay Mary Jane Balio-Alio. May aga na ka-monitor kami di. Thank you. Salamat kit. We have Ma'am Diana Gestro. Thank you. Sa yes, so paragin na sa inyo ma'am. Thank you. Para makapamati ka mo sa radyo, makapamati ka mo sa XFM. Kag ma-update ka mo sa mga balita, mga impormasyon. sa kay Campus Jen Will Jill Win. Morning. Kay Len Antonio Talde, Jessica Gonzalez, Jenny Lanario, Gason Robelin, Calyao, Miss Pa Marino Montano Villanueva. Thank you. Mingaga. Sa kay Nena Arevalo, good morning Bullseye. Thank you. Aryo, taga si ano ni, taga si Tiyo Bunga sa Barangay Urong sa Kabangkalan. Ni God ni mapadlaga ni Mayor sa Kabangkalan kuno mo. Si Jansky Gaspar, no? Hindi ah, vlogger ni sa Kabangkalan, no? Alin pa ni sa una, ang alan niya ni sa una, dito lang sa Kabangkalan, Jansky lang mo, Jansky TV, tsakto, oh. Tapos, nag-silo na, nag-Jansky vlog na, pagkatapos, may bunga, something page na mo, kakita ni si Jansky. Yung balko ganyan si Kujanski. Play wag it to that. Oh, morning. Ang tarpaulin to ni sila na to. Way pa. Morning ha. Sa inyo dati na. Watching from Sitio Bunga, Barangay Urong, Kabangkalan. Thank you. Salamat kayo sa pagtutok at pagpamati dari sa XFM. Dari sa aton nga pala tuntunan. Thank you. Mo di ka makalano no gagaw pod oy ma kabuganaan festival na kamuda ha hindi na Ojakan festival pero ang pag-explicaton mayor ambali ako no sinya ara man Japon ang esensya sang Ojakan festival ara man Japon ang Ojakan mo Ojak ta Japon na pero ang hambal niya sinya anong tinutuyo nga sa Ojakan ang nag-Ojak kita because ang harvest because ang kita because ang ani And tanan-tanan nga mga barangay, mga katropa, may mga dedicated festival nga gina-celebrate mga katropa representing sa ilang mga kultura kag mga practices way before, way beyond sang time sang kabankalan mga katropa nga naghimo sang isa ka festival ang mga Charter Day Festival. Di ba? Okay. So anyway, tiyan mo na ako no ang plano sang alkaldi sang Victoria si Tiwai Tamihimo da kanya-kanyang lang style mo, kanya-kanyang ano, kanya-kanyang mga pamaagi para maghimo sang ila festival. But you know, importante mo lang da sadyan tao tapos insakto yung spending na kambal kita nga okay, nag-ujak kita kag nagpasalamat ta sa makako para sa harvest na tag niya sa atlon. Balikan ko na ni sa hambal ni Sir Jelwin sa niya bully gadyang West Philippine Sea. To bully gadyang West Philippine Sea. Bully gadyang pungsod China's Pilipinas. To gani man. Ahay. Pero kasubo lang ko kaysa mga katropa kay tiyas talan tas baba. May naman ta may himo da. Kunawa yun ta. Dayon ta gaab. Kato sa ibang ta nga mga kapungsuran para mga ayos sa bulig. Bulig! Bulig! Bulig! To blabla. We cannot stand alone sa issues ng West Philippine Sea. We need allies. We need sa mga kapungsuran. Pero, you know, ang sitwasyon daw hindi na sa amuna ka pariho sang unab lang maka-file kita Democratic kung mga protest no sa tribunal tapos mabatsak ang China. So, hindi na. Nag-deploy na sila sa dagko ng mga warships nila dira sa West Philippine Sea para magbantay sang kadagatan para ibuli man ang aton nga Philippine Navy kung kisa pagkita man da. Ano ka dako ang aton nga Philippine Navy kontra sa ila? Diba? We hope for de-escalation sang mga tension nga naglunta dira sa West Philippine Sea mga katropa. And I hope tani ang ining ang gipagwa tong arbitral tribunal nga ano nga ruling mga katropa no sa international court mga byan i carry over sang ining West Philippine Sea sang China dira sa West Philippine Sea mga byan. Amo lang na no aton nga istoryahan pero sakit ni mga katropa kay kahapon ang nagligan nga adlaw I think ligat pag semana ni nagwa ang video no nga gin ba ano ko nagbakbakan may mga baston niyo no ang Chinese Coast Guard may baston niyo ha ginpukol sa no, sa mga membro sa Navy nga nakasakay sa rubber boats man no tapos nun kita to ang igo bukol pilas ulo. Di naghahain naman ta, nag-presentar naman kita sa aton protesta dira sa ginhimo sa China sa West Philippine Sea. Huwag takbalo kung paano, kag kung ano, ang countdown sini, base mag-escalate, no? Hambal man sa duha ka mga punsuran, punggan nila ang ilang ang ining mga bagay nga hindi mag-escalate pa into something worse nga matabo dira sa West Philippine Sea. Madri, no? Dumdaman ta, isa ka katapos sa Philippine Coast Guard. Nung bungguan na ito, may aramang tension to na utod itong isa yakti kamot. Kumalat, ayat nga ang tudlo. Subong aray naman, no? Ginlamposan mga katropa. Paglampos, ginlaot eh. Gintabog sila eh. No? Ginlamposan sa ulo, baston sa ulo, nigo. No? Ang West Philippine Sea, ginaparindugan tanga aton mga katropa. Ano, hope we continue to demand sa China, mga byan, ang aton nga posisyon dira no nga ang ining West Philippine Sea aton na iya hindi na iya kaiban nga kung kisa ginasakyan naman sa politika ginasakyan sa mga opisyal na atos gobyerno nga wala man may hambal insakto dito lang no maghambal na lang nga okay pabayaan ta chekon ta anay aton ginabla anay no aton ginabla ang West Philippine Sea ilap lang kung kisa magpamati ka sa mga argumento dumaduda ka pa sige tuod no basi blang lain mo ni basi hindi aton ni nga akon lang ta ah. Pero abi mga katropa, may ara sa mga facts eh, nga nakikita na ano da eh, nakikita eh. Ang since 1990s, nakaposisyon na. Ang ining bako na itong mga katropa, nga ara da nga nakaposisyon is a living testament nga ever since no 90s naka-angkla na da, no? Representasyon na sa claim ta dira sa West Philippine Sea mga katropa. But ang problema lang kung gisa mo ni once ka pigado ka ti siyempre might is right mo, no? Ang mga kapungsuran nga mayara sang ikasarang kaya nila magtabog maghala mag-claim dira sa West Philippine Sea. Maybe strategic man siya because ang claim man sang China sa ilang One China policy upod sang Taiwan nga ginambal nga amo na yung Taiwan, no? And part of that mga katropa kung hindi na makuha ang West Philippine Sea medyo mabudlay, no? Kay ti base posisyonan sa mga military sa US ba, no? Posisyonan sa China da kag mga threat para sa China ang posisyon sang Estados Unidos dira sa lugar mga katropa. Subong niya China hindi na basta, no? 10 years ago, hambal ganin sa mga ano, hambal sa mga manginalamon. Nga hambal nila, sige tani 10 years ago gingiran na da, para mabalaan tang claim, no? Ginpungkuan na nagmumbahan na ina tani dress West Philippine Sea. No, para mabalaan ta kun sin oh, no? Subong niya mga katropa ang China hindi na basta-basta. Ha? Ang ila armas ya tumaragsahon na. Kaya na nila magbato sa US kung sino man ng mga superpower ng mga kapungsuran sa bilog kalibutan. No, bisang pulihan, pasla ko naman. No, kaya naman niya nga magpalindugan ta. Kaya naman ipagbato ang isa ka, ano, isa ka, tawag siya ni, isa ka lugar nga ginapati, gapati kaya naman. Pero anong taon ta na mga katorpa, no, kung ano ginman ang sitwasyon, dira mga bihan, hope lang naton sa aton nga gobyerno nga we will deal it properly ang West Philippine Sea ato na siya. We are guided with the laws nga legal nga mga pamaagi para maduso naton paintindi naton sa international community nga ato na sa anuman matabo no ang West Philippine Sea iyan ay Kapilipinas. Kung kaysa nakita ta mga katropa inferior gid kayo yung aton nga gamit ya aton nga mga armas sa claim naton dire sa West Philippine Sea kulang na kulang gid ya. Anyway, oras naton 8:53 na sa pagpangalagad nato mga katropa. Ang aton nga Santon and XFM libo-libong pa premyo ongoing Japan aton pa promo. All you have to do is to drop your entry mga katropa dire sa aton station kag sa tanan nga mga FM station sang XFM. Sa mga XFM station Dries Negros Occidental para magdaog ka mo sang papremyo mga biyan. Nagatag kita sang 3,000 pesos every week, no? Kag may arap pa sa mga nagulat ng mga papremyo sa aton grand draw, no? Isa ka blister sa Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, pa lima ka sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Tropa, amo ni ma-offer for purchase nga pwede nato ni mo-on sa aton nga promo sa aton nga entry. Para maghimo sa entry, isa-isa ka papel, isurat nyo ang Santon and XFM libo-libong pa premyo. Kag sa idalom sina, sulatan nyo sa inyong ngalan, edad, address, contact number, kag importante gid pirmahan. No? Isulod nyo na ang inyong offer for purchase dito sa envelope. Okay? Para manghimo sa entry. Okay? So kung nasulod na ang inyong mga entries to, kita una na sa mga label sa atong envelope, katropa, parihog na lang ko, ha? Drop nyo ang entries ninyo sa mga XFM stations. Diretas makulod, ari kita sa kuling, katropa, pwede ka makabisita, pwede ka makato. No, dito sa kamakalan, may araman tayo XFM. All you have to do is drop your entry. Sa number natin, nagulat sa inyo is 5,000 pesos every week, no? Panghatag natin ina sa aton nga mga katropa bilang pagpasalamat sa inyong suporta sa aton nga mga produkto kag sa aton nga istasyon sa XFM Network Philippines. Alright? Way para matapos ang pinantagad na isang papremyo. May ara pa ta sa grand draw. Ang grand draw naton mahatag kita sa third prize 20,000 pesos. Ang aton second prize may ara kita sa 30,000 pesos. Ang first prize nato mga katropa maghatag kita sang 50,000 pesos. No? Amura ka na kung aton nga papremyo para sa aton santo na Next FM, libo-libong papremyo. Kag not only that, no? Kung nakahulog ka na sa entry, hindi ka mag madulaan sa pag-asa. Kaya sa grand draw, mahatag pata sang pulo ka mga consolation prizes. Take 5,000 pesos, no? Nga pwede makabaton. Amura drop dito sa mga entries nila sa aton nga mga drop boxes, okay? No need sa bagong entry sa grand draw, okay? That's why gina-encourage, gabo na mga katropa, early as now, ang inyong entry, i-secure nyo na, no? Kay ti kinahanglan ta na subong, alright? Para sa grand draw, hulat na lang kamo, pamati lang kamo sa aton nga pagahimuon nga grand raffle draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. Alright, so masugod na na, gasugod na na, padayo na nga itong weekly draws, mga katropa. So hulat-hulat lang kamo, para sa mga katurat na nag-drop, no? Basta magdaog kamo sa itong grand raffle. Alright, oras na itong 8:56 na sa pagpakaragan na itong Judge K. Good morning, salamat gid sa pagtutok, kagpagpamati, dali sa itong last tunan. Katuan tarman ang pinakamang sitwasyon, no? Sa itong mga sektor, sa itong gobyerno, sa itong mga pumuluyo nga apektado kayo sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Now, subong 10 to 11 pesos no ang saka sa diesel, no? Makita na tong di pinsata staggered basis ni. But nakibot kita ang daan nga 71 nag 72 tintay nag 81 82 83 na ang presyo sa petrolyo. Amo'y pronouncement sang aton nga ano sang aton nga Department of Energy kahapon, ginpagwa mga katropa, sa aton nga premium, may ara sa pagsaka nga 3.65. 3 pesos and 65 cents. Okay? Ang aton nga kag 60, aton nga unleaded nga gasoline, may saka sa pareho. 3 pesos and 65 centavo. Okay? Kada litro ni siya. Ang diesel na ito, mga katropa, may saka sa nga 10.3068. So, round off mo lang, no? At yun lang sa 8 piso, amo man sa diesel plus. Alright? Ang aton saka, 10 pesos and 65 cents. 68 cents. Alright? Ang kerosene, medyo ni igugin ang kerosene sumo. Ang kerosene ta, naglabot, mga katropa, 11 pesos kag 77 sentimos ang pagsaka sa nada. Alright? This is one of the biggest oil price increase since the July, since June 2026, katropa. Amuling nag-igo sa aton mga katropa nga nag-ahambal kita, amat-amat na, nabatsagan na sa pinakamang sektor, aton pumuluyo, mismo ang aton mga kuturan sa patag pangabudlay, nabatsaga naman. Nagainot ang taos mong. Nag-save ang taos mong. Kaya tiwa itakbalo kung ano matabo. Dason mga katropa. Inipag hatag sang pronouncement man sang Department of Energy nga ang ini nga mga pagsaka effective today. No? Effective ni sa subong adlaw Tuesday mga katropa. That's why sa mga gasoline stations, no? Makomersyal ako pag gasoline stations mga katropa, no, ang natabo to is gapila kahapon mo ang mga salakyan nagapunta, no, para at least for the next 1 week mga katropa, save sila, hindi sila mapiktuan sa pagsakas. Ang hope natin da by next week basi maglubo man sa, no, basi may araman sa mga adjustment mga katropa ang presyo sa diesel. Pero that's all the same. May nubo ni sa, pero daw ang cut guru mga 3 pesos lang. O, 4 pesos lang, abi, no? Ini ang posisyon sa gobyerno nato mga katropa, nga once maghambal ta sa kaayos ang presyo sa fuel, why ta may mugit? No? Maulat lang ta? No? Ma-ano lang ta? Mahambal lang ta, okay. Matabo ni. Why man ta may mugit kayong gobyerno ta? Why man may mugit? Kita pa yan. Istoryan tani kung ano impact sa pinaka mga transport sectors na mga abyan, no, sa aton nga pagpasaka sa presyo sa mga balaklon, presyo sa petrolyo, kagano di banda, because even ang mga taxi drivers mga katropa, na pilang nahot lang gali nakabaton sa mga yuda ni damo sa mga drivers sang taxi nga nakabiktima sang iniginatawag naton ayuda system ang ayuda naton ginpakatag naton sa mga drivers data pero wala sila makabaton kuno no pilang nahot lang naprobahan mga byan no. The reason nga istorya na ito mga katropa because ang mga sektor nga ni amuni ang direkta nga apektado adlaw-adlaw nagagwa amuni ilang pakabuhian amuni ilang source of income adlaw-adlaw mga katropa no? So within that istorya ang takaroon na tsekonta because si Sir Rudy Cathedral nagpahayag naman tumo so nga grabe na gini no? Gaulat lang kami sa signal dito sa national office naman sa Manila. Base may mga kilos protest ng pag-inuhon mga diyan. Alas 9 punto, let's take a commercial break mga katropa. Balik kayo ta pagkatapos sang mga panundom.
7: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony
9: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
12: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapagawa Papawaw ka sa sarap! Kape na! Gamot pa! Santon Plus Coffee Mix! Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
13: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
15: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
16: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
15: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
17: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
18: Sister Pain.
19: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatay kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Live Testimony.
22: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
18: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
23: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
18: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
20: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
24: Kung si Hazel Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslog sa nga konsyant, isaga pala no kapa ko sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
18: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
25: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili
0: siguro ay namikutis, hamis. Miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oo, oh, gali. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Tila ba may hangin sa tiyan?
3: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
3: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
3: tanggal agad ang kabag.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Sa daring saka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap salamat sa Sister Pain. Tatlo palang karisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
4: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
26: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipagi ko sa mabatian ko nga Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
27: XFM 103.9.
28: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
29: Nga, XFM kid how?
30: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
29: Nga, XFM kid?
30: Ay, nanyang music ah.
29: Nga, XFM kid?
30: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko, may harap ko yung mga balita. Wala sa mga DJs na nalakad. Wala sa mga
31: wala sang konkretong
32: asal. Kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
31: Simply,
29: may how kita pa.
31: Oo, enjoy lang.
29: Nga, XFM, gid how?
33: Timo!
27: XFM 103.9. Balancing ang mga komentaryo.
34: Pwede,
31: nga nag-atrust ang public opinion.
27: Objective. Prangka, kagderetso sa mga punto.
31: Nga medyo isog pa sila yan.
27: Ini ang Bullseye.
11: Balik kita mga katropa. Alas 9 na. Gina-check natin, pira kami sektor natin nga apiktado sa pagsaka sa presyo sa petrolyo ni. No? Ang ato mga drivers, operators, mga katropa. Sa sining panahon, mga abyan, no? Pasunod na kita sa third quarter, sang tuig. Kag ang sigahot, mga katropa, dito sa Middle East, padayon subong. Gabatsagta, no? Nag-ambal kita nga may ara sang tani, hope, no? Base mag-okay pa man sila, base matapos ng gira. Pero pagsugod sang gira, mga katropa, amo tong timbuok din ng presyo sa petrolyo. Wait, akabalo. Ang stock abi mga katropa, bulan pa na mo, no? Nagahalin sa Strait of Hormuz, mga bian, ang pagka-insindita, ang stock halin sa mga cargo na nagakwa sang oil to dito, mga katropa, is bulan pa antes ma-proseso ina. Okay, damo pa. Halin sa pag-travel, halin sa Middle East, pakadto sa, for example, sa North, sa South Korea, sa USA, mga katropa, it will take 15 to 20 days nga travel, mga abyan, no? Pero nagsaka sa gulpi, no? Paghambalt lang ito nga na mabumba, nagsaka na din. No? Di daw gahambal ang pumuloy ito, sige, way pagani, nag-ano na din yun, nagbalbal na din sa presyo sa petrolyo. Pero, ari na kita sa nambal naton, we're on the second quarter, third quarter, sa katong pasulod na ta sa 2026. In here comes tumaas naman di what, no? Pulo kapiso ng saka, no? Anyway, check on ta, mga katropa, ang ano ang aton pinakama sectors, mga katropa. We have on the line ari karon ang chairman sang Undok, Mr. Eric Bindoy, no, sa aton linya. Sir, good morning. Welcome sa programa, sir.
6: Good morning, mayroon ako sa Reverend. Thanks for having me. Pagpalamatikap ng Adiwal. Pagpatutong man sa government ng Adiwal sa ito ng system
11: na
6: agatakaran.
11: Sir, anong sitwasyon sa mga drivers na ito? Subong, may saka nga pulo kapiso sa diesel. Kag daw isa ni sa pinakadako nga saka, sir. Pero antes ko makadto na, kumusta to, sir, ang mga ayuda nga gin-propose nga hatag sa inyo, tani? Nabaton man sa mga membro ninyo?
6: Ang ginagawa ko na ito ngayon, okay. Mas nakaraman na kabaton, pero wala, wala. Ito sa tig na lang, hindi birdo. Para kung ano, tensin mo, pinakarap na lang dyan. Pero ano natin yung mga driver, gusto ko yung mga driver na. Wala na kabaton, nakasakbo, nagariklamo, wala na mga pila, ay masigurin. Kung sa anay sa undok, wala kita sa pangalabigyas na yun ba, no? Na tunay na napunto, na silitsyon, kapitipidid, na.
11: So sir, sumaka, subong liwat, anong igo naman sa inyo ining pulo kapiso nga saka sa kada litro tas ang diesel?
6: Subong sir, no, kung yung ano nga plana na natin sa atin ng mga driver na nagkakasakit, pero matutunggan, ara, no? Kung tumulong sa gira, nagbahanak lang ang gira, at doon natutang na din sa atin.
11: Gani man?
6: Sana kami trail, nagabusbak sa atin. Pero nga atin ng mga driver, nagkabakbo, kung patungan, patubog lang, patungan sa gira, kadakit ang buhin, samping matulo kapito, kung matubo, kung sa yung pakad mo, 90 litro.
11: So with sa sugod, subong nga daw, subong amuring pulo naman kapiso, sir Eric. Now sir, may mga operators na kamo nga nag-untat biyahe?
6: May ara gid sa mga operator nga wala nang gibiyahe. Ang mga inabi sa kung wala sa mga pagbiyahe na tumatagig. Mga mga bisita wala na nagpadayo niya sa isang program sa modernization program lang. Wala mga range na wangirin ng mga salakyan.
11: Oho. Oho.
6: Pero muna ginapanawapan natin na lang yung kabudlay nga magparing pro kami sa amin mo sa nangalang sa MPP. Kabudlay mag-comply mo. Pinit kita nga ginapakonsolidate pang gobyerno.
11: Oo.
6: So, nagaw, ang ina nga programa nga modernization program sa tapaypak programa kung titi nga ano, kung congestion ipunta nila sa patulog. Kapag kasi, pagpakonsolidate sa nila nga transitman.
11: Oo. So, kung mag-amuni, may ara nag-untat, dati, sure naman kita, may ara naman duga nga medyo mag back off anay sa pagbiyahe anay Sir Eric eh, no? Kay tumaas naman, no?
6: Ang tipi ang ibang sila, ayan magkakadto man sila mo, hindi man ka man para, wala naman natin, hindi man para sa apel nilang kwan tayo na. Kung nga, nagkakuha ba sila. Pero nagkakamalagan kita na dapat hindi din ba intervene na. Pero galing si hindi din, isa, hindi siya negosyante. Nung hindi niya matasagan o magagmay ang mga negosyante. Hindi din nagpamanggaragon tungod sa nagpakabang sa gobyerno. Tungod sa pagpangawas ng itong mga taktis.
11: Now, sir, anong pwede mahimo? May ara ka mo sa mga plano, sir? Sa hanay sang transport? Para magpabutsag sa inyong mga sentimento?
6: Subong, mag-umabot na sa 27. So, ano na itong kasuna yan? Mag-umabot ito sa mag-ahimo ito sa isa kanya na sa elektrotista. Kaya ito na wala na itong basura na ang World Regulation ko. Sa puso na ang hirang agresyon. Umuwi mo ang inagapalalak sa gudugang sa atin.
11: Sir? Alright. Sir, as to performance ng atong presidente for the past pila na ka bulan manog State of the Nation address man siya. Ano pang lantaw nyo? Paano nyo i-rate ang presidente ta?
6: Sa among din sa ako mismo. Pero kung i-kwan na ito ng isang percento, ito yung yung pag-service ng ito, no? Kasi hindi ba lang yung mga driver, ang mo ang tuhan sila yung damo sa panawagan siya na dapat yung kaga na sa mga ang matutuon na solusyon pero ang atong mga manguhuma, ang atong yung mga driver, ang atong yung mga business, wala halos kay tungod ang mga gano'y dinambal na ito, kung siya ay nagbabasaban kay tungod hindi siya isa kanegosyante. Kasi sa bansang gobyerno, sa taxes,
11: sa mga transport sector, bilog man ang sentimento, kaya daw nakita naton, may ara sang iban nagpa-consolidate no para mag-intra sa modernization. But ginabal nila nagpa-consolidate lang kami pero hindi kami actually mag-intra sa ano sa modernization program. Requirement lang ini para mahatagan kami sang ayuda.
6: Kamo lang nga sa namin ay tinalalay mula yung pag-tapos mo. Kung saan, kung saan lang yung system. Kanindugan, kita wala nang dikaga sentra sa journey ko kung nagbag-COVID man. Pero ang pagkakar sa aton, ang pagpilit nila black and solid sa aton mga parantita, yung different na environment pala, ang tinawagan sa yung system, rehab, ang aton ng mga salakyan, na mangin, yan malang road work, tabla, malang ano, kaya isa pa, wala man ang sanitiyan sa mga Philippine standard ng kwantang modernisasyon na nag-alaban. Hindi man siya modern jet, isa siya modern bus.
11: Correct. Tama, bus niya mo, hindi ni jeep. Ginestrihan ta. Sir, di ba upod man sa inyo mga taxi, no? May members. Taxi, dalaman sa undok, no? Oo. Sir, sila, sir, nakabaton man sila. Dala niya sa mga yuda ang hinatag sa gobyerno?
6: Ang mga minayad ako daw, sa gobyerno ang problema sa taxi. Okay, sila lang yun ang nakabaton sa mga ayuda sa patiwan sa pwede na gigat. O, bang alas, wala ang mga driver. Kaya nagkatagtuman nilang sa ibang ng mga operator.
11: Oo.
6: Kasi ang mga dali na hindi namin ang program, hindi namin ang ayuda. Hindi na patiwan sa mga ayuda. Kaya rin nagid man ako ang pwede nakakara sa mga driver. Dapat diritso sa mga driver, hindi diritso sa operator.
11: Alright. Sir, we are with you sa mga sa transport sector. Kabalo kita nga sa sining pagsaka at sang presyo, kamong epektados na di. Sentimiento, panawagan naton sa aton pumuluyo, sir, kag sa mga public officials naton sa inyo nga sitwasyon subong.
6: Kung saan na lang yung mga understanding. Kabay nga ang di pa nalagang pangyayari niya o kung makakataga niya man, no? O malamun na inyong hindi man, ang wala untat lang sa hindi lang.
11: Oo.
6: Pero hindi mo, pero bilog niya ang makulog doon.
11: Oo.
6: So, hindi na natin ito. Sa ginapaway kami itong leader, no?
11: Mm-hmm.
6: Kaya dito na ang director, kasi ako yung mga kapahiro, ito mo sa pictures na may ikira.
11: Oo.
6: Kaya dito na ang kami na, no, naproblema kami na sa mga pagpilip talaga.
11: Mm-hmm. Okay, pero may pa mga mo plano, sir, mapasaka sa inyong plitihan naman?
6: At wala kami na, isang malita na nagbibad, wala din kami na nagpapasaka. Kami lang lang ang ginapain sa ating pasino, may harap ang ganitulo din man.
11: Mm-hmm.
6: Pero ang plitihan natin din yan, buti dito, si Jessler.
11: Mm-hmm.
6: Estudyante, ito wala ko naman naman, wala ginagin. Ito nga, malog na ba? Ang bakit ito, yung palabanan ng mga pasiro, mga estudyante.
11: Tama, tama. Oh.
6: Sa mga private mo nag-i-brand, mga mamigun.
11: Mm.
6: So, kamalo naman si tao na dapat tayo magpasakit ng itite, dapat panigugod man ang sakaan man.
11: Mm.
6: Ang si Diyos, ang ako ng mga mamigun, nagpahagbol sila sa kung sila ang magpasakit sa mga brother.
11: Oh, oh. With that, Sir Eric, thank you. Salamat, good sir.
6: Kagmadamo, good man na salamat. Salamat.
7: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
11: Thank you so much sa kay Sir Eric Bindoy, ang presidente, chairman sa Bundok Piston, dari sa Students Bacolod, mga katropa, na batsaganta ang sentimiento sa mga drivers ng mga katropa. Ang ilang ginalantaw man, hindi man pwedeng ihaboy sa mga riding public, tas pumuluyog ang sakay sa jeep pakadto sa mga opisina nila sa inatagsa ka man destinasyon ang problema nga

mga presyos ang produkto, hindi ito na yung pungga. Masaka naman iliwat. May dugang naman iliwat. No? Na presyos ang pagsaka sa petrolyo. Kabaro kita, ang pinakamanipensa sa mga aras gobyerno, sinya, tinagsaka na ito nagligyan, hindi na positive point is nakasaka. Pagkatapos may mga monitoring pa sa mga presyo sa mga produkto na ginakonsume sa aton pumuluyo mga katropa. Well, upuntas na da. Nakita ta na, no? Nga may ara ka mo inspection sa mga nakita ta man gani. Sa mga grocery stores, may ara kita DTI nga nag-check mga katropa. May ara kita sang monitorings from local government unit nga nag-inspection sa mga gasolinahan, mga katropa. Sa ilang balikyaan na isang produkto sang langis. Pero mga katropa, hindi enough. No? Kinanglan policy, kinanglan gid i-enforce mga katropa, mga pamaagita ang ato niya mga pulisa sa pag-stricto sa mga gasoline stations, no? Nga hindi ma-take advantage ang ining saka-nubo sa presyo sang langis. Na-mention to na nagligyad pa nga kalaban ang problema naton is wala pa gani nagsaka. Martes pa gani, alas 12 pa gani, pero ang presyo sa petrolyo alas 7 lang sa gabi sumaka na. No? May ara kita nakita to nga mga loopholes, no, sa pulisa sa aton nga gobyerno, sa aton nga Department of Energy, nga dapat may ara sa staggered basis nga payment ang implementation sang saka mga katropa. Pero bisan na no pa nga depensa naton, bisan na no pa kahambal naton ang saka-saka gina. No, maabot ang oras mga katropa nga ining 10 pesos isaka gitis sa ihatag gini sa mga gasoline station. Hambal nila ang amon nga supply will only last for a week. So kinahanglan namon mag-supply liwat resupply. Ang resupply nga na dara na da ang presyo kadako mga katropa. And a week before kinahanglan nila magsukot na avance sa saka ngani. Ang ginatawag da replacement cost. No. Nga timprano pa lang, within 7 days nga observation, trading, mga katropa, makita mo na on the 5th day ang iyang possible adjustment. Whether manubo siya o kung mataas siya. Amo na pag-presentar sa Department of Energy during sa pinakama press conference nila. But ang effectivity sa mga katropa is next week pa. Ang gini mo sa mga gasoline stations, gina-impose ining saka as justification sang replacement sang produkto. Why problema? Okay man lang na, naintindihan ta. Okay? Pero sa punto nga ang pulisa nga ginahatag sa atong gobyerno mga katropa nga staggered basis, amat-amat ang pagpasaka, gaayo yung gobyerno mo, no? Gaayo kita yung sa ano, sa mga oil companies kini palihog man, amat-amatan nyo lang, hindi nyo pagulpihan. Ang presyo, no? Tihuo, ang magdagko ng mga kumpanya, naghambal man, sige, amat-amaton ta lang, kay para hindi magulpihan. Ang aton ng mga computers, para hindi maapektuhan. Ang aton mga computers, dali-dali, pero ti mga katropa, kung kis, may mga gasoline stations man. Ang first nga saka, for example, 10 piso be, ang first nga saka, 8 pisos na yun. No? Dason, pagkabuwas, staggered basis na. Ang piso, buwas naman. Tuesday, piso naman, dugang ta. Hasta matapos ng 10 piso. Ang ilang full-scale nga implementation, Wednesday pa lang mga katropa, na fulfill na. Pero kung mag-rollback, gani, lain naman istorya. No? Staggered man. No? Dari kita nagkakapindiho. Dari kita nagkaalang-alang. Kaysa staggered basis na mga katropa nga agreement sa atong mga oil companies kag sa mga gasoline station sa atong gobyerno sa atong Department of Energy ginaprobahan as part of their commitment, no, para buligan ang atong gobyerno nga hindi maigo gulpi ang sektor sa atong transportasyon kag pumuruyo ta. Okay, and eventually ipasaka in a few days, no, pero amo ning gakalatabo subong ang imo da tingala ka nga pagpasaka mo, rollback mo, staggered basis, piso-piso mo kada adlaw. Hasta ma-consume to ang rollback on the 5th day mga katropa, ma-implement nila. Pero pagka 5th day na, wag ka.
Wine na sila ako ng stock.

0: So, atong hambal nga ma-enjoy mo ang rollback, no? Ma-enjoy mo ang balik presyo sang petrolyo, na enjoy mo lang to in 1 to 4 days mga katropa. Isa tubtuba apat kadlaw. Ah. Pagkatapos to, why na sa stock to? Mangita na sila. Kay hambal, sige, grabe ang pagpangita sa mga tao, sa mga slakyan di. Nagkapatugong sila kay barato mo. Tinubo, stock na mong dayon. Oh. Kabalo, kita may inspection ng aton nga Department of Energy sa mga, ano, sa mga aton nga mga gasolinahan. Sa supply nga nabili nila. May reporting na siya mo. Ginanglan mo na report, mga katropa. Pero, how honest our fuel companies, mga oil companies natin sa Pilipinas to report ang ining nga mga datas, no? Ang ining nga mga makabig natin supply sa oil diri sa pungsod Pilipinas, mga bayan. Diri ka na nakikita nga ang aton presidente nag-declare sa State of National Energy Emergency nga wala man Japon control ang gobyerno sa presyohan na isang petrolyo. Diri ka na nakikita, mga katropa, nga instead mag-impose kita sa mga pulisa, nag-aayo kita. No? All because nga ti ginapandugan sa atong DOE nga wala kita sang gahom para mag-ipit, para magbando sa mga oil companies under oil deregulation law. Why kita sang kinamataro, why da sang otoridad ang gobyerno para mag-pressure sa mga oil companies nga ari lang ang presyo, ang cap naton, ang threshold naton sang presyuhan na ita. No? Though, nga Department of Energy naghambal mo na sa tiri lang ta. No? Ang range ta, dari lang. Hindi maglapaw, mga katropa. Kay may certain violation na. Pero in what extent? May mga oil companies na blan na pasira because of that violation? Ha? May mga oil companies na blan nga ginpasirado, kagindagdagan sa SOCOS order, nga nakita na itong ginpasirado, mga katropa. Tungkol sa mga violation nga ini, mga katropa. Maybe may ara sa mga pamagi. Pero balikan ta. Dari ka lang nakikita sa pungsod Pilipinas nga ang gobyerno ang manegosyar sang supply sang oil sa mga kapungsuran kag ihatag sa mga pribado, mga sektor, sa mga oil companies kani kag sila ang mamando sang presyo nga ibaligya nila sa merkado. Dari ka lang nakikita nga ang gobyerno nagakadto, nagagasto sang ila sang negosasyon para sa supply sang oil, katropa, dari sa pungsod Pilipinas kag ihatag sa mga pribado, mga sektor. Kag sila na bahala to. No? Ma-compute na sila to sang amon nga cost, taxes, di kag kun ano pa. Diri ka lang nakita na plaster nato ng aton nga natagan sa otoridad ang aton nga presidente, mga katropa, sang otoridad para mag-declare sang national state of national emergency. Nga mismo ang presyo ang ginapropose to nga pagpanubo sa mga excise tax nga at least makabulig-bulig man sa pinaka makakuturan ta, wala may implement ta. May ara sa pag-incentiman mo ang ehekutibo nga kun magpasa ka, mag-cut kita sang presyo, sang mag-kuha kita sang tax abi sa sunod sang from February to 2026 December, mga katropa, we will be losing billions of pesos. That's ginambal to daw 36 billion pesos eh, no? Ang madula sa ating gobyerno nga tax na, mga katropa, nga ginisa excise tax nga ginimplementar, ginbutang sa presyo sang petrolyo, mga katropa. Diri kita makita sa pungsod Pilipinas nga ang negosyo sa mga pribado ng mga sektor ginegosyuhan man sa ating gobyerno. Paano? Ang aton nga petrolyo ginkaangkat na sa mga pribado nga mga sektor, gin-desideran kung pila ang presyo sa world market, ginkadto, ginhagdagdag sa mga kapungsuran, may cost pa gin na siya, may transportation cost, may freight or whatsoever nga mga ano, nga mga imposition, mga katuro, plus the margin of income sa mga oil companies sa aton nga oil, katropa. Okay? Pag abot dire, ma-desider ang mga oil companies kung pila ang ilang nga presyo. Ah? ipresentar sa gobyerno, sa Department of Energy, i-compute ang tax halin sa VAT, i-VAT, pagkanto naman sa train, iban pa ka mga taxes, mga katulad. Nga ano, nagnegosyo, kahit sa negosyo sa mga pribado nga sektor, wala mang kontrol ang itong gobyerno, pero may impose lang sa tax to. And that's the way it is. Amo na ang proseso. Amo na ang catch dira. Hambal nila ang pag-implementar sa oil deregulation law, mga katropa, advantages sa atong gobyerno. Nga, hindi na ta mamroblema mag-angkat pa sa supply natin sa oil sa ibang mga pungsuran, ihatag din lang sa mga pribadong mga sektor, mangita, to sila, bahala na sila. No? Kagpagkatapos, disinyos lang sa mga presyon nila da. Diba? Mm. So, amunin nga sitwasyon, mga katropa, nakita sa gobyerno, mas lenient nisa, mas hapos nisa, no? Nga, pamaagi, no? Kami ara sang government to government, sang ano mo, mga kapungsuran, nga nagabaligya sang ilang mga, ano, nga mga oil, nga pwede iangkat sa mga private sectors, no? Sa mga oil companies, kani mga katropa, kag iproseso sa ilang mga depo, i-stock to sa mga stocks, sa mga ano nila. Eventually, dispose na sang mga ano, sang oil companies, ara na mga taxes na. O, oh, hassle-free pang gobyerno. Wala sang kapoy. Ma-impose lang sang tax to. Wala sang problema. Wala sang budlay para mag-kanto pa sa ibang mga lugar para mag-negosyar. Sang presyoso. Ano? Di bahala na smartman eh. No? Di kita aga-salaman ta ng mga tao. Sige, di sumakagid. Amo na mga katropa, ang kinalain sa mga private sectors. Ang private sectors, they're into the margin of income. Makita nila. Where if the government will take lead sa negosyo sang petrolyo, mga katropa, ang nakita natin di is ang serbisyo na dapat matag sa hindi sa cost, no, hindi sa presyo, nga ara sa likod sang serbisyo, mga katropa. It will be first service and the secondary is the price. Puntali. Galing ti kung si Ramon ang passing, hindi basta-basta. Hindi basta-basta nga mag-abuka na. Hindi nyo pag-amhan ang gobyerno. Kay kung ihatag namos gobyerno, sigurado, bangkarote ba ng petrol? No, hindi nila kaya, damo sa mga proseso, damo sa mga pamaagi, no, ti budlay ang negosyo sang ano, sang gasolina kag langis. Ti mo na sang hambal ni Ramon Ang. Ti okay. Pero wag ka mga katropa, bilog Pilipinas mo damo sa mga small players nga nag-intra sa negosyo sang gatongho, di ba? Kung pigaw ang negosyo sang oil, sang langis, the response of Pilipinas, nga anagdamo ka mo? Nga anagdamo ang mga oil companies na nag-establishan sa ilang mga, ano di, ilang mga gasoline stations? Diba? Pigaw man na yan kita. Pigaw man, damo ang proseso man na yan. Budlay man abi i-handle, budlay man ang negosyo ko na eh. Pero may mga oil companies na tanga na nag-goos la. No? Sa unang key players natin, Caltex, Shell, kag ang Petron, mga katropa, subong may ara na, lagko pa yun. No? May gas, may iban pa nga mga lagko, nga, may sea oil, kag iban pa. Ang amunin nga mga lagko, nga mga negosyo sa langis, mga katropa, amo pa na yung naghambal nga, pigaw ang inkamanay sa, ano, pigaw ang inkamanay sa gasoline stations. No, wala bla? Pero ti, kung tigaw ang ginamo ka mo, damo sang nag-branch out pa ka mo sa mga dagko, mga lugar, mga bihan. No? Oras na, alas 8, alas 9:37 na sa pagpakalagad. Mga commercial ko, anay, balikan tayo pinaka ma-update na ng mga katropa pagkatapos ginaman sa mga panumdum. Standby!
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips,
5: oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, Make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Visyo next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
1: Bili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libo pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod, sa XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
8: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: XFM 103.9.
9: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: XFM kid.
3: Ay, wala ka lang music pagkatapos magtalk up lang. Mayarap kayo sa mga balita. Blabs yung aming pagkakas mga DJs nila.
0: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
0: XFM 103.9. Balancing ang mga komentaryo.
5: Further
0: than, yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
6: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
7: Sadya, may marad tayo naman kita mga katurap sa impeachment proceeding karon sa hapon. Because nga ti ginaprobahan sa impeachment court mga katropa ang request no sa prosecution nga ikuwaon ang mga bank records sang vice presidente upod ang bana sini no ang mga bank transactions nga dapat ipresentar sa impeachment court no damo sa pamalabag ni under bank secrecy law mga katropa these datas ginahambal nga ti pribado kag hindi pwede mo divulge mga katropa no sa publiko but ang argumento sa impeachment mga katropa impeachment court this had happened sa mga previous impeachment proceeding nga ang bank records dako ang role mga katropa sa pag-justify sang possible violation sa declaration nila sang sal-in nila mga katropa are ang isa ka pagpahayag na sang presiding officer, presiding judge naton dito sa impeachment, si Senator presiding judge mga katropa, Chase Escudero kapon sa request nga ining pag-plastar sang pagkuha, pagsupway na sa mga bank statement sang vice presidente.
8: After a careful examination of the records requested, the court finds that the requested documents meet the requirements set forth above. They are reasonably described, readily identifiable, prima facie relevant, and material to the allegations under Article 2. This is not the first time that bank records have been examined by an impeachment trial. During the impeachment trial of former Chief Justice Corona, the Senate sitting as an impeachment court granted the prosecution's request for the production of bank records. In granting that request, the court cited Section 2 of Republic Act No. 1405, which expressly recognizes cases of impeachment as an exception to the confidentiality of bank deposits and the rights to privacy of depositors. As to the requested period from 2007 to 2021, the defense's objection is overruled. The documents requested under the subpoena Ducis Tecum will not be used to allege additional independent impeachable offenses. Rather, the court will only allow these records to be used to establish a factual baseline against which the respondent's assets, financial transactions, and business interests during her present term may be assessed. Establishing such a factual baseline is recognized in settled jurisprudence involving allegations that a public officer's wealth is manifestly disproportionate to the lawful income and financial capacity of the officer and the officer's spouse. The production, therefore, of the records from 2007 to 2021 is authorized strictly for that limited purpose only. Their admissibility and evidentiary use shall remain subject to the prosecution establishing their connection to the alleged unexplained wealth during the respondent's present term in relation only to Article 2 of the Articles of Impeachment. Now, with regard to the bank records held separately by Attorney Manasseh Carpio and Jointly Carpio, and jointly by him and the respondent. The defense's objection is likewise overruled. Because Philippine civil law legally merges their assets, properties, and income into a single absolute community, it is a legal and mathematical impossibility to determine the respondent's true net worth or lawful income without examining the bank accounts of her husband. Investigating Mr. Carpio's financial records is therefore not an unwarranted intrusion into a third party's privacy, but an absolute legal prerequisite in determining the actual aggregated wealth of the respondent.
7: Uh, Amoy ito mga katropa, ang papayag ni Senator Judge Chess Escudero sa impeachment court mga katropa. Ang ining mga bank statement, abi mga katropa, hindi na mag-usat dun, no? The previous impeachment proceeding mga katropa, sa natabo mga katropa during sang impeachment ni former President mga katropa, former President Joseph Estrada, ang mga bank statement mo ito, no? Ang natigayon na kuha, no? Kaya basihan mga katropa sa mga unexplained wealth. Bunundumahan nyo to ang mga ang mga propiedad sang anay presidente nga ginpanghatag ito sa mga ulo asawa niya, no? Ginbukad pa to sang impeachment court mo, no? Same with the former Chief Justice Renato Corona. Ang isa sa mga nakita to ang mga wealth sang hindi maexplicar nga mga manggad sa mga public officials nato sa pagpungko nila sa tagsaka matag-as nga posisyon diri sa aton gobyerno mga katropa. Ang basehan sa impeachment court, the same rules apply sa kay Vice President Sara Duterte kag sa banas ni nga si Attorney Manz Carpio, no, nga may ara sang 19 ka mga kumpanya ko, no, nga naka-link sa Vice Presidente mga katropa, no. So well, there is a journey, no, balantayan sa mga impeachment proceeding ang ining mga bagay mga katropa. Pagkatapos diri naman mamantayan mga abyan ang ginahambal nga hinyo ni Senator Rodante Marcoleta nga i-considerar ang boto niya para sa mga pagdesisyon sa impeachment court sa kaso sang Vice Presidente mga abyan, no. Now wise man ang presiding officer, no, nga ati hindi ko na makadesisyon subong, no, iaboy ko ni sa sa Senado as legislative body mga katropa. Pero amo ning catch mga abyan, no, may ara abisang duwa ka bagay nga dapat insidihon ta. Pwede siya makaparticipate probably as senator sa mga diskusyon sa Senado but not in the impeachment court, no. So amo ning debatehan karon sa aton nga mga senador, no, ano ang participation ma-approve sa ihan, no, kay ti once ma-approve na ang request ng senador, amo na ni ang mangin presidents mo sa iban pang nagkala priso nga mga senador, Senators Jinko Estrada, kag ang wala pa makita si Senator Bato de la Rosa. Pero ti ang hambal naman sa pila ka mga grupo, if it's fair and just nga mabuto sila without physically being there, no, sa deliberation mga katropa, because ang access nila sang deliberation dito sa impeachment court kag nagalantaw ka lang dito sa prisuhan mga byan, hindi lain mo, no, ti madesisyon ka sa isa ka bagay nga wala mo makita man mga byan. Ang pamangkot na kay dito sa mga detention cell na to mga katropa, even cellphone di pwede, even maglantaw ka TV to limitado kayo, no. Even ang diskusyon mga katropa, hindi mo makita. Ang pamangkot eh, paano ka mag-desider? Paano ka maghatag sa posisyon mo sa mga issues, sa mga topiko ginadiskusyonan sa Senado? Daw mo nabla? Di pagkatapos ang requirement mga abyan, dali ka kita, sa isa ka korte, because korte na niso mo, no? Ang impeachment court, no? May hearing, ginalantaw ang ebidensya kontra sa Vice Presidente, pero wala ka tuya, no? Hindi ka tuya ka-intra sa mga bayluhan na isang argumento, madesisyon ka lang, no? So, amo na yung ginalantaw ta, medyo matayog-tayog ini mga katropa nga diskusyonan. Maybe, ang ginalantaw di, i-approve sang mga senador ang ini-request only sa mga proceedings sang Senate sa Pilipinas. Not sa impeachment court. Budlay justify ni, no? Why pa sa mga presidents na mga katropa nga pwede niya? But if, what if, mag-okay ang impeachment court, no? Ano matabo? Ha? Di rin nakita mga mikos-mikos. Kung pabayaan sa mga senadores na ito mga katropa, nga i-approve nila ang online nga attendance sa mga senador mga katropa, dirita medyo magka-problema sa rules naton. Number one, paano ma-justify ni former ni Senator Bato de la Rosa ang presence niya nga active siya being one of the member sa Senado nga wala man siya nagatambong, wala man siya nagkikita. Ang dapat ganing aton nga ethics committee should decide over sa kaso ni Senator Bato de la Rosa. Those nga alleged na mga kaso nga plunder, mga katropa, plunder di basta-basta eh. Dako ni nga kaso, mga abyan. Which may ara sa penalidad nga administrative, probably dismissal sa posisyon. Kag mga kriminal nga kaso, nga pwede pasaka siya. If proven, nga may ara sa kwarta, nga nalustay. Ha? Oh. Ti isa ni sa mga bagay nga dapat paminsaron sa mga senador ta. Because ang giho sa mga sa impeachment court will affect mga katropa sa mga future impeachment cases nga iga-file sa mga impeachable officials diri sa pungsod Pilipinas na sun. No? Ti medyo amuning medyo careful man sila. We saw the intelligence of the presiding officer sa pagdala pag-uyat sa mga ano sa mga hindiyo mga katropa kag mga motions petition abi sa mga grupo dira no kag presentasyon sa pila ka ebidensya hindi man sa bigo abi no pero sa jani buluman tayo tayo naton ang impeachment court mga katropa impeachment proceeding against sa vice president mga biya madumduman ta si senator o si former president former Chief Justice Renato Corona nagpaalam lang to, napatay lang to. Pero dala itong ibubunot siya, no? Nga nakakasapwesto pagkatapos na prison, no? Tungod sa mga kaso nga sobra sa iya gin-declare nga mga sal. And importante niya, sa mga public officials ta, ang ilang statement of asset and liabilities mga katropang sal and net worth nila para ipakita sa publiko nga wala kami nagapangwarta, wala kami nagaganit sa kwarta during sa amon performance of duty, during sa amon nga incumbency bilang public officials, and that follows, and that applies sa tanan ng mga public officials, mga katropa, para i-publicize nila ang ilang mga sal-in, abi, no? Kung huwag ka may ginatago, nga kulbaan ka, abi, no? Ngayon ipakita ang imong mga sal-in, da? Di ba? O, bantayan na, no? Tutok lang dari sa XFM, mga katropa, sa mga topiko ginistoryanta i-presentar natin ini sa inyo one by one, blow by blow, no? Ma'am Lentalde, good morning, salamat gid. Oh, good morning. Salamat sa pagpamati. Mga solid supporters class dira sa ano, dira sa Mambato sa Mambato chapter. Thank you so much. Salamat gid sa pagpamati. Greet ko lang si Ma'am Riena Destro, Ma'am Jessica Gonzalez, Ma'am Mispa Moreno, kag sakay Pastor Winston Villanueva, kag sakay Ma'am Lental, di good morning, shout out sa kay Jelwin, Sir Domingo Ayala, kag salamat mga katropa. Thank you Ma'am Len, morning. Amon tuyang amin buro sa class, nga malapad ng duta. Kag kung mag-istorya kita sa mga problema sa RSSI, pamiste, damo, ginisiyamot ya. Ma'am Len, good morning. Wait a oras mga katropa, tutubuas naman sa atong pagpangalagad. Sa atong pala tuntunan diri sa Bullseye. Topic ko kag pila ka mga update karon sa mga balita. Bantayin nyo sa sentro. Upod si katropang Franz Andro Burgos. Sa ngalan ni kaupod natin sa technical side mga katropa, Chris Librando. Sa ngalan man sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO President, Dr. Remy Lituoy, ako naman si Katropang Win Salinas, nagpaalam. Thank you and see you all tomorrow.
4: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Valle po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Umiinom na po ako noon. Hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Anton Blas Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
10: Santon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
12: XFM 103.9.
13: Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
3: Edukasyon.
2: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag. Balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Green Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
3: Edukasyon,
2: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mo ta sugar mo eh.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
3: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sining tugo.
3: Edukasyon,
1: edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglaptas ang glucose sa dugo.
3: Edukasyon,
1: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
2: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
3: Edukasyon,
1: edukasyon
3: para sa ikaayong lawas.
4: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akong sugar. Dito na Nubo ang ako nga sugar. Salamat yun sa Evergreen Herbal Capsule.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.

0: masakit siya na wong kong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salak maging buhat mo. Putigan ka. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlong iban mo ako. Kasakit. O pang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaungtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

pulong ang kalipay ang ginabatsyag ko. Samta nagatulog ako sa akong bahay pang kasal nga na hanger. Buwas ng kasal na mo ni Ricky. Kadubutungan ko na lang ang oras para nga mag-aga na. Pamatsyag ko, doon nagaluto ako sa panganod. Buwas, mangin Mrs. Ricky Vasquez na ako. Kag sigurado nga mangin malipayan ako sa Iyaloyo. Tuwag ginahigog makugit siya. Maigda na ako ha, kamagtulog. Ay, Diyos ko. Salamat. Kimahataga na sang katumanan ang amon handom ni Ricky. Nga mangin isa ang amon ka.

0: Nag-i-list na ako. So di nang inulong ko sa altar.
1: Sus, do sa buang kawala Donato mo. Hindi ka ang kalaslon. Abang mas excited ka pa sa anak mo.
0: Hindi matunan ko ang kaslon. Apang ako naman ang madulong kay Christy sa altar. Nagabugtaw na pala si Christy?
1: Oo. Kaginapailisan na siya.

0: Diyos ko! Nabadaka ako si ni Ramel. Wala paghihapon makapauli si Ricky. Handa na ang tanan para sa ilang kasal ni Christy. Kag siya na lang ang ginahulat.
1: Isa-isa na nato nga gintawagan ang iyang mga abyan. Apang ang mga ginikanan lang nila nga ato na sugilanon. Tungod ululupon man ang ilang mga anak kag si Ricky nga nagpalipas ang oras. Sa diin ba na nagkadto ang litsi nga lalaki nga ato? Nalipat ba siya nga subong adlaw ang ilang kasal ni Christy?
0: Oh, Diyos ko. Kabay pa nga makapauli lang siya. Hindi ako gusto nga mahuyan sa ila ni Donato kag Emilia. Ramil, hindi ako gusto.
1: Kabay pa nga nagapapauli na siya. Tungod sa tiyon niya, hindi siya mag-abot sa kasal nila ni Christy. Sumpaon ko siya!

Wala. Natulugan ako dito sa kondo sa amigo ko? Oh my God! Subong adlaw ang kasal namo ni Christy? Mailis ako kang magpauli. Ulit si... Sala ko gid na. Nagpatama ako sang inom. Kung nga natabo ini. Anong oras na braso mo ha? Mahingaga ako pauli.

0: si Vicky. Pila ka minutos na lang kamasugod ng among kasal. Apang wala pa siya. Ano ba lang ang tabo sa iya? Nga tubtub subong, wala pa siya. Hindi ko gusto pa mansaron. Nga hindi na madayon ng among kasal. Tugod mapatay gid ako. Pa?
1: Hindi ka magkabalaka, anak. Maabot gid si Ricky. Maabot gid siya.
2: Sige, ah. Ay, hala! Dali na lang masugod ang kasal? Aba, wala pa si Ricky.
3: Ayuman mo. Ba, mabutang gid sa kahuyanan si Christy kung hindi magulot si Ricky.
2: Man, kung sa ako na hindi matabo, mapatay gid ako sa kahuya.
3: Ah,

0: kay kanuno mo.
1: Nabatian ko nga panghambal sa iba niya mga bisita. Pumatsyag ko. Tumatunaw ako sa kahuya. Samtalaga tindog kami ni Papa diri sa portahan sa simbahan. Sabay lang si Ricky ang mahulat sa amo ni Papa sa altar. Kami ni Papa nagahulat sa iya diri sa buwas ng simbahan. Kaginasakitan ako makabati sa mga puring-puring sa mga tao.
2: Eh, alas 10 na. Hindi pa bala masungkot ang kasal?
3: Palihog! Hindi lang ka mo magbatsyag sang kataka. Mahulat-hulat lang kita sang dutay nga tion. Wala pa ang groom eh.
4: Hindi! Ito mga bot!
2: Ay, hindi! Ito yung groom mga bot!
3: Animbal! Bastos! Anay ka gani!
5: Donato, Donato! Hindi! Hindi po sa paka! Palihog!
3: Mahulat lang kita sa makadali ha? Kaya basi kung may natabo lang sa dalan, gani na atrasar siya.
2: Uy!
5: Si Kumpadre Ramil man ha?
3: Kumpadre! Ano palang natabo? Nga bago lang ka mo. Kaya nga hindi mo kaupo si Ricky, ha? Sa dinas siya!
1: Ay, Tito! Sa dinas si Ricky!
6: Hindi ako makahibalo kung paano ko ipatag sa inyo ang tanan. Kumpadre, Kriste, apang wala akong makahibalo kung sa dinas si Ricky. Tungodas na subo, wala pa siya makapauli. Halinsang naglakat siya kahapon. Be, oh. Ano?
5: Oh, Diyos.
3: Ang ang hindi ako magagin. Hawain.
2: Uy! Hala! Nalipo man! Mamay! Oh! Nalipo man siya!
1: Ma! Ma! Diyos ko! Nalipo siya! Buligirin niyo ako! Nalunatan sila ni Mama sa ospital!
2: Ay! Makaluluhoy man si Christine, no? May Christine makaluluhoy ng hibo niya?
1: Nga, makaluluhoy ako?
2: Ha?
1: Nga, naluhoy ka mo sa akon?
2: Ah, ay.
1: Ma!

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansound Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansound Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansound kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansound plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3.

0: ka.
1: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sunfone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunfone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
2: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka. Sunfone Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape, pero lain gijang sa board sang Sunfone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katapos.

0: XFM kid how?
1: Kay pagbugta ko balita dayon mo.
0: Na no, XFM kid.
2: Inamyang music ah.
0: Na no, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magtapos mugta ko lamay ara ko sa mga balita. Blabs ng amin bigit mga DJs nila kagad.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X.
3: Simply
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Na XFM kid how?
5: Timo.
3: XFM 103.9.

sumbag mo ako? Wala ka siyang huya! Ano yung naging buhat mo sa amo ni mama mo, ha? Nga naging butang mo kami sa kahuyanan, ha? Nagkaibalo ka pala kung anong natabo tungod sa kaimuan mo! Ginataki sa banatian sa kasing-kasing ang ama ni Kriste! Ginbutang mo sa kahuyanan ng ilang pamilya! Mapatay ko ikaw, animal ka! Mapatay ko ikaw!

kada kusa sa langan na buhat ko. Hindi lang sa pamilya ko, kundi pati kay Christy, kag sa iya pamilya. Kag ulang pang pagsakit ipapasakon. Hindi ko mahibalaan ang buhaton ko. Nakaibala ako. Inakaugdan ako sa mga tao nga ginhalitan ko. Kag bisan ano pa ang buhaton ko, hindi ko na mapabalik ang tanan. Hindi na!

0: papa? Anong kahimtangan niya?
1: Ay, ginhimo na namon ang tanan. Apang, wala namon na luwas ang pasyente. I'm sorry.

ang makapati. Nga si Papa na nasulod sa lungunay na. Kahinari isang tanan. Napatay siya. Tungod sa kahuyanan nga ginhatag ni Ricky sa amin.

0: siyang may sala sa natabo kay Papa. Kag sa kapaslawan ko sa kabuhi, si Ricky. Kag tungod sa natabo, nadula ng paghiguma nga napatungod ko sa iya. Tugod na buslan na inis ang kaugot. Ginakaugtan ko ikaw, Ricky. Ginakaugtan ko ikaw!
1: Ay, sorry gid, Mr. Vasquez, ha? Apang ginambalan kami, hindi ka mahimo nga pasudlon.
2: Eh, matuod na, sir. Basta pilido nga Vasquez. Hindi gid pagtugtan niya makasulod. Gusto ko man tani nga hapon ka, sir. Apang kami naman ang mapahama kung matabo na.
1: Tuod na, sir. Tuod na.
2: Ah, sige. Tangpan ko ka na. Mahalin na lang ako. Salamat sa inyo.

0: karon nga nalubong na si Papa mo. Ano ang plano mo, anak? Ay, ano ginaplano ko? Ang gusto mong mahibalan, ma? Kung iakusar mo si Ricky. Wala ako sa plano nga buhaton ni Nama. Natabo na tanan. Nahuyan na ako. Napatay si Papa. Mabayad man sila sang ganyos. Mapanas man sa kaisipan sa mga tao ang natabo. Nga wala ako ginulhot sang nobyo ko. Sa adlaw sang amon kasal. Mapabalik bala sining kabuhi ni Papa, ma? Hindi. Tungod ang tanan na pagkit na sa lapida ni Papa. Ay, ako. Nagaplano ako nga magpalayo. Ma? Hindi ko kaya nga mag-atubang sa mga tao. Tungod sa dako nga kahuyanan. Pareho galikita sa nga napamensan, ma. Gusto ko man nga magpalayo, anay. Hindi tungod sa nahuya ako sa natabo. Kundi, gusto ko nga magpalayo. Agad malintan ko si Ricky. Kun amo, mag-upod ka sa akon. Ay, sa diin, ma. Sa probinsya. Sa lugar sa kundiin, ginbunag ako. Madugay naman nga wala ako nakabisita dito eh. Sigurado nga malipay sila kung magtiner kita dito.
1: Paano naman kami ni Chris? Kung malakat ka mo ni Manang, ma? Pwede ba kami nga makaupod sa inyo?
0: Ay, gusto ko man ka mong gaupdon. Apang hindi mahimo. Tungod nag-eskwela ka mo eh. Kami lang anay ni Manang ninyo ang malakat. Kag pwede na ka mo makaapa sa amon. Konsira na ang klase.
2: Ah, ma, kung maglakat kita, paano mabilin natin ng negosyo?
0: Ah, ginpamensar ko na inaanak. Kadi, wala kasang dapat kakabalakan. Kay Marco ko ibilin ang negosyo natin. Mabuot siya, tagmasaligan. Kadi, siya ang ginpili ko.
2: Kung amo, saan o kita malakat, ma?
0: Buwas mismo. Gani subong agabi. Masugod na kita sa mag-impakis ang aton mga dalalon.
2: Ah, hindi na kita magpahibalo sa mga paryante mo dito? Nga maabot kita?
0: Ah, hindi na. Sorpresahon natin sila.

ako makatilog. Hindi malikawan. Hindi kumdumduman ang duwa ka masakit ka bagay nga natabo sa akon. Una, ang inipag-abot ni Ricky sa amon kasal. Kagang ikaduha, among kamatayon ni Papa. Abang tapos na ito, dapat nilubong ko man sa limot si Ricky. Kagang amon paghigugma nga nakaangkon sa hulasang pulos nga katapusan.

0: XFM kid how?
1: Kay pagbukta ko balita din mo.
0: Na no, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Nga XFM kid.
1: Ay,
3: wala ka lang music pagkatapos mukta ko pala ko sa mga balita. Blabs, amin bigit mga DJs nila kanjo.
4: Wala sang konkreto nga sabat.
5: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
4: Simply,
0: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
0: Nga XFM kid how?
6: Timo!
5: FM 103.9
7: The Secrets of Health.
8: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examine yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kaya permiha ginatuyo. Sa mentalidad na ito, ginom ko kafe para hindi ko matuyo.
7: 7 Plus Gold.
8: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka. Kasi lang, nakatulogin man. Kung nga do kapoy lang ko gyapon. Na daw hindi mayong akon gyapon pa matyagwais ang kondisyon.
9: Sanzone Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
8: Malabo, Sir Josel, mo sa nipipensar o nangyay mo sa nga memorya.
10: Permi ka lang nag, ano?
8: Nag-lag?
10: Loading?
9: Sample Gold Coffee Mix.
8: And then, aray, Sir Josel, kung kayo sa... Manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising.
10: Oo.
8: Kapiyan pa kung kulang nga tulog. Kay irritable, Sir Josel. Irritability, isa sa ang ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problem. Micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapaw na yung hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasi yung focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa emotional resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan yung mapabayaan, posible magkado sa malala ng balatian.
9: 7 Plus Gold.
8: Daytime, sleepiness, and mood instability. Pila lamang ini isang sign of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikaugalingon basi may ara kita sina ang mga signs kumusta ho na ton ng aton sa pagtulog kada gabi.
9: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3 taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil malunggay at vitamin D3 samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
11: Yes, to health!
12: Mag-inom ka mo sa Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sa Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sa Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank available da ang mga produkto nga ini kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon dako pang discount nyo sini nga makuha and then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Iloilo Street atubang sa Midtown Hotel libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
7: The Secrets of Health.
8: Kay hindi man aton mapunggan ang magpangape kapin pagid bala Dr. Erwin kung may sakit ka kundi patong bawal didto kagid na namitan mag sige tilaw.
7: The Secrets of Health.
8: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
10: Mm-hmm.
8: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
11: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton?
8: Ang Sunthone Gold, yes. May ara sa mangustin.
2: Mm-hmm.
8: May ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagkada pag-function sa aton sa ninyo pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagkada sa ninyo papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung taas imoblad yugar.
7: Premium D3 Coffee Mix.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
7: The Secret of Health.
8: mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na
6: yes.
8: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ini duha ko ni combine mo may anti-aging effect sila.
11: Yes, to help.
2: Ari na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
7: The Secrets of Health. Supple Plus Gold.
13: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Visio Next! Marami na ang natulungan!
17: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
16: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
18: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo.
19: Turbo.
14: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
20: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
20: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
21: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Sister Payne.
22: Si Michelle Nagali, isa ka

interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro, sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro, sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Kagkaroon, yari

0: FM News Metro.
1: XFM tayo mala sa Jess 49 na mga katropa may nga kasyudan sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsinin ka man sa mga bayan sang kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa itong nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Adlaw kita sa mga katropa sang Martes, Hulyo 21, 2026. Kag subong hanggang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: Sentro.
1: Mga katropa, kita diri maginup na humali na last 10 sa media tubto ba last 2 isang uto. Agot sa pila ka mga importante nga mga issues mga katropa nga aton diri tutukan. Talakayan kag diskusyonan sining adlaw sang Martes. Sa mga nagatutok dira subong sa aton mga katropa, pamiyawon ta sila bala na isang maayong agada.
2: Di na kamo?
1: Ah, sa mga katropa na tundra nga nagatutok na nag-umpisa na sa ilang mga trabaho ilikuton na humaling kaina sang temprano pa, no? Bang kagahong pa nagbalangon, nag-umpisa naman ang adlaw para ti siyempre makapangita sa ilang mga kinawala mga katropa, no? Pero update nyo lang kami. Samtang kamo dira mismo nagapadayon sa inyong mga likuton, mga obligasyon nyo da ang mga talapuson nyo man sining adlaw. Sa mga katropa na tundra nga nagapamati sa aton sa radyo, no? Babatian ninyo kami mga katropa sa FM band sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7 ang XFM Bacolod. Samtang mga katropa sa norte nga bahay naman sa probinsya, XFM Sagay City sa radio frequency naman nga 87.5 kag mga katropa sa sur nga bahay naman sa probinsya, XFM Cabancalan City, no? Sa radio frequency, mga katropa, ang 106.1, mga katropa. Sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman. Sa radio frequency, mga katropa, ang 101.7. Samtang sa ibandera, sa social media, no? Meron kita mga katropa sa Facebook. Malantaw nyo kami sa Facebook kag sa YouTube. Ang Facebook page na to naman ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katropa, kag meron kita sa YouTube. Amon ng XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, meron kita sa official streaming apps ang XFM Philippines. Madownload nga libre sa inyong mga Android phones. Mga katropa, pangitaan nyo lang dira sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Access dira ninyong tanang istasyon sa XFM Philippines. Kapin 60 stations. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Kag mga katropa, mayara kita sa ginatawag ng text line sa XFM Bacolod. Amoning 0915-628-7926. Amunang aton nga text line sa XFM Bacolod. Mga katropa, ano bilang mga kaundan sa ating mga talakayan? Nga itong tutukan kay diskusyonan sining adlaw sang Martes. Mga katropa, drilan sa ating nga palatuntunan ang sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Tingo ang tanin dugi-dugay, makapakigangod kita with Councilor Wilson Gamboa Jr. Ang odri mga katropa, no, sa pagduso ni sa annual nga budget sang tagsa ka mga SP member o konkonsyal mga katropa diri sa siyudad sa Bacolod ang ginaduso yung 3 million pesos each year na budget for each committees, no? Sa kada konsyalis dira kung sino ang mga chairman sa mga committee ba diri sa Bacolod, no? So do may mga ginagusto siya nga ipalabot, gusto man siya mga katropa maipa ano sa pumuluyo sa publiko, may ipahangop, no? May takabalo ba sing iban nagapabor sang dako? Iti, para sa iya siguro mga katropa, this is bastante naman ikaw ng 3 million pesos, no? Na budget for a year mga katropa sa tagsa-tagsa ka mga committee ba diri sa aton sa siyudad sang Bacol.
0: Sentro.
1: And later on mga katropa, tingo ang taman nga baka pakikangot with Sir Modi Floranda sang piston mga katropa. Angot sa sining pagpatuma na sang big time price hike, no? Nga lapit 12 pesos mga katropa kahiting iban nga mga gas stations or iban nga mga oil companies, hindi siling nga subungan law ipatuman ang 12 pesos. Siling nga sang iban utay-utayon ta lang. Subungan law, for example, 8 pesos big pasaka ta. Tidason nga man na 1 peso and 50 centavos. Tidason naman nga si man na 1 peso and 50 centavos naman. Basta makalabot sang 12 pesos. O kung kapin 12 pesos. Tigaling mga katropa, napabangkot, dira bala. Dason si man na ano naman na sitwasyon ta. Magapabilin bala gyapon? Ma-maintain bala ihat mga katropa ang amo lang ng amount nga isaka kada simana? What if biko magsaka pagin ng presyo? No? Amo lang ako nga palamang kutanon mga katropa. Kay isa ini sa mga balantayan taman, kay do ba si magkada simana bala? Gamat-amat lang ni mo? No? Ginautay-utay lang ni mga katropa. Kay ba si magabot ang tiyon nga kung sumaon tanatanan ang price hike mga katropa, ba si labot na sobra isa kagaton? Dugay-dugay gasolina ta aton nga mga ang mga produkto naton oil products nga makita naton sa mga gasolinan basi bilang pinakatayog nga presyo tag 200 na. Diba? Oh, so hindi na naton mga katropa, hindi na siya imposible. Sa subo nga panahon mga katropa, posible na ni. No? Ang mga PK gani yung mga videos ginahimo na sang bimodutod-tuod na nga sabi mo sa nagligad, imposible, subong nang imposible na. Diba? No. So, tingin subong mga tropang, ining mga bagay, isa ni sa subong dapat atindiron sa gobyerno, sa mga natungdan, ang mga ensya sa gobyerno, Department of Energy, kung ano ning mahimo sa karon. Tani, ginbalik naman ang excise tax, nga which is, mga katropa, isa ini sa mga naghahatag sang bugat nga mga kabugat sa palasanon sa tagsa ka mga Pilipino. Kay tiga siling ng gobyerno ta kinanglan ibalik ang excise tax kay nagligad gin lift ning excise tax, no? Kay total do nagkanay-kanay naman ang presyo sang oil products naton. So ginbalik nila ang excise tax. Pero mga katropa, subong grabe mga katropa, big time oil price hike ang natabo sining naman nga semana. After do 2 weeks ago lang ni nila gin-announce nga ibalik ang excise tax, no? So tiya mga katropa sa pagbalik sa excise tax do ginahungod gid, no? Very timely man mga katropa nga which is the big time oil price hike na tabo man sa karon. So bago pa lang nila ginbalik ning excise tax tapos i-lift naman nila, pero tingnan mo na taning dapat himuon. Tun-an sang gusto. Kay tiya mga katropa saktang nagapadayon ang ini nga mahal nga presyo sang gatong. Mas nagaantos ang tagsa ka mga Pilipino. Sentro. Kagibang pagin nga mga talakaya mga karon mga katropa, i-update ta ni karon. Diskusyonan ta ni, no? Mapagin nga mga istorya sa syudad kag sa probinsya kag sa kapulisan mga katropa. Alas sa 10:57 na. Amo ni karon ang bantayan ato no, nga mga talakayan nga dapat nato diskusyonan kag tutukan diri lang sa sentro.
0: FM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ipakilala ko, Koblanay, sa inyo ang ultimate trio sang Yes to Health. No? Muna yung pinaka-importante. Sa tagsakadlaw, sa ano pa nakaproblema, ang problema na pangatubangon ta, importante, protektado ka. Mga katropa, ang ininga food supplements ang Yes to Health, ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag mga katropa, ang Premium D3. Mga katropa, made of virgin coconut oil, o kanang Santon Gold Herbal Capsule, unahon, ang Santon Gold Herbal Capsule, imo ini sa mga gusto na margoso malunggay, kag Sperolin. Makabuligin ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man o cold malignant. Matasin mo ang sugar level, imo nga blood pressure, mga katropa, mapahagan-hagan manini Santon Gold Herbal Capsule. Kakon ano pagidabi nga mga balatian nga dog ano gid sa inyo dra do naga sabok bala sa inyo, no? Especially ga cause pagid sang kun ano dabi nga mga concerns, no? Ang imo anxiety nagaka-trigger kay bangod sa sina ang mga balatian, mga katropa, magtumar lang bala everyday sang Santon Gold Herbal Capsule. Meron man kita sang alkaline base ka vitamin C, ang Santon Vitamin C naman, ha? Imo naman niya sa mga gusto ni spirulina at mga prutas nga magkaranong gid sa vitamin C. Maproteksyonan kita batok sa kambyo klima kagun ano pagidda nga mga kagaw-kagaw nga raspalibot subong. No? Mga katropang Santon Vitamin C, mapaboost niya atong immune system. Para maibato kita mga katropa sa kung ano ning mga pagpangatake sa mga nagkalain-lain nga mga balatian adlaw-adlaw. Kag meara kita sa premium D3 soft gel capsule naman. Imo naman ini mga katropa sa virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3. Makapahealthy sa atong cells, makapabakod sa atong katulanan kag mga katropa. Makapalikaw sa aton sa kung ano ning mga infections kag kausa ng bakterya kag viruses sa karon. Ang ining mga produkto sa Yes to Health, mabakal ini tanan mga katropa sa Yes to Health Wellness Center. Ginhamtang dere sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Bacolod. Sentro. Kag sa mga leading drug stores nationwide mga katropa, ha? Leading drug stores nationwide. Inyo ini nga ma-avail ang mga produkto sa Yes to Health kag online mga katropa no sa Shopee. Sentro. Alas, Jess, impunto na. Kag mga katropa, padulungan tanay PDMPD for the latest update sa lakad sang panahon. Talakayon, tanay mga katropa, nung mga observation sa Weather Bureau naton sa sining mga inadlaw, no? Kay kada hapon, obserbahan ko, pertigid mga katropa ang kawaan, no? Magtapak alas 4 sang hapon, alas 3:30, do ang galom, gamat-amat naman tipon, diba? Pagkadugi-dugay mga katropa, makibot ka na lang sa pagkadulum-dulum na sangkawaan. Itom ng panganod, no? Patimaan nga mga katropa, posible nga matupa gidang madamol ka ulan. So ito kada hapon na mga katropa nagkakalatabo makita ka, no? Especially ang direksyon balasang sining mga panganod, halimismos kabukiran. Yan. Pero dito yung mga katropa nga mga porsyon nga daan sa sinang mga lugar, una na ito yung tupa. So ti alalungan taning mga residente dara, no? Mga nagilistar pro ti to na nadaman sila sa muna nga mga setup sa pagpangabuhi dara. Pero ti hindi kita magkumpiyansa kay ang dalo do sang baha. Isa ina sa pinakamabasko kag pinakadelikado. No? Makibot ka mo nga do ka tindaw pa man sa suba pagkadugay-dugay gulpi na lang naga ano ao galubogaw. Basta nga nag-brown ng mga tropa. Kali matamat na sulod ang dalo do sang baha. Amo na sa ti kung di ka da ka ingagaw halin da sa kung di ka muna tang da nga suba da ni ano ro niya gig ka na Sentro. Damo na nagkakalatabo mo bisan way blabagyo pero mga katropa bangod sang kapaang sang panahon ang chimpo ka init ti dira na da mga katropa nagaya tuhaw ang mga ang galoom matamat nagkumbinar ang mabugnaw nga hangin kagang mainit nga hangin nga tigin ma-influensyahan man ina mga katropa sa kung ano pagiging mga factors palibot naton nagresulta sa nga perte kadamol nga galom oh. Tapos ibukbo yung kabaskog sa nga babaskog nga ulan tigin doon kapon may lang I don't know but some other portion siguro sa probinsya ta kasi mga katropa ka-experensya gito sa madamol nga ulan no? Kaya mo naman isubo nga ton during ano balantayan kay basi kung may mga low pressure areas kita nga do ga ano naman sa aton do naga li naman diri sa Philippine Area of Responsibility. Sige, basi do lang alang pa mga tropa ang ano ha PDMPD karon na lang balikan ta na lang na sila alas sa 11:30 na mga katropa proceed na lang ko engineer kay ano ha kay Councilor Wilson Gamboa Jr. no ang otribila mga katropa sa sininga ginaduso iya na suportahan niya ni mga tropa nga budget for kada committees sa siyudad sa Bacolod is muning nga balor no worth 3 million pesos annual budget per committees ha so ti sa tagsa ka mga ano naman nada sa tagsa ka mga konsyales Madris Bacolod kay ti sila man ang chairman sa kada committee badri mo no Sentro. So ti mga katropa 3 million pesos for a year is this enough on too much mga katropa. No? Are, makopo na ton sa karon sa mga konsyel sa siyudad sa Bacolod si Councilor Wilson Gamboa Jr. Angot sa sining budget sa tagsa ka mga committee ba kada konsyales diri sa siyudad sa Bacolod kada tuig. Sentro.
0: Sentro.
1: Councilor, maayong aga. Welcome sa XFM. Kaupod mo subong sir si Katropang Andrew, Councilor.
3: Sir Andrew, maayong aga. Ang sa tanan-tanan ng kapamati, maayong aga.
1: Councilor, thank you very much for your time. Sir, klaro ko lang, sir. Each committees nino?
3: Each councilor lang.
1: Ah, each councilor lang. So, the budget for the committee is different man ni Councilor?
3: Wala na budget. Dala na yung aga.
1: Ah, okay. Dala na. Okay. Councilor, okay. Councilor, for the benefits sa aton ng mga listeners and also sa mga pumuluyo sa Bacolod regarding sa sining istorya naman ining topiko. Councilor, no, ang 3 million pesos is this ano lang sa imo lang niyang paglantaw kun bastante na ni kada tuig o kun hindi, Councilor?
3: Well, para sa akin niya Sir Andrew, sa lapit 15 ko ka tuig na konsehal.
1: Okay.
3: Diri sa siyudad sa Bacolod. Dako na niya ka yung mulig para sa akin. By far the biggest allocated budget para sa akin for the last 14 years nga nanging konsehal ako. Rason kung nga ang gin-updan ko ini ang ini nga ordinansya. Kete ara ko ya sa minority mo kalabanan all throughout upon I always move an independent stand sa mga bagay-bagay kalabanan din. Kag kumo discretionary mo ang ini nga pundo nga ginahatag sa tanggol ng panglungtot, ako yung permitihado. I always get the do wala ko gani nga may ginabato na lang na kung gaming lang kayo kay tungod nga I am in opposition or a minority member of the Sangguniang Panglungtod for almost 14 years to 15 years. So para sa akin, Sir Andrew, kung mga binilihan kami nga at live sa pumuluyo sa siyudad sa Bacolod, hindi nga ang partido nga ginaupdan ko o kung ang mga kaupdanan ko sa partido kung nga muna ko labanan man ang pintog ko though wala ko ya kaginado ko ya sa paghatag sa mga share nga kung sabihin entitled man ako sila kag kung sabihin may opisina man ako nga ginapadalagan no. Rason ko nga ang para sa ako ang hindi nga ordinansya will promote fairness. Independence amon ha, kay tungod nga hindi na kami ang mag-ilay. We will no longer be beholden to any to a power that thing na nagakapot sa sinang pundo. So therefore para sa ako fair inisya, i-maintain our independence, transparency, kaya ginbutangan na ganyan namun lagi. No? I mean to say, open for scrutiny, accounting and audit, and good governance. Kaya yung kalabanan ng Balandro, internal ang balanang ginatagtan sa mga konsyal. Rason ko nga nga may mga banman ng mga konsyal, nagabaton sa lain, may mga AIP projects sila.
1: Yes, sir.
3: May mga identification sila sa mga projects na sila lang yung ang nagpili. So therefore, because of this ordinance, it can obviously promote fairness, independence, transparency, and good governance.
1: Pero Councilor, klaruhon talang ni sir. Why is it no ng amuning imo gusto i-propose mo ni nga dapat i-uniform ang budget for each SP members councilor kay ano ni sir may ano niya may nagabase man sila kung ano ang committee ba nila councilor
3: no this has nothing to do with the assigned committees. Yeah, part ini yung banwa at Sir Andrew. Sang amon na function. Ini nga budget will plan is part of our administrative and operational expenses namon sa amon nga duties and functions as legislator. So Balkad, may ginakanda-kanda kami public hearings. Mm-hmm. Nagahanon-anon kami sa mga pumuluyo, sa mga tagsa-tagsa sa mga barangay.
1: Yes, sir.
3: May mga office supplies ng kita, natinanlan, materials, computers.
1: Okay.
3: Gakanda kita hearing, consultation, kag public forum sa italim ng barangay.
1: Mm-hmm.
3: Kundi may arama kita ng pundo nga igalas tubon na dapat ay kalabanan kita si Randro. Mapati ka kung sa hindi, ang ako niya nga binasaligan nga, muli sa ako na niya na sildo to discharge my duties as a legislator for the last almost 15 years. So, apektado. In a way, apektado kayo ng ako nga gawin. Sa tungod nga at masami ang kalabanan niya, ang ako niya nga ginahatag o gina-avail ko gaming kumpara sa mga kaugdanan ko that belongs to the majority. You see?
1: Mm.
3: So, amuna, I cannot mean the rason ko nga ang maayoy niyo nga ginatunga-tunga na lang namon equitably kagarekta sa amun ng mga kunsyal para kami ya personal. Ya, ang liable mananglitan kung usaron ni namon sa hindi kato basis sa sining ordinance ya.
1: Okay.
3: Kaya may mga limitations man mo, may prohibitions man, may restrictions man.
1: Gani man.
3: Subject to pre- and post-audit requirements man.
1: Mm-hmm.
3: And so therefore, mas maayon ni eh, para kung ano kung sa ano ng mga palamangkutanon niya na isa kang isa sa amon niya will be answerable and accountable sa iya nga pundo nga gindaho sa iya nga opisina.
1: Okay. Councilor, the point here is ano giniga paano ni ano sir do may mga na ano naman ni no do na itemize naman ni di ba ang this kind of budget sir kung matigayon gid man bi maprubahan but councilor no ano gini sir ang purpose ang budget for this amount councilor gani.
3: Okay. Balong ka, Sir Andrew, every year, approve ang, kundi may proposal na ang executive branch ang budget for every department.
1: Ah.
3: Every agency, labi, kit-kit na inada ang sanggol niyang panglungsod. No? So, kami sila ang nag-approve.
1: Mm-hmm.
3: So, in other words, ang iningang galas tuho namon sa tag-satag sa kakonsyal, dala na inada sa budget na ginatag sa aton, sa sanggunyang panglungsod.
1: Ah.
3: Now, hindi niya sila yung insertion, ha? Kasi sila yung bago na naman yung pundo. Hindi niya additional budget.
1: Oh, hindi niya insertions.
3: Program. Hindi niya insertion.
1: Mm.
3: O kung ang program, discretionary, di ba? Kaya hindi ka man makapagustos kasi nila yung gasto sa sila yung pundo. Kaya araman, ang authorized uses, ngayon pwede lang yung muon mo sa silang apundo. Hindi man ganin ni siya siling ko yung confidential. Ito, again, pre- and post-audit. Subject to accounting. Kaya hindi man ni siya intelligence plans, hindi na dapat pag-i-liquidown.
1: Correct.
3: Kaya hindi man ni siling ko infrastructure project-based and hindi na ang bago nilang pork barrel. No, none of the above. Ang iya-iya nga purpose lang na ginahatag ginita sa sanggol ng panglungsod tuig-tuig para sa amon na intended administrative and operational expenses. So ang ginugra lang yun namon, ang kinalain na siya, ginordinansya namon nga ang part sa pundo nga gina-allocate sa sanggol ng panglungsod tuig-tuig part sina ihatag na lang, partidaho na lang sa konsihal. Tunga-tunga o nalangin nila equally kag ang mabilin amuna na sulit ko ang pagpadalagan man sa SP Secretariat, Vice Mayor, may budget man ang Vice Mayor, may budget man ang SP Officer, Secretariat. So tanan-tanan banwa may ara sa ilang pundo o galing sa amun game pamartida ini equally among the councilors. Kaya kalabanan ano pala ka noong practice? Sir Andro?
1: Councilor.
3: Kanya-kanya ang direkta to sa opisina ni Vice Mayor kag magayo, mangayo sa dugang. Kag mas nayo sa amuni ang muto. Kundi subject pa kung ko, behold din pa kami kag isa sa Vice Mayor. Kaya hindi ilang banwa ang magbenepisyo ang ining incumbent councilors, kundi ang mga succeeding councilors man sa ulihi. Nga regardless of your political affiliations, majority ka man, unpun minority ka man, opposition ka man, o upod ka man, kaya kung ano ka kalapit abi sa Vice Mayor na ginilihir, wala inang ginabasihan, kitip pa na riyas na lang niya ang inyong budget. Kung kayo.
1: Mm-mm. Okay. Councilor, why is it, may ano sir, doon may mga nagasubra pag itigali, no?
3: Oh, yeah. Yes. Mayara, da. Kung ako di, I always get the
1: pero, Councilor, sir?
3: Yes.
1: Ah.
3: Yes.
1: Ang point ko dito is, inang committee ba importante man na even though which is ting budget do hindi man nagakadapat sa mo nakadako nga amount ng budget sa sinang committee nga ang pamangkol ko sir no essential na bla committee why is it nga mo ginakadako be
3: no that's not ang ginapasiyan ni the committee hindi na dito I think it's one of back niya ano ka ban Sir Andrew?
1: Yes sir
3: bisan lain ng committee ba ko but hindi bukod silingon nga hindi ko na pagtunaan ang tanan-tanan ng mga komitiba after all gimana nagyapon sa amon ang tanan-tanan ng mga correspondences sa tagsa-tagsa kag mga konsehal kag kami man na maaprobahan o kung i-reject namon so ang komitiba wala di siling ko bearing sa budget nga ginahambalan because biskan konsehal ka kag komitiba lang abing nga kutimoy nga natagsimo like for example in my case human rights doesn't necessarily follow nga hindi na kuya kapasar asang iban man nga ordinansya o resolution outside of my committee. Kaya hindi man sumunod silingon nga kung committee ba kutimoy lang, wala-wala din, hindi na kuya ka-intra sa ila. Sa pag-deliberar, sa pagtuon, sa pagpamangkot, kapag pag-usisa. You get what I mean? So in other words, as a counselor, encompassing tanan-tanan okay. Ang ulubrahon mo regardless of your committee.
1: Mm-mm. Okay. Councilor?
3: Yes, sir.
1: Bali, so how, ano ni, sa I'm observation man, may mga nagpabor man din rin kay sigurado do medyo madugo ni siyang, medyo komplikado ni siya, sir. No? Which is, gina-propose mo gidman kay para sa akong pag-inchindik ni do ano man eh, no? Do fair gid man eh. Nga dapat ipalarihaso ng lang amount sa budget. Depende na rin kung paano mo na paigoon sa isa ka tuig eh, di ba?
3: Yes, sir. Sir, actually, sir, pasar na hindi. Actually, ah, okay. Motor sini si Councilor Homer Baez.
1: Ah, okay.
3: Kag-gin-updan kini sang official leave lang abi, no? Si Councilor Dana, Barso. But all the rest of the other councilors acted as co-authors. In fact, ako lang niya ang una nga nagpirma sini.
1: Okay.
3: O inis ako ni Councilor Baez.
1: Okay.
3: Pagbasa ka sa pagbasa ko pala, siling ko, Mer, balukan dugay ko na ni Binandong. Alimpas ang una. Nga dapat, ang atong budget, dapat equitably allocated in each, for each and every councilor. Tumong nakita ko nga it will promote fairness, independence, transparency, good governance. Kito, dahil ka kakakugit unang nga nagpirma sa sining ordinansya nga kung sa diin.
1: Okay.
3: All the councilors acted as co-authors ang sining ordinansya. Okay.
1: Councilor, nang mamangkot ako sir, may, hindi na to mention the committee lang. Palagi ng pinakatakot, sir, ng mga, ano, ng mga budget for, sa inyo da, ng mga councilors da? Councilor, sir?
3: Sir, ang practice na muna, depende na kung sa Vice Mayor, kung sinong tagaan niya mo. Pamo, Sir Andrew? Like, for example, in the discharge of the number of trackers, so aray ang discretion sa Vice Mayor. Kung pila ka trackers ang iatag sa mga tagsa-tagsa ka mga konsyal. You see, kag kung butang tabi sa issue on travels, ti discretion man ina. Sang Vice Mayor, kung i-allow ya ang travel o kung hindi.
1: Mm-hmm.
3: You see? So, now this time, sa tining ordinansya, although silingon tabi nga gintagaan a certain flexibility ang tagsa-tagsak konsyal sa paggamit ng sinangapundo. But ang every peso nga gingastuya nakasiling ni Dia kag klaro sa ordinansya should be transparent and should be accounted for individually by the councilor himself. Kag any misuse sa sinangapundo kasi ningihiti mo nga base lang sa ningihiti mo abing operations na dapat ya usaran abierto siya for any public scrutiny o kung accounting ko man or otherwise pwede ni siya siling ko abrihan kag usisaon kag makasuhan pa ang among nangambitan na pulsihal.
1: Okay. Sige. Pero Councilor T, ano ni sa nang importante ano bla transparent sa tanan tanan nga mga bakulod noon Councilor
3: that makes it very unique. Amuna ko nga ang highly commendable kag landmark ordinance kay nga wala ginordinansyahan gibya namon in other words subject ni siya for accounting and auditing procedure.
1: Okay.
3: Kaya ang kalabanan ng practice, Sir Andrew, prangkang yes, nasigulan nun, internal, aton-aton lang pala. Nan. So, hindi may balaan, wala sang guidelines. Unlike sa siniyang ordinansya, may ara yung prohibitions, nakambal na deklaro man kayo, kag may ara lang niya authorized user sa siniyang pundo. Kag kung magwaka sa siniyang regulations, pwede ikaw ya makutuhan sa ombudsman. So kana nami kayo para sa akon this is a landmark ordinance nga kun sa diin na kabay pa nga sa sini nga ordinansya we will become a model city as far as budget o bisang dunya panglungsod is concerned.
1: Gani man. Sige. Councilor Videser, thank you good for the clarification and also sa information for the public bala. Is mamangin open up. Ma-open up ni tanan kag timangpan nga amo ni no amo ni gali ang gakalatabo dira bla Councilor Kitty kada tuig dan di ba sir ang term dira is ga replenish man di bang budget no
3: oo gina supplemental budget so hiya klaro kayo nga oh amo lang gina yung kundota ha so work within the amount in every councilor
1: okay dan, sige.
3: So, kung ikan namin, ako yan ang namiangid bala ko sa kayo. In fact, this is heaven sent para sa akin. For the last almost 15 years, I have been working under a limited budget. But now, this time, itagaan kita yung ligwa. Nga kung sa din, ma-perform kang kayuhon pagit na to ng aton ng mga lubrahon. Nga tumong nga itagaan na kinapanarehas ng pundo para sa tagsa-tagsa ka mga konsyal.
1: Okay. Sige. Councilor Videser, thank you very much for your time. Yes, salamat gid.
3: Salamat kay Sir Andrew ha. At least na klaruhan ini pala kay kadamo gid pala nga criticism mo. O kung pagduda, pagduwa-duwa ang nabaton ta. Sa social media rason ko nga nagpagduwa ko sa akong nga official sini nga ordinance. Okay. So salamat gid Sir Andrew.
1: Sige.
3: Kag ligwa kag mayong ugto sa inyo tanan-tanan.
1: Sige Councilor, thank you man.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga tropa to na batayan si Councilor Wilson Gamboa Jr. No? Regarding ni sa iya yung pag-depensa or ginapanindugan niya ang mag-dangat lang worth 3 million pesos ng budget for each SP members sa syudad sa Bacolod. No? Sanggol niya panglungsod members mga katropa. Tera naman gali, do napasar naman. But wala na bala, no? Ang punto dari is base ko ng opisina ito be 1 million lang yung budget for kada tuig yung iba niya kali tag 6 million 7 million no ang pamangkod darap la essential na importante na lang ang mga committee ba mungin na be mga katropa ang budget na ba sa amunib lang sitwasyon hindi man tabla magsiling at gahokus pokus dira hokus pokus ti ubos ko or so isa ini sa mga pinakaimportante nga mga bagay nga dapat naton ano man bla, no? Tagan sang atensyon kay ti mga katropa. Kita man nagyapon diri makapulos bilang mga pumuloy sa Makulod. Sa sina nga kung may mga programa sila. Oh, ang kada komitiba o mga kada konsyal diri sa ato sa syudad sa Makulod. Nga ti dra mo makita bla kung they are using their initiatives, no? Kung paano nila ni mga katropa magamit sang gusto for the sake of the Bacolod nun.

0: or ang imo being mga handuman, mga tropa, oh, ng para sa sina nga ano mga tropa nga programa sa gobyerno. Sentro. Ay kabudlay na saya. 'Di ba? No kahasol sina, kagarot na, 'di ba? Tay subong mo ning ato nga pangabayon na lang nga kabudlay sang panahon subong ang national ta party nang kinawatay tapos intrahan ta pati di sa lokal ta. Oh, nga ang issue subong wala tuong issue subong nga which is ang inang mga committees ang sina ang mga konsehalis diri sa siyudad sa Bacolod base makahatag sang or maka-intervene dira masolusyonan na yung mga problema sang pumuluyo sa siyudad sa Bacolod sa kada aspeto sang siyudad mga katulad. Alas 11:26 na, mag-pause kita for a while. Supunan tayo ni Karon, iba ang pagiging mga discussions. Kay Dugay-Dugay, pakita ko sa inyong video sa linampusanay, isang Chinese Coast Guard kag Philippine Navy. Ang ulo, to sa isa ka, Philippine Navy, ba mga katropa, nagtagok yun ang ulo. No, kay linampusan sa Chinese Coast Guard. Standby mga katropa, mag-ablik pang sentro. France, Andrew Burgos, sa sentro.
1: Sentro. Supple Plus Gold. Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
7: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
8: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
2: Dapat kay balugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa aton nga balatian. Like for example, kabalo nagigita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imo susihon anong kabangdanan nga agataas akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok kayo sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iya nga hypertension. Kagong mapabayan inang hypertension,

0: So nga problema, from now, pwede na siya ma-stroke ang isa ka tao kung taas ang iya nga blood pressure. So, muna kalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay gina-atake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kaya nga, daw gasalig lang kita, ma-okay man lang lawas ko. May mga tao nga, biskan may ginabatsyag, mostly sa mga lalaki. So, no, sa research, Sir Jusel, mas 80 to 90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health.
1: Nigit mag-ako, no?
0: Oo, labi na sa panglawas. Kisa, daw hindi na aton lawas, gahatag na sang mga vital signs. Masimila, okay ni, kaya ko pa ni. Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila ginabatsyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na nga.
1: Problema, ginatawag ta permibla, Dr. Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
0: yes.
1: pa.
0: Yes.
1: Gali mo kay lala na sa sulod.
0: Amo na, sa aton mga tagpalamati ha, inom gid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi pirmi magkadto sa mga bululungan, sa mga hospitals, hindi pirmi magpa-check up, para sure, inom gid ka mo sa mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian. Like for example, gabatsyag ka, daw pirmi galingin ulo ko pag BP sa imo, taas imo blood pressure. Hindi, untat ka na. Untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon. Ikaduha, untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon. Kumakaon ka karni, laka-laka na lang. Damuan mo kaon gulay, din inom ka suplemento, Santon Plus Gold, and then inom ka Premium D3. Ini nga kombinasyon, Sir Jusel, ining Santon Plus Gold kaga Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga cholesterol, kag sobra nga parat sa aton nga dugo. Amo na kung kisa, gasuffer kita sa pagtaas ang pressure, bangod sang sobra man nga tambok, sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension. Inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kanga nga aton nga Premium D3.
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintuman nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to nadula ang bukol.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
0: Sa mga kauturan na ton, para malikawan ang pagkauli anon, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may ara ini siya mangustin, suya powder, kag nakanami pagidiri, may malunggay man siya. Natural ni siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans, abi, makadamid sa aton nga nerve, sa aton nga memory. Di kung pirmi ka gainom sang coffeinated nga kape, pwede ka magka-nervous sa problem. And then sa mga kautura naton, makasaka ang imo nga acid bangod sang caffeine kaga sugar nga mag-mix. So inisya, may brown sugar nga ginabutang as a test. Kag pwede gininomon sa may mga diabetes. Kag nga nakanami siya, nakapanamnam siya ang soya beans powder.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibli sa mga butika.
5: SFM Exciting!
6: Ang kape nga puno sang sustansya. Suwabe ang timpla. Saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric. Malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasang cup. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan. Diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some days come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Sentro sa mga balita.
10: Sentro sa mga balita.
11: To be evidence-based now.
9: Sentro sa mga impormasyon.
10: Sentro sa mga impormasyon.
12: Sa prosecution, ito ang testigo nila.
9: Sentro sa serbisyo publiko.
13: Wala man sila nag-engage siya sa pagbaligyas.
9: Feds, Andrew Burgos sa Sentro. Sentro.
14: News. X7 time, alas 11:36 na mga katropa. Nag-break na ito nga pala, tuntunan ang Sentro.
9: Sentro.
14: Parang nyo rin nga kaupot si katropang Franz Andro Burgos. Kag mga katropa, ang siling ko sa inyo, ipapalantaw ko to sa inyo ang natabo itong pinakdula na ilinampusan na isang Philippine Navy kag Chinese Coast Guard. Kay mga katropa, may information kita din nga na-receive, no? Ginaligar nga nagpalapit sa teritoryo sa Pilipinas kag naglapas sa layi tingin ng lang tabugod, di ba? For example, be bala mo Chris Librando sudlon sang hindi mo kilala, anon mo tulukon mo? Ha? Anong imuon mo? Away sa kabate, oo. Ginsulod ka na, why ka kabate? Gali, ang nagsulod ko kamatan. Nan. Di siyempre, may kakabati, ti, why ko, balda. Ti, ang imod, ang mga importante, yung mga bagay, ginpagdala to nila, kay, why mo na batian, why mo na balaan, ngayon nagsulod gali. Kung ikaw mismo nakabati, kung ibaluan mo, nga ginsulod ka na gali, anong imuon mo? Ti, siyempre, arma, ma, ano kayo, no? Madala ka sang kung ano daw nga bagay para matabog mo sila. Kaya ti, mga tropa, in the first place, na threaten ng imong security, ang imong peace sa sulod sang balay, kaya ginsulod ka sang hindi mo kilala, which is ni makabig niya trespasser. Pero threat na mga katropa sa life nyo dira within your family, sa imong pamilya, kag sa kuglingon mo. Kaya ginsulod ka mo. Pero tiyari mga katropa, ging pahayag mismo sang Philippine Coast Guard nga sa pagpanguna, the recent spokesperson for the West Philippine Sea, nga si Rear Admiral Jake Tariela, sa natabo nga linampusana, pinakdulana ito sang bugsa, ito kung ano pag itong mga matigang bagay, no, sa tunga sa Philippine Navy kag Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal kahapon na kuha sa video. So ting mga katropa, ginklaro din ni Tariela nga hindi matuod ang ginapagwa sa Chinese Embassy nga ang mga Pinoy na soldado ang una nga nagpangharas sa ila. Aring video, mga katropa, engineer, pwede na sila madungan sa isa ka screen or isa ka video, sige lang. Pero mga katropa, we will try nga i-present sa inyo ang two different angles ng video. Ang isa ka video diri makatropa gin-present, gin-post ang Armed Forces of the Philippines kag mismo sang Chinese I don't know kung Chinese Coast Guard din nag-post or Chinese state controlled media nila. Dumaylay ng angulo sang kuha sang kamera mo. Ang Philippines nakita naton nga nagkapalapit sila sa kayang pandagat sang Coast Guard kag dito naglinabutan ay nagpinakdulana yun sila. Ang sa angulo naman sang Chinese Coast Guard, nagpalapit ang Pilipinas kag ginaligar mga tropa sa video nangin aggressor ang aton nga pungsod, ang aton nga mga navies. Pero mga tropa, do may mga huring-huring tong basigin ano nang ang ano na ang ina nga ano gani mga katropa ang ina nga video base kuno gin doktor gin eksperimentuhan gin laptan parang validity sang ang pagka ano bala mga katropa ang pagka legitimate sang kuha sang video basiling bi kun ikaw mismo mapati ka kay hindi tanan fully recorded mo, no? Base sa tion to bala mga katropa sang pagilinaway na nila uli na lang na record. Pero dapat tani mga katropa, maintindihan tani mo, no? Kabalo kita nga may palabuton nga tensyon sa tunga. Pero galing mga katropa, huwag gini na napunggan. Naglabot gid sa punto nga nagpinali ng pusana gid. Are pa ba palantaw na mo sa inyo sa mga radyo, gapamati sa radyo mabatian ninyo ang audio. Pero sa nagalantaw subog sa social media, sa Facebook Live, bari makita ninyong video kagang kabugusan nga kuwa sang footage angon sa sininga kinagamo dito sa tunga sangang Pilipinas kag sang China. O mga katropa sa nagalantaw sa Facebook Live, ang sababaw nga video yan isang Chinese Coast Guard nga kuwa. Ang sa italong nga video iya ini makatropa sang Pilipinas sang AFP, no? Ang sababaw China o nakita diri nga ang Pinoy na naga hampak sang bugsay mga katropa. Kay ginsaruso man sa China ang barko na di ay ano sa galing barko ni nga ginbutang dira, no? Man. So mga katropa ay okay, nagpalapit sa barko nga mo ni check correct, no? Barko na Republika ng Pilipinas si Sierra Madre dira, which is amuna siyang go base ang atoy ng mga Philippine Navy. Dira sila nag-start, no? So, gidepensahan lang sa atoy ng mga Pilipino ng mga navies ang nasambit ni nga ng mga tropa, no? Nga territory. So, dili na tingin butang para ipakita na hindi na kabuti maglapaw, dira lang kabukutob kay Pilipinas na ni. Diba? So, amuna siya mga tropa, no? This is a short footage lang. Oh, ginagasingitan ng mga incheck. Na, titipinsahan sa Pilipinas. Oh, ma, siyempre mo nang himuon mo. Oh, threat na nga ton nga sovereignty. So, this is too much na mga katropa for us Filipinos. Kamo ning ginhimuon sa China sa karon sa atin. Nagligad to, may nakumpol to nga tudlo, may nautod nga tudlo. Subong bawahay na ano ginang ulo ya. No? Ang iyang ulo na dugaan, ng isa ka Pilipino bangon sa sininga aggression sa China. So, ito siyempre responsibilidad din isang ano, sang Philippine Navy. Kaya mga katropa, ginpanumpaan nila nga sa tion nga may magpalapit dira or may mag-invade mga katropa. No? Eh, kinanglan ni nila tap naon punggan. This is another ano na ni siyang incursions eh, no? Incursions bilang mga katropa, no? Doka too much na ni siya nga incursion nga nagakalatabo sa aton. So this is an insult for us, no? Sa aton mga Pilipino kang ini nga bagay nga naglabot sa punto nga mo na sa teoryo mga katropa. Oo. Ang ariyo, ang gipayag dire, gipayag ni Tariela, nga nagaka dapat lang nga tabugon sa mga Pilipino nga soldado ang mga Chinese nga soldado, no? Bangod na matag nga nagpalapit ang mga ini sa BRP Sierra Madre, lapit-lapit na lang, oh. Lapit-lapit na lang, pila na lang nakamitros distansya nila sa BRP Sierra Madre. Oh. Kag matag nga nagpalapit ang mga ini sa BRP Sierra Madre nga nahamtang sa Ayungin Shoal. Hindi na siya mga katropa, tanto ka dalom. Hindi na siya dalom-dalom na iya. O, klaro, ganing tubig, hindi na sa dalom-dalom. Okay kung dalom-dalom, naga-blue-blue na sa... Hindi na sa tanto, naka-dalom. Amo na ganing ang BRP Sierra Madre, doon na sa gaid na da. Dira na lang na sa nagtiner. Kahit hindi na na siya ka, ano, kay nabaw na siya mo, no? So, kabalo naman kita ngayon in shoulder, ni sa low tide elevation, no? Nga makitaan sa 105 nautical miles, halin sa Palawan, ukon sa sulod mismo sang 200 nautical miles ng Exclusive Economic Zone, ukon EEZ, ka-Continental Shelf sang Pilipinas. Ang hindi talagid mang pan, nga katig-agid sang China, no? Ang mapa, chip, basi makapakita ka na chip mapa, kung sa rin ang Ayungin Shoal bala, para i-presentar ta, and with the map of China, mga katropa, territorial dispute sa aton, diri subong, grabe na gid mo, no? Hindi ta na niya gustong maglala na gining sitwasyon naton. It's because of sa pagpatis ng tagsa kaisa. Kahit siyempre kita mga Pilipino, gintunaan ta man ang aton nga sovereignty mo, ang aton nga territory kundi kita kutob. Kagkabalo kita makatropa sang aton nga jurisdiction. Kundi lang gid kita yasta. Pero believe ko ni China, bla mo. Believe ko ni China, kay nga, ah. Basi dugay-dugay, bla ang Malaysia, ilaman na, bla o. Basi dugay-dugay, bala ang Brunei, ilaman. Laksamon na lang nila, nga laksamon ba, perting lakad nila sa ilang teritoryo. Ang Taiwan, ginapanindugan gina nila mga tropa, ang Taiwan is part of mainland China. No? Pero mga tropa, may mga may na-experience ko nga naka-istorya ko isa ka Taiwanese mga tropa. Mangkoton mo na taugon mo na sila Chinese Taipei, maakig sila ya.
15: Centro.
14: Taugon mo na sila Chinese Taipei. No. May Taiwanese can be considered as Chinese.
15: Centro.
14: Timbal nila, no. Taiwanese gig kami ya. China, eh, Chinese, China, ginis lagi start kami ya.
15: Centro.
14: Gamo na gani subong, why ka namin nakita sa una, sa mapa, may Chinese Taipei pa na mo? May Chinese Taipei pa na sa una. Dumduman ko na sa una, engineer. Do, ano to man? Do si Games to bala mo? Ay, hindi lang ako sigurado. Nga, Pilipinas, kag ang Taiwan, nag-basketball, pangalan sa ilang team yat, Chinese Taipei, gajaya. Subong why na, Taiwan na subong. Kaya hindi gusto sa Taiwanese government nga gamiton ang Chinese Taipei. Kaya hindi sila Chinese. Taiwanese sila ya. Oo. Tere mga katropa, thank you engineer. Amuning sa mga katropa, ito ang galing tao sa Facebook Live. Amuni ang kaimtangan mga katropa. Pilata na ni di diskusyonan, pilata na ni talakayon. Nga kalayo-layo. No? Kalayo-layo. Sa amuna nga araw, drama katropang Red nga araw, ginatudlo ina nga muna dang ayungin shol dira nada nahamtang ang BRP Sierra Madre. Kasi rin ito natabo ang binumbahanay inkwentro sa Philippine Navy kag sa Chinese Coast Guard. Ito mga katropa, sa inyo nga pagangop, China pa nagyapon dira ang pilaka ang silingto, ang distansya is 105 nautical miles halid sa Palawan o kung sa sulod sang 200 nautical miles nga EEZ or Exclusive Economic Zone sa Pilipinas. Di mga katropa, ang bye-bye yun sa Vietnam, bye-bye pa sa China. Oh? Ano kalapad ang South China Sea, mga katropa? Diba? Ano na siya pila ka-miles ng South China Sea? Di ang territorial waters ng Vietnam, laksamon pagid nila, kay still part of South China Sea. Nga kita mismo ang ayungin shoal sa pagkalayo-layo na ni kunlang taon taga ni mga katropa, oh. Nga nagalabot dira sila man. Oh. Mapati pa ko guro mga katropa kung dito sila sa manghara sa may Batanes nga area. Oh. Sa may Batanes nga area. Kaya ang Batanes, siya daw mo na yung pinakalapit dira sa ila mo. No? Kaya hindi kinapanindugan, ginila yung mga katropa. Ang dire nga portion sa may ano na to, sa may west portion sa Pilipinas. Amo na ginatawagan ng West Philippine Sea. Tingin na debatiya ng mga tropa nga South China Sea na ko. So may territorial ano na sa mga tropa, may mga ano na siya gani, may mga division. So, ano pa blad, may mga ginkurit-kurita ng 9 dash line para sa ako niya, imagination lang. Imagination lang ng 9 dash. Ginapakita ang sang 9 dash line nga na kung si ang pagka ano sa China eh, ang pagka poderoso eh. Di kung butangan tamad isla karoon 9 dash lines palibot nila o ang bilog nga China amon Pilipinas. Okay, tido ginkaon na nila tanan to ari mga katropa kumalikanta lang no nasa address sa decision sang 2020 o 2016 arbitral award nga ang ayungin shoal part sang EEZ or exclusive economic zone o kung teritoryo gid sa Pilipinas. Kag wala sang basihan ang pagpangangkon sa China dire kag sa bilog nga West Philippine Sea. Samtang sa gipagwa man nga video sa Chinese Embassy angon sa natabong engkwentro, makita sa background ang BRP Sierra Madre nga pamatuod nga nakasulod na ang CCG personnel sa ayungin shoal.
15: Centro.
14: Te, magin lapas na sila sa layita. Oh. Invasion na nasa mga tropa, ginagmaing invasion, ah, no? Low-king invasion, kumbaga. Te, ang pilato ko mga Pinoy, ngara dira sa BRP Sierra Madre, na-threaten na ng security.
15: Centro!
14: Which is mga tropa, kay ginhimo na sa China mga katropang ini nga bagay, posible nga matabo paniliwat. Hoping nga hindi sa sini nga bagay nga mas masobra pa sa natabo kahapon, no? Amo gina siyang mabudlay mga katropa kay base bala magdala na ta sang mga armas, lagba ang mga armas. Kati may madula na sa kabuhi.
15: Sentro.
14: Tubtob nga magdako ang issue nga ni. No? Actually mga katropa ini issue dako na ni siya eh. No? Dako-dako na gini siya. Diri na nato nakita kon ano ka ano gi si China sa Pilipinas.
15: Sentro. No?
14: So diri na ang aton diri nga gobyerno subong sa pungsod ta is gaano na ni sila. Bisan ano na ni nila kapag pagpakigbato mga katropa, wala pa gid sa gyapon, no? Wala pa gid sa gyapon na solusyonan ang ining nga problema. Nga ginapangatubang sang pungsod ta. Kay basidog-idugay ang half sang Pilipinas, part na na sang China. No? Mayara na gani nga mga nga nabasahan, nabatian taman nga ginatawag lang nga Chinese money trap, no? There are some poor countries just like Africa, pila ka mga pungsod dira mga katropa nga kinanglan nila for development, especially sa mga hospitals, sa mga commercial, no? Healthcare, commercial, education. I'm referring mga katropa sa hospitals, sa mga negosyo, sa mga bulutuan. Oh. Dito mga katropa sa Africa, si China, may sekreto bu, nalatos lang mga investment for that certain kind of projects. No? Ga-finance mga katropa ang Chinese, ang China. Ginagastuhan nila para mga katropa, tukuran sa sina nga mga buildings, hospitals, eskwilahan, and mga businesses. Nga puro iatanan sa China. Matingala ka, oh, do Chinese niyo, di mga katropa, iagid magalis ang China. Gamiton na nila mga katropa nga gamiton, pautangon, pagkikamon nila nga pautangon, pero maabot ng tiyon, nga hindi nyo na mabawi. Kaya natukuran na nila. No? So, ang matabo dira, kung hindi mabayaran, ti amo na nadaya ang ina nga duta. Amo na yung ina nga lugar kay ti bangod gigin tukuran na mo. So mga katropa, amo ning kaladlukan sa karon. No? So ti syempre gas di tabo man nga magasto siya nga magasto wala sang balik man. No? How many billions of millions of US dollars na guro ang konsumahon ta nang ginagasto na nila para matabo ang ina nga mga scam mga katropa. No? Scam na mo. Maintuan ka. Ti syempre mga katropa, ikaw mismo nga pigado nga pungsod, madala ka mo. Ay, oh, galino kinanglan tagid sang development. Ang tanan nga mga needs sang aton nga pumuluyo, i-address ta, no? I-supply ta na para ma-maintainar kag ang pagsalig sang tawo sa aton magapabilin. Ti mga katropa, kung ikaw leader sang isa ka pungsod, ti syempre ma-invest kagid man sa sina nga mga panginto nila. Ba? Which is scary, mga katropa. No? Isa ina sa mga simple siling ko kayo na low-key invasion. Mabot ng tiyon ng mga tropa. Nakita nyo na ganing pilada ka mga isla-isla dira sa may West Philippine Sea nga may mga ginatukod ng mga infrastructures. Nga base makibot kita sa tiyon, no? Mabot ng tiyon, ay puro na nagali base militar.
15: Sentro.
14: Sa tiyon nga maglala na ni mga katropa, posible nga ti base militar lang kita dere. Battleground ang Pilipinas. Since World War II, battleground yun man tali mo. No? Tabok-tabuko ng tayas ang Amerika. Ay, oh, balik kami di, kay ma-resupply kami, bumbahanay naman kami.
15: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
14: Ano mo na mga katropa. Eh, kung wala na himuon ng gobyerno, ta, ti malalagin eh. Di na kita maglabot sa punto nga may mapatay nga Pilipino para ipakigbato ang kinamatarong naton sa pagprotekta sa soberanya sang pungsod ta.
15: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
14: Sentro. Alas 11:55 ng mga katropang oras na dugi na kulabos na. Pero mga produkto sa Yes to Healthy, pakilala ko lang sa inyo, no? Ang mga produkto sa Yes to Health, mga katropa, muni ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, mga katropa, Vision X Plus, Turbo, kag Sestapain. Yan ang pagkikita, mga katropa, sang habon nga makapanamis sa itong mga panit, ang Santon Plus Herbal Soap, kag Clear Skin, kag mga katropa, ang balanyo Santon Plus Herbal Oil. Mapakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center. Ginamtang Trasadana Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod, kag sa mga drugstores, kangay sa Mercury Drugstore, mga katropa, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag mga tropa sa South Star Drugstore. Sa mga pagtamyaw na ton, mga katropa, kapatamyaw, arik sila, no? Standby lang, tutok lang kay mga katropa, mga gabulos na ang XFM Network News. No, tamyaw, buntis na blaan, eh. Good morning kay Leon Antonio Talde, kay Shirley Arivalobo muna, Costa Jessica Gonzalez, kay Sir Elvis Guenzon, kay Jelwin. Good morning sa mga nag-monitor dira, no? Shout out lang kan Laon Chapter, XFM Campus, Jelwin. Oh. Nan. Salamat git sa pag-upod sa Amon Drilan sa XFM Bacolod, mga katropa.

0: Kag sa Ibandera, no? Tutup sa malabutan sang XFM Bacolod, salamat gid. Kag monitor ang iba, no? Sige. Thank you, gid. Mga tropa. Sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, happy birthday sa inyo.
1: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Happy birthday, ah. No? Today is July 21, Tuesday. Kag mga katropa, sabay ka magabulos ng XFM Network News. Sinabati niyo ang kormansi katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapaslamat gin may ngunto and God bless us all mga katropa.
2: Franz Andrew Burgos sa Sentro. Sentro. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainong ko sang order yung ang kape. Gato kang pagitpagka-nervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3 coffee mix.
8: XFM.

0: Ang mga pauling headlines, sinatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. PBBM, itinilaga si Joey Salceda bilang bagong Presidential Legislative Liaison Office Secretary.
1: Headlines. Browner out, Navarrete in bilang bagong AFP Chief of Staff. Headlines.
0: United States nagpayag ng suporta sa Pilipinas matapos ang insidente sa Ayungin Shoal.
1: Foundation for Economic Freedom nanawagan na ipagpaliban ang 85 pesos na aumento sa minimum wage earner sa NCR.
0: NBI Director Matibag at Senator Alan Peter Cayetano inaasahang maghaharap sa ikawalong araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: Ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., simple pero marangal ayon sa Malacanang. Iglesia ni Cristo, isa sa mga grupong magsasagawa ng kilos protesta sa araw ng SONA.
0: CPWH Secretary Dizon, ibinunyag na mayroong papangalanang Big Fish kaugnay po sa flood control anomalies bago o sa araw ng SONA ng Pangulo.
1: Kabalitang regional, mga kalihim ng gabinete, binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental.
0: International, U.S. President Donald Trump nangakong hindi aarestuhin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo ito sa United Nations General Assembly sa New York.
1: Kabalitang showbiz, DJ Luño kasal na sa kanyang longtime partner na si DJ Amari.
0: At sa sports, katropa Norman Miguel, muling tinalagang head coach ng NU Lady Bulldogs.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian na po ng Tuesday, July 21, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayin po napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePaz.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, itinilaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si dating Albay Representative Joey Salceda bilang bagong sekretary ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Bago ang kanyang posisyon, huli siyang nagsilbi sa kabinete ng 2007 bilang Presidential Chief of Staff. Sa kanyang pahayag nitong Martes, July 21, sinabi ni Salceda na ang ipinagkatiwala sa kanya ay ang reforma at pagbabago ng PLLO para mag-isang tunay na policy office ng Pangulo. Ayon kay Salceda, bukas ang administrasyon sa pinakamahusay na ideya mula sa mamamayan. At dahil po dito, hinikayat niya ang mga eksperto at lalo na ang mga kabataang ibahagi ang kanilang oras, talento at kakayahan para makatulong sa pagpapaunlad ng mga polisiya at programa ng pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
1: Taga naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP ayon sa Department of National Defense. Papalitan ni Navarrete si General Romeo Browner Jr. na magre-retiro ngayong araw matapos ang kanyang panunungkulan bilang pinuno ng AFP. Kasabay nito, itinalaga naman si Lieutenant General Donald Gumiran, dating commander ng Western Mindanao Command o West Mincom, bilang bagong commanding general ng Philippine Army. Si Navarrete, miyembro ng Philippine Military Academy Big Kiss Lahi Class of 1990, ay nagsilbi bilang commander ng West Mincom at humawak ng iba't ibang pangunahing posisyon sa Philippine Army at AFP bago ang kanyang pagkakahirang bilang bagong pinuno ng sandatahang lakas.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Robin Padilla, kinundi na po ang pananakit ng China Coast Guard sa sundalong Pilipino. Natropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
1: Kinundi na ni Senador Robin Padilla ang umano'y marahas na pananakit ng China Coast Guard sa isang sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa Senador, hindi na ito simpleng insidente kundi isang seryosong paglapastangan sa mga sundalong nagtatanggol sa karapatan at soberanya ng Pilipinas. Nanawagan si Padilla sa pamahalaan na gumawa ng mas matatag at konkretong hakbang upang maprotektahan ang mga sundalo at papanagutin ang mga responsable. Anya, hindi na sapat ang paulit-ulit na diplomatic protest kung magpapatuloy ang mga insidente ng panggigipit at pananakit. Pinuri rin na senador ang ipinakitang disiplina at profesionalismo ng mga sundalong Pilipino sa kabila ng matinding provokasyon. Igreet niya na hindi dapat abusuhin ang hangarin ng Pilipinas para sa kapayapaan at hindi ito dapat ituring na kahinaan. Binigyan din ni Padilla na nararapat lamang na mabigyan ng sapat na proteksyon at suporta ang mga sundalong patuloy na nagbabantay sa West Philippine Sea upang mapangalagaan ang dignidad at karapatan ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal kung saan isang tauhan ng Philippine Navy ang sinaktan umano ng Chinese Coast Guard gamit ang kahoy na baton habang nasa rubber boat noong Lunes. Sa pahayag ni U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton, muling i-greet ng Amerika na nananatili itong katuwang ng Pilipinas bilang pinakamatagal nitong treaty ally sa Southeast Asia sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Nanawagan din ang Estados Unidos sa China Coast Guard, Chinese Navy at Maritime Militia na itigil ang umano'y iligal, agresibo at mapanlinlang na mga aksyon sa South China Sea. Nauna ng kinundinan ng Armed Forces of the Philippines ang insidente at iginiit na magpapatuloy ang mga lehitimong operasyon ng bansa sa Ayungin Shoal alinsunod sa international law.
2: XFM News Nationwide.
0: Iniyak po ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na hindi magdudulot ng kakulangan sa supply ng tubig ang planong Philippine-United States Pax Silica Project. Kasunod na mga pangamba na ilang sektor, ayon kay Teodoro, wala pong malaki industrial project ang maaprubahan kung walang maayos at sustainable na water management system. Kinumpirma rin ang National Water Resources Board na sapat ang supply ng tubig para sa proyekto, kabilang po ang recycling at impounding system, nang hindi naapektuhan ang pangailangan ng mga kalapit na komunidad. Samantala, sinabi rin ng Malacanang na titiyakin ang pamahalaan na hindi makakasira sa kalikasan o magpapalikas ng mga residente ang nasabing proyekto. Ang Pax Silica Economic Security Zone ay isang planong Philippine-US initiative na magtatayo po ng 4,000-acre semiconductor hub dyan sa New Clark City, layuning lumikha ng trabaho. Palakasin din ang advanced manufacturing at suportahan ang pag-unlad ng strategic industries sa bansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan ang Foundation for Economic Freedom o FEF sa pamahalaan na pansamantalang ipagpaliban ang pagkapatupad ng 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa Metro Manila habang isinasailalim ito sa masusing pagsusuri. Ayon sa FEF, bagamat layunin ng wage hike na matulungan ang mga manggagawa, maaari itong magdulot ng hindi inaasahang epekto tulad ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, pagbaba ng hiring na trabaho at posibleng pagbabawas ng mga empleyado. Nagbabala rin ang grupo na higit na maapektuhan ang mga micro, small and medium enterprises o MSME na kasalukuyan ang nahaharap sa mataas na gastusin, mahinang demand at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdig ang merkado. Igreet ng FEF na maaaring makaapekto rin ang wage increase sa paumuhunan at katatagan ng ekonomiya dahil posibleng magdulot ito ng panibagong pagtaas ng inflation at dagdag na pasanin sa mga negosyo at mamimili.
2: XFM News Nationwide.
0: Ito pong tinatawag na EGOV-PH app, mga katropa, ginawang daan sa mabilis sa pag-uulat ng reklamo laban sa mga gasolinahan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
2: Live report.
3: Binuksan ng pamahalaan ang EGOV-PH app bilang mas mabilis at dokumentadong paraan para makapagsumbong ang publiko kaugnay sa mga posibleng paglabag sa mga gasolinahan, kabilang ang isyu sa tamang sukat at kalidad ng gasolina. Sa pamamagitan ng aplikasyon, maaaring isubitin ng mga mamimili ang kanilang reklamo sa pamamagitan ng pagpunta sa report icon at pagpili sa gas station concerns bago ilagay ang kumpletong detalye ng kanilang ulat. Ayon sa pabalaan, bahagi ito ng paggamit ng digital platforms upang mapalakas ang proteksyon sa mga mamimiti at matiyak ang maagap na aksyon laban sa mga serbisyong hindi sumusunod sa pamantayan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Inaasahang magiging mainit ang pagdinig sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa posibleng paghaharap ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag at Senator Judge Alan Peter Cayetano ay kay dating FEU Law Dean Attorney Melencio Santa Maria. Posibleng maharap si Matibag sa matinding pagtatanong matapos nitong ihayag na maaaring sa ilalim sa subpoena si Cayetano kaugnay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Nauna nang sinabi ni Cayetano na tila ini-intimidate siya ni Matibag sa pagbanggit sa naturang investigasyon habang i-greet naman ang NBI na nagpapatuloy lamang ang fact-finding inquiry sa paggamit ng mahigit 2.2 billion pesos na pondo para sa SEA Games. Bukod sa inaasahang palitan ng pananaw, nakatakda ring tumistigo si Matibag kaugnay ng investigasyon ng NBI sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
2: XFM News Nationwide.
4: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation, katropa, na naglabas nito ng subpoena sa ilang opisyal po ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o yung PISGOC kaugnay ng investigasyon sa mga irregularities sa 2019 Asian Games o Southeast Asian Games. Kabilang sa mga pinadalahan ng subpoena sina Chief Operating Officer Ramon Tatsuzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio, Corporate Secretary Monica Ann Mitra at mga board member na sina Donaldo Caringal, Tomas Carrasco Jr. at John Lester Buenconsejo. O Buenconsejo. Iniimbestigahan din po ng NBI o man hindi naliliquidate na pondo ng PISGOC at ang paggastos sa New Clark City Sports Complex na sinasabing pinunduhan sa pamamagitan ng budget insertion. Patuloy ang investigasyon ng NBI para matukoy kung may pananagutang administratibo o kriminal ang mga sangkot sa kontrobersiya.
2: XFM News Nationwide.
1: Inihayag ng Malacanang na magiging simple ngunit marangal ang ikalimang State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong taon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Lear Castro, walang celebrity director o mga kilalang performer na kalahok sa programa dahil layunin ng administrasyon na panatilihing payak ngunit makabuluhan ang naturang pagtitipon. Sinabi rin ni Castro na napili na ang aawit ng pambansang awit sa sona ngunit hindi pa muna niya maaaring isapubliko ang pangalan nito dahil naisumanong panatilihing sorpresa ang anunsyo. Matatanda ang si Sofronio Vasquez, kampiyon ng The Voice USA Season 26, ang umawit ng lupang hinirang sa ikaapat na sona ni Pangulong Marcos noong nakaraang taon.
2: XFM News Nationwide.
4: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ng PNP na magkakaroon ng aktibidad na Iglesia ni Cristo sa July 27. Kasabay po ng State of the Nation Address ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Kayin pa man, di pa majak ng PNP ang eksaktong lugar kung saan ito isasagawa. Samantala, sinabi rin ng PNP na tanging ang mga grupong may permit to rally lamang ang papayaga magsagawa ng kilos protesta kaugnay ng SONA.
2: XFM News Nationwide.
1: Ipinahiwatig naman ni Public Works Secretary Vince Dizo na maaaring magkaroon ng mahalagang anunsyo kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control project bago sa mismong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos sa July 27. Ayon kay Dizo, dapat hintayin ng publiko ang susunod na hakbang ng Office of the Ombudsman at ang magiging pahayag ng Pangulo lalo na matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may isa pang big fish na posibleng sampahan ng kaso. Binigyan din ng kalihim na marami ng malalaking personalidad ang naaresto kaugnay ng kontrobersya at naniniwala siyang may iba pang mahalagang update na ilalabas sa mga susunod na araw. Samantala, nagpahayag si Dizo ng suporta sa plano ng Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung makatutulong ito sa pagtukoy at pagsasampa ng kaso laban sa mga umano'y pangunahing utak sa anomalya.
2: XFM News Nationwide.
4: Si DPWH Secretary Dizon, mga katropa, satisfied sa paghawak po ng ombudsman sa flood control cases. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
5: Nagpahayag ng kasiyahan si Public Works Secretary Vince Dizon sa itinatakbo at paghawak ng Office of the Ombudsman sa mga kasong kaugnay ng umano'y flood control anomalies. Ayon kay Dizon, mas marami pang opisyal ng DPWH ang kinasuhan sa korte habang naghahanda ang Ombudsman ng reklamo laban sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na ihahain ang mga reklamong plunder at graft laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Handa na umano ang mga ito para sa preliminary investigation. Ani Dizon, nagtitiwala siyang sinusuri ng ombudsman ang mga ebidensya bago maghain ng kaso sa Sandigan Bayan. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na nakatanggap ito ng impormasyon tungkol sa umano'y mga planong lumabas ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez, ngunit hindi ito natuloy dahil sa umiiral na Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban sa kanya. Sa parehan ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni BI spokesperson Dana Sandoval na hindi nila maaaring ilahad ang eksaktong bilang ng mga pagtatangka, ngunit inaming may natanggap silang impormasyon ukol sa naturang plano.
6: Sa ating po ng database, nakalagay po ang ating derogatory records. Ito po ay actionable sa lahat ng palibaran, barko po, for all immigration officers. So once ma-encounter po ang isang subject na merong derogatory records, we take the necessary action based on the derogatory records na inisyo po ng ordinary po at sa isang individual. At so far po, wala pa naman pong record nung nasa po ay nakanubat-tambat po.
1: Si BI spokesperson Dana Sandoval.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide. Sabay din po tayo napapakinggan sa pamagitan po mga katropa ng XFM 104.7 Malaybalay, XFM 88.3 Cebu at XFM 101.7 Canlaon. Diretso tayo sa regional reports.
2: Balitang regional.
4: Diyan muna sa Palawan, may sundalo po ng armed forces yung sugatan matapos na makaengkwentro. Yun ang China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
2: Report.
7: Mariing kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang marahas na pagkilos ng mga tauhan ng China Coast Guard personnel sa sundalo ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kahapon, 9:15 ng umaga nang dumating ang CCG sakay ng Rigidol inflatable boat sa tabi at ilang metro lang sa BRP Sierra Madre, at dito na sila nilapitan ng mga sundalo ng AFP sakay ng rubber boat. Tumanggi ang sasakyang pandagat ng China na umalis kahit pa pinapaalis na ito ng sundalo ng Pilipinas, at sa halip ay lalo pang pinalala ang sitwasyon hanggang sa nagkapaluan na ang mga tauhan ng AFP at CCG. Ang resulta, tinamaan sa ulo ang isang sundalo ng Pilipinas gamit ang kahoy na pamalo. Ayon sa AFP, ang pinakabagong pagkilos na ito laban sa mga gumaganap sa kanilang tungkulin ay naglalayong palakihin ang tensyon sa West Philippine Sea na nanatiling tapat ang Pilipinas sa mapayapang pagluta sa mga alitan at ipinagtatanggol ang karapatan na soberenya ng bansa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Mga kalihim ng gabinete, binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
2: Live!
8: personal na binisita ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon, DepEd Secretary Sunny Angara at Cabinet Secretary Benhur Abalos ang mga lugar sa Jose Abad Santos, Davao Occidental na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol at matinding pagbaha na pinalala ng Bagyong Inday. Ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nagsagawa ng assessment ang mga kalihim sa lawak ng pinsalang idinulot ng kalamidad sa mga barangay ng Sugal, Nuwing at Butulan. Ipinresenta naman ni Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce kay DepEd Secretary Sunny Angara na nasa kabuuang 39 na paaralan at nasa 405 na classrooms ang nagtamo ng matinding pinsala dahil sa lindol. Bilang tugon, tiniyak ng kalihim ang agarang rehabilitasyon ng mga nasirang paaralan, pagtatayo ng learning continuity spaces at patuloy na suporta upang matiyak ang ligtas na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral at guro. Samantala, tiniyak din ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagpapakilos ng mga kagamitan at tauhan ng ahensya, kabilang ang suporta mula sa mga pribadong kontraktor upang mapabilis ang pagkukumpuni ng mga national highways, tulay, silid-aralan at iba pang mahahalagang infrastruktura. Inatasan din niya ang DPWH Regional Office 11 na bumuo ng isang komprehensibong master plan para sa pamamahala ng mga ilog at maayos na disenyo ng mga flood control structure sa mga upland area ng Jose Abad Santos. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang agarang pamamahagi ng mga modular tents para sa mga pamilyang nawala ng tirahan matapos niyang makita ang kalagayan ng mga evacuees. Samantala, binigyang din naman ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang pangangailangang maipatupad ang pangmatagalang solusyon sa pabahay para sa mga apektadong komunidad. Dahil dito, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang pamahalaang bayan ng Jose Abad Santos sa pangunguna ni Mayor Jason John Joyce sa agarang pagtugon at pagbisita ng mga Cabinet Secretary. Umaasa rin ang lokal na pamahalaan na makakabangon ang bayan mula sa pinsalang dulot ng magkakasunod na kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Ito naman, katropa, meron pong dalawang bata ang sinaksak ng kanilang tiyuhin sa Negros Oriental. May isang patay at isa ring sugatan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
9: Isang 11-anyos na grade 6 student habang sugatan naman ang 16-anyos na lalaki matapos silang saksakin ng kanilang sariling tiyuhin sa Sitio Habay-Habay, Barangay Candabong, Bayan ng Manhuyod sa Negros Oriental noong hapon ng Hulyo 19. Kinilala ang suspect sa alias na JC, 28-anyos, na residente rin na naturang lugar. Batay sa investigasyon ng Manhuyod Municipal Police Station, dumating ang suspect sa bahay ng mga biktima at humingi ng maiinom na tubig. Gayunman, bigla na lamang umanong sinaksak ng suspect ang dalawang minor de edad habang nagkatayo mga ito sa harap ng kanilang bahay. Agad na isinugod sa ospital ang dalawang biktima dahil sa tinamong mga saksak. Gayunman, idineklarang dead on arrival ang 11-anyos na bata habang patuloy namang nilalapatan ng lunas ang 16-anyos na biktima. Matapos ang insidente, natagpuan ang suspect na nakabigti gamit ang lubid na itinali sa isang duyan. Pinaniwalaan namang na nagpakamatay ito matapos isagawa ang krimen. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ng pulisya ang motibo sa nasabing insidente. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Commander ng 3rd Place.

0: Itinang istasyon na patuloy na inihanda ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban kay Pepito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almimata Exekanyo.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Katropang Brian, isang LPA sa labas ng bansa ang binabantayan ang cloud clusters ng pag-asa alas 8 ng gabi kahapon.
3: Katropang Buddy, huli itong namataan sa layong 1,630 kilometers ng southeastern Luzon at may katamtaman na tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras.
2: Inaasahan po ang posibilidad na makapasok yan sa loob ng par mamayang hapon o bukas. Kaya't pinag-iingat pong publikong pwedeng makaranas tayo ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa.
3: Samantala, patuloy pa rin nakaka-apekto ang habagat sa Mindanao at kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas.
2: Sumigat araw 5:37, lulubog 6:29 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Atin po sa atin to katropa ng Santon Gold, iginit ni US President Donald Trump na hindi aarestuhin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo siya sa UN General Assembly sa New York sa September. Ang pahayag ni Trump ay kasunod ng sinabi ni New York Mayor Zoran Mandani na pinag-aaralan ng kanyang legal team kung may kapangyarihan na lungsod na ipadupad ang arrest warrant ng ICC laban kay Netanyahu. Matatandaan noong 2024, naglabas ang ICC ng warrant laban kay Netanyahu dahil sa money war crimes at crimes against humanity kaugnay ng opensiba ng Israel sa Gaza matapos ang pag-atake ng Hamas noong October 2023. Samantala, iginit ang kampo ni Netanyahu na walang bisang ICC warrant at tinawag pa itong isang kangaroo court.
1: Showbiz News!
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ikinasal na ang dancer-choreographer na si DJ Luño o Rimuel Luño at ang kapwa disc jockey na si DJ Amari o Faye Protasio. Ibinahagi ang ilang eksena mula sa kasal ng dalawa kabilang ang kanilang unang halik bilang mag-asawa matapos ang seremonya. Nauna nang inanunsyo ni na DJ Luño at DJ Amari ang kanilang engagement noong August 2024 habang nasa bakasyon sa Sydney, Australia. Mayroon na rin silang anak na lalaki na pinangalan ng si Lega. Sumikat si DJ Luño noong 2020 matapos mag-viral ang kanyang dance cover ng kantang Mamma Mia at kalaunan ay natampok pa ang kanyang buhay sa drama anthology na Magpakilanman. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Atin po sa atin to ng Premium D3, mga katropang pa lakas sa bawat kapsula. Muling tinalaga ng NU Bulldogs si Norman Miguel bilang head coach ng Lady Bulldogs. Papalit si Miguel kay Regine Diego na manatili naman sa koponan bilang assistant coach. Tapos pamunuan po ang Lady Bulldogs sa season 88. Ito na ang ikatlong pagkakataong hahawak si Miguel sa NU Women's Volleyball Team.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide ngayon po araw ng Tuesday, July 21, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. XFM.
5: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
6: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Santon Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
7: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw sa inyo tanan mga sukigid naton nga mga nagapamati diri sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita sa isang edisyon sa ato siring programa para nga maghinunanon, mag-istorya kita kag maghatag kami diri sa mapuslanon nga mga health tips and information para sa pagtipig sa ato ni kayong lawas para makalikaw kita sa mga malala siring pamalatian. Kay kadamuan sa ato siring mga balatian, ini nagaresulta bangod sa ato siring kakulang sa pagkaon bala sa masustansya mapagkaon. In short, nagkulang kita sa paghatag sa nagakaigo nga nutrisyon sa ato siring lawas. Rason nga tiyang lawas ta agapangita man sa nutrisyon kontani. Galing kay tiwain na sa gamiton, rason nga nga to siring mga body cells including our body organs nagamalfunction. Ginataki sa mga infeksyon, bacteria, viruses, or inigani mga fungi. Rason ko nga ang nagabalatian kita. Kalabanan ha sa ato siring mga balatian. Ang programa The Secrets of Health, actually pwede ka mo sini makahinun-anon sa mga bagay-bagay parte sa inyo ikayong lawas. Feel free sa pag-message sa ato na sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani i-message sa ato siring text hotline 0950975-6970. Ang programa The Secrets of Health live nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, amuman sa Negros Island Region. Kag sa ato siring pagpalagad, as usual, upod na ato siring certified naturopath practitioner and consultant, we have Dr. Leo Amos. Dr. Leo, welcome na sa ato siring programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa aton siring pagpangalagad. Amuman, upod na aton gina-welcome mga aton siring mga suki, nga mga tagpalamati, kag mga na-monitor sa aton, nagatanaw, kag nagapamati man through Facebook Live. Kumusta ang inyo sa ni pamatsyagra? Kumusta ang inyo sa ni kahimtangan? Tani, ara kita tanan sa maayos ni nga kondisyon. Pero kung may ginabuno batsyag kita sa aton kalawasan, ari naman kami ni Sir Josil na gabanong balik sa ni pagpangalagad sa paghatag sa pila sa ni mga suestyon, rekomendasyon. Kung doon makabulig, no? Pian-pian, bisan pa makaremedyo sa aton sa ni magidabatsyag, tub-tub aton madangatan sa ni nagkakaigong solusyon sa aton sa ni mga problema sa kalawasan.
0: Kaga subong ang ato sa ni pag-istoryahan sa ato sa episode sang pagparagad diri sa The Secrets of Health. Actually ka bisan wa ay halos ang bisyo siniga may ara sini. Ugaling kay ang kalabanan sa aton ginadiglek naton hambal nga ati. Ano man na fatty liver man lang na. Ang ato siniga pag-intending okay lang na kaya pa man sa lawas ta. Kay way pa man sa dako gid kita nga ginabatsyaga. Pero actually kon ato sini ipa-examine sa mga eksperto. If you have a fatty liver, buta mo nun sinimi balatian ka na, Dok Leo, sinyalis na nga posible magalala ang imo sininga kondisyon sa atay kung hindi mo matabangan.
1: Correct, Sir Josil, ano? Sa primero, makabig pa na, Sir Josil, nga reversible. Kung aton maagapan, kag matatapan o kung maatipan sang maayo, pinagi sa aton sa mga suestyon karon ano? Pero kung mapabayaan, hindi na naton, Sir Josil, na ma-apply ang habala, no? Naton, blahong kaysa nga, kung gaiga-iga ka, blah? O kung ubo-ubo ka, kaysa may ngilinahog-lahog, pagkita kung kaysa tungod sa bisyo, pag ubo-ubo, masaling fight, baga?
0: May atay pa man. Ang problema sini ko nang atay magbatsyag, mahambala, fight atay, may baga pa man.
1: Pero problema, again, Sir Josel, either sa duha, ang magka-diprensya, no? Pero sa sering edisyon, sa atong pangalaga, daton pag-atukibon karon ang nahanungod iya sa fatty liver disease. Kaya may klase-klase, Sir Josel, ng fatty liver disease, eh. May ara fatty liver disease tungkol sa pag-inom sang makahulubog na ilimnon. Kaya may fatty liver disease man, yan to sa mga isang bisyo sa pag-inom sa makahulubog na ilimnon. Amo na ginatawag na ito nga non-alcoholic fatty liver disease, diin iniya naghalin.
0: Amo nang problema, kaya ti ko nag-inom hambal ka, ti untati nang inom mo para madulay mo sininga fatty liver disease. Problema sinikon, why kag-inom, galibog ang ulo mo sa di naghalin ini nga nagka-fatty liver ako haw.
1: Correct, Sir Josil. Ti ato na to kibon kung diin bala, kung anong kausa sininga fatty liver disease, magluwas iya sa pag-inom sa makahulubog ngayon nun.
0: Actually, ang common sininga perception niya maghambal kita nga fatty liver disease or fatty liver. Niya may fatty liver ikaw. Ang pag-intindi sa tao sini, kalabanan ha, ang ila sining interpretasyon nga nalikupan sang sapay ang ila sining liver o kon atay. Pero speaking about non-alcoholic fatty liver disease or fatty liver, anong butang balon si ni Doc Leo?
1: Maghambal kita ng non-alcoholic or fatty liver disease sa Sir Josil, ang aton sining liver maging overloaded sang fat. May mga ginakaon kita Sir Josil nga may mga mabasa kita sini sa description nga napagtuwag sari. Ang menu bala may halo-halo overload. May mga unli nga mga sangkap Sir Josil nga nagresulta eventually sa pag-overload ba sa aton sering atay pero fat nagaka-overload ang aton sering fat kay usually akong sa normal Sir Josil yung healthy nga liver liver soft tani eh mahumok ini siya kag nagatrabaho sang mapisan kag maayo Sir Josil pero over time tungod sa ginatawag fat overload tungod sa mga ginasulod naton dira ano bala ina nga ginasulod naton sa aton lawas nga nagaresulta sa ginatawag pagka-overload sa fat sa aton sering liver over time kun magsigi-sigi butang balon becomes inflamed and scarred kag kun indi matrat tar indi mabulong indi Sir Josil mahatagan sa nagkaigo nga pagatipan it may eventually fail amo ni ginatawag naton nga liver failure kag in fact ang non-alcoholic fatty liver disease Sir Josil ginatawag naman gani subong niya metabolic dysfunction associated steatotic liver disease instead of fatty liver disease lang tungod ang mga doktor na kadiskobre nga ining disease mostly tungod sa metabolic problems. Hindi lamang sila nga nagtuhaw ang fatty liver, kundi may mga resulta ini sa obesity, diabetes, high blood pressure, abnormal sa niyang cholesterol, nga hindi lang sila nga tungod sa pag-inom sa makahulubog nga ilim nun. Amo na nga punto, dari nga kung may fatty liver disease kita, aton i-assess ang aton sa niyang kaugalingon. Fatty liver lang bala? O kung basi may iban kita nga kondisyon nga nagresulta man sa fatty liver?
0: Kay ang pamangkot sang kalabanan sinila binagidaway nagainom niya Doc Leo. Ang masami sining ang pagmukbang. Magambal kita nga mukbang ning sobra-sobra lang ang pagkonsumo sang isa ka kalanon. Could also possibly result sa ginatawag nato sining non-alcoholic fatty liver disease.
1: Tanan nga sobra Sir Josil basta ginapasulod naton sa aton sining lawas, bugat sa aton sining atay. Mm-hmm. Kay may labot gid ang aton sining atay pag abot sini sa ginatawag proseso. Sa mga chemical dira, kag sa mga ginakaon aton dira, kung ano man ang nagabugos sa aton sining mga ginakaon, nagaagi na sa aton sining atay. Di karon insan nga magkaon, kita ginasiling dira lang sa 70 to 80%, nagsulod sa aton sining atyan. Sa mukbang bala, may ara bala nagamukbang Sir Josil nga daw bitin haw.
0: Mm-hmm. Ati, munang hambal nila, kutub sang masulod sa tutunlan ko no Doc Leo kag ini magbalik kun siya ginatulod pa gani.
1: May nakita man kita Sir Josil nga nagamukbang all vegetables. Kag mga prutas.
0: Ati talagsa na galing niya Doc Leo kalabanan sa ginamukbang seafoods. Mm-hmm. Ikaduha mamoy, mm-hmm. Ikatatlo, maka.
1: Correct Sir Josil, mga karne gid bala.
0: Karne oh.
1: Tamo gid na siling na kon nga may makita man sila kung kita sa mga nagamukbang sa mga utanon laswa abi. Pero masanay man niya. Pigaw gamay viewers.
0: Pero kon ang imo ginamukbang ani 3 km, mm-hmm. manok, maka kag mamoy. Mm-hmm. Ang tanan sini matiyagan mo kung hindi matapos ang video clip la do hindi nila paguntatan katanaw kag kapin pa kon paamanan mo kami no kon paano mo ginluto sunuron makaiban
1: oh tapos kag iban man Sir Josel binagakwan man may nagacomment pa nga ay way pa na matumba.
0: Abi ko ang iban sini gasiling na lang Doc Leo la nang way kasarang la sana all. Pero kung insindihon tabi, Doc Leo, ano ang papilya sang ato sining atay haw, sa ato sining lawas?
1: Ang isa, Sir Josil, sa pinakamapisan kagtrabahuso nga parte sang aton sining lawas o kung organ aton, amo ang atay. So kung may isa, Sir Josil, ka mainantuson, o kung termino sa kilala ko sa Sir Josil nga practitioner man, kung may isa ka organ kita nga masiling naton nga nagapakamartir mm-hmm. para sa aton, masiling naton nga ang atay pwede gid matiguluhan sa amo sina.
0: In short, sini wala day off, wala lunch break.
1: Mm-hmm. Tuloy-tuloy, Sir Josil. 24/7 ang iya sa nga trabaho. Naga-filter o kung nagasala nisa sa toxins, nagaproseso sa pagkaon. Ginatago sini ang mga vitamina para sa future naton sa nga use. Ginakontrol ang cholesterol, nagahimo sa bile, nagakadto sa aton sa tungagol ang ngaton ng gallbladder para kung nagakaon. Kita sini sa mga matambok, mabuligan niya madigest o kung matunaw. Nagabalanse man sa aton sa nga blood sugar, nagastore man sa aton sa nga ginatawag enerhiya. Para nga hindi kita magluya basta-basta, nag-produce ang importante sa mga protina kapag abot sa ginatawag blood clotting, kaparan man sa aton sa ring atay para malikaw kita sa hemorrhage. Kag kung healthy ang aton sa ring atay, Sir Josil, manotis na aton sa ring healthy ang overall body function aton, lakip ng aton sa ring panit. Pero kung may damage ang aton sa ring liver, nagaluya ang aton sa ring liver, affectado man ang bilog na aton sa ring lawas.
0: In short, sini Dr. Leo, the fact na nag-store man isa sa mga vitamins, diragli ginagaw sa toxins sa aton sa nga atay ang naka-store nga vitamins. No? Muna nga nagamalnarist kita, kulang kitas vitamina, kulang kitas minerals. Kaya gina-store sa lawas, ta nga pwede pa kuntani, mapahanunot bala, magamit sa ato sa nga lawas, in kaso kinanglanon gin. Dira gali ginakawat sang toxins, Dok Leo, sa atay?
1: Sa punto, Sir Josil, nga hindi na makatrabaho mayong aton sa ring atay. Hindi na siya maka-work efficiently. Actually, ang fat sa liver, Sir Josil, o kung ng fatty liver, part in isang defense sang aton sa ring atay. Nagka-problema man lang kita kung mapabayaan ini. Kaya nga aman, ang accumulation sang fat sa aton sa ring liver, ginatawag na aton sa ring fatty liver, sa primero, can initially be viewed as protective response, Sir Josil. Kaya nga aman, ang ginatawag fat sini halin sa mga ginakaon naton fatty acids o kung ng sugary ang ginakaon naton ginaprocess sa ng aton sa ring atay ginaconvert din yung iban sa ginatawag triglyceride na ginastore ini sa aton sa ring liver cells kaya kung magsobra-sobra sa lawas naton Sir Josil makaguba ni sa aton sa ring cellula amo na nga nag-amat-amat accumulate dira ang fat ang problem malang sini Sir Josil kung sa primero pa lang mapabayaan naton nag-accumulate ng daan kung tani kung may mga pagbago kita sa aton sa ring lifestyle amat amat man lang ito yung mabalik sa normal. Pero kung tuloy-tuloy gyapon ng aton sa nga mukbang dira, tuloy-tuloy lang gyapon ng aton sa nga paglunod sa aton sa nga sistema sa mga makapaluya pagid sa atay, dira Sir Josil nagalala ang kahimtangan sinisang fatty liver.
0: Sa aton sa nga hindi lang mukbang abi, no? Islanta naman abi ka daw nami-nami abi nga terminolohiya. Mm-hmm. Sa aton sini nga mga food combos. Mm-hmm. Mga combinations, bla combo. Ano nga mga food combos ang nahiligan sang Pinoy, Dok Leo? Nga nagakontribuer, butang maro sini dako ang kabangdanan ko nga nagaka non-alcoholic fatty liver disease kita.
1: Madumduman ko sang una, Sir Josel, may isa kita sinay kasinadora nga ginakontra niya gin ng only rice mo. Ginmuno niya gin din mo kang nilabot sa baratian sinay sang mga Pilipino. Kagun nga ang nagataas ang mga Pilipino nga may fatty liver disease tungod, Sir Josel, sa high rice consumption. Ang pamangkot, malain ba lang rice? Ang rice siya sa pagkakanoon niya, hindi problema. Ang problema, ang waay naton sa isang limite sa pagkaon sa isang kanon.
0: Amoni, ang natawag naton nga only rice.
1: Correct, Sir Josil.
0: Asta nga, hambal naton gani, kung may bilin pa, kung kaysa tagtatlo ka timo, tatlo ka kutsara. Mm-hmm. Pero daw, sulusugak ng imo, sini nga tutunlan bala. Akong isa, ginatulod mo na lang mo. Hambal, di wagin padalundun. Napadalundunan mo na lang para nga matulod mo, Dok Leo.
1: Kagte, ang nag-worst pagin sa Sir Josil, depende pagin sa kung anong ginpadalundon mo?
0: Ti laban-laban sina, no eh? Nang may hawak-hawak ka butin niya.
1: Hambal sa kilala ko ba? No, kula-kula ba? Di ba?
0: Pagkatapos, mahambal ka, tindog ka bala? Mahambal nga. Selena, dagdag man itong auspusod, di ba?
1: Kung sa Siba, no, pag-abutirik na mo.
0: So, number one, gidera, ang aton sini, palakaon sang rice o kon kanon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Bastante o kon nagpananobra sa nga rice, tapos tuman ka gamay o kon waay gani kung kaisa sang vegetable, Sir Josil. Kagamunan na ginasaling ko, alongside ang mga matamis ng mga ilibnon, Sir Josil. Soda, fruit juice, ng mga powdered bala, Sir Josil, kag mga teas, kag iban pagin ng mga pangtulak na ton kung nagakaon kita.
0: Amuna, kung kaisa mga bad habits na ton, while nagakaon kita, Dok Leo, masako man ang aton turos sang mga sugary drinks, bisan pa kun kay saga ni ang tubig.
1: Mm-hmm.
0: Wherein nag-resulta ini sa pagbuntod sa ato sining atyan kun kay isa nagakosang indigestion. So may correct kuntani is na nga way sa pagkaon. Amo ni nga una kanon naton kung may prutas di unahan tong prutas or if na to nahon tang vegetables o kung utan sundan naton sang rice abian din na or if not sundan naton sang protein. Pero ang problema naton si Dok Leo kay kung may natubangan ni kita nga sugary drinks, may juice, may milk tea, may iced tea, may soft drinks. Kada tatlo kakutsara nga timo, Dok Leo, sa kalagok ka soft drinks mo.
1: Sa punto man, Sir Jose, lagin paanad, taman na bing aton, sininga ka ugalingon.
0: Mm.
1: Dira, nga pwede man nga hindi gali mangin amunang pamaagi naton sa aton sininga pagkaon. Like for example, kung ma-practice tani nato, no, bisan sa amat-amat lang, hindi ba lang kada kaon naton unahon gid naton permi ang utan.
0: Mm.
1: Sino na sa inyo dira nakasugod sa amo sina nga ginatawag order pag abot sa ni sa mga pagpasunod sa aton sini maginakaon.
0: Ako ajan sa mal kaysa. Gali kaysa gali. Ako ana jan sini gali kaysa ni buwan no ah.
1: Mm.
0: Ako ana jan sa butambalon ikaw man jan sa guilty man.
1: Pala rihas ta. ang punto sa rin Sir Josil no, kung napasunod ng kontanin nato ng mga ginabutang, ang ginalayer kumbaga naton sa aton sa ringat yan, malikawan man naton kontanin Sir Josil ang paglayer sa aton sa ringa bilbil.
0: Mm.
1: Kung husto ng aton sa ringa pagsunod sa order sa mga ginapasulod naton sa aton nga yan, sa pagkaon naton, unang utan o kung pruta sabi, pagkatapos sunod sa ang protein, kagulihi ang carbohydrates.
0: Ang isa pagid, ining nakita naton bala, Dok Leo, kada bangga, bala may halapitan ka.
1: Mm-hmm.
0: Pati subong ang mga mini grocery store.
1: Mm-hmm.
0: May ara na baligya ng mga ready-to-heat foods.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, ara pa na naga 24 hours ng mga fast food chains.
1: Hoy palabot, Sir Josil, sa mga convenience store, yung 24/7, ha?
0: Di may ready-to-heat foods man na sila, Dok Leo.
1: Correct.
0: Kung ano, makita mo kung sa fast food, ara na kung kaysa sa mga 24 hours din yung mga, ano mo, daw mini grocery store.
1: Correct, Sir Josil.
0: Ara na, daw kasunod man kita sa ibang sininga pungsod bala.
1: Mm-hmm.
0: Sa ginpanglogayawan mo bala to, Dok Leo,
1: mm-hmm,
0: naging kantuan ta.
1: Yun na, unaman ka mo.
0: Kunway ka nagidiyas ang kalanan nga mga restaurants or karindiriya dari sa aton, kanto ka lang sa mga mini grocery stores, may ready to heat food sila dara.
1: Correct, Sir Josil, ano? Nga, kumbaga, kung isipon mo sa convenience lang, waay gid ka problema. Basta may pambakal ka lang.
0: Okay, sige, lakat mo. Sige, pwede ka kakaon niya samtang nagalakat. That's how convenient tuod ang convenience store ang mga baligyada. Pero ti were specifically referring to mga fast food chains nga ini nga 90% sang ila sininga ginapreparar, Dok Leo, if not 95% nag-agigits mantika.
1: Correct, Sir Josil, kag frozen.
0: Mm.
1: Kag highly processed. Muning salimbla sa ibang nga daw ay sing kabalaka pag-abot sa pagkaon bisan sa biyahe pa. Kung nalampasan yung buyog sa dito tas nagasapatos. Ah. Kung malampasan pagigani sa dito tas pito-pito. Ah. Muning mga termino lang kay Sir Josil ginapagilo na ito sa langas-langas. So in fact, may punto man, Sir Josil. Kung sa convenience why kita ka problema. Pero ano ang in exchange sa aton sini nga lawas tungod sini convenience kay dira sa fast food, Sir Josil, sang una mga occasion lang sa okasyon na naton makaon yung mga kalanon, subong pwede na naton kaunon adlaw-adlaw eh.
0: Mm.
1: Fried chicken sang una kung may birthday lang o kung mga special occasions lang. Burgers sang una kung may mga party-party lang, Sir Josil, subong niya adlaw-adlaw pwede ka makaon sini mga fries, pizza, processed meat. Kag tiyan mo nang hambal ni Sir Josil, halos tanan ini sa ila nakaagi sa unhealthy fats and calories.
0: Kay pareho sini karon kung nagabakal ka mo sa mga pinirito, kahibalo ka mo kung pila na kabeses inagin sunaran sang ginprito ang mantika.
1: Pero arilin, Sir Josil, ano, the more abi nga ginabalik-balik ang mantika, the more nga naganamit abi.
0: Kaya isa pagid bala, Dok Leo, kaya na-notice naton, tanan na lang ginahimo to make it appear nga pleasing to the eyes. Pagkatapos ginahimo man, sang una, ang gina-after lang naton niya crispy, panit sa lechon,
1: mm-hmm,
0: subong pati na panit sa manok.
1: Mm-hmm.
0: So, oay ka mo kahibalo, nagapa-crispy sa panit sa manok is not friendly to our health.
1: Correct.
0: hindi manami sa ato sering kayong lawas. So fast food ha, ang mahilig sa fast food, abilimitahin ninyo. And then ang sunod sinati, iniya supposed to be ara na inherent sa aton, galing kay ginasugo kita sang katamad tabala. Ang physical inactivity. Balis ka rin isang physical activity, Doc Leo.
1: Ang katamad o kung kakulang sa hulag, Sir Josil. Oh. But before that, isa loot ko na kayo, antes ko malimtan, Blan, Sir Josil, ang pamaagi sa isa na ton ka-listener, Blan, sa pagkaon niya, iyakapin pa ko na manotice nga daw damo-damo nga kanon na kabwilo siya. Mm. Nagainom siya, Sir Josil, pagkatapos ang Santhon Gold Herbal Tea.
0: No.
1: Okay, sige, nakabantay na ko, Dok. Saan nakanotar na ko? Nga itong hambal niyo lang magtapos ka. Ando, ginatuyo nga daw nagaluya. Mm. Sa matamat ko na nabantayan, ina, ako nabatsagan, kag nabatsagan sa akong lawas, sa ginhimo ko kay batian ko man sa program niyo. Instead nga, 1 hour before bedtime nga nabatian niya, Sir Josel, siya, itry ko ya kada tapos kaon na. No. Mga 30 minutes tapos kaon, gainom siya sang Santhon Gold Herbal Tea. Nami, sa nga sining pamatsag, Sir Josel. Kag ang nabatsagan niya nga daw nagaluya siya, ang madasig sa nga ulian, Sir Josel, siya tadulapit-lapit na gindi sa nag-shoot up akong sa nga blood sugar. Mm. Kamu nang iya nga pamaagi nga nahimo, Sir Josel. Pero, siya tinguhaon niya nga ang sobrang carbohydrates. Reformahon magigunan niya kagligwaton kay siya why man liwan perde ah. Siya bisan na nunta kainom sa supplement kung why magkita nag-improve siya aton sa nga lifestyle. Pero dako ang pagpasalamat ni Sir Josel nga nakabuligid siya ang Santhon Gold Herbal Tea.
0: Amo nang problema kung kaysa may iba na Dok Leo. Sa sobra ba lang panghinaonan, most likely simptoma na inisang number one dira tibasikon, nagapamibi na yung type 2 diabetes, no?
1: Mm-hmm.
0: Inang nagakaon palang bala, way pakatulon sa iya katapusan niya tinimo, Dok Leo, gapang way ab na
1: mm-hmm.
0: sa babaw lamisa. May ara na mo, mambal nga, sanano man iman, gakaon ko sila nga, manong tapos na ako kaon siya, ginatuyo ako haw.
1: May ara ka ni Sir Josel, way pa makatapos kaon, tulugan.
0: Awan ang pinakamasakit sa tanan. Pero sa mga kabataan, taan minchendihan naton, pero sa mga malam, Dok Leo, magkabagkita malam, ng hamtong na blang edad, pa-check up ka mo, kay may libre man niya konsultasyon. Di ka mo mag-worry, mahambal nga, why ko yung nagbayad doktor, why ko yung nagbayad consultation, kadto lang ka mo dari sa siyudad sa Iloilo, kay may clinic dari ang Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Wellness Center, libre ang konsultasyon. Ara da sa A, Young Building, Yulu Street at tubangin sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, ano? Kay dra mahatagan kamo sa nagkaigo sa tingagiya, especially sa part iya sang nutrisyon. Kabilang mo tipag-abot iya, Sir Josel, sa naturopathic medicine, pangkabilugan na ginatanaw na ton sa nidrimo, hindi lang physical ang symptoms, bilang nga nagabatsyag, kung ginabatsyag sa tao, kundi lakip na, Sir Josel, emotional, lakip na spiritual. Kami mga labot iya na, Sir Josel, pag-abot sini sa ginabatsyag, kung manifestations sa mga symptoms sa ginabatsyag na physically. Kay dugang pa, balik kita sa aton sa nga topiko, ang physical inactivity.
0: Balis ka din ang PI, mm-hmm. physical inactivity, mm-hmm. balis ka din ang PA.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Ang PI, balo na ka mo sinang other, bota malo sa PI. Ang meaning, ang ginamin natin yung PI subong is physical inactivity. Kulang sa hulag-hulag, Dok Leo.
1: Amo ganin ni Sir Josel, kung sige ka lang ka-PI, daw maka-PI man ang ibansin mo. Kaya nga man, una-una, bisa susulod sa balay, Sir Josel, hindi ka masaligan, hindi ka makabulig.
0: Mm.
1: Ultimo kong panghimos, kaya nga man, tamaran ka maghulag. Much more kung sa pag-exercise.
0: Sa mission natin, karun lang.
1: Karun lang.
0: Dugay-dugay, gaya muna na.
1: Oh. Pero pag magting, gani karon sang takop kaldiro.
0: Hindi kayo pag puswak bala karon sang inabrihan bala nga butilya bala Dok Leo.
1: Uh-huh.
0: Nangga mo na?
1: Baw, galagpok puwak.
0: Pugtaw na yun.
1: Pugtaw na yun. Amal na naginabantayan, Sir Josel. Kaya yung physical inactivity. Damo sa mga Pilipino, Sir Josel, sa trabaho, subong katanaw na lang sa ila, pungko na lang sila sa nga desk, atubahan sila computer. Kung hindi man gani, mo na ginareklamo sa iban, kasi away man sing na ubra na damo, taas ng pila, dari po, sige, sige lang niya kahampang siya sa nga cellphone, no?
0: Mm.
1: Isa man na isang rason, Sir Josel, nga may labot sa ginatawag fatty liver disease sa hampang dira sa cellphone, nabanga sa cellphone, kag spend long hours sa online nga nalipatan na, Sir Josel, ukon na nakaligtaan na ang nagakaigo sa nga paghulag-hulag. Resulta, ang lawas na to nagagamit sang less nga enerhiya. So instead nga magamit na to ng energy, kina-convert na ng hinoon, Sir Josel, sa fats, amat-amat kita sini ka overweight. Kag diri na masunod sini, Sir Josel, ang factor nga sa mga Pilipino nagataas man ang mga obese.
0: Oh. Ang obesity, Dok Leo, can contribute para maglala ang non-alcoholic fatty liver disease, ha?
1: Isa, Sir Josil, sang strongest risk factor.
0: Oh.
1: Sang FLD or fatty liver disease, ang obesity.
0: Oh. Ang we came across with an item sa online, ngang obesity, hindi lang gali ang pagdamo naton kaon, sang kuna naman ng kalanon, but number one gigali, nagapatambok sa ato, nagapaubis sa ato, Dok Leo, ang mga matamis nga mga pagkaon kagilim nun, no?
1: Correct, Sir Josil. Kasi ang matamis natin, may mga kaloriya na, Sir Josil, eh.
0: Mm.
1: Nga suppose, gamito na to na sa paghulag, mangin energetic, kontanik kita, pero kundi naton magamit, wala ng kalori, Sir Josil, excess na natin, ginastore na sa ato, sa siningalawas as fat.
0: Mm.
1: Kagdi na, masami ginastore. Dari sa ato, sa ating abdomen, dari sa ton sering bilbil sa ton sering mga kilid. So kun ano taran mga don nagamatamat na damol ina dira abi try kamo himo initiative nga buhin-buhinan ina.
0: Oh. Through physical exercise isa ka dako gid na ang activity makabulig para makapaganhagan sa inyo stored fats or inyo sering bilbil. What if may diabetes ikaw, Dok Leo? Taas na blood sugar mo. Ano mang inipiktoy sini kun mi may ara ka pag non-alcoholic fatty liver disease or posible ma-trigger ang non-alcoholic fatty liver disease sang imo sining nga diabetes?
1: May namang kot sang una, Sir Josel, madumduman ko pa. Sige, Dok, anong una? Diabetes, antes nagka-fatty liver disease o kung fatty liver, anay antes nagka-diabetes?
0: Mm.
1: At yung una-una, gid sa insulin resistance.
0: Uh-huh.
1: Nag-una na sa insulin resistance. Pagkatapos, nag-amat-amat. Kunwa ito, Sir Josel, makorekta.
0: Mm.
1: Tagod sa ton, sarin nga hindi healthy nga lifestyle. Dira na nag-amat-amat develop, sarin ang fatty liver disease. Kag ang insulin resistance, mapabayaan man, Sir Josel, makato sa pre-diabetes to full-blown type 2 diabetes. Nga kun may insulin resistance ka, taas ang risk ni mo, sarin sa ginatawag fatty liver disease. Kag ang diabetes nga waay maagapan, Sir Josel, nagpataas man sang risgo sa fatty liver disease. Actually, ang duha nagabalos-balos ini Sir Josil.
0: Mm.
1: Cycle ini sila, nagaloop ni sila nga duha. Kung may insulin resistance ka, kung gusto ka ni mag-gado sa ginatawag, hindi ka magka-fatty liver disease, i-address mo na nga daan ng insulin resistance.
0: Mm-hmm.
1: Samtang temprano pa. Kay, kung may insulin resistance ka, mapabayaan mo, maglawas nga mag-gado sa type 2 diabetes, magka-fatty liver disease ka man. Kag kung may fatty liver disease ka, may insulin resistance ka, nagapalala sila sa isa kag-isa.
0: Amo ni galing kinahanglan, kung may mga ginabatsyag na kita sa lawas, may why pakita non-alcoholic fatty liver disease nagapaminta na nang natawag sining insulin resistance naga jumping jack nang imo sining blood sugar kinanglan gali sa lawas ta nga mag build up kita damo sini or mag store kita damo sining mga nutrients, Dok Leo, no? Vitamins and minerals para nga hindi luyahan, hindi magluya, hindi mag malfunction bala ang aton sining mga body cells and organs, Dok Leo, ni magkalaguba.
1: Correct.
0: So, importante ini, kay ti, parehas ni karon mambal, ti anon mo na kaya, mula nang amon masarangan. So, there's no debate. Why? Hindi kita magdebate. Ti amula nang inyo masarangan. Pero kung masarangan ninyo, kung hindi man kamo iya makasarang sa tiyempo sa pagpreparar sa mga ulutanon or magutan, vegetables bala, or magbakal sang prutas, gamay lang inyo abisin nga prutas dara sa inyo tupad balay or inyo sininga talamnan, kung makaya ninyo, make it a habit, mag-inom sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
1: Correct, Sir Josil. Kaya kung kaysa sa punto, bala nga amun na nang amun masarangan, valid gid na.
0: Mm-hmm.
1: Kaya naintindihan na to nina. In fact, sa mga pagtuon, Sir Josil, sa datos, ganing isa sang rason kung nga ang damo sa mga ginatawag mga kauturan naton nga masiling naton nga damo sa ginabatsyag sa lawas.
0: Mm.
1: Ang isa sa rason sa nakapigaduhon. Pero kung aton gali idig up, Sir Josil, ang isa sang dako gid nga rason amo ang kulang sa edukasyon.
0: Mm.
1: Kung nga ang hindi sila makahibalo kung anong ila sini dapat himuon sa level pa lang nila.
0: No.
1: Kaya ang utan, Sir Josil, balunggay, ahaw-ahaw nga balunggay, ginahambal na ito niya ahaw-ahaw balunggay, ha? Kay pwede kaya makatanom sang balunggay. Sa imo sinugsaran, sa imo likod sang balay.
0: Mm.
1: Pero sino bala kung may nabalaan bala ka mo nga dira na mismo sa uma nagabakal pa sang utanon.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ay nagatanong may lugar man kung tani much more kung dira ka sa urban area, Sir Josil.
0: Ti parehas lang na damo ka mo daya ay karun tanglad nambal nga sila niya ano may high blood ka or taas mo blood pressure mangkot pa nang may ano mangkot pamangkoton niya pa nang may tanom tanglad niya tinga nga galaga kay katanglad kag duga sang tanglad yali na gan sang tanglad ang imo ginainom niya way kapaman high blood.
1: Mm-hmm.
0: So that is more important than may high blood ka na.
1: Yeah, correct Sir Jocil. Amo ni diri naton play apply ang ginahambal bala nga tani ang pagkaon naton among aton mangin bulong.
0: Mm.
1: Hindi nga hulaton naton nga ang bulong naton ibangal sa aton yung magserbi aton pagkaon budlay na Sir Jocil.
0: Kay kun kaysa daw mahatag makita kay himplo. Pausapon ikaw usapa hindi kay tulon dok layo.
1: Mm-hmm.
0: Pausapon ikaw karon antibiotics sa mag-usap ikaw karon sang tino-tino din ka.
1: Diri na kuya tino-tino Sir Jocil.
0: Ang tino-tino actually is very rich in vitamins and minerals.
1: Correct.
0: That could prevent agudtong hindi ka mag-usap sang kapsula o kon mag-usap sang antibiotic.
1: Correct Sir Jocil. Kay diri bla kita sa stages sira. Kung himuon naton nga bulong ang aton sa pagkaon Sir Jocil, butang balon dira kita sa side sang prevention. Gina-maintain naton na ang maayo naton nga kondisyon kag maayo nga pamatyag. Pero kung ang bulong na karon among serbi naton sa ninyo pagkaon, kung kinsa Sir Jocil gani ang hambal sang iban sa ni encounter ko bala. Sir Doc, no, hindi na ako kagwanta. Halos tag isa ka platito per me. Ang akon sini gina inom mga bulong.
0: Gasala na gani kon saga kon suktoy mo ni.
1: Tang iban sa Sir Jocil naka segregate na aga udto kag hapon. So kun dira na kita Sir Jocil, may balatian na kita. Butang balon, may napabay-an kita sa aton sini nga lawas nga obligasyon naton kun tani para ma-maintain naton ang aton sini maayo nga kondisyon pinaagi kun tani sa pagkaon naton nga nangin bulong.
0: Amo ning ini gani kita kauyon mag-usap sang sang ano sang antibiotic kay mapait na sang antibiotic mapait. Pero kon makasumalang gani kita sang passion fruit nga nagakalabit-kabit man lang sa garamaan sa umanga way gid kita iya naga pukit bisan isa lang kabilog kag turson haw.
1: Isa gani sana Sir Jocil ano ka makabig naton nga rason ang kakulang sa nagakaigo sa nga hibalo.
0: Mm-hmm.
1: With regard sa mga benepisyo sa nang makita ng mga tanom kag mga prutas sa aton sa nipadibot.
0: So amo ning ang iba niya ining mga supplementation ta pare sa Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sanson Vitamin C. Primarily ang aton sini gina-remind sa mga masako nga hindi gid iya makalihat sa pagtula sang mga utanon. Kag alang-alang makon kaysa makakonsumo sang prutas, kag wala sila sang tanom nga utanon o kon prutas nga pwede na makuhaan on a daily basis. Amo ni, sa mga masako, kag sa mga alang-alang magpreparar sa masustansya mga pagkaon, amo ning aton sininga gina-refer sa inyo ang Santon Plus Gold Capsule, Premium Detress of Gel Capsule, kag Santon Vitamin C para mapian-pianan ang kakulang sang vitamins at minerals sa aton sininga lawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Amo niya ang papel sang food supplementation. But hambalon, hindi man siya mayor, Sir Jocil, nga nagabida-bidagin sa aton sininga ikaing lawas. Kinanglan tagid na nagakaigaw sa nga exercise, tulog, kag nagakaigaw sa nga pagkaon, Sir Jocil, pag-abot sa nutrisyon, kay mga pundasyon o kung mga haligi na sang healthy lifestyle. Pero ang punto lang naton, sino sa aton ang makabig naton Sir Jocil nga halos makakumpleto sang mga recommended daily intake nga mga prutas kaga utanon sa adlaw-adlaw haw. Amo na nga nagasulod ang aton sining food supplement kasubong sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santon Vitamin C kay kun sa puzzle pa Sir Jocil sila sini ang mapuno sa mga o kun ma-fill sa mga blank spaces.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga kakulangan sa mga gin-prepare naton nga waay naton makaon o kun gin-prepare man tani naton pero nagkaladula na tungod nga heat sensitive ni sila sa metodo man sa pag-prepare naton ng kaysa kundi padali ginatawag hindi manasunod ang gusto sa nga pamaagi nga nadula ng pila sa nika nutrients.
0: So amoy na ha sa mga kauturan tactility available ni sa mga butika nga suki ninyo sa mga Yes to Health stores sa inyo sining lugar or clinic dari sa siyudad si Iloilo available ang ato sining mga produkto ining ato sining Ultimate Trio Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Sanson Vitamin C. Now balikan tining non-alcoholic fatty liver disease. Ano ang iya sining hierarkiya, Dok Leo? Ang pasunod bala, anong una mo sini mabatsyagan anong tawag sini up to anong pinakagrabe ng medical condition o kung masakit ang tawag sina kung iguon ka sang non-alcoholic fatty liver disease doctor.
1: Ati may stages ni Sir Josil mo.
0: Oo.
1: Maning hambal blas ang kilala ko nga sa niya kung ang imo sini nga na-achieve mo na ang imo sini nga goal.
0: Mm.
1: Kung nakasaka ka na sa stage.
0: Buta malo sini diskilahan gali may grade 1, may grade 2, may grade 3, may grade 4 dok
1: yes, Sir Josil, may grado-grado kag may stage stage kung may tablado man rin siya. Like for example, stage 1, namuning simple fatty liver disease. Fat lang ang present sini Sir Josil. Waay ka sing symptoms nga mabatyagan usually. That's why kadamo sa mga tao Sir Josil makibot lang nakita sila sa ning ultrasound result may ara sila lang ang fatty liver disease. So posible nag-aumpisa pa lang na no symptoms, no permanent damage yet. Kag ang ining stage Sir Josil is often reversible.
0: Pwede madula pagali ha.
1: Correct Sir Josil, maumpawan pagdating aton sa ring atay. Pero kung napabayaan kadto kita sa ring sa stage 2 non-alcoholic steatohepatitis. Amuning ginatawag nagakadto na Sir Josil sa inflammation because sa ginatawag fat kag nagaamat-amat na ka-injure ang aton sini nga liver.
0: And sometimes amo na niyang manifestations Doc Leo, gaya yellowish nang imo sini kalimutaw.
1: Correct Sir Josil ano? May ara man nga mag-manifest sang amo sina. May ara man nga waay pa Sir Josil depende man sa kondisyon pagit sini sang isa ka tawo sa pangkabirugan na no. Ang stage 2 sini ang liver cells nagaamat-amat na Sir Josil ka damage kag kapatay kag ang scar tissue begins forming. Kung napabayaan pagid kadto pagid sa stage 3 diri na ang fibrosis, ang scar tissue nagaspread, nagalapad na liver becomes stiffer. Instead niya mahumok gaamat-amat siya tiga. That's why Sir Josil may mga problema sa atayong kaysang advance na paghikapon mo ila sa ring abdomen, katiga.
0: Oh.
1: Sang ilasin niya, tiyan, kag ang blood flow dira nagahina. Kag kung mapabayaan pagid Sir Josil kadto pagid sa stage 4 cirrhosis of the liver, severe scarring dira na tig-aga na yung aton sa ring atay, permanent damage sa ring katabo sina and may eventually lead to liver failure, liver cancer. Kag ti may ara man Sir Josil kung may sarang-sarang ka liver transplant. Kini mga stages kung napabayaan naton Sir Josil, magluwas pa sina, may mga complications pag din eh.
0: Actually, sa younger age, buta mo sa mga bataon, ang liver is capable sa hinatawag nato sa ninga makapaayo. Bisan, ang no, katulad bala sa kahoy niya, kung tapso ni mo manalingsing sa liwat, but it takes years. Mm-hmm. Buta mo sa tinuig, kapable sa sina. Sa mga bataon pa, pero di ko nagatinigulang ka na, most likely, madami siya na yung party sina, isubject ikaw sa mga medical procedures, daw budlay na git siguro ikaw nga makarecover pa, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Ang tungkol, isa man si consider na to ng edad man, kag ang health condition sa naton. Kag kung may fatty liver disease, Sir Josil, especially kung mapabayaan bala, nga nagalala, nagapataas man sa risgo naton, Sir Josil, sa atake sa kurason.
0: Mm.
1: Nagapataas man sa risk naton sa stroke, kidney disease, and even type 2 diabetes. In fact, ang heart disease, Sir Josil, is the leading cause of death in people with non-alcoholic fatty liver disease, hindi iya sang liver failure.
0: So, amo nagali nga ang iban sininga lala nang ina batsyag sininga non-fatty liver disease or non-alcoholic liver disease. Ang hambal nila nga nagatig ang ila sininga tiyan, ang ila sininga sulok-sulok, in between sa ila sininga abdomen, kagsang imo sininga gusok bala. Sininga daw mapunuran, kag daw gakapunuran ako permi, Dok Leo.
1: Mm.
0: Gapala nag-anagali ang ila sininga atay.
1: Correct.
0: So, amo nang mga, ano ha, mga mabatsyagan sang tao, una tindiri, sakto na, dasig ang mga nakagin na bala, cirrhosis of the liver nga naka-recover. Buta mo siya nung sugpunan na pila katuig kabuhi nila. Ang manakagi na sang tawag na ito siya ining nag-yellowish na bala nagbanog man ang ilas nga atay, naghubag na. Masami sila nagahambal nga dasig ako hapuon kag dasig ako kapuyon, Dok Leo.
1: Yes, dasig magluya, Sir Josil.
0: Next, kung dasig magluya, buta mo low energy ka. Why na? Tanan niya discomfort, ara na pagkatapos, amo na yung bloated ang imo sining pamatsyagan. Nagabuntod ang imo sining atyan. may gahilab nga daw ginagutom ka, why ka gana magkaon?
1: Correct, Sir Josil. Kag pati pa nga ton sining panghuna-una, Sir Josil, bisan sa concentration, focus na ton sining affectado man. Kung na di ba may problema kita sining sa atay.
0: Ang problema sining kay... ang problema nato sa atay, ang sometimes ang inamuno sa ato sa mga eksperto sini, likawan mo sila yung mapait, makahang nga mga pagkaon no kayo. Prioritize nimo something hindi bitter o kon hindi ya mapait. Ti matamis eh kon hindi mapait. Ti karon ko may diabetes kay ha kayo.
1: Problema gid eh.
0: Buta ba dun ang recommended niya konsumo nga dapat nimo konsumuhon sa isa mo ka ginabatsyag kontra sa isa mo ka ginabatsyag.
1: Komplikado gani, Sir Josil.
0: Oo. Oh. So ti way ka pasingan tuan na munang hambal nila nga ti sila nga anon mo gid amo gid nang kabuhi sila madula gid ta disbabo sa kalibutan hindi makita sila nga diri sila nga magbatos nya batunon ta na lang ina una to lata na lang
1: masalin pa na amo gid na basta naga edad kita
0: Pagkatapos sa pabalon nila aha nya buotan ni klase tawo to
1: bisan pala hubog blato di tumaon.
0: So ti hindi nya naton paghulaton ang amo nang sitwasyon pero are na kuya pamangkot. Ti paano mapunggan? Pwede naton mapunggan nga magka-acquire sang non-alcoholic fatty liver disease, Dok Leo?
1: Sa nambal naton dagi na Sir Josel kun stage 1 pala gani, simple fatty liver disease preventable or reversible gani eh. So matambalon, pwede gid naton sa Sir Josel ma-prevent. Number 1 sini i-maintain naton ang aton sini healthy body weight. Dapat bulubantayan gid nato nang aton sini nga kabug aton indi kita mangin overweight labi kag labaw sa tanan likawan o kung may imo palang tinguha kita nga indi mangin obese kutob sa masarangan gid naton para malikawan nato no kung ma-prevent nato ang FLD or fatty liver disease. Pagkatapos stay active. I-limit naton ang sugary drinks kag mga sweets sa ginakaon naton. Instead, more kita dapat magkaon sang mga utanon, prutas, legumes, whole food instead of chicheria, instead of junk foods. Always include sang protina sa aton sa ginakaon. That's why always naton gina-recommend Sir Josel. Kung diba, nagapang-afe man lang kamo, ining kafe iya Sir Josel, pinasahi Ining Sunthorn Plus Coffee Mix, anong ka pinasahi siniya? Nag-kafe ka na, may protein ka pa. Muna yung ginasilig na ito, yung muna yung kafe na, bulong pa mo. Kaya nga man, may ara sa nagkakaigo ng protina, Sir Josel. In fact, hindi lang basta protein, but complete protein. Halin sa soya, halin sini sa ginatawag spirulina, halin sini sa balungay, nga mga sangkap niya. Muna yung bintaha sini Sir Josel. Kaya para marikawan ito ng fatty liver, isa sang ato ni include dapat sa itong permi kinakaon, amo ang protina. Kaya kung bastante ang itong protein, Sir Josel, marikawan ito ng pagpangimakima, matempt kita sini magsigip pangaon-kaon. Nga nagresulta, Sir Josel, sa ginatawag excess fat sa lawas and fatty liver disease eventually. Avoid man naton sini ang pilasari ka mga bisyo. Pagpulaw, kontrolo naton ang aton sini blood pressure, cholesterol, diabetes kung may ara na kamusina. Kaya pinaka-importante, Sir Josel, amunang gina-encourage naton nga kadto sila dira sa Yes to Health Wellness Center. Kaya ang regular nga pag-check up, pag-hinunanon sa mga tao o kon mga individual nga may linyada sa ikayang lawas, bintaha, Sir Josel, para nga ma-assess na ito ng mga risk factors.
0: Sa mga nagapangapi, actually, para makalikaw ka mo sa too much consumption sang sugary drinks, katulad na bisang kape. Ikanabanan sa ito ng isa ka, ano na, isa ka tasa, bitag duha, tatlo ka kutsara, ginabutang ta sining kalamay, which is too sweet para sa ito. Kaga eventually, hindi nami para sa ito ni kayong lawas. Kung gusto niyo gid magpangapi, actually, with the taste nga tamis, pero hindi makapashoot up pala sa inyo blood sugar level, hindi bala ka mo maglabot sa punto nga magka-insulin resistance para ma-prevent natin nga magka-insulin resistance ka mo or magka-type 2 diabetes, premium D3 coffee mix.
1: Correct, Sir Josel, ano? Kaya abi mo ang iban sa rin nagapangapil ng Sir Josel, nga why sila naguna-una, ano bala ang ginapangita nila? Kafe o kon katamis ang kalamay?
0: Chismis. Hindi ako ang nanagin mana. Sa kapihan ng toli, nami pamatian ang chismis mo. Ang chismis balas ang ideya. Damo dira. So amo na, kung kaysang iban o igin man hilig sa kape, pero ti para na lang nga maka-upod kag daw in ka man sa grupo, siyempre pangapi ka na lang.
1: Kaya nami ko no mag pangapi, Sir Josel, kung may kutso-kutso mo?
0: Oo, amo nang pinakanamit ko no, Dok Leo. Actually, sa parte sa pagpangapi, kung kasi hindi na maubos ang kape, pero ang ano kung kesa, ang topic ko, kasigpot-sigpot.
1: Nami pa na ako sa pandesal mo. Pero ang mga wai, si Sir Jocel, nagabalon sa DSM Premium D3 Coffee Mix. Kaya nga man, ang isang ginatawag bintaha, dira, ang kombinasyon sang panit sang mangustin ng may sunthones, kagang vitamin D3, Sir Jocel, nagabulig para ma-improve ang insulin resistance. Once gani, karoon nga man, nami ang aton sa insulin sensitivity, malikawan naton karoon, Sir Jocel, ang risgo sa fatty liver disease. Sa pagpangapilang na, ha? Kagang bintaha pagid sini kati ang iban sini nagapangapil Sir Jocel mata katamis nga pangita sang iban eh. That's why gamay sini nga kinutsarita sang kape Sir Jocel kun gamay nga timpla sang kape butangan sang tag duha ka kutsara tatlo ka kutsara nga kalamay. Kay tamis nga pangita sang iban sini hindi lamang sang kape ari ang premium D3 coffee mix may tamis man nga damil pero ang isa sing gamit sini Sir Jocel is stevia. Why niya sang calories Sir Jocel, that's why why ka mo sang worry sini nga may excess calories ka mo kag fat accumulation sini sa inyo sini nga lawas tungod sa calorie intake magluwas nga makalikaw pita sa risgo sa isang fatty liver disease kay makalikaw man sa ginatawag insulin resistance.
0: So amoy ni ang dapat kita mismo aware sina para hindi lang kita bala mapasubo if in case mabalisus lipat ko to duway ko kabalo ti anon mo kay disgrasyana buta manon sa ni ara ng insulin resistance ayawan ka na ka reverse
1: namayala ni Sir Jocel ya kon disgrasya ko no nga nagbusong kay pwede pakaslan mo
0: amo nang hambal nila importante sila niya at least na pamatudan ko sila niya pwede ko yakatang miura. Pero ti sa supplementation na mo nang ginahambal naton sa pagpangapi number one kahit ikadamo sa aton sa populasyon sa Pilipinas nagapangapi pagkatapos ang food supplementation naging tumod nato sa nga ultimate trio. Kinanglano nato nina para makalikaw kita sa ginatawag sining non-alcoholic fatty liver disease. Tang iban sini abido Cleo. These are meats no buta malo sining mga pagpati talang bala. Ay siling niya may fatty liver ikaw. Hindi ka mag kaon sang aslom pating pag-inom kon kaysa sang vitamin C, sa santon vitamin C mabalas lang. Ay hindi ka na mag-inom vitamin C siling kay basi magsudo tapat ang sulok-sulok mo kaysa niya may fatty liver ikaw. Doc Leo, this is a myth, no?
1: Actually, Sir Jocel, bisan why ka sang fatty liver disease, kung may GERD ka or may hyperacidity ka, pag mag-inom ka sang vitamin C, sunogin man mo sa sulok-sulok. Kaya ti, mo ganin yung ginareklamo sa iban nga digapanumpa, ang iban sa hindi na mag-inom sang vitamin C, Sir Jocel eh. Kaya kahilab, kag-discomfort, ay namapatsagan sa nga sa pag-inom nila sang vitamin C. Pero manami nga balita, Sir Jocel, kaya hindi man galitan niya vitamin C, may amo nga experience o kung mabatsagan yung ginainom, piliyon ta ang alkaline-based nga vitamin C o kung alkaline nga vitamin C kasubong sa santon vitamin C, Sir Jocel. Makabulig iya parang

0: and products sa Yes to Health. Sa Yes to Health store ka mo bakal. Sa Bacolod City, mayara kita sa store da, sa Yes to Health store sa Barangay 39 Lizaris Street, Bacolod City, atubang sa Marayo Bank. Kompleto dira. Ato sining food supplementation package, may mga kompleto ang ato sining mga produkto sa Yes to Health. Sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star, sa All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watsons, even sa TikTok Shop, kag sa Shopee. Sa sukin yung mga butika, kag pharmacy, may ara dira. Dari sa siyudad sa Iloilo, actually, may ari dira, sa clinic, may libre dira nga consultation. Sa clinic, ka, sa Yes to Health Wellness Center, ara da sa A, Young Building, Yulo Street, at ubang yun na sa Midtown Hotel, sa Iloilo City proper. Sa iban sining mga lugar, sa sukin yung mga butika, kag pharmacy, kanto lang ka mo dira. Pamangkot ka mo sa produkto, sa Yes to Health Incorporated. Ang non-alcoholic fatty liver disease, Dok Leo, nagapaluya sa aton. In short, sini lula man pati gana mo gali sini sa sexual activity mo magamo sini, Dok Leo?
1: Associated, Sir Josel, sa risk ng erectile dysfunction. Hmm. Kung mayara kita sa non-alcoholic fatty liver disease.
0: Kay ang sunod niya matabo sa imo pagid kung may diabetes kapag Dok Leo?
1: Ari Sir Josel, dapat tanawon bala nato ng pathway sa ni Sir Josel.
0: No.
1: Antes pa man balaan magka fatty liver disease, mauna na yung insulin resistance mo.
0: Mm.
1: Teka, balaw na ka mo sina, kundi na padulong sina.
0: Mm-hmm.
1: So, ang isa sina sang komplikasyon is ang paghina sa ni isang mayor nga ugat, Sir Josel.
0: Amo nang hambal nila nga, tando mo kung kaisa, din na magliso.
1: Amo nang siling na bisan, anon mo kabalik-balik, tando din bukid, ni magsapak mo.
0: So, kung daway ka mo gana, pero you want really, that's the human nature. Sa mga lalaki, abin, may ara kita sa inatawag sininga blatsyagon. Actually, kung dula na gana ninyo, maybe you are suffering from something. Pari sa bisang non-alcoholic fatty liver disease, katulad na bisang insulin resistance or type 2 diabetes. Mabulig-buligan ka mo sang turbo dietary supplement formen, pero dapat i-treat gid ang iban niya medical condition o konbalatian ni ara sa inyo, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kag bisan pa waay sing fatty liver disease, Sir Josel, pero may iban niya mga kondisyones balas lawas.
0: Mm-hmm.
1: Mga nabatya nga nag-aafekto man sila sa ring ginatawag sexual performance, mabuligan man pinaagi sa paggamit sang turbo dietary food supplement, Sir Josel. Kapin pa ini balang sobra lang kakapoy, Sir Josel, bala.
0: Mm.
1: May ara iban way man sang medical condition o kon health condition, Sir Josel mo, pero nasobrahan bala sang kakapoy, bala.
0: No.
1: Muna balang istorya, bala. Istorya, bala, Sir Josel, sa una sang linangas langas, bala nga may nakitaan ko nung nagahigda sa kilid, hindi mabalaan kung conscious pa. I mean, kung may kabuhi pa, kung wala.
0: Mm.
1: Siya, describe, abe, sa nag-report, bala. Siya, ang iya sa ring pantalon na fatigue.
0: Ah.
1: Ang iya sa ring bayo, fatigue. Ang iya kalo sa ni fatigue man. Ate, siling sa nagpamangkot. Siya, kabalon ako kung daw ano ang kausa sa ni isang pag-plastar niya dira. Siya, ano? Siya siguro over fatigue. Ang punto, Sir Josel, kung sobrahan kita kakapoy, ang kapisan, okay man. Masobrahan, Sir Josel, isa man sang resulta sina affectado nga aton sa ning sexual performance eh. Kinanglan sa sang dugang sa ning energy, dugang nga boost kag balance sa aton sa ning libido para amat-amat na pabalik sa ni Sir Josel ang gana. Kay sino bala, Sir Josel, ang ganahan no? Kung luya lawasaw. Kalabanan sa mahambal nga ti why gid hindi makahimo kati luya lawas. Pero ara, Sir Josel, kun pag si kondisyon imo lawas kay paminsaron, sa ni kana pagsuguon, Sir Josel. Ah, hambal sang kilala ko daw alarm clock na sa do alarm clock na sir mo, siya matik na siya.
0: Uh-huh.
1: Manultol gid niya sang iya sa ninga tagob ko na siya. Sa kuno na binangon, siya do amo eh.
0: Aw nang hambal lang uhas ko na panultol gid na sang tagob yo mo.
1: Kati amo gani kuno gin himo na sila kati para gid na sila sa isa hag isa.
0: Uh-huh.
1: Para kuno din na gamiton. Pero binaka to na tondari para mabudigan ining mga imbalances sa lawas. Magluwas iya kung may mga underlying health conditions, Sir Josel, ipadoktor gid na kun ipabulong gid na iya. Pero kung kulang lang sa balanse, like sobrang hakakapoy, pagnubo sang libido, ayhan kinanglan sang gamay nga alalay sini sa blood circulation, makabulig ina dira iya ang makakagklabo huwaska, Sir Josel.
0: Mm.
1: Nga ara dira sa aton sini nga turbo dietary food supplement.
0: So, kung may non-alcoholic fatty liver disease, ikaw ginakawat ang ina-store ng mga vitamins and minerals sa aton sa nga atay, sang toxin, Buta malusin niya kinanglantagin mag-double dose if that's the case, sabi, dokle. Buta malusin maghambal kita nga.

0: lubulus, bira-birahan ta kaon sa masustansya sini mapagkaon. Kay pareho sini, for example, ang inugdulong gali patis matata to, inom kita sa kaon kita sa masustansya mapagkaon, mambal nga idulong na to sa mata para magsanag ang mataya. Kung may toxins gali daga pangawa sa vitamins and minerals, basi ikalabos matatang vitamins and minerals, Dok Leo?
1: Hindi maproseso sa mayo, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Pero pinakamanami, kaya nga mahimo naton sa ni Sir Josil, ang bisan ginagawa may lang nga steps naton pero sige-sige bala.
0: No.
1: Like for example, pag-abot sa aton sa nga mata, naguna-una bala ka mo nga kagabi, kung kahapon, tinaw pa niyo panulok, tapos pagkaaga, nagburonda yun, abo na nakadali, kagamula na kasimple.
0: Mm.
1: Inibangod sa kalawig, yung mga tinuig, Sir Josil, even denekada, nga pag-abusar naton sa aton sa nga mata. So, brasin nga ginatawag pag-expose naton sa isang aton tugodingon, tagpanulok sa blue light, halin sa aton sa mga gadget, kag posible kakulang sa nutrisyon, Sir Josil. Dira na mas sulod iya nga ton nga Vision X Plus Soft Gel Capsule pag abot iya sa papel niya sa nutrisyon. Kay kinanglanon ang mga importante nga antioxidant sa mata para maprotehiran na ni amo ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kagdugangan pag isang vitamin E nga concentrated din na dira sa kada soft gel capsule sa nga ton Vision X Plus Soft Gel Capsule, Sir Josil, para sa ginatawag supplementation, hindi makulangan sa sustansyang mata. Kag kun may kulang para mapunaan, Sir Josil, amat-amat pero sige-sige nga pagtumar naton sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, maprotehiran ang mata, ang medyo discomfort kag mga pag sakit sang mata, Sir Josil, kung sakit-sakit sang mata, ang pagburon sang panulukan due sa mga imbalances kag kakulang sa nagkakaigong nutrition, Sir Josil, kag magamita naton sang Vision X Plus Soft Gel Capsule amat-amat inang maumpawan.
0: So ti amo nang dapat nato sining himuon, in short sining kun ano makabulig, so food supplementation sa ato sining lawas, sarangan ta gani mag sustainer ka bisyo ta, ayan pa nang para sa ato sining ikaw lawas. Kaya pareho sini, may isa gali ka nagmuno sa kondok layo nga bata iya bala, sagi iya ka banyo sang siyempre taglalamok.
1: Mm-hmm.
0: Sagi iya ka banyo sa mga blanyos kung ano da.
1: Mm-hmm.
0: Kung sa pati ang bata, kaplag yun, hambal nga, baho mama.
1: Mm-hmm.
0: Baho mama. Nagkita iya, doon nagahuyos ang panit, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Matsaga mo nang daw nagatigulang bala nga daw nagakolorinot. Sa adlaw-adlaw nga banyos, kiti hindi man mauna yan sa nanay, kiti katrabaho man ang nanay, katrabaho man ang tatay. So, amon yung concern nila, and try nyo gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Dito yung bata, ay nagambal nga, hindi ko mama. Mm-hmm. Malagyo siya, kiti hindi ka saho sang scent ang bata mo. Offensive ka, tama lang scent. That's why nga, bisan sa scent pa lang, sa Santon Plus Herbal Oil, maayo na. Kag manami pagidini kiti makatabog lamok, hindi makakutot dayon ang lamok, kiti ang lamok na bahuan man sina, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, hindi lang lamok kundi iban pagid sini nga mga sapat-sapat. Kag paminsaro nato na nga ang lamok, Sir Josil, way ni nagapamili kun bata o kun hamtong ang iya sini nga kadton. Hambal di sang kilala kus nga ratsada tanan ni Dok mo, ha, bata malam tambok niwang balulaon binayaan mo. Basta exposed ka, Sir Josil, kagdamo sang lamok sini sa palibot. Ang isa sang malikawan naton gali, Sir Josil, kundi kita makagat sang lamok, amo ang posibilidad nga makontaminate kita, Sir Josil, kung ma-infect kita sang dengue.
0: Mm-hmm.
1: Sang isa sang pinaka mahimo gali naton first step para sa aton sini protection, Sir Josil, hindi kita mapalapitan, amo ang pagbanyo sang Santon Plus Herbal Oil.
0: Oh. So ugalian ninyo, ha, Santon Plus Herbal Oil, labi na gid subong ang tiglalamok pagkatapos sa tigululan, gasakot ang ulan kagini. Amo gini ang tiyempo sa inatawag nga reproduction stage sang lamok. Nagadamo ang lamok kay bisan sa saha lang sang saging, sa tansan lang da karon nga natuluan sang tunog, ini gani natuluan sang talithi, pwede ka itlog ang lamok. Amo na nga to sininga, dapat sininga likawan, magpamanyos ka mo all day, all night sang Santon Plus Herbal Oil. Kag sa pala nakit sa lawa, simple lang yun. Maggamit ka mo sang Sis the Pain. Ina yan, no question sa as, basta pala nakit sa lawas, nga daw, hindi na kamuka agwanta, sakit ang inyo sininga ulo, ginatrangkaso kamo or gina palanakit bala sang inyo sa nga ulo because of migraine, tapos bisan sakit sa tutunlan sa palanakit sa inyo sa nga tuhod, labi na gini may mga arthritis, mag inom ka mo sang sisdapin kun hindi nagig ka mo kagwanta, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero always gina remind na to na sa nagasugod-sugod pala nga palanakit o kung pala maol sa kalawasan, try talang anay banyo santa sang Sunthorn Plus Herbal Oil kay damo na nakatesting, Sir Josil, nga naumpawan sila sa pagpamanyos pa lang. Pero amuna kadok kita sa pagtumar sa the pain kung hindi madala sa pagbanyos.
0: Okay, kaya daw lang ala nagigita sa tiyempo sa ato sa nga pagparaga dari sa programa The Secret Sovereigns. Thank you gida sa inyo sa nga pagupon. Kabay pa ng kahatag kami sa inyo ni Doc Leo sang gamay sininga mapuslanon nga mga health tips and information. Sa hingapusan sa ato sininga pagparagad, kuanta lang sang iya sininga statement ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, Doc.
1: Sa pagkuha sang ihibalo para mahalungan ang aton sininga kalawasan, ang husto sininga edukasyon ang mugid ang aton sininga kinahanglan. Gani padayon na kita magsubaybay sa aton sininga programa sa padayon na pagtukib sininga sang mga sikreto sa ikayong lawas. Kag dapat tandaan, sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan. Sa kinaandan ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay. Mayong hapon.
0: There you are, ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman niya edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 25 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuy ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto.

0: food supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid, ang sandigan, kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi o

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

0: XFM Kid How?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, nami ang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit mga DJs, nalakad.
3: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How?
4: Tiyo!
3: FM 103.9.

0: 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ng natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. By Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Does the lead prosecutor confirm the observation of the counsel for respondents while we are awaiting, respondent rather,
1: Your Honor,
0: while we are awaiting for their review of the document?
1: Your Honor, after the confirmation of the document, the prosecution will be requesting for the transfer of marking to a certified true copy, Your Honor.
0: At a later time?
1: Yes, Your Honor.
0: Noted. Counsel may proceed when she's ready.
1: Mr. Witness, ipinapakita sa iyo ngayon, may we request the assisting counsel to please show the document to the witness?
2: Not really, Your
0: Honor. Attorney Kapunan, kindly...
1: Mr. Witness, ipinapakita sa iyo ngayon ang isang dokumento na may pamagat na Administrative Order Number 11. Ano ang kaugnayan nito sa binanggit mo kanina na Administrative Order Number 11 na kung saan nabuo ang Special Task Force?
2: Ito po yung aking dokumentong binabanggit.
1: Sa pangalawang pahina ng Administrative Order Number 11, makikita ang isang lagda sa taas ng pangalang Attorney Melvin Matibag. Kaninong lagda ito, Mr. Witness?
2: Sa akin po.
1: Your Honor, may we manifest that AO Number 11 has been previously marked as Exhibit P-429, and we just want to place on record the request for the transfer of marking at a later time to the certified true copy, Your Honor.
0: Noted.
1: Kaugnay pa rin ng Administrative Order Number 11, Mr. Witness, ano ang komposisyon ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
2: Ito po ay binubuo ng iba't ibang division na pinamumunuan po ng aming pong team leader na Deputy Director for Operations at dalawa po na assistant team leader sa pamumuno po ng assistant director namin for investigation at assistant director for intelligence po.
1: Nabanggit mo ang team leader at assistant team leader ng Special Task Force. Sino naman ang mga miyembro ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
2: Your Honor, hindi po sino kundi ito po ay mga grupo, specific units po. Isa na po rito ang National Capital Region Division namin, ang Cybercrime Division po namin, ang aming pong OCTD, Organized Crime Transnational Crime Division, ang TID po at ang CFD.
1: Mr. Witness, nabanggit mo ang National Capital Region Division. Ano ang dahilan at isinama ang National Capital Region Division sa miyembro ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
2: Sapagkat ang pag-iimbestiga po at ang continuing surveillance ay tungkol sa banta sa kaligtasan po ng ating Pangulo at ang primerong opisina at tirahan po ng ating Pangulo ay nasa National Capital Region, kung kaya naman po ating pong isinama rito ang National Capital Region bilang miyembro po ng Special Task Force na ito.
1: Mr. Witness, binanggit mo din kanina ang Cybercrime Division. Ano naman ang dahilan kung iyong nalalaman bakit ginawang miyembro ng Special Task Force ang Cybercrime Division?
2: Ang Cybercrime Division po ay kasama dito sa task force na ito sapagkat marami po ngayon na nabanta na pumapasok po sa ating Pangulo sa pamamagitan po paggamit ng social media platform at ang CCD po, sila po yung may karanasan at kaalaman po na yan na sapat para bantayan po ang mga bantang papasok dito sa pang-araw-araw po.
1: Mr. Witness, binanggit mo din ang Organized Transnational Crime Division. Ano naman ang dahilan at isinama ito sa Special Task Force kung mayroon man?
2: Hindi naman po lingid sa atin ng ating Pangulo ay may mga pagkakataon na lumalabas ng ating bansa at nagbabiyahe na kung saan ay atin pa rin pong tungkuli na bantayan ang kanyang seguridad kahit siya ay nasa labas sa ating bansa at ang ating pong Organized Transnational Crime Division, sila po yung merong ugnayan sa ating pong mga counterparts sa iba't ibang bansa upang ating pong maisiguro ang kaligtasan po

0: Gusto ko ang magaling yung ulo niya ba?
1: Mr. Witness, napanood mo ang video.
2: The video is still playing, I believe, lead prosecutor. Unless you want it cut already.
3: In time stop.
1: It may be cut, Your Honor.
2: I'm sorry?
1: Maybe cut, Your Honor.
2: Okay.
1: The timestamp is only 1:35:57 to 1:36:10. Mr. Witness, napanood mo ang video? Ano ang kaugnayan nito sa insidenteng tinukoy mo kanina kung saan sinabi ng Vice Presidente, gusto kong tanggalin ang ulo niya ba?
3: That is the same video that I was referring to.
1: Kanina, Mr. Witness, binanggit mo din na may sinabi ang Vice Presidente, I imagine myself cutting his head. Anong particular na bahagi naman ng video na iyong tinukoy ang tumutukoy sa sinabing ito ng Vice Presidente kung iyong nalalaman?
3: Again, Mr. Presiding Officer, may be allowed to look for the...
2: Witness may do so.
3: Thank you po. Timestamp 1:36:52 po to timestamp 1:36:58.
1: Your Honor, may we request that the same video be played, particularly timestamp 1:36:52 to 1:36:58.
2: Pertaining to the same exhibit, counsel.
1: Yes, Your Honor. Same exhibit P411.
2: Tech is instructed through the clerk of court to kindly play the video.
0: Imagine myself cutting his head.
1: Mr. Witness, napanood mo ang video. Ano ang kaugnayan nito sa insidenteng tinukoy mo kanina kung saan sinabi ng Vice Presidente, I imagine myself cutting his head.
3: Yan din po yung video ang aking tinutukoy.
1: Mr. Witness, kanina ay binanggit mo ang insidente ng Mayor Sebastian Duterte. Kaninong ulo ang kailangan nila kung iyong nalalaman?
4: Objection as an answer, Your Honor.
2: Ask and answered. Move on, counsel.
1: Bilanggit mo din ang video ni Vice President Sara Duterte. Mr. Witness, kaninong ulo ang gustong tanggalin?
4: Objection as an answer, Your Honor.
2: Move on, counsel. As an answer, the court understands and knows who said the Vice President was referring to in that video.
1: Thank you, Your Honor. We will proceed. Ano ang obserbasyon mo dito sa video ni Mayor Sebastian Duterte at sa video ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng investigasyon ng Special Task Force kung mayroon man?
4: Objection made, Your Honor. Ano ang obserbasyon mo?
2: Kindly be more specific, counsel. Although the witness is competent, kindly be more specific so that the witness can more intelligently answer the question.
1: Mr. Witness, anong koneksyon, kung mayroon man, ang video ni Mayor Sebastian Duterte at ang video ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force?
4: Objection,
1: kung mayroon man,
4: objection,
1: at
4: Your Honor,
1: iyong nalalaman?
4: Objection, Your Honor, still vague and as unanswered.
2: Witness may answer if he knows, so that we can move on. Director Matibag, kindly respond.
3: Salamat po. Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito, sapagkat gaya po ng aking binanggit na noong November 23, binanggit po ng ating BPC Presidente na meron na siyang kinausap para pumatay sa ating Pangulo at pumayag siya. Kaya ito po ang aming pong tinututukan sa task force na aming pong itinatag.
4: Objection, Your Honor. We would have to object as to the answer being non-responsive, and we would like to move, Your Honor, that it be expunged from the record.
1: Your Honor, the witness has answered already, and that should form part of the transcript of our trial today.
4: Then we move to strike it off, Your Honor.
2: The objection is overruled, and the motion to strike is denied. Let it remain in the records for the appreciation of the senator judges as to the weight they will give that particular part of the witness's testimony.
4: We will submit, Your Honor.
1: Mr. Witness, binanggit mo kanina na may kinausap ng tao ang Vice Presidente. Ano ang kahalagahan nito sa inyong investigasyon sa Special Task Force, kung mayroon man?
3: Sapagkat ito po yung amin mismong tinitingnan, sapagkat ang tingin nga po namin dito that the threat is serious, active, and continuing doon po sa banta sa ating presidente. At dahil ito ay seryoso, aktibo, at patuloy na umiiral, ay nagiging banta na rin po sa ating pambansang seguridad. Sapagkat anumang pong banta sa seguridad ng ating Pangulo ay banta po sa ating national security.
1: Mr. Witness, ano ang inyong obserbasyon, kung mayroon man, doon sa sinabi ng Vice Presidente na mayroon na siyang kinausap na tao?
4: Objection, vague, Your Honor.
1: Your Honor, the witness is very much competent. Please allow him to answer the question.
2: Witness, objection overruled. Witness may answer. Kindly move on, counsel. I think I know where you're getting at. But kindly move on toward your point. Witness may answer.
3: Ang obserbasyon po namin dito ay hindi na ito isang banta, kundi isang plano. Sapagkat ang tingin po namin dito ay ini-allusyon ng ating Vice Presidente ang kanyang planong pagpatay sa Pangulo ng Pilipinas at mga nabanggit pa ang kanyang gustong ipapatay dun po sa kanyang pagbabanggit sa kanyang press conference.
1: Kanina, Mr. Witness, binanggit mo ang investigasyon ng NBI noong November 2024. Ano ang pagkakaiba, kung mayroon man, ng investigasyon ng NBI noong November 2024 sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force na nagumpisa noong April 2026?
3: Malaki po ang pagkakaiba. Yung investigasyon po na natapos na ginawa noong November 24 na nag-iimbestiga tuwing po sa grave threat at sa inciting to sedition, ito po ay ordinaryong krimen na iniimbestigahan na sa ngayon po ay nakabimbing na sa Department of Justice para sa kanilang resolusyon. Pero ang aming pong iniimbestigahan ay sinuulit ko nga po the serious, active, and continuing threat to the life of the President which already transcend to a national security issue. Sapagkat malinaw po na hindi na ito banta, kundi isang plano na patayin ang Pangulo ng Pilipinas.
2: With the permission of the Council of the Parties, Chair would like to clarify for the record and for the Senator Judges that the investigation conducted by the NBI in November of 2025, the witness was not yet the director at that time, but he can testify as to the fact that the agency he now heads conducted the investigation, but not as to the truth of the investigations conducted at that time, but as to the fact that investigations were conducted only. You may proceed, counsel.
1: Mr. Witness, ano ang dahilan? Bakit kasama ang video ni Mayor Sebastian Duterte sa inyong sinasabi ngayon na ang bantang ito ay bantana sa national security, kung mayroon man?
4: Objection, asked and answered, Your Honor.
2: Asked and answered, counsel. Move on.
1: Your Honor, as a matter of fact, we haven't asked that question, and the witness is supposed to explain the reasons why the video was actually considered in their observation that this is a threat to national security.
2: I believe the witness already answered that any threat to the president is a threat to national security, to the national security of the country. And earlier, the counsel already asked the relationship of the video to that statement of the witness, which the chair allowed. We're already there, counsel. Please move on.
1: Bilang karagdagan, Mr. Witness, sa iyong binanggit, na issue ng national security, kaugnay ng video ni Mayor Sebastian Duterte, ano pa ang dahilan kung mayroon man kung bakit isinama siya sa pagsusuri ng Special Task Force?
3: Sapagkat dito lang nga po na makikita ng naging pagbabanta ng ating Vice President ay nagkaroon po ng tinatawag natin na epekto. It is a kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pagbabanta ay gumagaya na rin at nagbabanta. Lalong-lalo na sila ay nabibilang sa isang pamilya. That is the very purpose of the task force, to monitor all the threats na lumalabas po ngayon at sa araw-araw nga, eh meron po tayong manakitang threat sa social media, sa mga pahayag po during the mga rallies, eh tuloy-tuloy po nabanta sa ating pong Pangulo na umaabot na po nabanta sa ating national security.
1: Binanggit mo ang kinetic force. Anong ibig sabihin nito, Mr. Witness?
3: Na yung kanila pong aksyon ay nagkakaroon po ng epekto para kumilos sa mga nakakarinig, ang kanilang mga supporter, upang maghasik po ng ligalig at kaguluhan po sa ating pong bansa at hindi na nirirespeto ang ating pong konstitusyon at wala na rin pong pagtingin sa ating democratic process.
1: Ano ba ang dahilan kung meron man? Bakit isinama sa pagsusuri ang video ni Mayor Sebastian Duterte kaugnay ng Rage Coalition rally?
4: Yung presensya... Question has an answer, Your Honor.
2: Witness may answer.
3: Yung proseso po namin na yan, dun po namin nakita na sinasabi ko nga yung mga participants dito, yung po mga kilala na mga tao na nagdudulot ng ligalig at pagtutol sa demokrasya po natin. At nandiroon din po yung broadcast na yan, napakarami pong naabot na tao, nasa 600,000 plus po yung live broadcast niyan. Doon na po papasok yung tinatawag ko nga kanina na sinabi kong kinetic force, na maaaring magkaroon po ng reaksyon ng mga tao nanonood na ito na hindi po maganda at makagugulo po sa pag-promote po natin ng law and order na primero po nagawain po dapat ng National Bureau of Investigation.
1: Binanggit mo na may mga kilalang personalidad na nakibahagi sa Rage Coalition Rally. Sino-sino itong mga ito?
4: Objection, Your Honor, irrelevant.
2: Witness may answer.
3: Makita po natin doon, may mga senador din po na nandoon. Nandoon din po si Mike Defensor at nandoon po ang mga haligi po ng PDP Laban na akin po mga kakilala. Nandoon din po ang... mga iba't ibang leader sa iba't ibang rehiyon na akin na pong nakasama noon nung ako ay miyembro pa ng PDP Laban.
1: Mr. Witness, ano ang ibig sabihin ng rage kung iyong nalalaman?
4: Objection, Your Honor, irrelevant.
2: I think counsel has already made the connection between the rage, the statements of Mayor Baste, and the statements of the respondent. Witness, may answer?
3: Sa Tagalog po niyan ay galit o poot. Yun po.
2: Wala pong acronym yun, Director Matias?
3: Hindi po kasi tumutugma doon sa acronym nila dahil yung acronym nila, Reform Alliance for Good Governance. So, hindi po range eh. So, medyo malayo po.
1: May proceed, Your
2: Counsel, may proceed.
1: Nabanggit mo din, Mr. Witness, na maraming nanood ng videong ito. Ilan ang nanood ng videong ito kung iyong nalalaman?
3: Sa live broadcast po, lumabas po na nasa 600,000.
1: At ano ang kahalagahan na 691,000 ang nanood sa live broadcast ng videong ito kung mayroon man?
3: Again, ganoon na po kalawak yung nakikita natin na resulta ng pag-asik po, ng ligalig po at pagbabanta po sa kayusan, pati na rin po sa seguridad ng ating Pangulo.
1: Mr. Witness, kanina binanggit mo ang pagkakaiba ng naunang investigasyon ng NBI sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Ngayon, ano naman ang ginawa ng NBI sa pagitan ng unang investigasyon kung saan na-file ang kasong grave threat at inciting to sedition sa DOJ, February 2025, sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force na inumpisahan nung buuin ang STF April 2026, kung mayroon man?
3: Ang sa pag-alam
2: Council, you mean April 16, 2026. That's the You're referring to AO 11?
1: Yes, Your Honor.
2: Witness may answer.
3: Doon po, base po sa tanong ng mula February 25, 2025, ako po ay hindi pa NBI noon, subalit nung ako po ay nag-assume noong February 20, kasama po sa ating pinag-aralan yan, at alam naman po natin na ang mandato ng NBI ay ang patuloy na bantayan ng seguridad ng ating mga opisyalis at siguraduhin na may law and order. So, ako po ay na-appraise naman na tuloy-tuloy ang mga monitoring at consultation po at surveillance na ginagawa ng iba't ibang unit noon. Ngayon, nung ako naman po ay pumasok bilang NBI Director at atin pong pinag-aralan yung mga kaso, noong April 16 nga po, itinatag na po natin ang task force na ito upang po matutukan ang mga issue na akin na nga pong nabanggit.
1: Mr. Witness, maraming salamat sa iyong paglilinaw, kaugnay ng nauna at ng kasalukuyang investigasyon ng NBI. Kaugnay pa rin ng Special Task Force, ano ang iyong naging direktiba kung mayroon man kaugnay ng video ni Mayor Sebastian Duterte noong April 12, 2026?
3: Akin pong ipinagputos to the task force na may authenticate at may preserve itong video nito sapagkat aming pong iniisip na ito'y magiging material sa aming pong pag-iimbestiga at sa darating po na panahon na aming po itong gagamitin.
1: Mr. Witness, sino ang iyong inutusan upang ma-preserve at ma-authenticate ang video ni Mayor Sebastian Duterte na tinukoy mo?
3: Ito po ay aming naitoka kay Agent Edgar Apolonio po ng Cybercrime Division po.
1: Ano naman ang iyong patunay na ang videong ito ay na-preserve at na-authenticate ni Agent Edgar Apolonio kung mayroon man?
3: Ako po ay nakakuha ng kopya ng affidavit of authentication na ipinasa po sa aking tanggapan at akin po itong nahawakan po.
1: Your Honor, we are requesting that affidavit of authentication of Edgar Apolonio, previously marked as Exhibit P431, be flashed. Likewise, Your Honor, we're requesting that we allow assisting counsel to present the document to the witness for confirmation.
5: Sa photocopy.

0: Mr. Witness, we are presenting to you a document entitled Affidavit of Authentication. Ano ang kaugnayan nito sa Affidavit of Authentication ni Agent Edgar Apolonio na tinukoy mo kanina?
1: Ito po ang Affidavit of Authentication na aking pong binabanggit.
0: We manifest, Your Honor, that the same has been previously marked as Exhibit P431. Sa pahina 2, makikita isang lagda sa ibabaw ng pangalang Agent Edgar Apolonio. Mr. Witness, kaninong lagda iyan kung iyong nalalaman?
1: Kay Agent Edgar Apolonio po.
0: Mr. Witness, paano mo nalaman na ang lagdang iyan ay lagda ni Agent Edgar Apolonio?
1: Noong po ito'y sinumite sa aking opisina, siya po ay aking ipinatawag at tinanong ko kung siya ang gumawa at kung lagda niya po ito. Bukod po doon ay marami na po akong naiutos na ipa-authenticate sa kanya at iba pang dokumento na siya po ang lumalagda. Kung saan nagkaroon na po ako ng familiarity doon sa kanya pong lagda.
0: Maraming salamat sa iyong paglilinaw. Ngayon ay puntahan natin ang investigasyon ng Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente. Ano ang mga ginamit niyong batayan? Kung mayroon man sa inyong pag-iimbestiga sa Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente?
1: Consistent po sa ginagamit po ng Protective Intelligence Methodology ng Secret Service ng Amerika. Dyan po sa tinatawag natin na if there is a threat to a known personality, meron po silang mga pamantayan at doon din po namin ibinasa itong pamantayan na ito. Lima po ito na pamantayan namin pong ginamit.
0: Mr. Witness, binanggit mo na meron kayong ginamit na limang pamantayan. Ano-ano itong mga limang pamantayan na binanggit mo?
1: Una na po dito yung pattern of violence po.
0: Bukod sa pattern of violence, ano pa kung mayroon pa?
1: Yung pong gravity at seriousness po ng isa pong pangyayari.
0: Anong sunod dito kung meron pa?
1: Yung pong identity and identifying characteristic po ng involved po doon sa pangyayari.
0: Bukod sa identity, ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man?
1: Ang isa po rito ay yung kakayanan po at kapasidad po ng nabanggit po na subject po.
0: At bukod sa apat na iyong nabanggit, ano pa ang inyong ginamit na batayan kaugnay ng investigasyon na ito?
1: Yung pong tinatawag na motive o motibo at intent po ng personality po.
0: Mr. Witness, balikan natin ang pattern of violence na una mong binanggit kanina. Ano ang inyong sinuri? Kung mayroon man, kaugnay ng pattern of violence ng Vice Presidente.
1: Sa tulong po ng aming pong special task force ay aming pong binalikan ang mga pangyayari na yan naman po ay lumabas na tinatawag namin sa media ng mga open source intel namin. At doon po nakita namin yung isang event nung mayor pa po ang ating Vice President Sara Duterte na meron pong isang sheriff na gustong gawin ang kanyang tungkulin na atas po ng legal na atas ng korte na magpatupad po ng demolition order. Subalit hindi po ito nagustuhan ng noon ay mayor at kay Vice Presidente, kung saan ay tinawag po niya yung sheriff at pinagsusuntok po sa mukha itong sheriff na ito.
0: Mr. Witness, binanggit mo ang isang insidente ng sheriff na pinagsusuntok sa mukha. May ipapakita ako sa iyong video.
2: Noong July 2011, habang nakaupong mayor ng Davao City, sinapa ni Vice President Sara Duterte ang isang court sheriff.
0: Ito ba ang insidenteng tinutukoy mo?
1: Tama po, yan po.
0: Bukod sa insidente ng sheriff na sinuntok ng Vice Presidente, ano pa kung mayroon man ang inyong sinuri kaugnay ng pattern of violence ng Vice Presidente.
1: As part of our investigation, kami po ay nakakakuha ng mga dokumento related po dito sa aming inimbestigan kung saan we got hold of a affidavit of a dati, ito pong dating police ni Sir Arturo Lascanas na self-confessed member ng DBS na kung saan doon po sa kanyang affidavit na yan ay atin pong nakita at inilalarawan po at sinasabi nitong ni Arturo Lascanas na ang Vice Presidente mismo ay kasama doon sa Oplan Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang, at dito rin po niya sinabi na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media ay kidnapin na lamang yung mga subject po, mga Cebu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o nagtitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry na kung saan natagpuan po later nitong Laud quarry na meron po mga biktima ng extrajudicial killings.
0: Mr. Witness, nabanggit mo ang affidavit ni Arturo Lascanas. Nasaan ang affidavit na tinutukoy mo?
3: Objection, Your Honor. May we know the relevance of all these questions?
0: Your Honor, we are establishing the pattern of violence. And this is very much relevant.
4: Witness, may answer?
1: Sa pagkakalam ko po, ang affidavit na ito ay nakasubmito po sa International Criminal Court na sasalukuyan po dumidinig ng kaso ng extrajudicial killings po.
0: Kaugnay pa rin ng affidavit of Arturo Lascanas? Nasaan ang kopya nito kung mayroon ka man?
3: Meron po. Objection, Your Honor. The witness is not competent to provide an answer on an affidavit that he did not execute.
0: Your Honor, may I respond?
4: Lead counsel may respond.
0: Your Honor, this affidavit of Arturo Lascanas can be considered as a declaration against interest. He's saying in the affidavit na siya ay hitman, na siya ay bahagi ng Davao Death Squad. And under the rules, Your Honor, this may be considered also even with respect to third party. And in this particular case, Your Honor, the Vice President, the respondent, is the third party.
3: Just a rejoinder, Your Honor.
4: Counsel for the respondent.
3: Then we would have to object to that, Your Honor, because it will be Mr. Lascanas, if at all, who has the personal knowledge. We're already going into the contents of such affidavit, and the witness is incompetent to testify on that.
4: Shall we make a ruling? It is of no moment that it is a declaration against interest. Again, it is not an exception to the hearsay rule. It's certainly not a declaration against the interest of the witness. However, the court will allow it as part of the testimony and narration only of the witness, not as to the truth of the allegations of fact contained in the affidavit of Lascanas, just as to the fact that the affidavit went through the office of the NBI director, that he knows of the affidavit, but certainly for the information likewise of the senator judges, not as to the truth of the allegations stated in the Lascanas affidavit. Witness may answer.
3: Your Honor, we will submit, but we register continuing objection.
4: The continuing objection of the counsel for respondent is duly noted and entered into the records.
0: Mr. Witness, kaugnay pa rin ng affidavit ni Arturo Lascanas. Nasaan ang kopya ng affidavit na ito?
1: Meron po akong CP.
4: Counsel, witness already answered. He said it is in the ICC, I believe.
0: Your Honor, I am pertaining to his actual copy.
4: You may proceed, counsel. Witness may answer.
1: Nandito po sa akin, daladala ko po yung kopya ng affidavit.
0: Your Honor, may we allow the witness to take from... to present his own copy.
4: Witness is allowed to produce a copy he is referring to rather in his testimony.

0: respect, Your Honor. For this...
1: Established in the investigation of the NBI regarding the so-called grave threats that they are investigating. But the chair will nevertheless remind again the senator judges, as requested by counsel for the respondents, that this is only as to the fact that Las Cañas executed a document that they used in their open source investigation, not as to the truth of what was read. It was only identified for easy identification by the senator judges, subject to that limited understanding. And I think, counsel, that should be enough for now, insofar as establishing your desire, rather, to establish so-called pattern of violence. Kindly move on already to the other grounds for investigation.
0: Just one last manifestation.
1: Counsel for respondent is recognized.
0: Well, in that case, Your Honor, with all due respect again, then it is like we believe certain portions of the statements as read by this witness, because we are already mentioning about a pattern. So in other words, Your Honor, we give credence, Your Honor, or value to the statements that were read, which is highly improper, and we would like to object to that, Your Honor.
1: We did not give credence to it, counsel. We merely allowed the witness to testify as to the evidence he used and or considered in his investigation, which actually has not yet borne fruit, unless he will testify to the contrary later on, as I believe the investigation as of this moment is still ongoing. But let it end at that. Counsel, please move on to another point.
0: Your Honor, but register your continuing
1: objection. The continuing objection of counsel for respondent is duly noted and entered into the records. Counsel, lead counsel for the prosecutors, kindly move on.
2: Your Honor.
1: I presume you will go through the five pillars of investigation of the NBI.
2: Yes, Your Honor.
1: Kindly proceed to the next point, the gravity or seriousness aspect.
2: May I just request, Your Honor, that the last portion read by the witness be submarked as P435B. Thank you, Your Honor.
0: So ordered. Objection, Your Honor.
1: Continuing
2: Maraming salamat sa iyo, Lilinaw, kaugnay ng pattern of violence. Ngayon, puntahan natin ang gravity at seriousness ng banta. Mr. Witness, ano ang inyong sinuri kung mayroon man kaugnay ng gravity at seriousness ng banta?
3: Unang-una na po rito kung sino yung pinagbantaan, sino yung sinabing papatayin. At dito po natin makikita na dalawang pinuno ng dalawang sangay ng ating gobyerno, ang dating speaker at ang pangulo ng Pilipinas ang pinagbantaan, kasama na rin po ang unang ginan. Kaya para sa amin po ay mabigat at seryoso po ang pagbabantang ito.
2: Bukod sa nabanggit mo na pinuno ng dalawang malalaking sangay ng gobyerno ang pinagbantaan, ano pa ang inyong sinuri kung mayroon man?
3: Mismo ang Vice Presidente na po ang nagsabi na paulit-ulit na no joke, no joke. At pati pag tiningnan po natin yung kanya pong press conference noong November 23, 2024, makikita natin sa kanya na seryoso ang kanyang pagsasabi nito.
2: Bukod dito sa binanggit mo na sinabi ng Vice Presidente, no joke, no joke, ano pa kung mayroon man ang sinuri mo kaugnay ng gravity at seriousness ng banta?
3: Tinignan po natin yung mga kanina katulad ng video noong October 18 at nung, yung pong kanyang video noong November 23 at nasundan pa po ito noong November 26 na sinasabi niya at kinukumpirma na seryoso ang kanyang pagbabanta at siya ay meron ng kinausap at pumayag para patayin ang Pangulo ng Pilipinas.
2: Bukod sa nabanggit mong tatlong video, ano pa kung mayroon man ang iyong sinuri kaugnay pa rin ng gravity at seriousness ng banta?
3: Para sa akin po, hindi na ito talaga banta kundi isa na pong confession ng kanyang plano na pagpatay po sa ating Pangulo. Sapagkat makikita naman natin na sinabi niya na meron akong kinausap at pumayag ang kumausap para patayin ang Presidente.
0: Objection, Your Honor. The witness already is providing conclusions of law, Your Honor. May we ask that it be stricken off the record?
2: Your Honor, may I respond to that?
1: Counsel for the prosecutor may respond. Rather, the lead prosecutor may respond.
2: Your Honor, the witness is testifying as to what transpired during the investigation of Special Task Force. He's testifying on the observation, appreciation, and findings of the Special Task Force. And this is the very purpose of presenting the testimony of NBI Director Melvin Matibang.
0: Short rejoinder, Your Honor.
1: Counsel, may give a rejoinder?
0: Part of the witness's response is the use of the term confession, which is a legal term. The witness is a lawyer. He knows exactly what he's doing, Your Honor.
2: Nevertheless, Your Honor, that is the testimony of the witness, and that should be considered by the impeachment court.
1: The presiding officer should rule, let it stay in the record as part of the narration of the witness, but not as to a, for the senator judges not to consider it as a conclusion of law, notwithstanding that the witness is the director of the NBI and there is a lawyer and a former dean, that is still not to be used by any of the senator judges as a conclusion of law as to the fact in issue in this impeachment court. Witness, may answer?
2: Bukod sa pinanggit mo, confession, ano pa, kung mayroon man, ang iyong sinuri, kaugnay pa rin ang gravity at seriousness ng banta.
3: May tuturing po natin ito na mabigat at seryoso. Sapagkat alam niyo po, ang NBI, meron po kaming mga local foreign counterparts na sa investigation din na patuloy namin pong nakakausap at nakakaugnayan. At kasama po rin aming pinag-uusapan ng mga pangyayari sa kanilang lugar, sa ating lugar, at napapag-aralan po kung paano kami magkakaroon po ng collaboration at pagtutulungan. At kung saan po sa amin pong pakikipag-usap rito ay atin pong napag-usapan ang tungkol po sa ginawang pagbabanta ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo sa ating Pangulo. At lumalabas po sa aming mga usapan na sinasabi na ito ay seryoso na pagbabanta. At sinabi pa nga na kung sa kanilang jurisdiction ito nangyari, maaaring hanggang ngayon, ay nakakulong ang nagbanta na Vice Presidente o maaaring natanggal na sa pwesto ang Vice Presidente na nagbanta sa Pangulo.
2: Maraming salamat sa iyong paglilinaw kaugnay ng gravity at seriousness. Puntahan natin yung pangatlong batayan, identity. Mr. Witness, ano ang inyong sinuri kung mayroon man kaugnay ng identity ng pinagmumula ng banta?
3: Ito naman po ay malinaw na na-establish na ng identity at hindi naman po ito itinanggi. Paulit-ulit naman na inamin na ang nagbanta, ang pabausap ng papatay ay ang ating pong Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte.
2: Bukod sa Vice Presidente Sara Duterte na tinukoy mong pagkakakilanlan ng nagbanta, ano pa o sino pa kung mayroon man, Mr. Witness, ang inyong sinuri dito sa pag-aaral ng identity o pagkakakilanlan?
3: Sinama na rin po namin dito ang tuloy-tuloy ng mga banta kahit na po ng mga ordinaryong individual. At kasama na rin po dito ang patuloy na banta po nabanggit po ng ating pong Mayor Bastet Duterte po.
2: Puntahan naman natin ang pang-apat ninyong batayan, capacity. Ano ang inyong mga sinuri kaugnay ng capacity to execute threat?
3: Unang-una po daming tiningnan sa capacity o kapasidad ng nagturan ng pagbabanta o pakikipag-usap na sa pagpatay, eh alam naman po natin ang Vice Presidente may malawak na network. Hinata, alam po natin na matagal ding nangungkulang Pangulo ang kanyang ama po, at sila po regionally ay sila rin kinikilala dyan po sa Davao. Ibig sabihin po, marami po silang network na maaaring ibilang natin dito yung mga men in uniforms sa Philippine military po natin, sa kapulisan. Ito po ay ating ipinactor in na kasama po doon sa kapasidad na kayang gawin po ang kanyang sinabing pagpapatay.
2: Binanggit mo ang network ng dating Pangulo, ganun din na ang ama ay dating Pangulo. Binanggit mo ang network ng Vice Presidente. Ano pa ang inyong sinuri kung mayroon man kaugnay pa rin ang capacity ng pinagmumula ng banta?
3: Alam po natin, kanina nabanggit ko na yung pagiging kasama sa pagtatatag ng Davao Death Squad, at alam naman natin kung ano ang kakayahan ng Dapit Death Squad na pumatay ng mga tao through AJK. Ibig sabihin po, pag atin ito ay binilang, kasama po ito sa kapasidad ng ating Vice Presidente na maisagawa po ang kanyang plano.
2: At bukod sa inyong pagsusuri dito sa Davao Death Squad, ano pa? Kung mayroon man ang inyong sinuri, kaugnay pa rin ng capacity ng nagbanta.
3: It is also public record, nakikita naman natin po sa mga balita ng mga Duterte, maraming pag-aari ng mga baril. At alam din naman po natin na they are well connected financially para matustusan ng may sagawa ang kanya pong plano na pagpatay po sa Pangulong Duterte.
2: Bukod sa binanggit mong pag-aaring baril at financial connections, Mr. Witness, ano pa, kung mayroon pa, ang iyong sinuri, kaugnay pa rin ng capacity ng nagbanta?
3: Karugtong po rito yung Vice Presidential Security Group, yung BPSG na tinatawag natin, na alam natin na sa ngayon ay napakarami pong membro na isang tawag lang ng ating Vice Presidente ay nandiyan dyan para tubugan po sa kanya pong mga instructions.
2: Mr. Witness, puntahan natin ang panglima ninyong batayan. Motive or intention. Ano ang inyong mga sinuri kung mayroon man? Kaugnay ng motive at intention ng nagbanta.
3: Una-una po, at nasasad naman ito sa ating pong bata, sa ating konstitusyon, na kung ang Pangulo ng Pilipinas ay mawawala, mamamatay, ang susunod po na uupo by succession ay ang Vice Presidente. So pumapasok po ito sa motibo at sa intention.
2: Bukod sa ang Vice Presidente, ang papalit kung mawawala ang Presidente, ano pa ang inyong sinuri kung mayroon man, kaugnay pa rin ang motive at intention ng nagbanta?
3: Dito na po namin sinundan yung tinatawag namin na sunod-sunod at magkakaugnay na pattern na nangyayari. At kaya po namin paulit-ulit na sinasabi na ang banta sa Pangulo ay banta sa ating national security. Sabagat makikita po natin na it's creating chaos, yung kakaroon po ng kaguluhan, sunod-sunod po na pagtuligsa sa gobyerno. At yung mga ordinaryong mamamayan na nga po, makikita natin patuloy pong nagbabanta sa Pangulo. Katunayan, marami po kaming monitoring sa social media ng mga banta namin pong sinusundan sa siguridad po ng ating Pangulo.
2: Maraming salamat sa iyong paglilinaw sa limang batayan na inyong ginamit kaugnay ng investigasyon ng Special Task Force. Kanina'y binanggit mo na maging ang ordinaryong mga tao ay nagbabanta na rin sa buhay ng Presidente.
0: Question, Your Honor, may we know the question?
1: Allow the counsel to finish. She's not
2: finished. I'm laying the basis. Binanggit mo na maging ang ordinaryong tao ay nagbabanta na rin sa buhay ng Pangulo. Ano pa ang naging obserbasyon mo na may kinalaman sa naging banta ng Pangulo, ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo?
0: Objection on the use of the word banta, Your Honor.
1: Witness already used that word. Counsel is simply referring to the words used by the witness himself already at this time. Witness may answer.
3: Napansin ko nga po na tumaas ang antas ng kaguluhan sa pamamagitan po. Doon lamang po sa social media, kita-kita natin. Meron po mga panahon na nating pong Pangulo ay nasa isang event na live. Meron po mga magko-comment na barili na yan. Meron pong mga video na nakuha ng ating CCD na mayroong nagkakasa ng baril, at ang reference din po ay isang bala lang to sa ulo ng Presidente. So yan po yung kapansin-pansin na nagdudulot sa atin ng panganib sa ating Pangulo at sa ating pong pambansang seguridad.
2: Pagkatapos ng mga nabanggit mong obserbasyon sa inyong investigasyon, ano ang inyong ginawa sa Special Task Force? Kaugnay pa rin ang inyong investigasyon sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo?
3: Malinaw po ang mandato ng Special Task Force. At ang mandato po nito ay patuloy na bantayan ang seguridad po ng ating Pangulo. At hindi lamang po para bantayan ang seguridad ng Pangulo, kundi hanapin at ma-identify kung sino ang kinausap ng Vice Presidente para po patayin ang ating Pangulo.
2: Binanggit mo na bahagi ng inyong ginawa ay hanapin ang taong kinausap ng Pangulo. Ano ang inyong napag-alaman kung mayroon man kaugnay ng tao na kinausap ng Vice Presidente upang patayin ang Pangulo, ang First Lady at ang former Speaker?
3: So ngayon po, ang aming pong investigasyon at ang task force is a continuing and active investigation of the threat to the President. Mayroon po tayong mga leads natin po sinusundan at katunayan, we already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy dun sa taong kinausap ng ating Vice Presidente o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente.
2: Mr. Witness, binanggit mo yung persons of interest upang mas maunawaan tayo ng mga kababayang nanonood. Ano ang ibig sabihin mo ng persons of interest?
3: Ang ibig sabihin po nito, itong mga taong ito ay maaaring magbigay linaw o makapagturo sa identity ng taong kinausap o sa pangyayari ng pag-uusap o yung nga po, maaaring sila mismo ang nandoon o sila mismo ang kinausap. Kaya po ito tinatawag na persons of interest. Hindi po nangangahulugan na sila na mismo ang kinausap gaya ng aking pong sinabi.
2: Kaugnay pa rin ang binanggit mo na mayroon ng persons of interest. Mr. Witness, ano ang pagkakakilanlan ng mga persons of interest na tinukoy mo?
3: Respectfully, Mr. Presiding Officer, kinalulungkot ko po pero sa akin po katatayuan bilang MBA Director, hindi ko po maaaring isiwalat ang pagkakakilanlan o pagkatao ng ating mga persons of interest na ito sapagkat gaya ng aking sinabi, this is a continuing and an open investigation po sa nangyari po na pagkontrata sa pagpatay sa ating Pangulo.
2: Mr. Witness, matagal nang iniintay ng sambayanan kung sino ang taong kinausap ng Vice Presidente. As a matter of fact, maging ang ating iginagalang na mga senator judges ay nagtatanong din kaugnay ng pagkakakilanlan ng taong kinausap ng presidente. Ano ang dahilan kung mayroon man? Bakit mo sinasabi, Vice President? Bakit mo sinasabi na hindi ito pwedeng i-disclose o isa publiko itong mga persons of interest na tinukoy mo?
3: Alam po ninyo, maraming kadahilanan. Tayo po ay nasa law enforcement. Kapag ang ganito pong bagay na it's an open and continuing investigation na ating isisiwalat, unang-una pong mangyayari rito ay makukompromiso po ang ating investigasyon. At may lalagay po sa alanganin yung pong ating mga tinatawag na informants o assets na nasa ground na nagbibigay po sa atin ng human intel na tinatawag. At kasama na rin po rito na yung pong aming capability to have successful operation ay makompromiso sapagkat baring hindi na po kami pagtiwalaan ng aming pong mga pinanggagalingan na source. Pangatlo po, it will violate the right of privacy po ng mga individual na ating natukoy na persons of interest. At meron din po itong kaparusahan under the administrative code na kung ang isa pong information ay confidential, secret or top secret, hindi po ito pwedeng ibahagi basta-basta sa publiko. Ito po ay exception din sa freedom of information under po sa Memorandum Order No. 15 po ng ating pong Pangulo.
2: Mr. Witness, binanggit mo ang maraming dahilan kung bakit hindi mo pwedeng i-disclose itong pagkakakilanlan ng mga persons of interest. Baguhin ko yung tanong, anong pagkakataon meron, kung meron man, na maaari mong ibahagi sa impeachment court na ito ang mga persons of interest na tinutukoy mo?
3: Alam po ninyo, kahit dumating yung punto na matukoy na natin kung sino ang kinausap, we have the right to protect yung pong aming mga informants. Sapagkat ang pinoproteksyonan din po namin dito ay ang institusyon ng NBI. Subalit ito po ay patuloy na pagsusuri at report na rito lang na ginagawa po ng National Bureau of Investigation. Katunayan po, nandirito po sa akin yung mga report ng task force tag as confidential. Kaya pagpamanin po ninyo na talagang hindi ko po ito pwedeng ibahagi na pampublico.
2: Ano-ano yung mga...
4: Counsel correspondent is recognized.
5: We are considering already the length of time. Can we just ask for a 5-minute recess, Your Honor?
1: Actually, I'm about to do so as soon as the counsel for the lead counsel winds up.
2: I'm about to conclude.
1: As soon as the direct examination is concluded, the chair will declare a recess before we proceed with your cross. Would that be okay, counsel?
5: Okay, Your Honor.
1: Counsel may proceed. Witness may answer.
2: Mr. Witness, ano yung mga papel na ipinapakita mo kanina?
3: Ito po yung patuloy na pag-uulat, mga minutes ng meeting at mga intel report po na nasagap kaugnay po sa ating isyong pinag-uusapan.
2: Kaugnay ng mga persons of interest na hindi mo pwedeng isiwalat, iyan ba ay bahagi ng mga papel na iyong ipinapakita?
3: Kasama na po ito.
2: Mr. Witness, I'm about to conclude. Ano ang nalabag ng Vice Presidente? Kung mayroon man.
5: Objection, Your Honor.
2: Kaugnay ng banta niya sa buhay ng Presidente. Your Honor, this is still part of the investigation.
1: I will have to sustain the objection. It would call for a conclusion of law, and as admitted by the witness himself, the investigation is ongoing unless he has concluded it already. Kindly rephrase, counsel.
2: I have no further question, Your Honor.
1: If there are no further questions, given that it is 4:03 and given that we start, it's been 2 hours already, as agreed, Chair will declare a 15-minute recess. We shall resume at 4:18 for the cross-examination of the counsel for respondent. We are in recess. Witness is excused for the meantime and may exit the witness box.
6: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. Sample Plus Gold.
7: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthan Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthan Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Visio Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Visio Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: The Secrets of Health.
4: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examen yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kapermiha ginatuyo. Sa mentalidad na ito, inom ko kafe para hindi ko matuyo.
0: Santhon Plus Gold.
4: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka. Kasi lang, nakatulogin man ko. Nga nga do kapoy lang ko gyapon.
5: Oh.
4: Na daw hindi mayong akon gyapon pamatsyag o ayos ang kondisyon.
6: Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
4: Malabo, Sir Josel, yung mo sa nipipensaro, yung mo sa nga memorya.
5: Permi ka lang nag, ano?
4: Nag-lag?
5: Loading?
0: Santhon Gold Coffee Mix.
4: And then, aray, Sir Josel, kung kayo sa, manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing, huwag lang sa bagong gising.
5: Oo.
4: Kapin pa kung kulang yung tulog. Kay irritable, Sir Josel. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms sa ginatawag kakulang sa tulog. Memory problem. Microsleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasing focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imusin resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan posibleng magkado sa malala nga balatian.
0: Santhon Plus Gold.
4: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikaugalingon. Basi, may ara kita sina ang mga signs. Kumusta ho na aton ng aton sa pagtulog kada gabi.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Yes to Health!
9: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
4: Kaya hindi mo naton mapunggan ang magpangape. Kapit pagid bala, Dr. Erwin, kung may sakit ka. Kundi patong bawal, dito kagid na namitan mag sa gitilaw.
0: The Secrets of Health.
4: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
5: Mm-hmm.
4: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
8: Yes!
10: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
4: Ang Santhon Gold, yes. May ara sing mangustin.
10: Mm-hmm.
4: May ara sing beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagid sini kang papatamis niya is stevia.
10: Save. Wala kontra kung taas imo blood sugar.
0: Premium D3 Coffee Mix.
10: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The Secrets of Health.
4: mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na yes. Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. E ding duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
8: Yes!
10: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
3: The Secret of Health.
0: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. Santo Gold Live Testimony.
1: Linan nyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
11: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
0: Premium D3.
12: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Ibili sa mga butika.
0: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Redel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Southon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
1: Ibili sa mga butika.
3: Maayong nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
4: Edukasyon.
3: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
4: Edukasyon,
3: edukasyon
4: para sa ikayong lawas.
3: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula, kag pagpalamanog sini. Agod aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hico, umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog, kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae man lang nagabusong laki way man. Arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sa nga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sa mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa nga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang caps ang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dutayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santone. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
5: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City. Ang
1: sugod nga pag-inom ko sang Evergreen Herbal Capsule, natula palaminhod sang akon nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong nga pagpupo.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee, mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
5: Mga katropa, exa

0: committee hearing coverage of XFM Philippines.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santo Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabatchab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patchab ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
8: Girl,
7: di mo kailangang magtiis. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
8: No more!
7: Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santhon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
13: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
14: Santhon Plus Gold.
15: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
14: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Santhon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Santhon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
18: Vision Next! Marami na ang natulungan!
19: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
18: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
21: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
20: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
6: Go! Let's get it!
4: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
6: Uh-huh.
4: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
8: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
20: Sister Pain.
22: Si Michelle Legare, isa-

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: malinis na kuto. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni Lilo.
3: Sa ako

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
3: XFM.
4: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
5: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
6: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
7: The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
0: Santhon Plus Gold.
8: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Santhon Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Santhon Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. Uh-huh. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Sister Pain.
18: Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabadshot ko sa isa ka si Man nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang kisak, pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag maka-

0: President or Secretary of Justice may direct the NBI to undertake investigation of any crime when public interest so requires. So hindi ba limited ang pwede niyong investigahan except that ang DOJ at President ang pwede mag-atas? That's my last question.
1: Yes. Kindly wind up. Well, is my answer?
2: Yes. Yung po ng ating listahan na yan.
3: Mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah, sa mga kutipan ni

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult a doctor. Pagpili sa mga butika.
2: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
3: Po yan sapagkat we have also our primary role to make sure that law and order is being promoted through the NBI din po.
4: Senator Cayetano Canavel of the second round, later or tomorrow, since I believe Attorney Matibag, Director Matibag, forgive me, will still be here for the continuation of cross. Senator Judge Rafi Tulfo thereafter, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Rafi Tulfo, you have, I believe, one question, right?
5: Actually, two questions, Your Honor.
4: You may proceed, sir. You have 2 minutes, actually.
5: Ako na-stress na ako kanina. 5 minuto ako. But anyway, going back to Ronald Mas, what was the justification of the NBI back then when Mr. Ronald Mas was arrested without warrant?
3: Well, they consider po that the threat is live. And alam nyo nga po, yung sinasabi na lahat po ng threat, ay hindi po, ito po yung siniseryoso.
5: So may nag-order sa na-arrest when si
3: I don't have that recollection. Hindi ko pa alam, but it was, the arrest was made by the regional office po of Region 1 po.
5: So would you admit now na illegal yung ginawa ng NBI noon na pag-aresto kay Ronald Mas na walang warrant?
3: Well, si Ronald Mas po was released precisely the reason why meron pong lapses po dun sa procedure.
5: Okay. Would you also consider na the fact na merong ginawang pagbabanta si Baste Duterte na similar dito kay Ronald Mas na dapat umaksyon din yung NBI tulad ng pag-aksyon nila sa isang guro?
3: Yeah, katunayan, yan nga po yung aking binabanggit na tuloy-tuloy po yung investigasyon sapagkat alam niyo po yung warrantless arrest, lesson nga po dyan kay Romel Masyan na dapat po kasi immediate po yung pong pag-aresto. Pag yan po ay lumipas na, hindi na po tayo pwedeng mag-aresto under the law sapagkat papasok po ito sa illegal arrest po.
5: Last na lamang, so make a comparison ngayon. Bakit yung isang guro na nagbanta kay Dato Pang Duterte agad inaresto at bakit itong isang vice president na nagbanta kay Pangulong Bongbong Marcos hindi inaresto ng NBI?
3: I can only second guess po na maaaring may pagkakaiba po ng proseso o tinitingnan po ang administrasyon ng panahon na yun at ng panahon po ngayon.
5: Maraming salamat po.
4: Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Senator Judge Pangilinan is recognized. You may proceed with your intervention, sir. You have 2 minutes.
6: Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang gabi, Ginoong Direktor. Kanina tinatanong sa inyo, no, yung usapin ng trust rating. Na mas mataas yung trust rating ng Vice President kaysa sa Presidente. Bilang abogado, tinanong sa iyo ito kanina, may kinalaman ba ang approval sa trust? Kung mas mataas ang trust rating, ibig sabihin wala ng betrayal of the public trust?
3: Well, wala po. Sapagkat sabi ko nga, sa akin pong pananaw, sa akin din pong kaunting eksperyensa bilang isang political advisor din po, yung ating pong mga survey is only a snapshot na mga pwedeng nangyayari. Alam naman po natin, ang tinatanong dyan, ilan lang o magpipili ng lugar kung saan po gagawin yung survey, hindi po natin pwede itong maging basihan sa pag-imbestiga sapagkat pagkada

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Sunthorn Gold.

0: FM. Santon Gold
1: Live Testimony. Wanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold, eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: bibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para
6: wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa

0: Strong Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Wednesday!

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pop-mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
6: Sa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Meribel Isa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting!

0: exciting, bro.
1: The Secret of Health.
2: Kung kulang ka permiso sa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa ni mabantayan na examen yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permiso ang kafe. Kaya permiso yung natuyo. Sa mentalidad na ito, ninom ko kafe parang hindi ko matuyo.
1: 7 Plus Gold.
2: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man. Kung ang ado kapoy lang ko gyapon.
3: Oh.
2: Na daw hindi mayong akon gyapon pamatsag wise ang kondisyon.
1: Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
2: Malabo, Sir Josel, yung mo sa nipipensaro, yung mo sa nga memorya.
3: Permi ka lang naga, ano?
2: Nagalag?
3: Loading?
1: Sample Gold Coffee Mix.
2: And then, Sir Josel, kung kayo sa... Manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising.
3: Oo.
2: Kapiyan pa kung kulang yung tulog. Kay irritable, Sir Josel. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problem. Microsleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Wala kasing focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imusin resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan, posible magkado sa malala nga balatian.
1: 7 Plus Gold.
2: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikaugalingon. Basi, may ara kita sina ang mga signs. Kumusta ho na aton ng aton sa pagtulog kada gabi.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Classy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Yes, to health!
2: Mag-inom ka mo sa Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sa Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, konvolyo mang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: The Secrets of Health.
4: Kaya hindi mo naton mapunggan ang magpangape. Kapit pagid ba na, Dr. Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan mag sa gitilaw.
3: The Secrets of Health.
4: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
4: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So ma-suggest na ton sini sa ila Dr. Erwin, na muring Premium D3 Coffee Mix.
1: Yes!
5: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
4: Ang Sunthone Gold, yes. May ara sa mangustin.
5: Mm-hmm.
4: Nga may ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insini kang papatamis niya is stevia.
5: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
3: The Secrets of Health.
4: Mas labi nga gina-recommend na ton sa mga nagaedad na,
5: yes.
4: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. E ding duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes, to help!
5: Ari na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix. Same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian. Ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
3: The Secret of Health.
6: Sample Plus Gold.
7: Prosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Sunthone Plus Gold.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Sunthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Sunthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
10: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
11: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
13: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Introducing the Turbo.
16: Turbo.
15: Once you start using it, you feel that power. the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
8: Go! Let's get it!
15: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
8: Uh-huh.
15: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: Sister Pain.
18: Si Michelle Legale is

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sa Santhon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: XFM.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: the pain. Ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: Vision X Plus? Check!
1: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani. Isa ka ba

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santacule. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: Mga katrupa, excited!

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Sanson Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid.
6: All-in-one sa presyong magkaan.
7: Sanson Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: SFM!

0: paglikod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inobis ang Sistapain.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
2: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting. Dali lang pala.
0: Naaman.
1: Nalamot lang ko ang nakita ko. Ah.
0: Ano nakita mo?
1: Walang tawablay tsura mo sa
0: wala man naglisik,
1: monitor.
0: Wala man naglisik itlog ko.
1: Wala man.
0: Anong tsura ko sa monitor? Kay ako man na iya.
1: Ikaw ang gani.
0: Ako galing.
1: Do pare tsura.
0: Do bago lang na ordinan.
1: O gani.
0: Among ginabalabas na nagkaedad ta. Naga, ang imo bala forehead. Naga ano.
1: Nagalapad yun man.
0: Hindi, nagalafor.
1: Hindi ah, kapakilala na naayangalapad kadutaan niyo.
0: Really?
1: Oh, yes.
0: Sa ako ng mga kadutaan, aralan sa kuko. Dirty.
1: Yuck.
0: Yuck. Yeah, welcome tanaan-tanaan nga XFM Radio Station sa Bugos nga NIR kag Panay Island sa Roa City Capiz. Mabatian kita sa XFM 106.5 with katropang
1: Shemaine
0: Rojas,
1: Noel
0: Neil sa Bacolod, XFM 103.9 Bacolod with katropang
1: Jidre
0: Correct! Balaan mo ha? Ili-ili mo di gurong amon nga. Ili-ili mo di gurong account ko ay.
1: Ang ano?
0: Ili-ili mo di account sang XFM di o.
1: Wala ko na yung black kong ginapabalo ko ni Chris kaya hindi tayo mag-duty.
0: Sa Kabankalan, XFM Kabankalan, 106.1 with katropang
1: Paparudel.
0: Correct. Sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Are you sure?
1: Alex.
0: John Ray. Sa Kalibo, XFM 96.5 Kalibo with katropang
1: Shemaine.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Noel. Sa Antique, XFM Antique 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: James Dean. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Are you sure?
1: Bibi Ron,
0: are you sure again?
1: Yes.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM San Carlos 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Correct. Sa Sagay, mabatian man kita sa 87.5 sa radyo, kag sa telebisyon, analog, channel 13, and IPTV, digital, channel 29, via Star Cable, EB Magalona, Silay, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante City.
1: Yes!
0: Sa mga gusto mag-intra sa phone pala programa as alas 12 sa tungang gabi, pwede nyo na masave ang among nga mga numero sa Smart
1: 0912-0076-793.
0: Sa Globe, 0915-8311-431. 0915-8311-431. So, ano ito? Isubong adlaw gani na?
1: Adlaw, we are already Wednesday.
0: Are you sure?
1: Tuesday. Tuesday.
0: Kabatong ka lang sa komisyon mo. Kadali ka na po ulit.
1: Today is Tuesday, July 22. 22, good man. 21. Budlay ko nula di kalendaryo na tulod ah.
0: Tiyano ginaman, July 22, July 21.
1: 21.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Adlaw sang?
1: Adlaw sang Tuesday.
0: Parilis ko yung mga komisyon sa katapusan bulan sunod ah.
1: Wow.
0: Kaya kakalipat ka dahil mas sa mga kapot kakwarta. Nga mali-malion ka dahil yun. O kung palipat-lipatan mo lang kaya nahunos naman sa GCash.
1: Ay, wala ah.
0: Ay, sino kayo i-interview tagay sa aga? Si Miss?
1: Miss Ivy Violan.
0: Wow. Te, may pang Jollibee ka ay?
1: Yes, tomorrow. Thank you, Ivy.
0: Miss Ivy, salamat po sa ano sa time para makipag-usap kami sa inyo nung kaninang umaga.
1: Yes.
0: Oh, diba?
1: Sa susunod na linggo, I am trying to contact with Miss Sarcy Emmanuel.
0: Ay, mayo lang kayo sign off sa Domingo.
1: Ha?
0: Sign off sa Domingo?
1: Sa susunod na linggo.
0: Amo gani.
1: Ti, hindi mo na yung siringi yung linggo nga Sunday. Kay, magsiringi kay linggo, pwede na siya week.
0: Oo. Oh. Diba?
1: Sa susunod na...
0: Ti, ari man sa ako ng yabi sa transmitter.
1: Ha?
0: Ari man sa akong yabi sa transmitter.
1: Tuhod ka sa...
0: I-sign off ko sa Domingo. Ha? I-sign off ko sa Domingo.
1: Ati ho ah.
0: Ang oras, 25 minutes after 9 o'clock. Comment lang ka muda sa Amon FB Live Troy Tisoy 2.0. Mabalik pa ang phone pal. Ginadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog, tindog pa.
0: Oh.
1: Dumanta, dumanta.

0: Buzz or Buzzo.
1: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan na, Miggy!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
6: Mission X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: Nabala ni Rija kung sa din lang astapos nga mo, no? Balik na sa phone, palo po nyo si Katrop Android Isoy.
1: Katrop Android silang ka.
0: Buwa po na LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa magusto magwapagwapo. Makakapi ka na, healthy ka pa.
1: Kaginadulong man sa aton sang Santon Plus Mangustin and Malunggay Capsule. Pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa mga bukol-bukol sis kag tumor.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo katawag. Now na! XFM call and text line!
1: 0912-0076-793
0: 0915-8311-431 0915-8311-431 Yahoo! Mayong gabi sa kay Joy Kapasilan, Lee Fardigno, binayaan sang Barangay Alihis, Bacolod City, kag ginagreet niya si May de la Cruz kag Arjen Saura. Request ko dayon sang nandito ako. Nandito ako para sa ila. More power. Nandito ako para sa ila. Te, mayaday ah.
1: Mayad eh.
0: May caller kita sa line number one. Good evening.
1: Hello?
0: Hi? Ah, ragali. Hello, good evening. Sino ni? Ay, wala signal. Manami pa naman tani ang huni ka. Tingog na. Hello?
2: Hello.
0: Ay, ara, ara. Maintain lang ha. Pangalan?
2: Beth. Manalilo.
0: Si Beth?
2: Bell. Manalilo. Nakatawag ako na sa inyo.
0: Ah, si Bell gali. Si Bell. Bell. Din si Luilo, Ma'am Bell?
2: Okay lang.
0: Sa diin si Luilo.
2: Second place.
0: Ah, sa Grand Plains. Okay. Ma'am, ang imo radyo, i-mute lang anay. Sa cellphone lang pamati. Okay na?
2: Sa cellphone.
0: I-mute lang imo nga sa cellphone lang pamati sa amon nga tingog ba lang nga naghahambal sa imo. Ang imo nga radyo kon monitor na sa Facebook, i-mute lang para hindi ka maulihi.
2: Okay.
0: Okay na. Pila na edad mo, Belle? Bo, buwas pa tayo sa tuwang gabi. Makabati isang sabat niya. Ya.
1: Hello?
0: Belle?
2: Hello?
0: Pila na edad mo?
2: Nakatawag na ko na isang ligay.
0: Pamati, ang bala na isa pamangkot. Bala, pila na edad mo?
2: 56.
0: Pila. Ah, 56. May bana pa ni o kung balo patay, balo buhi?
2: Patay na.
0: Ah, sang-san o lang?
2: Mag-11 years.
0: 11 years o kung 11 weeks?
2: 11 years.
0: Ah, 11 years. Nga na patay sa wala masagin patay.
2: Makinila, ito yung katong siya eh.
0: Oo, nga na patay sa hao.
2: Sige, gusto ko nga nila kay masakit ah.
0: Ang masakit. Tapos ginsakyan mo pag yun, nadayo na lang.
2: Wala na eh.
0: Ah, wala na gali. Wala. Pila bilog bata nyo? Alima, dol.
1: Wow, ama pisan ka man gali, no?
0: Ano work mo da sa Grand Plains?
2: Ano naman, ito ang nalawag ko sa inyo. Ang
0: gabi, ambot, ah, namangkot kami yagani ko. Anong work mo da? Ya, ah. Nga ginapadumdum. Mugin nga wala na kami gani kadumdum. Ano work mo da?
2: Sa sudut kang balay ah.
0: Nagagawa man kong kaisa?
2: Oo.
0: Ah, very good. Mayo na, mabalanta eh. Kung nagagawa siya kung kaisa.
1: Correct.
0: Kaya kung sa sulod balay lang tanan, ano na ni ayan ang iyang itsura, mungha.
1: Oo eh. Basilap si Una eh.
0: Tinong tuyo mo sa amo ni Dolphy sa mga gabi nga nakatawag si Ma'am Bell?
2: Ano na, kay... Kung nagkakamate ko sa inyo, si nagkakalingaw man ko sa inyo, nga duha.
0: Ah. Kung sige-sige ho, no pagina, duha lang na ang pasingatuan mo. Maluyag ka sa akon o kung mapabira ka kay Dolphy? Tuod man.
1: Oh yeah, wala kami na tiyag lahog.
0: Kay makawiwili kami ya balang daan kada gabi. Madalman ka gijaya sa amon, lalabot na madalman ka, pakalaman ka pag ni Dolphy.
1: Te, ano si mo?
0: Te, pili ka na sa din ka sa madalman o kung makalaman?
2: Wala na.
0: Ah, wala.
2: Wala na sa duwa.
0: Wala nagakalam?
2: Wala na.
0: Wala nagakalam?
1: Wala
2: nagakalam
0: niya? Ay, wala na may gatukri mo. Pero kung may gatukri pala, makalam pa na iya, oh, Bel.
2: Hello?
0: Ay, wala na may gatukri. Pero kung may matukri na iya bala, makalam pa na siya.
1: Amugid.
2: Hindi,
0: nalibya. Gusto mo itry?
1: Bel?
2: Hindi
0: na sa akin na mag-try.
1: Wala ka na gigana, mamana? Ha?
2: Wala na gigana, enough na kuya.
1: Oo, okay, kung tani, kung mamana ka pa, hindi ka mamana sa ang apelido nga Latibaya.
0: Kaya kalain sa ngayon mo apelido. Biskan lat na lang gani. Ang mga in-check na balang apelido, di ba? Mga hu, o mga luy, lat, muna. O, te, iya pangalan si Bel, tapos iya pamanahon.
1: Lat.
0: O, te, nami again. So, ano man ang aton isuryahan sa mga gabi, kay total, hindi ka naman mangita sing pamanahon. Tapos, nag-aisuryahan na kita sa mga tatlo. O, anong topic ta? Ano pamangkot mo sa amon? Basi masabat pa man lang.
2: Ano lang kuya, request lang ko
0: pwede. Bawang naglabot pa ito sa isa ka oras ng Isuriana, request ka man ang gali.
1: Request ka man ang gali.
0: Nung title, sang kanta?
2: Some Hearts Are Diamond.
0: Ano ko na, Dol?
1: Some Hearts Are Diamond.
0: Ah, Neil. Neil, no? Si Neil. Atong technician sa ano? sa Ruas.
1: Ruas. Ah, ano naman?
0: Neil, ano to gani man? Hearts, Diamond, no? Ah, si Chris Norman, gali. Si Chris Norman? Oh, si Chris, some hearts are diamonds.
1: Oh, sa makulod niya si Chris.
0: So mo lang ng tuyo mo, ma-request ka lang, ma'am.
2: Okay.
0: Sige, ma'am, play ko. Play, i-play ko dugay-dugay ha. Makuha pa kami color isa. Ngarang mangita, gid. Thank you.
1: Oh, salamat, gid.
0: Good night. Bye. O, tawag ang iban sa 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: O kung sa 0912-0076-793.
0: Kay wala pa kami gani kasugod. May pasayod na dayon. Mulat kami ha. 0915-8311-431 kag atong 0912-007-6793 kag padayon lang sa pag-intra sa amon nga Santone and XFM libo-libong papremyo. Kung sa diin kamo makaangkon sang 3,000 pesos nga cash, baka lang kamo sang Yes 12 products pareho sang 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, and 5 sachets of Santon Gold Coffee Mix. Then, isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, kagpirman nyo, kagihulog sa mga official drop boxes located at XFM station sa Negros, kag Panay Island. May caller sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
3: Good evening.
1: May gabi.
0: Galuya. Oh. May caller.
3: Dali. Ay, dugay-dugay, mapagsik na ko.
0: Mapagsik ka na. Nga, nagatigbaliw ka man kada oras. Ngalan mo, sir?
3: Iglaw. Si Leo.
0: Si Leo, dali lang. Nga naka-mention ka nga hidlaw. Nga, anong may ara sa aton? Nga tatlo, nga nga mambal ka nga na hidlaw.
3: Ano, DJ?
0: Ano nang gambal man? Imo na?
1: Undi ah?
0: Ang yaguro. Ano nga ambal mo? Ah, ito malang ambal mo nga nahidlaw ka sa amon. Nga nahidlaw ka, gid. Nga naano ka?
3: Ay, nahidlaw ako sa inyo. Magbugtong-bugtong.
1: Ano naman ang bugtong-bugtong? Sige.
0: Din ka gani, Leo?
3: Kwartero, kapis.
0: Ari, taga-kapis.
1: Nadumduman ko na sa amunisang wala nakasabat sa kalfot.
3: Ang tawag mula ko?
0: Oo. Kay?
3: Ay, padayon nun.
0: Padayon na lang, bugtong-bugtong.
1: Sige, bugtong-bugtong naman ta.
0: Kay ma-preparar kami. Sino mauna?
3: Sige.
0: Sino mauna? Ikaw?
3: Ako.
0: Ikaw? Sige.
3: Pwede.
0: Pwede, pag gusto'y ginawa mo na. May buhot ka naman, ha?
3: Sobra sa buhot.
0: Oh, sige, tira.
3: Isa kagabi nga paungot, aga na kagmagabot.
0: Klo.
1: Kloana ya.
0: Klo.
3: Ay kadagab ina no.
1: Amo na gani.
0: Amo gani, klo.
3: Ay da mo na. Isa kagab ina paungot, aga na kagmagabot.
1: Klo gani.
0: Kay kami klo.
3: Aklo.
1: Oo.
3: Ang klo ni mahaba.
0: Mahaba.
1: Bibiron?
3: Mahaba.
1: Bibiron ka bata?
0: Chupon?
3: Wrong.
0: Chupon?
3: Wrong.
0: Dali lang, gid. Wala labot sa malaba. Ano pa, gid, ang additional nga klo?
3: Matiga.
0: Hmm? May taliwis, ne?
3: Matiga.
0: May taliwis, ne?
3: Hindi.
1: May kalokalo.
0: May ano, ne?
1: Ha?
0: May giring, ne? May giring. Oo.
3: Pwede na kong kiringon eh. Pwede na kong hindi.
0: Dali lang.
3: Pwede na hining-hining.
0: Ano ni sa bagay ni? Bagay?
3: Bagay.
0: Bagay siya, Dol. Gamit, no?
1: Gamit ko nung agin tublok sang gab eh.
0: Hindi. Gin ano to kayo, Eliot Mamangkot?
3: Isa kagabi nga paungot, aga na kagmagabot.
0: Isa kagabi nga ginpaungot, aga na gingabot. Dolph, ikaw anay, Dolph, kay pangitao mo ng answer niya. Hindi ta magsuko, hindi ta ni masabat, ha?
1: Nang... Ano ganit pa namawag sa niya? Muskitiro?
3: Wrong.
0: Larong Japon, daw perdita.
1: Ano
0: to ganit? Isa kagabi.
1: Naging paungot. Aga naging galbot.
0: Aga naging gabot. Ano ni man? Lagi na?
1: Sa sulod balay?
3: Yes.
1: Sa sulod balay.
0: Ah, kabalo na ko ah.
1: One,
0: ano ni sa?
3: Maraming na nga.
0: Ano ni sa pertahan eh?
3: Yes.
0: Trangka!
1: Tama. Trangka.
3: Ay, umos na nga. Control mo. Okay man.
0: Sabi mo, may isano kami, ha? Oh, ako naman, dason si Dolpe. Ari ay.
3: Okay,
0: ari, ako naman ay. Ari ay. Ang dagat, ginputos ang langit. Ang langit, ginputos ang tul-an. Ang tul-an, ginputos sang bulbul. Ang bulbul, ginputos ang panit. Sabat.
3: Lubi.
0: Final answer.
3: Isa lang.
0: Final answer.
3: Lobby.
0: Final answer.
3: Lobby.
0: Are you sure?
3: Lobby.
0: Are you sure?
3: Lobby.
0: Lobby?
3: Yes.
0: Hindi mabawi.
3: Lobby.
0: Balik tarang lobby. Balik tarang lobby. Balik tarang lobby.
3: Lobby.
0: Balik tarang lobby.
3: Bilo.
0: Bule.
3: Ay, tama.
0: Oh, ba?
3: Bule. Lobby.
0: Pero tsakto ang imo sabat. Wow. Tay na ta. Tay na.
1: Oh,
0: sabtan na. Patas sa tanga doa pero may ari pa. May... May harap ako spare si Dolpe. Okay, Dolpe naman.
1: Oh. Anong ara? Oh, sige. Anong ara sa likod mo nga ara sa atubang ko?
0: Ano ang ara
1: sa likod mo nga ara sa atubang ko?
0: Oh, sabat. Leo.
3: Ang sa likod, ara sa likod ko.
1: Eh, ano?
3: Buli.
0: Oh, buli. Buli. Nasabat man. Mo na na.
1: Anong ara sa likod mo nga ara sa atubang ko?
0: Oh, sabat?
3: Ano?
1: Ano?
3: Dumi. Ang sabat.
1: Te, party mo na sa sanglawas
3: ka.
1: Ha?
0: Ano? Ano ka na? Sirit ka na?
3: Sirit.
0: Ako masabat.
1: Sabta.
0: Oh, liwat, mangkot.
1: Anong
3: nga? Solid, solid.
1: Anong nga?
0: Nagsirit ka na, hindi na mag-intra, pamati ka na da.
1: Anong nga sa likod mo? Anong nga sa likod mo? Nga sa tubang ko.
0: Sa ako na masabat?
1: Oh, sige ah.
0: Oh, ikaw.
1: Ah,
0: ikaw.
1: Sige. Oy, ikaw ko. Kaya kasi wala mo masabat.
0: Kaya wala
1: mo wala.
0: Sabat ko ha. Oh,
1: correct.
0: Oh.
1: Siya yung wala kasabat.
0: O oh, gani, wala sa kasabat. O, oh, patas sa tatlo.
1: Patas sa ta, patas sa.
0: O, oh, balik naman sa imo, amigo. Leo, ikaw naman.
3: O, oh, sige.
0: O. Oh.
3: Sana lang.
0: Sana lang.
3: May itong mabulbulon na pula mo si Karon.
0: May itom nga bulbulon mapula busikaron. Tama?
3: Busikaron.
0: Tama?
3: Yes.
1: Rambutan?
0: Kung masabtan...
3: Hindi.
0: Kung masabtan ko, ano na yung aton nga, ano? Ang aton nga dealing?
1: Nga padya. Oo,
0: oh. Anong padya kung masabtan ko?
3: Makikwis na yun ko.
0: Hindi ah, kami ma ako masabat, kami ma-premium sa iyo. Nami sang uni mo ba?
1: Nami mo eh.
0: Oo. Oh. Gaan mo ko GCash ah. Liwat gani, ano to? Liwat.
3: Kuan lang.
0: Ha?
3: Ang ano lang, GCash. Agas lang.
0: Oh, sige. Ha, ah, pamangkot mo liwat. Maitong mabulbulon, mapula busikaron.
3: Oo. Oh.
0: At suwete!
3: Yeah.
1: Oh, nag-GCash kami buwan.
0: At suwete ko ni Sweeties.
1: Sweeties.
0: Te, ako naman, ako naman. Last si Dolpe ah. Ari-ay. Ari-ay, ari-ay. Tani, di yung masabtan ba? Ari-ay. Ari-ay.
1: Ako na yan.
0: Ako ah, ako ah.
1: Sige, sige ah.
0: Oh, abuhon ang color kung buhi, orange naman kung patay. Patay pero namit.
1: Eh, ano na?
3: Wow.
0: Oo.
3: Ano na?
0: Abuhon ang color kung buhi, orange naman kung patay. Patay siya, pero manamit.
3: Itlog.
0: Ha?
1: Ano?
3: Itlog.
0: Wrong.
3: Itlog.
0: Wrong.
3: Ah, alimango.
0: Ha?
3: Alimango.
0: Tanda-tanda kasi iyo. Kabalo kasi iyo. Kure-kure ko.
1: Okay.
0: Alimango. Tanda-tanda. Bilim naging ko sa iya.
3: Nag-orange yun man.
0: Oo.
1: O, di ako naman.
0: Tsakto, tsakto. May buot naging sa subong niya.
1: Pula nga bulbulon, puti kon ugumon.
0: Pula nga bulbulon, puti kon ugumon. Oh, sabat, Leo. Malod ako.
4: Ano?
0: Uleyo, ikaw na. Sige na.
3: Mapula.
0: Pula nga
3: bulbul. Mapula nga
0: bulbul. Oo. Puti kung ugumon. Te. Sabat.
3: Skin. Sigarilyo.
0: Wrong. Wrong. Wala mo na ginaugom ang sigarilyo.
4: Oo. Oh, nachop-chop mo na.
0: Kinakupang. Ado, hindi sa kasabat.
3: Hindi na.
0: Te?
4: Te, surrender?
0: Te, ano?
3: Hindi na.
4: Surrender? Surrender?
0: Surrender ka na?
4: Surrender ka na?
3: Oo.
4: Okay, wait ang may mahimo.
0: Te, ang sabat?
4: Ako pa masabat. Masabat, oh, kuya.
0: Sige, sige.
4: Oh, ako masabat. Hindi ka na magsabat, Leo?
3: Hindi na.
4: Gay ko klo?
0: Ha?
4: Prutas?
0: Prutas.
4: Ang sabat.
0: Oh, sabat.
4: Rambutan.
0: Correct.
3: Ginaw mo ang mga agila mo ang bagay dito.
0: Uy! Dasang laluan. Hindi wala. Oh.
4: Bulbulon pa na.
0: Ano gusto mo? O gumugumon ko mani mo?
4: O asa talas 12 ah. O ikaw pagid ah. Hindi na, nasurrender ka na. So, wala may nagdaog sa aton. Puro sa nan, ano, it's a tie.
0: It's a tie.
4: O, mga ano na kita subong, mga henyo.
3: Napasadya lang tayo.
4: Henyo na kita ya subong sa mga papakot-pakot. Ay,
0: man, man. Napasadya mo kit kami subong ang gabi ninyo.
4: Te, ano request mo, Migo Reyo? Reyo, Leyo?
3: Ano yan? Ano ang marami? Hot or this or so, love song?
4: Love song lang?
0: O, oh, abig ko, ano yung kapakot-pakot na yan. Ano?
4: Nasiga man, kadugay man, imit lang.
3: Manungdom pa ko.
4: Manungdom.
3: Nothing's gonna change my love for you.
0: Wow! Para kay sinuna?
3: Para sa mga kanan pala na nagpalamati.
4: Wow! Regards dira sa mga taga-kwartero, Kapis, ha? Ara dira sa inyo naghalin ang... ang tawag ni gani henyo sang papakot-pakot sa phone pal
0: si Leo.
4: Si Leo,
3: pwede ako sharing sa Gret.
4: Gabi, abusar na ginaimo niya.
0: Oh, Gret na
4: gigo
3: sana sa tanan mga palamati sa XFM si anak ko ni Ablo sa Iloilo, si Ivan, si Angelo Karaikle Tabongman, si Rick sang Bacolod, si Canelin, kasi si Angie ang galing sa Bacolod. Nagpamati, subong.
4: Thank,
3: salamat, Gid.
4: Thank you, Leo. Regards sa mga taga-Kapis. Okay. Bye-bye.
0: Salamat, Gid.
3: Tamakian ko, Gid.
4: Play ko subong, ah. Play ko subong, ah. Terrible si Leo, no? Mga sabay sa aton na binuang, no? 9 minutes after 10, mabalik pa ang phone pala po nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kakatropang Dolphy lang ka.
4: Ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga nagapapag-on sa aton ng immune system. Tumarka mo adlaw-adlaw sang Santon Vitamin C.
0: Kaginadulong man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, ang cinnamon bark na tumanggid ka namin.
4: Bakal ka mo sa mga suki nga butika kag sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
0: Exciting!

0: sakit ng katawan?
1: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Sanfon Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Sanfon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Sanfon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Sanfon Plus Gold araw-araw.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanfon Gold Herbal Tea.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sanfon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito! Sanfon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Balik na sa phone. Palo po nyo si Katropang Troy Pisoy.
1: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan. Inom ka mo, o kung tumar ka mo, sang Vision X Plus.
1: Kag, ginadulong man sa aton sang Santon Plus Herbal Oil. Balan nyo nga makapadula sang panuhot nga akong kag panalakit sa kalawasan.
0: Ano gid bala?
1: Panuhot kag, ano eh?
0: Kag?
1: Panalakit sa kalawasan.
0: Ano na sa?
1: Santon Plus Herbal Oil.
0: Nagasin mo sa mo, imo adli ba? Na ano ka man? hindi ka sige, amo na.
2: Katugnaw.
0: Kaya yung dila, gapilo, sige ka. Hindi mo ngayon pag-ipa-deep throat.
2: Apaw lang eh.
0: Kung na mo lumur ka kagta sa imong ipon.
2: Ilumilo na iya.
0: Tawag na ka mo sa XFM call and text line.
1: 0912-0076. Liwata.
0: Liwata! Hindi ka get over? Ngayon kinakagat sa ngipon.
1: 0912-0076-793.
0: Okay, hindi mo magagda.
1: Mangiluman mo.
0: Kag ang globe na munda sa mga gusto mga lipay sa buong gabi. Istorya lang kami. 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Gina-hype ko lang ang madaugan nyo gali sa Santon in XFM libu-libong pa-premyo sa Grand Room mo tong 50,000 pesos nga cash. May 30,000, 20,000, kag pulo tanan katag 5,000 pesos. Namuna siya mga katropa. Then, kada simana, 3,000 pesos ang ilang madaugan kung magabutan ang inyo pangalan sa nagapadayon nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
1: Oh, Ted, in pa ka mo?
0: Wala ka da. Sino galantaw da sa iyong live subong man?
1: Si Andrew Abelliar sang Silay City.
0: Si Solomon Antonio Arisha nagsulod sa aton nga FB live. Mumalang ni sila. May na-notice ko nga daw nagbuhin ang nagalantaw subong. Nabuhinan sino to gani nga gabi-gabi nga naga-message gani man si to ka panghagad gani video call si Sweet Dalen
1: si ano si Manananggal wala naman
0: wala man si Manananggal nagbulos guro si ano si Ma'am Kicks Malundo
1: oo
0: nagpahuway na guro si Ma'am Kicks kay ano na alas 10:32 na tigpalahuway na gyud man subong. Tapos, ano yung muya kung magtag 10:32 na ano na sa imo?
1: Tigtilindog. Ay, di bala?
0: Tigtilindog na? Kagaho na yan, tigtilindog yan.
1: Kung kagaho na, tigkiriwi na yan.
0: Pero bala, kakapektuhan bala na ang pagtindog. Gila, binagito na muda mo o ginapinsar.
1: Oo eh.
0: Tapos, arang sako-sako, abala permi. Doon na gid yan. Doon nagtapik na lang sa nga daw panit.
1: Ano, chicharon?
0: Chicharon. Tapos, ang ato ng mga taxi drivers na ang nagapamati, ha? Kag, mga nakagrab. Tapos, ang ato ng mga... ang nagapangdulong gani isang parcel gani doon. Matawag siya na gani sila doon. Nagdulong isang parcel.
1: Mga delivery?
0: Oo, mga delivery. Tapos... may nag-order po yung daan subong mo ang mga food panda mga muna bala nan. May gabi na sa inyo ha? Most especially ang mga may cellphone pa nga naka FM pa bala may ara pa built in nga FM nga ang tawag sinag, hardware ang cellphone kay earphone lang ang kulang tapos maka-tune in na sila dahil sa FM. Pero ang mga bago subong guwa nga mga cellphone wala na dala sing FM doll. Pero hindi man ta Japon madula kay sa ilang Google Play Store i-type lang nila XFM Philippines may ara man kita dira sing audio streaming worldwide.
1: Wow.
0: Yes, basta may ara ka lang data maka-connect ka lang sa inyong mga cellphone pinaagi sa amon nga apps. Si magambal naman.
1: Magambal niya man.
0: May gambal ka dyan,
1: no? Wala.
0: Oh, makakonect ka mo sa amon nga audio streaming worldwide. Kung i-download nyo sa inyo Google Play Store, i-type nyo lang ang XFM Philippines. Kayo ma-pop up na daan tanan-tanan nga mga radio station sang XFM from Luzon, Visayas, and Mindanao. Pili lang ka mo da kung sa diin ka mo mamati. Basta kung sa Dirisobong, kung kapamati ka mo sa PhonePal, ara da naga-connect ang XFM Bacolod, Kabankalan, Canlaon, San Carlos, Sagay, Calibo, Rojas, Iloilo, Antique. Kadamo gali dol. Damo dol, no?
1: Oo,
0: grabe. Galing kay tani bala ang mga ano, ang mga telcos bala. Ila man pakapinan man tani sing free call ang data. Para magamit man dyan po ng cellphone.

0: May
1: may beer? Nga birao. Amo lagi na bunyag na amon mo.
2: Paberber ka pa, ihi lang gid puro.
1: Oh. Di ba? Bendisi mo ah. So imnon mo lang anay, tawos sa pangihi mo amon na pagbunyag.
0: Okay ah.
1: Beer man na sa Japan, di ba?
2: Yeah.
1: Eh. Oh, tuod na beer.
2: Oy, ah, tuod na.
1: Oh. Nang lapit na lang ah.
2: Ano na?
1: Ang isa sa paid ka promo, di ba la?
2: Aw, ah. Naka-standby na sila.
1: Amo gede.
2: Pila gani ilang madaugan gani?
1: 5,000 pesos.
2: Ikaw nagambal sin ah. Basi i-adjust mo na 3,000, manabon kayo 2K.
1: Ah, tood.
2: Tapos ano pagid? Tapos ano pagid?
1: Ba't gani mo? Onye pa utso.
2: Tapos ano pagid?
1: Mga gadgets.
2: Apa?
1: Yan, groceries.
2: Oh.
1: Hotel, ipa ka muna.
2: Damo gali aton panghata.
1: Oo.
2: Sige. Pabayron ta, anay siya sila advertisement ah.
1: Amo gede.
2: Luka mo, siniswerte.
1: Correct.
2: 1037, i-save nyo na nga daan namon number para sa pagbalik namon, pwede lang mo katawag anytime. Ang sa smart namon,
1: 0912-0076-793.
2: Tag 0915-831-1431. 0915-831-1431. Mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
2: Ining XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Sanzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sanzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.

0: Hi!
1: Padaya kita si Giapon sa programa nga Phone Pal, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
2: Kaginadulong man sa ito sang Clear Skin Herbal Soup, kutis porcelana na, kutis artista pa.
1: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Dol,
2: yes.
1: Mahal naman liwat ang gasolina.
2: Gani man. Baho, 1 kid, 11 pesos kilang ginsaka.
1: No. Tapos, ang ilan abala nga mga gasolina, stock pa man nila. Paghambal ang masaka, saka man sila dayon.
2: Kung magpanao gani.
1: Dugay-dugay pa.
2: Dugay-dugay pa. Tapos naman, kwan lang, sininsilyo lang ang ila panao.
1: Oo, te. Batian ko tugay ang iban. Nagpatugong sila sa isa ka gasoline station pagkatapos tubig na kunong ginatugong sila motor.
2: Nga ano natabong na tubig na tugunong daw. Ang padamo, makunong sila nag ano?
1: Ba siguro ang gasoline station, i-ano na siya, i-transform na siya into fire station.
2: O kundi gani, water refilling station. Ay na ano.
1: Ano to yan ang guwasa to sa ilang motor?
2: Oo eh.
1: Nga tubig ang ginbutang. Pero basi pala maswertihan abi no? Basi bala nag-trend error sila. Sige, testing talaga tubig lang yung unod sa nga ton, nga tangke. Eh, pangtugong tanay sa motor. Pero kung magsigisigi man ang lagang, magsigisigi sila patugong sa aton, so meaning effective ang tubig.
2: Correct.
1: While kasaka ang kasaka sa iban nga mga gasoline station ang price ng gasolina, di kayo na try and error ta naman nga tubig, gali effective ang Japon sa mga salakyan, mapanubo ta.
2: Mapanubo na niya
1: obrahon ano,
2: eh?
1: Tatagpulo ang kadalitro. Diba?
2: Oo eh.
1: Ay na ano. Kung maano pala nga bino, basi may magic mo lang ang tubig, pwede mo lang magasolina.
2: Gani. Kung sa bagay, nadiskubrihan na ni sa isa to sa una ka. Ano.
1: Tapos, ay abot na lang eh. Te, magsinaka naman doon, nagbalik naman to sa ligad doon, yung papaway lang, tapila, mga pila lang kabulan, tapos saka naman liwat. San o kita bala mangin malinong ang aton tagsa-tag sa ka mga lugar?
2: Nan, amo na dang pamangkot.
1: Kaya nga ari abi, nag-matter gidiya ang mga lideres ang nagkalain-lain nga pungsod sa bilog nga kalibutan. May mga ipokrito, may ara mga lideres nga mananamian sila yang sagad ka pinangaway sa iban nga mga pungsod.
2: Nan.
1: Te, ang kada wala bay ginhatag sang Ginoo nga ang tanan-tanan nga ang tanan-tanan bala nga country kumpleto na sa tanan nga mga resources ang kinanglanon sang tao, di ba? So may ara gid nga mga pungsod nga damo sa ila ang gasolina, may ara naman ibang damo ang gold, may ara naman ibang damo ang ila lugod. Mamo na bala. So kung sa isa lang tani or kada kung gin alalapod bala nga sa kada pungsod palaryos lang tanan nga personal sa Pilipinas kompleto kita sang resources para sang gasolina pinaka kinanglanon gyud sang tanan-tanan ano pag idabi basta mo na bala wala na guro may ma inagaway kag mag pang-away pa antes makuha ang resources sang isa ka pungsod no
2: kung sa bagay galing diba? Gati kun mag-amo na siguro nang
1: kay para bala ko mag-inaway giman sila kita hindi lang tayo affected ya kisigisigi lang tayo Japon sa pagkabuhi mo kay sa mambal na ibang tao ay nakapoy nagiguya nga mabuhi sa sininga kalibutan
2: ba
1: pila na lang ang ako na kinitaan mahal pang gasolina saka naman ng pliti ang panty na lang gini mo us-us kadagab
2: eh
1: di ba
2: yes.
1: Bisan ano pa kadako sa imo nga sweldo sa imo ginaobrahan.
2: Mm-hmm.
1: Kung sumaka na gani ang tanan-tanan, lagi ta dami may imo apektado gitu ya tanan.
2: Kasi guba ang budget mo.
1: Ma-realign ka naman sa imo nga budgeting.
2: Correct.
1: Di okay lang natani kung nagasweldo ka tag 100 mil kada bulan. Bisan na gani ang magsweldo ka pa 100 mil kada bulan.
2: Eh, ama ko na.
1: Kaya kung tumaas na ganing gasolina, mambal mo lang ng mga negosyante, wala, taday ay may himo. Kay sala nyo na nga nagsalakyan-salakyan, kamo nga pwede man ang malakat.
2: Nan. Kaya ikaw bilak tabi alin. Bakit ko makulod, be?
1: Pwede ah.
2: Oh.
1: Pwede ah.
2: Oh.
1: Malakat na yan kung gustuhon mo, gid. Basta kung kapuyon ka, pwede ka lang niya kapahuway nga may dala ka ng airbed nga, yeah. Mapandungan-dungan na tulog o diyan ay mga isang oras, tapos may pagkaon na dala may tubig. Okay na niya, maabot ka ginaya sa imo yung katuan. Lakat mo gani ang ano. Lakat mo gani ang Poblasyon 1 pa doon sa Ulchagay.
2: Sa una eh.
1: Sa basta lalaki gani gahulat.
2: Correct yan.
1: Te anong mayo ta sin ang mayo ta sin ni Tani Obrahon ang ato ng mga impeachment ta Tani kagung ano-ano man dang inyo ginasakuan. Abi ulik din niyo manibi ang mga consumidores nga apektado sang gasolina be.
2: Sa bagay.
1: Hindi na ka muna sagad, abay kakawalwal na sa kung ano-ano. Kaya daw wala. Gindi ka puslanan, kakadong atong ginapambayad din sa mga politician nga niya.
2: Bro, mapalaro man Japon ang Pilipinas.
1: Nga aman.
2: Sa totood lang.
1: Kay?
2: Kay sa record.
1: Oo.
2: Kita may pinakadamo nga kutsukotsira. Oo, totoo. Hindi ka pala mapalaron.
1: Hindi na karon Pilipinas kung wala sing mga ano, mga Marites, di ba? Dira man tayo nakilala, damo ko chokochero, ko chokochera. Pagkatapos, amo na bala, hindi ginaya madula sa ato ng chismis na ginatawag. Bali built-in na naya sa mga Pinoy ang chismis. Nagapagibabaw ginaya ng adlaw.
2: Hindi na naya karon Pilipinas kung wala ko chokochera.
1: Amo na gani ang balko. Kato-kato bala sa Japan, kay maglabay kasi ilang iskinita, wala ginaya makita ang nagatambay.
2: Na.
1: Puro sana nag-aululubra.
2: Amugid.
1: Dili sa aton, ari o, masurvey ka da o. Aga-aga pa lang, may nagakaon na mangga, tapos ang sungan, nagabula na sa yoyawanay ka. No, tupad bala, ikaw to bala kagabi. Batian ko naman nga may nag-
2: May nagkama mo na o.
1: Dili, gabi, yeah. Ipalapit sa mic. Babo! Tapos si Rodolfo gabi. Kumutan nang do ano man ginaurom siya nga nagamal sa
2: Gadam ko na sa kung ang ginakuga sa ah.
1: Pero ang iya upod ng pagsunod sila bala na di parahan kung lalaki man pero gamal sa Kita nyo, hindi nyo ginaya matupungan ang talent niya sa mga itchosero, itchosera sa Pilipinas.
2: Amugid siya eh.
1: Ate, doon na naman niya sa ato ng mga Pilipino. Hindi na nakaroon Pilipino kung ito may ligchismis. Amo na
2: gani.
1: Ano pagkit ba yung lugar ang mga nagachismis ha?
2: Ha?
1: Ay, abib mo, hambal mo ang Pilipinas. Oh. Mga chismoso, chismosa. Ang mga taga-Japan, ga-chismis man.
2: Ba?
1: Ah, oo.
2: Bago ka lang ito gambal nga siling mo.
1: Sa iskinita to ya. Wala may ga-chismis.
2: Oo.
1: Pero wala ko yung naghambal nga sa opisina, may naga-chismis o kung wala. Sa opisina yan namin, kuya.
2: Ba?
1: Oo. Ga-chismis man sila. Galing kay ano lang, ng sign language lang.
2: Mga apa? O sa totoo lang ha. Kundi ang mga apa, hindi ka, wala tayo ga-discriminate ha.
1: Oh.
2: Ang mga apa, hindi ka hambal.
1: Oo. Oh.
2: Pero sa Book of Records bala nga mga
1: ano? Ano na nga Book of Records na? Guinness? Book of Records, Guinness? Ang mga muna?
2: Oo. Ang muna, be. Nga ang mga apa pagali ang pinakagahod nga mga tawo
1: kung makahambal sila
2: kay bisan hindi sila kahambal ti ang ilang kamot amo ang gina di ba
1: kay dinda ang gahod da nga term kay silent pala na iya
2: hindi gani literal
1: okay
2: sila ang pinakagahod
1: so parehas man sa aton normal nga makahambal no galing kay ti mas talkative sila the way sa ilang sign language abe mamo na kaysa sa naghambal gid.
2: Yes.
1: Pero depende nagadepende sa personality sang kada tawo kay ti may ara man makahambal nga hindi man palambal ka tama ipuson man di ba?
2: Kung sa bagay.
1: Ngamo man ang mga apa pero galing kay mga apa hindi ta ginaya mahalata nga naghambal kay sign language lang gani.
2: Amo na gani that's why they are considered the noisiest.
1: Ano na nga world of record na ang imong ano reference?
2: Amo na siya sa ano?
1: Ano sa ngalan sa world record na? Book world record?
2: Ha?
1: Ano ngalan?
2: Recording company. Hindi ka pa na. B. FIBA record.
1: Masasarad jo kaya gani, ha? Bago kaya mag, ano ya, magambal, kagiambal mo ng imo nga mga references, nga parte sa mga apa, dapat may ginakaptan kaya na iya nga research paper. Kaya ang nagagawa na karoon niya daw, paras man sa ginambal mo, kutsu-kutsu lang. Ah, di ba?
2: Yes.
1: Sabi mo ah, makalusot ka sa ako na may mga book world record ka pa. Ano nga lang sa book world of record?
2: Viva record gan.
1: Kikwa mo pa ang Max na huya ka pa?
2: Ang?
1: Viva Max World, Viva Max Book World of Record.
2: Super nab na yun.
1: 5 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone, balobon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Gag, si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil, ang pinaka-epektibo nga balanyos para sa ginapanuhot, kag nagapalanakit ang kalawasan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Kagara man ang Sis the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa mga nagapanalakit nga kalawasan.
1: Ining XFM, Katropa mo.
2: Excited!

0: na pagbabawas ng timbang ang gusto mo. Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin. Pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Buhi pa. Buhi pa pero do gagnas na.
1: Unagnas ang buhok.
0: Ano ba na buhi-buhi ka pa? Pero yung mo buhok gagnas na. Para sa taga-pututan, Iloilo bala?
1: Oo.
0: Oo, ngawat sa Tiangge. Kasi siyempre, subong uso-uso na ginang CCTV.
1: Oo.
0: Ang headline sa balita, upaw na ngawat sa Tiangge, kita sa CCTV.
1: Na sige pa nga, what pa mo?
0: Ginsapungan niya pa ang CCTV, pero kita na saya eh. Ano ang advantage ng CCTV? Ilabi na gid kong nakasangat sa babaw bala. Kaya iti, kung hindi ka magpurong-purong, makita.
1: Makita, gijaya eh.
0: Ang iba naman niya, para-paraan na lang ginaya. Ila ginaya purungan ng ila itsura. Pero...
1: pero hindi sila makilala.
0: Hindi sila makilala, pero ang ila naman panghulag, kag kung may tupad balay, kag ganyan chismosa, mabalaan ka man dyan po.
1: Mugit eh.
0: Amo na hindi ka mo mag-commit sing pangawat-pangawat nga na. Kay, bisikan nakapurong ka mo tuod, kag dira man lang ka mo sa palibot, amo gina ang inyo halungan ang mga human CCTV.
1: Nan.
0: Kaya may CCTV na nga daan. Kung hindi pa ginya maklaruhan sang CCTV na ginya gani ha?
1: Oo.
0: Pero maklaruhan ka mo ya sang human CCTV.
1: Correct. Si Marites yung si Marisol.
0: Nan. Kompleto gina sila. So, halong gid ka mo. Kag, kung ano plano nyo sa buong gabi, hindi yun na lang daan pagpadayo na. Kay kung madakpan ka mo gani, mamana ang iba na may hibi-hibi malang dayon. Tapos, ang iba na, patasan na lang nila sa prisuhan. Kay total, sa prisuhan ko no, may pamahaw, panyaga, panyapon, dol.
1: Yes.
0: Nakagi ka priso, gali?
1: Ha? Sa una.
0: Tuon?
1: Kuan pa to, ah?
0: Ha?
1: Simpo ba ito, dakpanay, curfew?
0: Ah, so na ano kagid dyan gali? Yan na karsel kagid.
1: Pero wala ko yan nagtinir nga. Sali nga nagtinir kagid dyan. Ano yan?
0: Mga binulan abi sa kabulan.
1: Uy, minuto lang to gani.
0: Oo, abi ko gani kung nakasuhan kasing act of lasciviousness.
1: Tani, kung naging padugay ko nila.
0: Huwag yung padugay kanila. Laban-laban, nauubo si tanan mga lalaki at pinirisoy,
1: correct.
0: No?
1: Lipay sila. Lipay man ko.
0: Uy, abiyo mo bala sa prisuhan bala? Ang pare sa inyo mga LGBT, may harap bala special treatment sa mga lalaki. Ang iban gani, ginapakasan, gina sila sa sulod.
1: Depende.
0: Tuod! May nakita ko na sa, ano, may nakita ko na sa, ano to gani, nga ano man, nga documentary, nga diriman sa, Philippine-based man siya.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga agi sa sulod, maayo ang pagtatar sa mga piniriso nga lalaki. Kaya tungod nga do ginakabig man sila nga babae sa sulod. Kag hindi sila ya ginapareho sa mga lalaki nga kung pusangan ka, mapusangan ka dayon. Mm-hmm. Ang mga agi to ginaagawan magani ka mga lalaki.
1: Amo na gani nga singko depende kay may isa man to ka ano nga.
0: Depende sa kaso guro kung bago sa magsulod ya sa karsel.
1: Kaso depende man sa kaso mo.
0: Oo, pero kung namin ko bala kung ati siyempre, ang mga piniriso, guro mayaran na sila guro mga initiation niya kung pagsulod kag depende sa kaso. Pero kung ara ka na da, kag lawig-lawig, gid yung imo nga sentensya, muna na eh, nga ang tatar sa mga piniriso sa imo nga mga dugay na manda, reyna ka man to ya sa sulod.
1: Ati ikaw, reyna eh.
0: Oo, te, may plano ka mapapriso?
1: Ha?
0: May plano ka mapapriso?
1: Basta wala na kasiguhay. Kung pangay lang. Wala kang siguhay. Ayawan na pa ka mo.
0: Hindi amagi ka ginaya ano? Sa initiation rights. Gani, kay tungod nga, depende man na kung ano makumit mo nga kaso. Diba?
1: Tingon ng kaso mo, pinangupang ka na lang.
0: Rape na iya.
1: Ha?
0: Rape na.
1: Tingin gusto yaman.
0: Ha?
1: Kung gusto yaman, rape again.
0: O, di, siyempre, di ba, may ara man kita ya gani. Sing, ano, justice system gani.
1: Amo na
0: biska
1: gani.
0: Biska nagsultanay ka mo, te, paano to karoon ang imugin tandog, minor. Tapos ginpursos ang parents nga ipapriso kagid. Pero ang minor ya, ginistorya mo na gano'ng nagpasugot. Pero ang parents, kay ang ilang ginbasihan, kay minor gani ang guy. Tapos gintandog mo, ikaw bi si Rodolfo, tinapamatbatan ka nga imo kaso, amo na bi, corrupting minor. Na mo na. Te napriso ka na. Di siyempre pagsulod mo na pamangkuton ka o anong kaso Rodolfo Alacapa anong kaso? Ano sabat mo?
1: Nangupang.
0: Hindi ako corrupting minor.
1: Ay importante nangupang mo sa.
0: Ah, gani. Sige, masabat ka corrupting minor.
1: Corrupting minor.
0: Oh, mambala 'yon ang ano ang mayor sang silda nga corrupting minor. Total kay ari ka na dito sa sulod. Kay corrupting minor ang imo nga kaso.
1: Pues siya naman ko pa nga.
0: Hindi. Corrupting adult ka di.
1: Eh, oo gani.
0: Ti uyon mo eh, no?
1: Ha?
0: Uyon mo eh.
1: Oo eh.
0: Ako uyon ko na mapuli. Natasubong ah. Basta daw tulugon ako. 11:31, madamong salamat sa mga nag-join sa phone pal, kag sa mga nagapinamati, kag sa mga tech on duty sa mga gabi. Sa ngalan sang tanang station manager sang XFM station sa Negros kag Panay, kag sa amon boss, Dr. Emilito Uy, Boss Rems, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Mabosh. Continuous hits.
2: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap na hirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay.

0: Own Plus Cafe Max. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ang palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya na.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
7: Santhon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: XFM.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pili sa mga buki ka.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: X FM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: Mga katupa, it's

0: Exciting!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundowne Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundowne Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundowne Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundowne Vitamin C.
1: Sundowne Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sundowne kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po siyang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sundowne kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sundowne Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sundowne Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sundowne Gold Herbal Tea.
6: Sundowne Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sundowne Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Sundowne Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Sundowne Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-assist pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-assist pain.
9: Pangkalang pain.
10: Fast and safe.
9: Assist pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sistapain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Sundowne Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sundowne Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundowne Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sundowne Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Kapena, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus, Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus, Softgel Capsule. Vision X Plus, Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang

0: Patunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
1: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
0: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
1: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: XFM.

0: laging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog. Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Magsanton Plus Gold, may sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Aisel Kompletado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
2: Aasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Santon Plus Herbal Oil. Sister
6: Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit gid yakon mga kasukasuan. Mayo lang mayara na Sister Pain. Kasig lang madula dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta ka Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: Exciting, bro!

0: Exciting!
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
2: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Asa mga kaibigan ko at kababayan. Subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold. Santo Plus Coffee Mix.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: MagVision X Plus Softgel Capsule. MagVision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
12: XFM.

0: exciting, bro!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santol Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen-Jen or Pasi.
3: Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol kag vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamig kit, kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanamig man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santol Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santol Gold Herbal Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santol Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santol Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
8: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
4: Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: X. XFM.
11: FM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: to nasa dyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Extra.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape? Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Xanthan Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyo magkaan.
6: Xanthan Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: ng likod ko, talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
2: Mabili sa mga butika.
1: Santon Plus Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dilibdib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Himo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: exciting.
1: Pala kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
2: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Saan Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Rance Orbe.
1: Saan Tone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Saan Tone kag-vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier. Nabudayan, gigusang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gid ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Saan Tone kag-vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Saan Tone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Saan Tone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Saan Tone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa mga kapitan ni Lilo.
3: Sa ako

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Sanfon Plus Gold. Mabili sa mga butika.
1: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Sanfon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Sanfon Plus Coffee ka na. Sanfon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, Keeper Home Always Clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 users.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Herbal food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga bukika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM
7: Network Philippines.
8: Mga katropa,

0: Exciting Pilipinas! Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa X92.3.

Pilipinas! Good morning, Shadansi Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Good morning, welcome sa itong programa dito sa Exciting Pilipinas. Sa pangyang-adlaw sang Miyerkules, mga katrapa Wednesday na kitang adlaw, July 22, 2026. Kamusta kayo dyan? And welcome, welcome, welcome! Saliwat, good morning, good morning, good morning! Sa mga katropa natin, tinagalagatutok na sa buong dire sa programa natin, Exciting Pilipinas! Good morning! Oras natin, alas 5:01 na! Kagamat-amat na himos! Yun! Kag mga katropa, alas 5! De, dapat nagamat-amat na bugtaw ang may mga schedule. Churay, ano nga, mabugtaw ya aga sa mga wala pati. Sige, tulog-tulog na yan. Pero sa mga katropa, talupang doon nga tinaga. Inulan, aga pa. Yes. Kaya mga katropa, ang ato nga pag-ulan, mga katropa, dala inisang thunderstorm. Bangod yung mga katropa, 3 hours ago, napagwaya ang DOST pag-asa sa thunderstorm, mga katropa. Kung sa diin, kina-expecta rin yung mabatsyagan sa Manapla, City of Victoria, Calatrava, Enrique Magalona, akong Ibi Magalona, Salvador Benedicto Silay, San Carlos, and City of Dalisay. Samtang nag-apekto naman iniyo kung mag-apekto sa City of Escalante, Sagay City, Cadiz City, kagsa Bahin sang Toboso. Kagdarisap nga isa bakulod, nag-ulan-ulan man. Sa karon mga katropa, binamonitor naman sa DOST Pag-asa kay as of 2 a.m. kagina, July 22, 2026, isa naman ka low pressure area ang ginamonitor sa gwa sa Philippine Area of Responsibility. Kag mayra sang high o kondako nga chance nga mga isa naman ka tropical depression o bagyo mga katropa sa masulod sa 24 oras. Sa walang tayang taman ng ininga LPA, kaposible naman mag-inisa ka bagyo mga katropa. Sa local forecast natin, padayon sa gihapon ang pag-inulan, na dari sa Negros Occidental. Magalulumon nga karangitan, mga katropa, nga may rain shower, kag thunderstorm nga dala sa southwest monsoon ang mabatsyagan. So, dalagid sa inyong mga payong, and of course, mga katropa, sa inyong dari nga mga kapote, etc. In caso nga mag-ulan-ulan, no? Dari sa atin, sa syudad sa Magkalod, of course, sa provincia sa Negros Occidental. And syempre sa mga nagatutok subong sa itong programa, matamat ng comments sa itong comment section para sa inyong mga pag-greetings, sa inyong mga patamyaw, sa mga agad riyas sa Exciting Pilipinas. Oo, kagati subong arin na driwa sila yan ni Kim Harisco Rodriguez. Have a blessed Sunday. Sunday to. Have a blessed Wednesday. Habalin dari sa aton. Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Nakatutok na si Ma'am Elv sa aton yan, no? And of course, ilan ni Nong Airnice Erida. Good morning ka, Jelwin. Good morning man kay Melly Ila Rosa. Mayong aga, no? Sa programa na to dari sa Exciting Pilipinas. And of course, sa tanan yung mga katropa pips na to, nagalapamati sa ilamatag sa Karadyo. Good morning, good morning, good morning! Siyempre, live the live naman kita mga katropa sa ito niyang official Facebook page. Ara kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And mapatid ba sa inyo mga tag sa Karadyo, ara kita sa 103.9 and 96.7. Ara kita dira, so pamatiin nyo lang. Tutok na. Piliin nyo lang kung din na mas paskog ang signal. Tunduwa ka radio frequency. Ara kita sa FM nga banda ha. Sang inyong mga radyo sa FM sa 103.9 and 96.7. Yon, Miyerkules na Miyerkules. And mainulanon pa nga aga, no? Pero syempre, sa mga nanay dyan, sa mga manugluto sang pamilya. Amat-amat na nga nagahikot, nagakilis, nagasukob na sang sinalmon sa ilang bugas sa bugasan. Nagatigang, nagakilis, nagasunad na. And subong nga aga, ano yung nga sudan? Kaya ko doon ma-feel kong medyo gutom ng ako nga chan. Nakagutom, basta makinilon ulan, no? Kamat-amat ka mo din na preparar sa inyong mga pamalakawan. And of course, ang inyong dira yung mga healthy breakfast gani ang Balnila.
no? Para yang perfect gid. Samtang ati nagahikot kamo ta nagahulat sa inyong mga pamahaw. Init naman dira sa tubig kay mga pe naman kita. Amo tamot makita pangape this morning. Of course with our pinakabagong nga kape sa Yes to Health. Ang atin yung Santon Gold Coffee Mix. Ang atin yung Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Ang atin yung pinasahing nga kape nga may aras ang malunggay, chia seeds, turmeric, mangosteen, coffee beans, kag of course, may glutathione and collagen. Ang kape nga hindi lang namit kag healthy, kundi pampagwapa, kag pampagwapo mo pa. Ang atin yung Santon Gold Coffee Mix. And of course, may kape man kita mga katropa para sa mahilig naman niya sa kape-kape ang lasa at kape-kape ang aroma. Rin naman ang atong premium D3 coffee mix na mimana para sa mga mayarasang mataasang sugar kung diabetes. Mamaya ang atong premium D3 coffee mix mayarasang mangosteen, vitamin D3 and stevia gingamit bilang papatamisin. Hindi mo na kinahanglan pa sang sugar, butangin na lang sang ininit. Pag-perfect na ang imo yung coffee for the morning. Ang atong premium D3 coffee mix. And of course, na rin naman ang coffee for the family. Para sa bugos nga miyembro sa imo pamilya, sa mga hindi mahihilig sa caffeine, may allergy sa caffeine, pero gusto sang mainit-init nga ilimnon kung aga nga healthy sa lawas at makabusog pa at the same time. Mga katrapa rin naman ang ato niya nga Santon Plus Coffee Mix. Ang ato naman yung Santon Plus Coffee Mix sa may aras ang mangosteen, soya beans, kag malunggay. Healthy nga healthy gid para sa imo yung bugos ka pamilya. Parisi, balapan, bisal, kon aga, pamahaw na. No, ang buwas ang ato nila yung Santon Plus Coffee Mix. Oras ato mga katrapa, alas 5:07 na. Padayon lang sa pagpamati and comment down lang sa ato niya nga. Facebook Live, agod nga timera kita sa nga tamyo, wundri sa mga aga, no? And don't forget man to like, follow, and share ang ato niyong official Facebook page para update ka mo sa balita and of course ato mga entertainment and pa-premyo. Sa kay Ma'am Luisa Ayuno, good morning! Nice morning katrapang Wendell. Gamonitor sila kuno sa may barangay Kansilayan sa Morsha. Good morning! Good morning sa inyo, dira Ma'am Luisa Ayuno, dira sa may barangay Kansilayan sa Morsha. Mayong aga dira sa inyo, kag maidolanon nga aga. Kag ano sudaan nyo, da, Ma'am? Ginutom. Anyways, alas 5:08 na mga katropa. Subong naman, syempre ato naman na updan ang aton nga mga aga sang musika nga magkapasao tukon magkapabaskog sa aton nga mga heartbeat. Kami, makapasaot-saot sa aton ako, makapastretching-stretching sa aton this morning. Kaya dapat gani, healthy ang aton lawas. Igalaw-galaw mo yan. Arewa, para sa aton tanan, bombastic. Side eye, joke na. Bombastic lang. Mr. Lava-Lava. Wala bala, no? Sige, ah, di na tayo pagpatugayon pa. Dasik na kang magpamati sa itong musikahan. Dress sa Exciting Pilipinas.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: XFM 103.9
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi.

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo.

Nagbabalik sa inyo mga radyo, mga katrapatria, sa programa natin na Exciting Pilipinas. Good morning, good morning, good morning! Nagatutok malang mga programa natin. Ako na nga itong mga katropa pips sa itong programa sa buong sa ilan rin ni Ma'am Aline Antonio Talde. Good morning. Sa ilan ni Sir Jelwin Malyaydre. Good morning katropang Wen. Dana siya ko na share. Malya mainit sa buong ko nung isyo sa West Philippine Sea. Damo na nagpangisda ng mga Pilipino kay damo da isda sa West Philippine Sea. Oo. Pero muna mga isda ka to kay gabantay itong Chinese. No. Anyways, may bago naman abing video. Magin post natin mismo address at an official Facebook page mga katropang ate. Ang mga Philippine Coast Guard to ay ginampak sang kahoy gina sa mga Chinese Coast Guards. Ay nako. Di na talaga sila tumigil tigil. And syempre mga katropa, sa buong alas 5:23 na oras na to, nadira sa XFM Bacolod. And matamat na dira, ah. Pamahaw na kamuda. Ano nang naluto katanga sudaan da? Alas 5:23 na mga katropa. And himos na sa mga estudyante dyan. Sa mga obra. Sa wala obra, ti. Sana all. Oh, susa. Wala. Puway-puway dan na yan, no? Sa mga katrapapips nato na may klase, may obra. Saliwat sa buong ati, July 22 na kita, Miyerkules nga adlaw. Tutok lang sa kihapon, tiri sa programa nato na Exciting Pilipinas. And subong, at this point, ato naman padulungan ng atong mga katropang trending. Kung ng atong mga trending TikTok videos nga nakitaan. Dito sa may TikTok na i-share natin dere sa inyo. Dari naman ang bago naman eh. Piling ko nakaagi kita sin eh. Pero, ati, along-along lang da sa BTTMD o kung sa LTO. Ibawal bala yung mag-over loading ako over capacity, seat capacity. Sige mo yan nga sa lakyan, no? Ati, makita ka mo da. Okay lang akong tented, da. Pero may gabantay sa dalan dati. Multahan, gig ka mga katropa, no? Tagaan, gig ka mo dira sang resibo. Alang-alang, mga katropa. So, dapat, as much as possible, hindi lang kita dati pag-obrahon, mga katropa. Dati, also, ano dumulan natin kung ano gidi ko, emergency gid, ba? Pero kung hindi lang man, ah, likaw-likawin yun na lang, ne. Pero, sad to say, hindi lang man ni sila, ang nag-ubra ni nga sa video, kasi aga ka-ubrahan man ni namon. Pero if it's emergency, like, we really need it, di ba? Aryo, kaya ang isa ka sa lakyan, pila dang sitting capacity, pila ka seats dira, 4, 5, 6, plus sa likod, 8. Pero aryo, doon, this is 6 katao, kayo, doon, this is 8 katao, doon pang jeep na niya, oh. Sige bala mga katropa, live the live sa buong sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Arina!

0: Sa isa kasalakyan, 10 na daan, 11, 12, 13, 14 tanan ang nakaigo. Sa isa kasalakyan, mga katropa, ito pang, ano na niya, pang jeep na niya. Basta mag-amunin ka ng mga datingan, mga estudyante, ito. Mga wala bala pang pliteng, ati... Nag-ano ah, nag-panginyawat. Bala. Pero bako ganyan eh, di bawal gid man ni mga katropa. Bawal siya, pero... Pero pag-umbrahon kung hindi laman emergency or very need gid natin mga katropa, kayo syempre, ba? Mabalikan kita mga katropa, di ba? Dakpan ka da. Kinanglan magid mga multa, may penalty ka gid at the same time, di ma record dan gid eh. Nga dungol ka nga kasi driver sa dalanon. Wala. Naka-familiar ni sa akong sang bata ka niya. Pero anyways, mga katropa, muna nga itong check-check ang video sa buong ati makahatag sa ito sa lesson. Now, we should not do that. Especially, nung makatugas sa ano, isang ano sa aton, sang disgrasya in case ati overloading, would lie sa driver, tamaan ka bugat, or anything else, ano. So, dapat kita mangin aware sa ato mga actions, and ingat gid always. Halong gid always. Di ba la? Yan mga katropa, oras natin alas 5.28 na. Kaga sa mga nagatutok subong sa itong programa, Dreya sa Exotic Pilipinas, good morning sa inyo. Sa ilayan ni Sir Alberto Norbing Loreno, mayong aga. Nagapamatigin siya Dreya sa Maytalisi City, Zone 15, mayong aga. Sa kay Ma'am Lynn Antonio Talde, good morning katropa, exciting ko no. And of course, sa tanan yung mga members Dreya sa ginatawag nilang XFM Campus. No, good morning sa inyo, sa mga katropang listeners and solid supporters, natanong ko ng mga class members. Good morning! And of course, good morning man sa mga nagatutok nila na sa ilayang mga tag sa karadyo man. Ito yung hindi na matamiyaw kahit tungod niya ito mga ibaluan nila pangalan. Pero nagpamati sila mga tag sa karadyo subong aaga. Good morning sa liwat sa inyo. Sa ako nila nga mga tito nga nagpamati sa may barangay binubuan sila ni Tito Tong, Tito Nunoy, sila ni Min Jan, ni Min Tong. Ni nanisita dyan. O, sila ni Mama Ima, Papa Inday, Tatay Friend, good morning. And of course, sila na kay Tatay dyan. Good morning sa inyo. Pagkay Tuto Steph, mayong aga sa inyo dyan sa Barangay Binuan, Vegas City. And of course, sa mga katropa peeps mo natin, nga listeners natin, mayong aga. And mga aga man sa tanan natin ng mga listeners dala sa May Morsha, sa May Don Salvador Benedicto, sa May Kabangkalan City, sa La Carlota, dala sa May Sagaya, sa Bago City, sa tanan gali ah. Tanan-tanan sa Cadiz, dira. Bong yung ilawagong tagin yung pinakalim. Sa Bilog, aprovecho sa Negros Occidental. Good morning! And syempre, mga katropa, matamat na kay Manog alas 5.30 na. Sana lang kaminuto kag alas 5.30 na. So make sure nga nakatigang nakita dira. Kaprito, nakita sa itlogs and hot dogs. Pero sa ating mga pamahaw, no? Siyempre, ligo-ligo mo na. Ligo-ligo man. Don't forget to use our Clear Skin Herbal Soap. Ang ating habon nga para kinis ka sa mga mahilig sa glutathione and kaljik. Magligo ta gamit ang ating nga Clear Skin Herbal Soap. Salamat mga katropa, thank you so much again sa mga nagatutok sa aton, sa mga nagabiyahe subong o kung nagahimo sa ilang mga tagsak panimalay. Good morning! And ingat kada sa mga nagabiyahe subong sa may mga kadtuan. Ingat, inay-inay lang kay basang dala no, at the same time medyo dulum-dulum pa. No, hindi pa tumangid ka sana kay bangwood man nga medyo may galo-galom sa kalangitan. So ingat! And mayo nga pagpamahaw dala sa mga nagatimo na subong aga. Kita-kits kita buwas liwat mga katropa. Siyempre rin lang sa programa natin nga pampuga ko na agad rin sa Exciting Pilipinas. Kau po din nyo si katropang Wendell Balinario. Good morning, good morning, good morning. See you tomorrow. Happy, happy, happy Wednesday. And good morning.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM 103.9.
3: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit dala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Gusto mo ba

0: kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan.

Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyong tanan, mga suki ginaton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita, isa naman ni ka-tiyempo, kag isa naman ni ka-okasyon na gunto makahinambalanay kita sa pag-discovery sa mga sikreto. Sa nga ito, sir, nga mga ginakaon, ano ba lang nakatago dira nga mga vitamina, minerals? Na sa pagkaon, tabala kay balo kita ay nakakaon ako sa amo nga vitamins, amo nga minerals na kasulod na sa lawas ko. Kag ko na-legible kita, may hibalo kita kung ano mga kinahanglanon nga mga vitamina kag mineral sa ato sininga lawas. Makapaminsar ka pa bala nga, ay amuning kulang sa akon sininga lawas, amo pa ni dapat ang akon nga kaunon. Bisan sa amulan na kapamaagi, at least ma-amat-amatan naton bala. Kung hindi man naton gid makumpleto in a day, at least na-maximize naton ang vitamina kag minerals nga pwede naton makuha sa aton maginakaon paagi sa pagpreparar sang insakto.
2: 7 Plus Gold.
3: Yes, to health.
1: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Hindi kompleto ini nga programa without ang aton sini nga certified naturopath practitioner and consultant doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ninyo programa.
2: Sunthone Gold Coffee Mix.
4: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa ato sa ninyo pagpangalagad. Susual lupod sa ato sa ninyo mga suki nga mga tagpalamati. Gina-welcome na aton kamutanan ano, sa kutob sa malabutan sa aton pagwaragwag. Kag-isan na naman ka-tupiko. Kabalo ko, Sir Josil, nga halos tanan na pamilyar sa ninyo pag-istoryahan na aton subong. Nga utanon. Muni ba lang sa aton bala impression bala, Sir Josil? Sil, mangkot bala ano sudaan mo? Pigado gid utan lang.
2: Sunthone Plus Gold.
4: Sila sina ang nagasustener sa aton sininga kabuhi, Sir Josil. Pero may isa ka utan nga ayhan masiling kita pamilyar sa aton, Sir Josil. Ginakaon man sang kalabanan pero way sila maka-appreciate o kun maka hibalo. Ayhan iban way sang ideya nga makabuli gali ni sing dako, especially sa panahon naton subong, Sir Josil, nga do kagamo sa aton sininga palibot. I mean, mga nagapagamo bala sa aton huna-huna. Nagaresulta sini sa hindi naton pag kahamtang, like anxious kita, like daw ganyan nervyos kita, like hindi kita makatulog, hindi mayong aton kondisyon, hindi mayong aton sini pamatsagan, kagiban pa, nga makabuli gali ining laswa.
2: Sunthone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid kamo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
0: The Secrets of Health.
1: Ang stress actually is ara nas paminsara na to ni. Amo na nagapalala actually sang stress sa ato sining ilawas. Ang nagadala sang stress sa ato sining ilawas, ang reaction sang ato sining utok, ang direksyon sa ato sining paminsaron. So kinanglan nga ma-relieve kita sa stress. Ang aton pagkaon actually kag pagkumpleto sang bitamina kag mineral sa ato sining ilawas, maybe o big help para nga mapahagan-hagan tang stress. Buang laman gid guro, Doc Leo, nga why stress no, nga karga sa lawas bala.
0: The Secrets of Health.
1: So ang stress nga ini, mahambal kita nga dikta sang utok, pero gahalin man gali ini sa kondisyon overall sa ato sining lawas, Doc Leo.
4: Correct, Sir Josil.
1: So kinahanglan nga kondisyon non tang lawas ta para nga maghina-hina man ang stress nga ato sining na batyagan. Now, hambalan ta subong ang isa sa

0: nga mahapos ini itanom. Mana mahapos ini padahunon pagkatapos mahapos ini lutuon. Kay hindi mo na kinahanglan pa nga ilagaon ini. Pagtapos mo sampaw, takluban mo kagi bakit luto na na siya. Ini siya, muning ginatawag masami naton niya, queen of all plants or vegetables, Doc Leo, no?
1: Southern Plus Gold.
0: Muniyang reyna, muniyang ginkoronahan, nga may pinakadamo nga vitamina, minerals o nutrients nga makuha kita.
2: Pag-abot sa utanon, kagi ginatawag man gani ni Sir Josil sa iban nga termino nga miracle vegetable or miracle tree.
1: The secrets of health.
0: Miracle in the sense nga halin sa gamot pagkadto sa yasining bunga may makuha kita nga sustansya. So ang aton sining paghambalan subong is amoning moringa or ang balungay kag ang madulot ya sining benepisyo sa aton kon kita pala kaon sang balungay kag paano naton ma-maximize ang benepisyo nga makuha ta diri sa preparation sang balungay. So we'll be talking ma-concentrate kita sa iya sininga bulig, no?
2: Mm-hmm.
0: Para sa stress relief sa aton sininga lawas, Doc Leo.
1: Southern Plus Gold.
2: Dari na masulod si Sir Josil ang balungay sa may mga chronic stress. Kay instead of protection sininga ang acute stress, nagulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sininga lawas tungod sa nagarinlain yung mga batian nga naangot dari. Ang balungay, manggaranon sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagkakatabo ganin Sir Josil nga mas stress kita, ang aton sir nga utok nagahambal sa aton sir nga adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amo nga aton sir nga stress hormone. Ang tuman sir nga stress, tuman man nga cortisol ang gina-producer sa nga aton sir nga gland. Kaya kung nagapabilin nga mataas sa nga cortisol, nag-create sa oxidative stress na ka-damage ng aton sir nga cellula tungod sa nga free radicals. Kag ang ining oxidative stress, nagapabugat, nagapakapoy sa aton sir nga adrenal glands.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: By the way, ang adrenal glands na galing ni Sir Josil, makita anis babaw sa aton sa litagsa ka mga kidneys. Amo na nga aton sa body stress control center nga makabulig sa aton pag-react kung nara kita sa katalagman, stay alert kag para nga mapabilin nga balanse ang aton sa nga puwersa. Ang aton sa nga adrenal gland have to work harder and become less efficient sa pag-regulate sa nisong cortisol kung masami sinikita nga naga ka-stress. Samantala, ano ang mahimo sang moringa karon o kon balungay? Ang moringa naga-provide ni Sir Josil sang quercetin and the vitamin C. Ang antioxidant, kon ang mga antioxidant ga ini kay ang vitamin C is antioxidant vitamin Sir Josila, antioxidant pa ning quercetin. Ang antioxidants nga ini ngara sa balungay naga-reduce ang oxidative stress, less oxidative stress, less strain sa aton sa nga adrenal cells kag healthier ang aton sa nga adrenal function, better man ang aton sa nga cortisol balance kag ang aton sa nga lawas ma-regulate niya ang aton sa nga stress hormones more smoothly.
1: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Ang sobrang stress sometimes naga tulod sa aton para nga hala ka Panginaon nga Panginaon. May ara iban sa aton. And it also affects our blood sugar regulation and control sa lawas, Doc Leo. Anong mahimo sa balungay dere, Doc Leo?
1: Southern Gold Coffee Mix.
2: Makabulig si Sir Josil balance sa aton sa nga blood sugar. Ang stress nagapataas ang cortisol. Kung stress ang isa katawo, nagarilis ang aton lawas ang cortisol. Ang cortisol nagapataas man Sir Josil sa aton sa nga blood sugar. Tungod ginahambalan sa cortisol, ginamanduan niya ang aton sa nga liver nga mag-release ang dugang ng sugar sa aton sining bloodstream to have quick energy. So ang blood sugar spike Sir Josil ara kag ang isa pagid ka bulubantayan man Sir Josil ang blood sugar crash. Tungod nga mataas ang cortisol, nagaproducer sa dugang sining sugar nga aton sining liver sa mando sang cortisol. Pagtaas sa sini, mabagsak naman si Sir Josil kag mabatyagan gid sang iban sini ang pagbagsak sang blood sugar. Ngaman, tuman ta kapoy. Nagapalangurog, gapalamoy po yung ilas sininga pamatyagan. Hindi na makapahanunod Sir Josil sa pagpaminsar. Paningal na lang na yun, nag-irritable, nag-bingit. Kag ang iban sa ni Sir Josil, gusto magkaon liwat sang something nga mga matamis because of blood sugar crash.
1: Southern Plus Gold.
0: Basta gani magtaas mo sining blood sugar, ang iban sini after few minutes nagakalipong. Tawag na to sa blood sugar crash. Kung tama kanubo na imo sining blood sugar, amo nang iban inapakaon nila sang something sweet para lang ma-normalize nang imo sining blood sugar level. Mm-hmm. Amuning ka delikado kay nali kunara ka sa delikado nga lugar, magka blood sugar crash ikaw, most likely that could result sa mas malala sining injury. The secrets
2: of health. Ang malunggay meras ang fiber kag may isothiocyanates nga plant compound ug may antioxidant nga makabulig ini sila Sir Josil pahinay sa absorption sang sugar halin sa aton sining ginkaon, makabulig para nga mangin insulin sensitive kita kag makabulig para ma-reduce ang inflammation nga maka-worsen pagin Sir Josil sa insulin resistance. Resulta, kung istable nga aton sininga blood sugar, steady nga aton sininga energy, nami man ang aton sininga mudo.
1: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Sa kutob sa makaon nga parte sang balunggay, may makuha kita nga vitamina kag minerals o nutrients. O galing kay nanda na to, nang inakaon talang isang dahon.
2: Mm-hmm.
0: We forgot nga pwede gali kita kakaon sang yaman nga bunga. Ay, kung pwede pala makaon pating sanga siniguro kag gamot dok layo, no? Kauno na to, kay halos ang tanya parte siya na may makuha kitang benepisyo.
1: Sanzon Plus Gold.
0: Ang preparation, diri kita lang galing nagakatalo kag hindi abi masarangan makaya sang ordinaryo nga tao magkaon sang direkta ha sang dahon na usapon mo direkta.
2: Mm-hmm.
0: Ang iban sini ginapuga nila inabutang sa kutsara ang duga pagkatapos sa simbugan da kon kaysa sang gamay lang gid nga honey.
2: Mm-hmm.
0: Makaya nila pero bisan pa ano kaabunan siya sang balunggay sa tubang sang kadamuan nga balay may balunggay pero nagakadagas lang gani, nagayiluwis lang nagakadagas ang dahon is because kung kaysa gani hindi mautan.
2: Mm-hmm.
0: Inayaw lutano na gid na. Mm-hmm. How much more mapuga ka pa.
2: Correct.
0: Now, may mga supplements actually nga may mga balunggay. Katulad sa Sanzon Plus Gold Capsule Abidoclay, may malunggay. May upod pa na, may mga gusto ng palaya, garlic, spirulina. Makabulig ay han, kiti ara na ina na proseso, Dok Leo, kag nakakapsula na siya.
1: The secrets of health.
2: Makuha nila, Sir Josil, ang binipiso sa balunggay kung nagatumara sila sa Sanzon Plus Gold Capsule. Isa sang sangkaps ni amoni ang balunggay, queen of vegetables.
0: Mm.
2: Pero ang manami, pagin Sir Josil, kiti kombinasyon din isang gintunan nga mga prutas kag iban pagid sini nga mga tanom. Ginupod Sir Josil mo, talagsa lang kakita mo isa nga makitaan mo sini, kag ginupod ang reyna sang utan, kag reyna sang prutas, diri lang sa Sanzon Plus Gold mo. Ginupod balaan ang ginatawag mangustin, kag ginupod sini ang moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antimicrobial property Sir Josil nga, kung natural antibiotic nga garlic.
0: Mm.
2: May ara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag may ara pa Sir Josil sang ginatawag bitter melon nga makabulig it panami sang aton sa nga blood circulation.
1: Sanzon Plus Gold.
0: Amo ni nga makasiling kita nga sa pag-inom ninyo sa Sanzon Plus Gold Capsule.
2: Mm-hmm.
0: Mabuligan ka mo nga hindi bala magka high blood. Mm-hmm. Or magtaas ang blood pressure. Mabuligan ang mga utod ta para hindi magka-diabetes.
2: Mm-hmm.
0: Kag kun may diabetes man, mabuligan ang ato sining lawas to combat sa diabetes nga mapabalik naton sa normal ang ato sining blood sugar level. It's because may balunggay siya. Dugangan pagin sa iban niya sining mga sangkap, para sa palaya Dok Leo is ano gid ini, bulig ya sini para gid ya sa pag control sa ato sining blood sugar level.
2: May insulin like effect ang ampalaya. Nga isa ka sangkap ma sa ato sining Sanzon Plus Gold.
1: Sanzon Gold Coffee Mix.
0: Ang pagproseso sang balunggay comes in so many different forms. Ti pareho sa Sanzon Plus Gold Capsule. Ina in powder nga ginsulod sa capsule. Ginproseso, approved by the Food and Drug Administration. Nag-agi iniya sa pagtuon, nag-agi iniya sa laboratory, nag-agi ini sa Food and Drug Administration. Supervision and approval. Now, magsiling kita nga comes in so many other forms. Kaya hindi man lang in a powder-like form. Pwede man naton ma-process ang balunggay into a liquid form.
2: Mm-hmm.
0: Ang balunggay is may ginatawag makita nga malunggay oil.
2: Correct.
0: Pwede kita maka-extract sang good fats or oil sa balunggay. So, ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, Kung anong makuha tagali sa balunggay sa Santon Plus Gold Capsule, makuha tamanin na sa Premium D3 Soft Gel Capsule kay may, may malunggay oil man, Dok Leo.
2: Correct, Sir Josil. That's why gina-recommend gina ton nga kung masami ka mo sinina stressed, daw lapit tala ka mo burnout, bala Sir Josil, hindi lang mag-aabot ka sa punto nga kung sa dalan pa Sir Josil na-surprise ka lang sa kabudlay isang dalan nga nag-drive ka bla, damo lubak, damo liko-liko, eventually gali paglabot mo sa punta, dead end gali. Muning burnout, Sir Josil eh. Nasa piyak sa'yo mo sa nga tinguha, paano maremedyohan ang imo sa nga sitwasyon, sa kondisyon, hasta nga nag-abot ka sa punto, Sir Josil, na daw ay ka na sinisang kadtuan pa, kaguay na sang nabilin nga remedyo o konsolusyon. Nasa nga ibansa ni Sir Josil, tinaga-labot na sa depresyon. Pero antes pa man sa Sir Josil, ma-prevent gali naton, mabuligan naton ng aton sa nga lawas. Isa sina Santon Plus Gold Capsule kag updan kay Sir Josil ang Premium D3 Capsule. The secrets of health. Ang isa ka simple nga panugyang ganin naton Sir Josil kung masami ka mo stress, try bala pasilak sa adlaw. Nagabulik pa na yan naya sa aton sini panguna-una.
0: Stress buster, no?
2: Correct, Sir Josil.
0: So ang vitamin D could help para ma-bust ang aton sini stress.
2: Makabulig siya pagpanayanaya sa aton sini panguna-una, pamag-an sa aton sini nga pamatyagan. Inabala Sir Josil, hindi ka lang mag-dwell sa mga puro negatibo kag puro disadvantage, kundi sa pihak sang tanan makita mo Sir Josil nga may ray of hope ka pa.
1: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3, taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang makabulig sa aton man nga stress is also the enough supply of vitamin C, which ang malunggay may ara sang vitamin C content.
2: May ara kay Sir Josil.
0: So makakuha kita vitamin C sa Santon Plus Gold, may vitamin C ta makuha sa Premium D3 Soft Gel Capsule kay may malunggay oil da. Pero ina, maybe not enough. Kinanglan pagid nato na madamo sininga supply sang vitamin C kay amo ni ang gwa niya staple food sa ato sininga body cells and organs.
2: Correct, Sir Josil.
0: C.
2: Tama.
0: So we need Santon Vitamin C nga supplemento gid ya, Dr.
2: Highly recommended gid Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santon Vitamin C kun nagatumar kita sang Santon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Ina kun gusto naton pakigbatuan ang stress.
1: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Ang isa Sir Josil nga kabangdanan o kun rason nga ang mas makulangan kita sini sa vitamin C kung masami kita nagaka-stress.
0: Oo.
2: Kinanglan gid nato na vitamin C, Sir Josil.
1: Gusto mo

0: pag-process, example sa balunggay, iti amo niya, the queen of all trees. Tanan niya vitamina from A to Z, almost aradan nutrients. So, ang pag-process ini comes also in so many different ways. Kaya pareho sini may powder-like sa capsule, may ara kita oil, good fats sa premium liter soft gel capsule. And then, dugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor, kag sinuman yung eksperto, sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture. Now, speaking about processing sang malunggay o kon moringa, we can do that. Ara man ina sa aton sining tatlo ka variant sang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. So ini in different form. Iniya kon kaisa pastime. Kani mo naton nga during our pastime, I'll enjoy kay inom sa kape. Inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variant sang kape. The secret of health. May ara pagkita sang Santhon Plus Gold herbal tea.
1: Correct, Sir Josil.
0: That could help good digestion.
1: Sa premiro, Sir Josil, duay man si may nagasapak sini mo.
0: Oh.
1: Siring Santhon Gold herbal tea. Kaya sila nila, drin na lang kami iya sa Santhon Gold Coffee Mix.
0: Mm.
1: Pero sang damo, na Sir Joe, sila nakatilaw nga... In fact, ang usual na ton, siring panugyan, 1 hour before bedtime.
0: Oh.
1: 1 cup. Pero may kilala kita, Sir Joe, siling isa katasa sa aga, isa man katasa sini sa gabi.
0: After meal?
1: Yes, after a meal. Kaya makabulig, Sir Joe, sila nga naganami ang pamatsyag kag nagamagaan.
0: Mm.
1: Especially sa may mga sugar imbalances bala Sir Josil.
0: No.
1: Tungod ini sa yasin nga cinnamon. That's why may mga time na sumun Sir Josil na may mga feedback na kita nga makabaton bala kita sang text message o kon na chat nga why na sang Santhon Gold Herbal Tea dari sa butika ginabaklan ko ubos na daw.
0: Mm.
1: Tungod nga damo ng akamata-mata presyar Sir Josil. The secret
0: of health. So initanan mga ano na ton ha supplements that pwede na ito may intake, pwede na ito may inom, pwede na ito sining mapasulod sa lawas ta. Initanan mga quality products in isang Yes to Health Incorporated. Pangitaan nyo ng Tatakya, Yes, dayo number 2, Health. So, basta gani Yes to Health products, assured ka mo sang good quality. Mabakali ni nationwide sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, mabakal man ni sa Watson's Pharmacy, sa Generica, or sa TikTok shop, hindi gani, sa Shopee. Pwede ka mo dira makabakal. Kung ara ka mo dira sa Negros Island Region, ang store naton dira sa Bacolod City sa number 39, Lizari Street, in front sa Marayo Bank, and that's in Bacolod City. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic. Kung dari ka mo sa Iloilo, magkanto sa mga taga-Panay, Guimaras, Negros, basikatabo ka mo dari, may libre dari nga konsultasyon. Located ang Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City, sa city proper na atubang ina sang Midtown Hotel. So may libre dang konsultasyon, may konsultan kita dira, na pwede ka mo dira makapakonsulta. Gusto niyo may baluan kung ano mga kulang na vitamina kag minerals sa inyo lawas. Pagkatapos, ano ang mga hindi ninyo dapat sinikanon, kag imoderate lang pagkaon, likawan niya mga pagkaon, or ang dapat ninyo kanon, depende sa kinanglanon sa inyo sininga lawas. Kadto lang kamo sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubal sa Midtown Hotel. Sa iban sining mga lugar nga way sang clinic, wala sang Yes to Health store, sa suki niya mga butika kag pharmacy, pamangkot lang kamodera. Kaya available niya ato sining mga Yes to Health products.
2: Santhon Plus Gold.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: The Secret of Health.
1: Kung ka-experience ka nga, ito mas nag-isog pag daw. Daw baho mo na lang yung isog. mas suggest na ton tumar gyapon Sir Josel sang tatlo ka kombinasyon na ton tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap
0: now
1: para ang mga body odor bla. Gamitan mo sa sabon kay may antibacterial nimo. Mabuligan nga ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa ningalawas.
2: The secret of health.
0: Ang himuon ninyo panghabon kamo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sini nga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sini nga pag sinalayo adlaw-adlaw tanan kung sa hilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sini nga panid.
2: The secret of health.
0: And then if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sini nga guya sa mga kauturan ta, gamit bala kamo sang Clear Skin Beauty Soap. Kang Clear Skin Beauty Soap may glutacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So Clear Skin Beauty Soap kag Santon Herbal Soap sa gihapon sa suki ni sa mga butika kag pharmacy pwede kamo sina kabakal.
2: The secret of health.
0: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sina actually ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
0: That speaks about our psychological reaction. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kung tani, galing kiti daway na gana kay because ang imo sining pinsar ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking. Why na sa imo kuluhiton? Pero masolusyonan ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: The secret of health.
1: Yung nagabulig siya, Sir Josil, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakihan, para nga may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, inuman gid sang kombinasyon na ton nga tatlo.
0: Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka maprodukto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayon na, mahambal nga, stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving, among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. The Secret
1: of Health. Ang trangkaso kag ilanat subungin na updan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw. Halusun ka magulag nga kun may magulag gani sa balay nyo, nagainit na yung ulo mo. Kay hindi ka kabalo kun di nang nagangutgut, may gangutno talento sa tiil, may ara sa imo abaga. Kun hindi nakikamo kag wanta sang pagpalanakit sina, maginom ka mo sang Sisdapay. The Secret of Health.

0: fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema, Sir Josiel, sa joints, palang alay, palang nakits ng lawas tungod na constipated. Ginasuggest ko na ito ng tatlo. Sunthorn Plus Gold, Premium D3, and Sunthorn Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo.
2: Oo.
1: Pwede sila makagamit sa Assist the Pain na ito, Sir Josiel.
2: Assist the Pain is a pain reliever. Ha?
1: Yes.
3: The Secrets of Health.
1: Mabakod mo ng resistensya mo yung siniyo ko na hindi, kung kaabot ko diyang magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Assist the Pain ang makabulig sina. Pero, ang inahimo sa ibang sa ni Sir Josiel sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Assist the Pain sang Sunthorn Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nag-relax pagyadangila sininga lawas kag pamatsyagan.
4: Gamit ang Sunthorn Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunthorn Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo pagkaan. Sunthorn Plus Herbal Oil.
2: So pwede niyo magpartner ha? Kung kapalanakit ang lawas, pamanyos ka mo externally ha, sa Sunthorn Plus Herbal Oil and then take ka mo sang Assist the
3: Pain. The Secrets of Health.
2: Pero kung habol ng imo sininga panulukan, Dok Leo, nagagulugarhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
1: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sininga panulok. Kagang isa pagid, Sir Josiel, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo giniya ang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
1: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josiel, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamind, pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josiel sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw kon sa aton sininga mata. So dapat untatan gid naton nina. Ang late man nga pagtulog sa gabi o kunang pagpulaw nag-affecto man sa aton sininga mata. Kinanglan ta sang depensa kag proteksyon, Vision X Plus makabulig gid sa aton.
3: The Secrets of Health.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Sa panahon bala, Sir Josiel, nga pabag-o-bag-o, pabaylo-baylo ang panahon ng hawal sang iban, tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanami gid, maintain na raw nato ng aton sininga depensa. Kabili nato ng kabakod sang aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon kag adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Sunthorn Plus Gold, mabuligan kita Premium D3 kag Sunthorn Gold Vitamin C ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani asubaybayan ang masunod naton sini nga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The Secrets of
0: Sunthorn Plus Gold.
2: Ko naman si Josiel Banyas.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
7: Yes, to help!
0: Sunthorn Plus Gold.
8: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sunthorn Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sunthorn Plus Gold.
0: Sunthorn Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sunthorn Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sunthorn Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sunthorn Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
7: D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
12: Sister Pain!
13: Ako si Danny, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na kapagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
14: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: XFM 103.9.
17: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
18: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
19: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
20: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
21: XFM Cebu,
22: XFM Bacolod,
23: sa XFM
20: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide.
21: Sumasa inyo
20: on air and online.
21: XFM Network Philippines,
20: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
24: XFM Network Philippines.
25: Mga katropa, X.

0: Ayaw ba nila mamuto yung dahon dito sa ilalim ng tore? Mabuti siguro magsiga tayo para matanggal naman na to.
1: Mga misis, mapangali ba inyong gagawin? Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sadi ng malawakang brownout.
0: Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga nga rin. Salamat, Linoy!
1: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
2: Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo mabalak, diri mo mabalakyan. Express Balita Labas. Kag-eksklusibo mo na sa kapinangis ang ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.

0: Around News. Express Manila.
1: XFM Time, alas 6, 17 na. Mayang aga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiling kamahal sa bunga bahay sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Miyerkules, Hulyo 22, tuig 2026. Kag mga katropa, subong aga kami ng inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Ikadulo naman sa inyong mga katropa makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagamonitor na drasubong sa aton, paagi sa ilang mga radyo, mga katropa, ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami sa radio frequency ng 103.9 kag 96.7. Sa norte nga bahay naman sang probinsya, mga katropa, ang XFM Sagay City sa radio frequency naman nga 87.5. Sa sorong nga bahay sa probinsya, XFM Kabankalan City, mga katropa, sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa, kita malantaw man sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayaraman kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, mas impapos pa ang pag-access ninyo sa tanan ng mga istasyon sa XFM Philippines. Bungod mga katropa, may himo na ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones ang official streaming apps ng XFM Philippines sa muning XFM Radio Network. Mga katropa, ma-access din ang ninyong tanan ng istasyon sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, may aramang kita sa text line diri sa istasyon ng atong numero 0915-628-7926.
1: Alas 6, biyente na. Kag mga katropa, aton padulungan ang mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Headlines sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Department of Agriculture Secretary Magabot sa Bacolod, subungan daw agud buligan pangitaan solusyon ng nagagamong sugar industry.
2: Isa ka empleyado sa Treasurer's Office ginireklamo nga nagapanukot sa amusement tax nga wala man may sugo sa taga City Hall.
1: Out of school youth sa Negros Island Region may madamo nga tsyansa sa dako nga budget sa TESDA sa Special Technological and Education Program. Sa ating mga headlines sa balita naman sa national.
0: Express Balita, national news.
1: Department of National Defense o sisaon ng reservist status ni Senator Robin Padilla matapos mag-naghambal nga siya ang komunista.
2: NBI Director Attorney Matibag ginpabakod ang testimonya nga isa ka security threat ang tinaga sang Vice President kag sang iyamang hud nga si Mayor Sebastian Duterte angot sa kabuhi sang presidente.
1: Kag sa aton nga mga balita sa akong headlines sa balita sa international.
0: Express Balita, international news.
1: Kapin biyente na ang patay samtang masubray sa kagatos ang missing sa flash flood sa Afghanistan.
2: Mas malapad nga giyera ginakahadukan matapos na patay ang mga soldado sa US sa pag-atake sa Iran.
1: Kag sa ito nga balita sa sports, World Cup 2026 pinakamadinalagon nga sporting event sa kalibutan sunod kay President Donald Trump.
2: Kagsa to naman nga showbiz news mga katropa. Ang name vlogger nga si Boss Toyo ang gintampa sa facts sa ining documentary nga ginpahayag ko kung statement ni Kara David.
1: Kag sa aton nga balita espesyal, makaupo naton si katropang James King. Ano gini ba lang mga katropa ang purpose sa sini nga AI classes? Kay doging gamit ini ko no sa eskwelahan. Alas 6:22 na mga katropa. Ngayon na batayan ng mga pangulong dinalaan sa mga balita diri sa lokal, national, international kag iban pa. Kagining na doon sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: Alas 6:23 na itong padulungan ng mga detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
1: Nakuhaan sang 204,000 pesos nga ginaligar siya buwang isa ka grade 9 student nga lalaki sa isa ka bulutuan nga nahamtang sa isa ka subdivision sa Barangay Banago, siyudad sa Bacolod hapon sang Hulyo 20. Ang nakustudiya nagaedad sa 17 anyos kag residente sa Puro Klampirong Barangay 2, siyudad sa Bacolod, siyudad sa ka Police Lieutenant Benjo Balio Alio, ang Station Commander sa Bacolod City Police Station 3. Mayra sa pila ka mga estudyante ang nagpalabot sang impormasyon sa gwardiya sa bulutuan nga ang nasabik ng estudyanteng may armas nga dala. Duga pa ni Balio Alio, ginusisa sang gwardiya ang unod sang bag sang estudyante kag dito nakuha ang duha ka putos sang ginaligar Shabu kag gilay nga gipakigangutan ang Bacolod City Police Station 3 para sa investigasyon. Gipayag sang hepe nga nagabugad sang 30 gramos sang Shabu nga nakuha sa minor de edad kag sa karon nagapadayon ang investigasyon angol sa katanan sang estudyante sa illegal nga operasyon.
2: Magapanagtag sang handheld metal detector sa mga public schools sa siyudad sang Bacolod Elementary at High School. Sunod kay Mayor Greg Gasataya. 291 tanan ka mga handheld detector ang ipanagtag sang alkalde wala labot sa baklon sang siyudad nga walk-through detector o kon walk-through metal detector. Magasugod ang pagpanagtag sumunga simana kung sa diin nagsapol naman ang siyudad sa DepEd Bacolod. Sunod pa sa alkalde dugangan na lang ini kaya ang pila ka mga eskwelahan sa siyudad ang mayara naman sang handheld metal detector. Ang ining inisyatibo ang gipatingayon sang syudad bangod sang asod-asod nga mga bomb threat na mga reklamo sa gun shooting sa bugos nga Pilipinas kag subong man sa Bacolod.
1: Nagpositibo sa drug test ang tatlo ka mga suspect kang ara sa likod sang kamatayon sang American Marine Biologist sa Banwasang Sibulan sa probinsya sa Negros Oriental sa tinalikdan nga Hulyo 12. Sunod sa kay Police Captain Stephen Polinar, ang spokesperson sang Negros Oriental Police Provincial Office sa Conorpo, gayon paidalom sa drug test ang tatlo ka mga nauna nga mga suspect na aresto sa tinalikdan nga Hulyo 15 kaglun sa ining nga nagpositibo sa presensya sang methamphetamine. Dugang pa ni Polinar sa karon napasaka na sa korte ang kaso ng robbery with homicide. Batok sa apat ka mga suspect kag padayon pa nga ginapangita ang isa pa nga makabig ikalima nga suspect sa insidente. Kumadumduman na tumod sa 34 anyos nga live-in partner ni Dr. Kent Carpenter ang duha ka mga suspect nga nagsulod sa balay kalaki pang gunman nga nagtiro patay sa biktima kag nagsungka ang duha pa ka mga suspect.
2: Nagkapalagyo ang isa ka persona matapos ini ang nagapalupok kag naktuhan ni nagadala sang armas lutang sang mga residente sa Hacienda Socorro, Barangay Matabang, siyudad sang Talisay gabi sang Hulyo 20. Ang suspect ginkilala sa kay alias John, legal ang edad kag residente sang Hacienda Cambao, Barangay 12, siyudad sang Victoria. Sa sandig sa investigasyon sang Talisay City PNP, nabatian na sang isa ka mga residente sa lugar ang apat ka asod-asod nga lupok kag ilayon ini nga gindantaw kag nakita ang suspect nga nagakapyot sang armas lutang. Gilayon ini nga ginkomprontar sa nakakita hinali na lang nga ginbuyan ni dyan ang armas kag nagdalagan nakuha sang kapulisan sa lugar ang isa ka caliber 45 nga pistola kag duha ka mga magazines kag tatlo ka live ammunition. Sa karon nagapadayon ng hot pursuit operation sa kapulisan batok sa suspek para sa pagpasaka sang nagakaigo nga kaso.
1: Gindagdagan sa Shoko's order ang isa ka regular nga empleyado sa Bacolod City Treasurer's Office matapos magreklamo ang duha ka tagiyas ang bar sa siyudad bangod sa ginaligar nga illegal nga pagkolekta sang amusement fee bisan wala sang gipatigay nga aktibidad kag wala man sang otorisasyon halin sa City Treasurer's Office. So na kay City Legal Office spokesperson attorney Vanessa Incabo sa Disyembre 27, 2025 o kung December 27, 2025 kag January 17, 2026 nagpakilala ang empleyado bilang autorizado nga representante sa City Treasurer's Office kag personal nga nagbaton sang tig 2,500 nga bayad sa duha ka separado nga mga transaksyon. Bisan pa nga may ginpakita nga assessment ta slips, wala sang hinatag nga opisyal nga resibo sa duha ka pagbayad. Gipayag man ning kabo may legal nga amusement tax nga ginakolekta ang syudad pang inikinanglan nga mayara sang liti mo aktibidad kag nagaagi sa nagakaigo nga proseso sang koleksyon. Sa karon may 5 ka adlaw na submit nga empleyado agud magsumiter sang iya sabat sa ginisyu nga show cause order.
2: Git pasiguro ni Bacolod City Mayor Greg Gasatayang ang tagpulo ka kilo nga bugas sa pulo gid ka kilo kag premium indi nga local rice nga ginpanagtag sang syudad sa mga senior citizens nga nagaedad sang 65 anyos pasaka kag wala nagabaton sa social pension halin sa LGU. Suno sa alkalde, bukas ang syudad nga ipakilo o kon ipatimbang ang bugas agod nga mapamatudaan nga kompleto ang kabag-aton sini kasunod sang nagalapta sa social media sa karon nga nagaligar nga 8 lang kakilo ang unod sa mga sinako nga bugas nga napanagtag sa iban nga lugar. Ginpayag man sang alkalde ang programa nga ginbudgetan sa kapin sa 90 milyones pesos ang national government nagagamit sang lokal nga bugas sa diri sa Bacolod agod nga makabulig man sa mga mangunguma o kon mangunguma sa Negros Occidental kag sa Bacolod. Padayon man sa karon ang distribusyon sang bugas sa nagkalain-lain nga barangay kag yara na sa 40% ang nahatagan sang first tranche kag ginatipon pa sa karon ang mga benepisyaryo sa mga mall agud nga mahapos kag organisado naman ang pagpanagtag sa dugang pa.
1: Nagagamo kag nagagamo na ang industriya sang kalamay yan rason nga dapat nahambalan ang problema nga may pag-isa ang mga leaders kag wala sang politika. Gani ang ginakalipay ni Congressman Javier Benitez ang pagpadulong subungad o kung siningad lao Miyerkules, Huli 22 ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chulaurel sa Negros at Nambalan ang problema. Para sa mamalida, ang ginapangatubang ang problema sa RSSI kag pila ka planong solusyon ang nagatunga sa sugar planters kung anong dapat timon. Ginakabalakaan ni Benitez nga nagapalapit na ang harvest season apang wala pa sang solusyon. Isa man sang mahimo si Sao ni Laurel ang aligasyon nga may madamo nga kaso sang unfair labor practice nga nagakatabo sa mga trabahador sa industriya. Nagapilar si Benitez sa ngalan sang solusyon sang problema kung tanay may isa ka pinsarang tanan nga sugar planters.
2: Negros Island Region ang may pinakadako nga budget sa tanan nga rehiyon kon special technological and educational program ang paghambalan. Ini ang pahayag ni Congressman Javier Benitez sang 3rd District nga hinablos ni TESDA Secretary Francisco Benitez. Ang dako nga budget kanagakahulugan nga mas madamo nga kabataan kag out of school youth ang maka-avail sang programa kabahin diri ang magasulod o kon ang mga magasulod nga mga estudyante sa San Juan Paulo Miguel Rivera Lamata Training Center and Assessment Center. Ang training center ang yara sa sulod sa UNOR campus sa diin. Ang mga programa ang accredited sa TESDA. Si Congressman Benitez ang nagpahayag kahapon nga diri na angkla ang iyang programa sa ikatatlo nga distrito ang paghatag sang oportunidad nga makaeskwela bisan sa TESDA courses nga makabulig sa pagpangita sang ilang ubra kag pala nga buhian ng mga out of school youth. Ang center gitukod sa pamilya Rivera Lamata kag paagi kay Mylene Rivera Lamata nga Chief Executive Officer sang Revson Group of Companies kag alumni sang Universidad. Gitpangunahan man sang University Administrator ang pagbukas ng center kag ila ginalauman nga ini magaserbi sang sentro o kon nga sentro sang kadalagan sa kabataan nga makaangkon sang libre nga edukasyon sa kolehiyo.
1: Ginpabakod ni NBI Director alas 6:31 na kag mga katropa. Bantayan ninyo ang dugang pagiging mga detalye naman sa balita sa national. Kag mga katropa, iningin na dulong sa inyo mga balita sa lokal, mga detalye sa Santon Vitamin C.
0: Express Balita, dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
1: Alas 6:31 na mga katropa. At ang padulungan mga katropa ang mga detalye sa balita na sa national.
3: Express Balita, National News.
1: Ginpabakod ang mga pahayag ni NBI Director Atty. Melvin Matibag nga isa ka security threat ang gidbuyaan nga tinaga ni Vice President Sara Duterte. Kamangod sini nga si Mayor Sebastian Duterte o kung Basti Duterte ang sila interest sa kabuin ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Si Matibag ang nagpungko kapon sa witness stand sa Senate Impeachment Court bilang katapusan nga saksi para sa Article 4 sang Articles of Impeachment. Si Matibag ang impresentar sa prosecution paagi kay Congresswoman Jervel Luestro. Ginpakita ni Matibag ang pila ka mga video sa matigdas nga tinaga ni Mayor Basti Duterte sa isa kapagtipon sa Davao. Ginpaagman ni Matibag nga kilala ang mga Duterte sa lugar nga may mga armas kag ma-impluensya nga mga persona.
2: Ginpanginwala sa Department of Justice nga ginmanduan sini ang National Bureau of Investigation nga imbestigahan ang mga flood control project sa siyudad sang Tagig. Sunod sa kay Justice Secretary Frederick Vida, ginaparasto nila ang mando o kung ginarespeto nila ang mando sang NBI nga magpatigayon sang kaugalingon nga investigasyon. Gani ginhatagan pagtamod sang Telecom nga ang paglunsar sang Investigation Bureau ang sanding sa mandato sini nga dapat tumanon kag sunod sa mando sang Department of Justice bangod sunod sa iya wala man sila ginsugo nga himuon apang ginpakayag ni Justice Secretary nga ginpasalig ni Vida nga ang ginapatigayon nga investigasyon ang basihan lamang sa ebidensya.

0: Samtang ginmanduan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang Armed Forces of the Philippines na magpatigayin sa due process ang reservist status ni Senator Robin Padilla matapos ginako sini sa Senado ngay sa hinika komunista. Sunod sa Philippine Army, naging reservist si Padilla sang 2019, kaginatagan sang ranggo nga kapitan bilang kabahin sa programa nga nagkakilala sa mga personalidad nga nagiserbe nga modelo sa mga pamatanon. Sa nagligad nga semana sa tunga sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ipaig ni Padilla sa impeachment court nga isa siya ka komunista. Kasunod sini, nagtuo ang mga panawagan nga paalinon si Padilla bilang reservist sa Philippine Army sa di sa nagaluntan nga pagsulundan sang AFP reservist program. Mahimo nga mapahalingin sa serbisyo ang isa ka reservist kung mapamatudan nga nagalapas sa pagsulundan sang organisasyon.
1: Padayon nga gina-monitor sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kun pag-asa ang isa ka low pressure area nga yara subong sa guwas sa Philippine Area of Responsibility kun PAR. Mayara ini sang medium chance nga mangin isa ka tropical depression sa sulod sang masunod nga 24 oras sa kun mangin bagyo kag makasulod sa PAR pagatawgon ini nga tropical cyclone na Quiapo. Sa subong wala pa direkta nga naapektuhan ang sistema sa pungsod apang padayon ini nga ginabantayan sa mga eksperto agud masiguro ang kaluwasan sang publiko.
0: Alas 6:35 ng mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa national kagining nadulon sa inyo sang premium D3 soft gel caps.
2: Express Balita, dala sa inyo sang premium D3 supports bone health. Mag premium D3 every day.
0: At ano naman padulungan ng mga detalye sa balita sa international.
3: Express Balita, international news.
0: Hindi magnubo sa 20 ka mga persona ang napatay matapos magluntad ang flash flood sa northeastern Afghanistan sang Lunes. Sunod sa gobyerno nga ginapadalagan sang Taliban ang pinakagrabe nga kalitan ng na-record sa syudad sang Parun, ang kapital sang probinsya sang Nuristan. Magluwas sa mga napatay, hindi magnubo sa 80 katawong napilasan sa flash floods. Gilingan naglunsar sang search and rescue operations ang mga otoridad sa lugar apang ginakabalakan nilang madugangan ang numero sa mga biktima. Sunod sa mga opisyal, mabudlay katuan ang pila ka mga apektadong lugar bangod sa kadakon sang kalitan. Ang Afghanistan, isa sa mga pungsod nga labi nga apektado sa pagbago sang klima sa nga sunod sa mga eksperto nga kag mas madamol ng pag-inulan kag lapnagon ng pagbaha sa pila ka bahin sang pungsod.
1: Ang kadamoon sa napatay ng mga soldado sang Estados Unidos sa mga pag-atake sang Iran sa Jordan kag Iraq ka ginakahadukan karon nga maging isa sa mas malapad nga maglabot sa mas malapad nga inaway sang nagligad nga semana gin kumpirmar sa militar sang Estados Unidos nga isa sa ilang soldado ang napatay sa isa ka pag-atake sang Iran kag Iraq ka isa sa adlaw lamang pagkatapos sang pag-atake sa isa ka base militar sang Estados Unidos sa Jordan kaya nagpatay sang duha ka soldado sang Amerika kag nagbilin sang isa kakatapos sang serbisyo nga sa karon missing sunod sa Central Command isa ka individual ang napatay sa controlled detonation of an exploded ordnance gikan sa isa ka natumbang Iranian attack drone nga nagpilas sa ikaduha nga miyembro sang serbisyo.
0: Alas 6:37 na mga katropa. Inabatay ang mga detalye sa Balita sa International. Kaginig na dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: At ang padulungan mga katropa, mga detalye naman sa sports.
3: Express Balita. Sports. Sports.
0: Sa piyak sa mga kontrobersiya, angon sa pagkapatas kag-impluensya, ginakabing ni US President Donald Trump ang FIFA World Cup at 2026 na pinakamanami sa tanan. Nagserbe nga host nation ng Estados Unidos upod ang Canada kag-Mexico. Sa FIFA reception sa Trump Tower sa New York, ginpayag ni Trump nga ini ang makabing nga pinakamadinalagon nga sporting event sa bilog ng kalibutan. So na sa iya, nakabulig ang 104 ka mga hampang sa pagpasikat sang among sport sa Estados Unidos. Panagtambong si Trump sa final match kung sa din ginagaw sa Spain ang titulo sa 2022 champions nga Argentina. At least nagsugod ang hampang, nagalaom siya ng pangunahan ni Lionel Messi kadalagahan sa Argentina pang pagkatapos malutos, ginsiling niya na nga wala man siya nasubuan na. Upod kay FIFA President Gianni Infantino, personal nga gindaho ni Trump ang medal kag trophy sa mga nagdaoga. Gilayon man nga nag-viral ang pag-tiner niya sa podium samtang nag-celebrar ang 2026 champions sa piyasa matunog nga pag-bu sa iya. Sa estranta'y otso na. Inyo na ba tayo makatropa ang mga detalye sa balita sa sports? Kaginingin na doon sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: Mga katropa, padulungan ang mga detalye sa balita naman sa showbiz.
3: Express Balita. Showbiz.
1: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, sumungi aga Wednesday mga katropa. Sa karon nagpangayo sang sorry edeng si Boss Toyo mga katropa matapos siya nga nag-vlog man ini digto sa may gin tampukan bala mga katropa sa nga basura nga ti duta sang mga IPs mga katropa nga ti gin documentary ni Cara David nga gin titulan nga ibinasurang paraiso. Nag-vlog man ini digto mga katropa nga gintitulan man sang ibinasurang paraiso mga katropa. Pero ang vlog sinidigto mga katropa sa lungat sa nangin documentary ni Cara David mga katropa. Sa dokyo ni Cara David mga katropa digto sa nasambit nga area ining mga katropa, no, ining bukid nga gindagdagan mga katropa kung ginbubuan dito sa basura para himuon mga katropa nga ilang daw sanitary landfill mga katropa. Ang baho suno kay Cara David nagka-apekto sa mga mga netizen sa may Zubik ini mga katropa, Zubik Zambales nga suno sa iya nga tigin sugtugutan no sang mga LGU digto kag ti ang nakita pa naton digto sa video nga mismong LGU nagambal nga wala sa lagali kuno kabalo nga damo to IPs nga naga-star mga musina. Pero kay Boss Toyo naman niya mga katropa nga vlog digto ginambal niya naman niya wala man krusang baho digto kay nagadto man to siya nagsakasaka man siya sa basura may wala man gali isang baho kag wala man gali no biskan sang langaw diri halos wala amo nang naging payag niya mga katropa. Pero sa kay Cara David yabi mga katropa na mention dito sa docu yan ni Cara David nga mula dito mayara na kuno sang amoy sa layo pala ng apart mga katropa.

0: mga katropa. Pero nagpagwa ang eyewitness mga katropa, no, ining documentary mismo nga ano nga ta ining ano no documentary nga title Eyewitness mga katropa nga gin ano gani no ginarun kumbaga sang team ni Kara mga katropa sang ila official statement kag didto ginpakita mga katropa sang eyewitness nga hindi lang isa ka adlaw ang ila research nga ginpatigayon para maubrang isa ka nasambit yang documentary kundi halos masubra isa ka bulan mga katropa, hindi lamang LGU, hindi lamang ang mga ITAS kon mga IP sa lugar ang gin-interview kundi pati ang tao sa palibot tanan nga sektor ang gin-interview pati DNR, LGU, Solid Waste Management, gin isa-isa mga katropa kag ti amuna ang ano no ang naging statement ya plus mayara pagiging pagwa ang eyewitness ang claim nga ang dump site kuno private property pero gin pagwa sang eyewitness nga iyagi dia ka ano no ka kumbaga IPs nga daang duta kay ti dugay na da hindi siya private property ka plus paged nga wala sang bako kuno mga katropa nga ti kun man kuto may mga tao digto mga katropa suno sa ilang ati may bako gid at the same time nga hambal sa claim digto sa kay Boss Toyo sa kay Boss Toyo ang hambal ya ang community kuno area digto kilometers away pa kuno sa dump site pero ang sa ila yang pag research kag mismo sa ilagin interview gidto digto yung mga katropa nga ITAS nga few meters lang ya, hindi kilometers mga katropa ang listaran sa mga ITAS. So with this facts mga katropa, tidog yung tampa no si Boss Toyo. Kag sa karon, nagpangayo siya sang sorry mga katropa no nga sa iya nga ano nga nangin vlog pero suno sa iya, wala sila kuno sang ano sang rason bala akon wala sila sang motive nga tipagwa nga sala ang documentary ni Kara. It's just that nga bal nila nga lainang nga ilang gitadlaw ko no ah sang nagadto to sila nga ti sa pagadto nila wa ay tubaho kag na wala ako no langaw mga katropa muna naging pahayag nila pero ti ambal sa mga netizen masigin bayran kada sang LGU ngay para i-vlog mo da nga wala man pa kay hindi ginila pagkwaon ang dump site dira no nga ipadayon dira ibubo ang basura at the same time tigin ano mga katropa no gin bash na sa isang netizen nga mas patihan nyo pa si Boss Toyo nga ano nga vlogger nga gapamakal sa mga gamit nga ginsimutan ko no ah ang panty sang isa ka ano bala? Ka-star ah, mga katropa, no? 60 star, no? Kaysa sa kay Kara David nga pila na yung katuig, mga katropa, dekada na yung nag-aubra sa documentary kag isa ka-veteran nga journalist, mga katropa. At kundi, subong naghipo si Boss Toyo. Why na siya nag-upload-upload sa subong doon na nago siya, danay. Na matapos, ining nasambit nga issue, mga katropa. So, te, may Toyo gid man ang bansa ng iba na may Toyo gid man si Boss Toyo. Oras na to mga katropa 6:43 na kag ang aton nga balita sa showbiz sa ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health una dire nga aton yang Santon Plus Herbal Soap. Aton nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent sa early signs of skin aging plus makapaputi sa aton mga panit plus mga katropa antibacterial makadula sa germs baho dira sa inyo yang alawas. Sinigat nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre may isa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa Kojic and Glutathione. Ari ginimpunan pa ginsang VCO o kunang Virgin Coconut Oil. Ginimpun sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
2: Alas 6:45 na mga katropa nyo nabatihan ang balita sa showbiz. Tiyan mo lang na galing bala. Kalabanan, subong mas reliable pa yung mga vlogger sa ila. Bati ila man yung mindset or ilang mga perspective dira nga ati mas reliable pa yung mga vloggers kung ikumpara sa mga journalista. Ha? Ba? Tiyan mo ni subong ato andre nga amoning may kompetensya ng mga journalista, mga media kung ikumpara ta sa kaya damo nagapati subong nga reliable ang mga vloggers, mga katropa sa subong panahon. Magaling ti we respect example. Them. Respect taman sila kahit siyempre kalabanan sila katropang Wendell, dira sila nagmanggaranon.
0: Nagsikat.
2: Dira sila nagsikat. Dira sila nag nakakwasang doon nag maayong ilang pangabuhi, di ba?

0: So, na dumasikat pa na sila gani ko ni kumpara sa subong nga mga artista. Tingala kita, oh, sino ni siya man?
1: Mas kilala pa sila.
0: Then, nasa Halin, ako, vlogger na siya. Vlogger na before. Ay, okay. So, dira mo na mabalaan, karapang Wendell nga mo na subong mas nagapati ang tao sa vlogger subong. Meron ko natin gani kita pang Wendell just for the content lang sa page ni Labla. Nga ano man na sila, gapakilala mas lang ang mga news sila, news outlet through Facebook. Gabilibgi ko na sila ya. Kahapos sa ila. Kay kopyahon lang nila ang balita mo, post pa nila sa page mo, taas pa engagement nila.
1: Damo sila followers.
0: Tiyan mo na mula mga tropa. Ti, amigo, da, cute ka. Amigo, cute. Kay Kusiyon sa Guya. Ka-cute.
1: Kusiyon ng dimple.
0: Kusiyon ng dimple. O, may dimple ka. O, may dimple. Kagaling ko na.
1: Dimple sa liyong.
0: Kadalom sa dimple mo.
1: Sa lungga.
0: Ay, karun. Kusiyon.
1: Kaya
0: mo na mga ginadayaw tagi na sila, ya. Ginadayaw tagi na sila. Kami nga mga lihiti mo, may mga outlet, gabaka-baka interviews, limang upya lang.
1: Sala-sala, panakisaila, mabalikan kami pa. Kay kami ang nag-interview, abi nila kami nagbalita. Galik kay lain-lain, nangilang pag-post daw.
0: Mga ngupya na gid lang, mareklamo pa.
1: Mareklamo pa, kulang pang detalye ko, no?
0: Kopya ko nila. Na, ano man yung balita nyo man? Sala man naman? May silang kasulon sa tao. So, balita nyo, sala. O, tapos ba, reklamo? Lang ang gingkwa ni namon sa amuning, ano, sala man yung balita nila. Pero, no, gaya ka mo, nangupya lang yung kamo. No? Ba? Nami, na i-call out. Call out sila dapat. Kaya ako, kapilan ako nakatrupang Wendell ng mga kapablogger-blogger, da? Hindi man asla siling, may araman man iba na to only just for mga nagpapakilala bigang mga news sila sa Facebook. May kapilan ako nang pang PM ya. Ginapang message ko, gina-screenshot ko
1: balita.
0: Ang ginpost nila kang ang akon nga sulat. Oh, basahan ma'am sir kay parehas gido. Ubos-ubos hasta ang picture, ubos. Ba? Tapos anon lang nang i-edit lang nilang picture kuno abing do
1: ila. AI lang nila.
0: AI lang, oo. Oh. Pero kisa ka ito pang Wendell, I don't know ang iba, hindi ka balo magamit AI. I-caption na lang na nila, drabotan nila, amunay muna. For example, headlines, dala lang sa picture. Okay, pwede pa ma-edit text mo naman lang na picture, buta mo text, dala mo na sa. So, tiyan mo na sa karon, di ba? Effort, effort man. Kami, kapangita kami isang pinakalihiti mo ng mga sources para ma-interview namon, ma-post namon, may palapnag namon sa publiko nga muni ang matutuod ng istorya sa likod sang sina nga hita po.
1: Kalahin pa na ka tumang Francisco balita, taya, mabalikan ta sila yan. Hindi sila mabalikan, hindi man sila kilala. Hindi ba? Sila, matuntog.
0: Pero damo, katropang Wendell, damo sila, ano, taas na engagement.
1: Damo,
0: especially sa do trending being yung mga insidente. No? Ah, kopyahon lang na nila. Tapos, ang ano na, i-post nila. Tapos na reaction. Kaya mismo. Kaya mismo na nagkapangapudla, nagkapang, ano, kapang latas, kapang ita, sa nga, ano mo, source mo. Kaya iti siyempre kinanglamog yun sang balido ng impormasyon. Kag para ma-quote ka da nga tao, nga, munang investigasyon, sila mismo yan, manampu ay, makita niya, oh, na-update
1: na. Rinari na.
0: Kopyaon lang. Post tayo. Copy-paste. Literal nga copy-paste. No?
1: Control-D.
0: Pero hoping nga makabati ni sila. Tani, maka, ano ka mo, mapinsaran nyo man nga, ay, ugali, no, effort man ko para kabalota. Ito tala mo man ang pagpakilala nyo sa Facebook, mga news, ano ka mo, news,
1: pages
0: ka mo da.
1: Media page.
0: Ay, this is, ano na gini, concern na ni Naton, subong. Ay, dito kahapos na langit bala sang gapakahapos na langit bala. Diba? Kopya na sa mga opya da. Stay mo na uprahon nila. Ang mga ginkopya nila nagapangabudlay. Damo na sila. Pila na ako. Pila na nang ako. Ngayon ipang mention. May isa lang ang nag-reply. Ay, okay. Ma'am, sa liwat, mama. Namo ko na sa... XFM oh, News. Ay, ang duwa tong ipim ko, ay nag-reply, puro kita nila, guro to.
1: Ang gabulag-bulag na, bungol-bungol. Oh. Eh, bala.
0: Sulitan nyo, give black and mention, hindi ka muna mo. Hindi man nang salayang pag-mentionar sa amon. Kaya nga, pwede kami ka, ano, reklamo sa inyo. Kaya kamuya ang nopya sa balita. Ubos yung balita.
1: Kagkatrama mo, France, naka-public ng pages nila. No? Miss kani mention ta na, di, wala sila may mukha. Hindi ito nila mabalita.
0: Correct na. Pero ma-white ang iba na English nila. Pero ikaw, hindi man tabla sila yung katropang Wendell. Blang nga, white, tamay na mas ngaan. Ang istorya, gin-translate nila English sa Google, sa ano na, AI. Tapos i-post. Mabala mo yung gagapo niya yung musturya mo.
1: Bisang Tagalog mo ah.
0: Bisang ni Tagalegs mo pa da.
1: Especially kung kita lang nakakuha exclusive yes, na. Tapos si kibot ka, umiara ka daw kami.
0: Ako muna yan. Ikaw yun na. Ano pa ba? Sige lang ah. No? God bless you guys. Alas 6.52 na mga katropa. Katropang Wendell. Ibang mga balita, pabasanta naman na. Pero ang mga produkto sa Yes to Health are importante para hindi na kamo maupya. Tumarka mo ang dadlaw sa mga Santo Vitamin, sa mga Santo products para mag ano inyo
1: mag-gana.
0: Mind. Mag-gana. Dahil ba si ano bla, at siyempre kisa ito pang Wendell. Do may aragid man ang parts ang adlaw na itong do kaluya, no? Do ka ano bala, do ka dragging sa feeling, do ka bugat. Tikis ang mind na naton do budlayan man ang mag-work. No? Sorry, advice naman sa inyo, payong katropa. Magtumar everyday sa mga Santong products. Katropang Wendell, para mabil nila. Din na mabakal.
1: Mga katropa, ang ato mga produkto mabakal sa ato nga mga Yes to Health Store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vico Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Iniman ang mabakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP. Mabakal man sa mga lokal nga butika. Kung mga butika malapit sa inyong lugar, pamangkutan nyo lang ang mga Santong products o kung ang mga produkto sa Yes to Health. Kag syempre, ma-order man online. I-search nyo lang sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
2: Sakto gagin.
0: Alas 6.54 ng mga katropa-katropang Wendell, mga nag-monitor subong sa ato na Rines Lao. May agad ha.
1: Yes, good morning sa ilaya ni Sir Lloyd Navales, mayong aga sa kaya Jelly Tihok. Good morning man.
0: Good morning.
1: Sa nagawa ng pamati sa may barangay 16 sa Puro Kingfisher A, mayong aga dira sa inyo. Sa may akon sa kaya Tita Maria Solulito. Good morning. Good mayong morning. Aga dag sa tanan ko nga ma'am. She's ko nga pamati subong sa ato na mga members ang Mom's Chapter. Good morning.
0: Good morning.
1: Sa kaya Bonbon Acosta, good morning man. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Sa kay Ma'am Lee Alumbarado, mayong aga man. Nagdapatanglaw niya si Ma'am Elves Diria Kumari Niyawa. Sa kay Ma'am Rina Destro, good morning. Nagdapatanglaw niya ang XFM Campus, sila Sir Jelwin, ni Ma'am Lynn Antonio Talde, Jessica Gonzalez, Robilin Calyaw, Jenny Lanaro Gazon. Sa kay Ma'am Yuspa Marino Montano Villanueva, good morning. Kay sa tanan ko ng katropa Southern Area, good morning.
0: Yes.
1: Kay Marivic Horicastin, mayong aga man, gamonitor sila kuno digto sa may MJC Metal and Stainless Fabrication Services kag ang Moms Felisa Chapter President ko no nagapamati. Good morning.
0: Good morning sa inyo. Salamat.
2: Sakto gagin.
0: Alas 6.55 ng mga katropa.
1: Wow, ka-perfect.
0: Oh, basi ma-meter ka muna bangon na kahit law na. May klase, may opisina. Sana naman ang holiday gani?
1: Nasa-tapula sa kalendaryo.
0: Oh, okay. Oo.
1: Lapan?
0: Sige lang. Next month, August. Lapit na lang magtabulagang July. August na.
1: Lala kasi mana.
0: Gina, kung pwede lang kung nalaktawan ng August, diretso na lang bear. Pwede ko naman.
1: Malayan mo.
0: Oo, hindi mo na matalupang dan. No? Ay, hugali, ber na ho.
1: Naroon
0: na
1: si Jose.
0: Si Jose. Alas 6.56 na mga katropa. Standby, kay magabulos ang bulsa. Ikaw po si katropang Erwin Salinas. Saliwat, kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Kasi katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagawagin nga Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM 103.9 The Secrets of Health.
3: Tumang ini importante Sir Jocelyn nga matalupangod na to ng aton sa niya kurason kag aton sa rika ugatan kay imagine na bala Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay siguro Sir Jocelyn kun sa kada panimalay may isa lang dira ka hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala Sir Jocelyn.
4: Ang iban siya niti wala kuno eh. Kay way pa siya kay balo gali kay hypertensive naman siya mo.
3: Especially sa primero way nga dan symptom ning hypertension Sir Jocelyn ano. Gali hindi kita magkumpiyansa lang no. Pero pagkaon gali naton sa isang mani makabulig sa aton sa ring korason kay nga man makabulig sa panubo sa aton sa ring LDL kay ang problem Sir Jocelyn kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL naganubo sa ring HDL nga suppose ang LDL amo gid dia ang manubo so ginabuligan niya panubo ang LDL gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ko nang aton sa ring HDL mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa kaugatan kag mapanami ang blood circulation sa ni kag sa regular sa ni kag hustuhan nga pagkaon sa isang mani ginaangot ni Sir Jocelyn sa manubo nga risgo sa batian sa kurason.
2: The Secrets of Health.
4: In the absence ng mani abidokle may allergy kas mani pagkatapos not all the time magkakaon kas ang mani. Where can we get all of these bioactive compounds ang ining mga support nga pwede naton makuha sa naglalain sini nga organ sa ato sini nga lawas dokle.
3: Ang isa Sir Jocelyn sa ma-recommend gid nato no nagakaigo sini nga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Jocelyn. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
2: Santhon Plus Gold.
4: Ang iyasin niya mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex arada. Sa mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3 and the Santhon Vitamin C. Which is kinanglano naton ang daily intake sa vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
2: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
3: Gintuyo, gini Sir Jocelyn, kaginhungod, yun niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas Sir Jocelyn. Tikapin pag inupdan pag din isang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay Sir Jocelyn ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na Sir Jocelyn para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala Sir Jocelyn kulang na sa exercise.
2: Santhon Plus Gold.
4: Dira sa Santhon Plus Gold Gold Capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 Soft Gel Capsule, kag ang Santhon Vitamin C. Initanan, mabakal ninyo sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
4: And gamit ka mo, kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Dok Leo.
3: Amo na yung bintaha, yes, Sir Jocelyn, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringan lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Jocelyn, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer, sorry. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Jocelyn, age bracket 40, 45, or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Jocelyn sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw, sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Jocelyn, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kantong na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Jocelyn, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae, sorry, kahit kung ara na sa stage sa pagmenopause, Sir Jocelyn, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan ito galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala. Santhon Plus Coffee Mix.
1: Anti-oxidant. Anti-aging.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: And we have this Premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweeteneria stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
3: Correct, Sir Jocelyn. Kag ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistance, Sir Jocelyn, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Jocelyn, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
2: The
5: secrets of hell.
6: Supple Plus Gold.
7: Rosinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
6: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
3: XFM 103.9 Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Wala sa mga DJs, mga DJs, mga lakad.
0: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
0: Oo, enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
4: Timo!
0: XFM 103.9.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Kasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: System Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
12: XFM 103.9.
13: Likawan ang sobrang alcohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
14: Mga katrupa, excited!

0: Doon tayo maglabi tayo malapit sa Dore.
1: Sige, mukhang uwi nga doon.
2: Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
0: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
2: Ako si Rinoy. Kapag nadikit ka sa Dore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa

0: 0917-6427. Isang paalala mula sa NGCT.
1: Kamaturan ang salandigan sang kanatarayan.
2: Before my president, and you show me a piece of paper and you ask me to do it.
1: Bullseye! Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
3: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
1: It's not... Bullseye!
4: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
1: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sang tao. Bullseye!
5: Iniwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
1: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Mga kamangka tropa, mga kasama suki nato nga ta para mag welcome sa pagpangalagad ta diri sa Bullseye diri bagong adlaw mga katropa. Bet sa 21 na sa bulan sang Hulyo 2026. It's another day mga katropa sa aton nga talakayan, sa aton nga pagpangalagad. Medyo nagagunggoom pero gainit-init man, nagagwa man sa harang araw. Apo ginaguro kon ang mga panahon mga katropa, hindi tampaktan. No? Habagat pa subong, ang tendency nga mag-ulan, dako, Japon ang chance sa mga biyan. No? So, halong sa mga kultura naton, mayara ka mo sa mga payong nyo, sa inyong mga, ano da, inyong mga rain gears, dalon nyo lang. Pero nakatila ako, blaso, nagdala ko kaputi. O kung nagkaputi, nangyay kuya, pakantos downtown, kay gatulo talithi. Pinaka full battle gear ko. Ang natabo to pag dintos downtown, init-init gili. Sadya no? Ang mga tao ko to lulok man sa nga naman ko. Agapreparan, hindi agapreparan lang. Iabad advance na magtingin. Morning, morning mga katropa sa mga kauturan tas Brog Negros Occidental sa Bacolod City mga bihan. Welcome sa Bullseye. Ako naman sa katropang Win Salinas. Tugtumalas just kita on a Wednesday. Dasig lang sa manadlaw ito mga katropa. Pizza 21 na. At pizza 22 naglip. Nalip ako. Pizza 22 na. O katropang Chris, pilan na kadlaw. Walo na lang. Katin-katin lang blada. Sa mga nagpakapida, may aga sa inyo. Oh, thank you ha. Salamat sa pag-upod always diri sa aton nga palatuntunan mga katropa sa Bullseye. Mind up the right naman ta sa sulod sa tatlo ka oras sa pagtalakay sa mga balita, mga impormasyon na dapat tagaan ta sa pagtamod nga nagatandog sa aton nga adlaw-adlaw kapag pagpakabuhi mga katropa. Anyway, sa pinaka mga balita na itong mga katropa, aryo, pinaka mga grupo sang tama na magpatigayon sang kilos protesta mga biyan. Sa tiyon sang State of the Nation Address mga biyan. Though may ara sila pagpatigayo noon nga pagpautwas ang sentimento sa pinaka mga ano ta, pinaka mga militante kag progressive groups na ito mga biyan. No? Around na ha, ini matapos nga lapit na ang isa ka tuig since nga nagbuyagyag kag naghatag sang mabugat nga tinaga ang aton presidente na mahiya naman kayo. Grabing kopitanay, grabing kwartahanay, grabe ang inkamanay sa mga kauturanta sa Kongreso, sa Senado, kag sa DPWH, sa iban pa nga matatalatapan. Amo ni ang legasiya kuno mo sa presidente mo nga ginapakita niya nga kami diri sa akon administrasyon bawal ang corrupt.
1: Franca, diretso. Bullseye.
0: Bawal ang corrupt. That's why ginalaot ko. Sige din natabo sa administrasyon nga may napapreso nga mga politiko. May ara sang mga politiko nga naimbolber. Din kaya kita nga administrasyon nga ginlimpyuhan ang DPWH nga daba kay go tungod sa korupsyon. Din kakita to nga natigayon ang ining impeachment sa BC presidente. Amo na ipabugal sa sang administrasyon nila po subong mga katropa. Titanaon ta kung maparindugan ni sang presidente ang iyang panawagan nga limpyuhan niya kuno ang aton nga gobyerno kontra sa korupsyon, paglaot, hindi man malimpyuhan tanan, pero sugdan niya. Sige ba? Testingan ta? De, pero amo na blandu data kung kisa mga katropa din atong kaso sang anay house speaker kuno nga ginahabal to o ebolbado kag mastermind sa ginatabaw ang tawag ita nga corruption mga katropa. May pagbag-o ayan sa igaaktuhan nga ano igaaktuhan nga budget for 2027 naman ato mga unprogrammed nga mga budget mga katropa nga mga ano nga allocables dala pa ihan sa 2026 2027 may ara pa ihan kaya muna nga gapad ako mo no 2025 and 2026 2024 2025 kag sa build program ang pinakadako nga appropriation sang aton nga gobyerno katropa nakatutok sa DPWH no nakatutok sa ano nakatutok sa mga proyekto atong build program sang anay presidente nga natapos to pilang nahot man lang mga katropa. Ginsugdan pag gina sinyati ipaduyunon tani ang build ginlansar sa presidente ang build more di base man lang kauti anay sa aton nga mga proyekto base nagdugang man nag more pag it tanaw pila ka mga bagay sa nagapalibot sa sining mga issues mga katropa. Aray pagkid pila ka mga latest development sa aton nga pagpangagad sa aton para tukturan mga abyan ang National Sugar Sugar Federation Association mga katropa NFSP nagpahayag na sang ila statement mga abyan angot sa nagraptab na nga laptang balita angot sa 28 o kapin 30 ka mga sugar farm workers dito sa Cadiz City nga nagreklamo kanang file complaint mga diyan no sa Department of Labor and Employment sa unfair underpayment wala sang 13th month pay wala sang sugar 3% nga sugar amelioration shares wala sang Carabao shares mga katropa. Ako gani bag-o ko lang ni nabatian man nga may amuna gali there's such thing as shares Carabao share social sugars amelioration bonus no para sa mga sugar farm workers natong diri sa Negros Occidental no ako pinsar ko benepisyo lang 13th month pay ang benepisyo sa SSS benepisyo sa pag-ibig PhilHealth kag iban pa these are statutory benefits nga ginahatag mga katropa sa aton nga mga trabahante pinsar ko amo na and kag ang pag comply sa aton nga sweldo nga nga mandato nga tudlo sang aton nga akong aprobahan sa Department of Labor and Employment sa aton nga dole mga katropa para implement no sa mga trabahante ta ari ang scope naton sa Bilog Negros Occidental no there's a lot of workers farmers mga katropa are being paid less sa trabaho nila so mo maring naton nga ginalantaw di kay ambal to sang NFSP ambal nila sinya this ining issue sa kay Mr. Aurelio Valderrama mga katropa being the president sang Confederation of Sugar Farmers mga sugar planters mga katropa ambal nila sinya intended lang na para hipaypusong no, so Mr. Aurelio tungod sang sugar importation nga plano abi mga katropa bao sa jadi ang mga planters nato sa Negros Occidental wala nag-unite wala naga ano wala naga nagaisa sa mga problema lain-lain ang perspektibo nila sa mga problema mga katropa no di amo rin tinindugan sa NFSP niya as mayor campaign kontra sa kay Mr. Aurelio no ti tanawon tabi mga katropa kung ano ni siya tuod base smear campaign malang ni no base nabaw malang ni mga katropa. Pero looking at the bigger perspective, mga abyan, ano ang sitwasyon sa mga trabahantita sa tubo, mga katropa? Are they afforded sa mga benepisyo kag pila ka mga makabigta eksakto nga sweldo kag mga benepisyo para sa ilang pagtrabaho sa mga landowners diri sa Negros Occidental. Kahuluya, abi kung kisa mga biyan, nga ginatawag ta nga sa probinsya, kita ang Sugar Bowl of the Philippines. Pagkatapos, ang mga planters ta, wala nagabayad sa insakto nga mga beneficyo sa trabahante nila, mga katropa. Ginapabugal ta para nga 60 to 70% kita nag-supply sa nga kalamay sa bilog nga Pilipinas. Pero at the less, mga biyan, exploited ang mga farmers naton sa beneficyo nga ginahatag para sa ila. O, tanaw, tanaw, kanun sa mga pangaragad ta. Headlines. Aray pa mga biyan. Pinaka-latest development, Prime Water. Hindi na ginaparigyan sa pamilya Villar. No? Pamilya ko na, mga katropa, ginanunsyar sa Malacanang officially ang ownership sa Prime Water na hindi na sa kay Villar, mga biyan. No? Kundi sa pamilya ko na. Ang major operator, major stockholder sang ining kumpanya sang tubig, mga abyan. Ano ang mga adjustments? Anong posible epektos ni mga katropa sa aton pila ka mga LGUs nga nagpatigayon sang joint venture agreement with Prime Water, no? Ang legality sang ginakabig naton na isyu sang isyu sang supply sang tubig kag serbisyo sang Prime Water diri sa siyudad sa Bacolod, mga katropa, because kita sa daw lapit 70 o kun masobra 70 ka mga LGUs, mga byan, nga nag patigayon sang joint venture agreement with Prime Water under sa pamilya Villar. Tanawang ta, pinaka-latest update sa nakaroon, mga tropa. Istoryahan ta para aton nga pagpangalagad sa aton para aton dunan. Okay? Kagapon, nabatian nyo ang next nga proceeding, no? Ang pagpresentar sa prosecution sa mga ebidensya, kagdugang mga ebidensya, personalidad, mga katropa nga kinbutang to sa witness stand, mga dokumento nga nagpamatuod sa Gyapon sang threat sa presidente nga ginhimo sa vice presidente. Isa nila nalakip ni mga katropa sa article of PPP impeachment, no? Nagpungko kahapon sa witness stand ang NBI director nga si attorney Melvin Matibag, mga biyan, no? Dito gin cross-examine sa prosecution, may apat ka mga senador, mga katropa, medyo tig-ah, no? Daw hindi sila daw inablang pagpresentar, daw gina-question ang credibility sa witness, mga katropa, kung paano nila na kuha ang mga impormasyon, nasagap ang impormasyon, ano ka level ang investigasyon sa ginaligar threat sa aton nga presidente, mga biyan. Ngayon pa rin dugan to si Attorney Matibag. Sige, ako, kabalo na kuya. No, may ara kami sa mga persons of interest na, pero hindi na mo nabuyagyag. Amo ning interesting part, mga katropa, no? Gin-corroborate ang pila ka mga naggalatabo halin sa statement ni Davao Mayor Basti Duterte mismo sa statement sang presidente, mga katropa, asang vice presidente santong nagpamahog sa nga patso niya, maging istorya na sa nga isa ka tawo hinali kung mapatay siya, no? May ara na sa ginistorya ang isa ka tawo nga matumba man eh, no, sa first family if ever kun may matabo sa iya. Franca, diretso, bullseye. Amo na yung tutukan ta karon sa pila ka mga pila ka mga update naton sa aton nga para tuntunan, mga biyan, diretso bullseye. Upod lang ta ha. Tunto para suggest sa aton para tuntunan plus ang pila ka mga latest update, mga balita sa aton nga pulis, no? Kung ano naman ang update nato, mga katropa, because nga ti kadamo sa mga nagakalatabo subong, no? Ang pinakamainit subong, amuni ang pahugay bla, no? Ang threat sa mga eskwelahan. No, nami, ito tayo may sampulan mo, no? May marakpan bla, no? Kabalok kita kung minor, stay away, may mahabal ta. May aras ang gamay nga mga adjustment sa arrest kag kaso. Pero mas mayong kin mapakita nga, ano to bla? Dasig ang polis ta sa pag-arrestar, no? Sa sining mga gimo sa pamahogo. Halin pa sa mga bulutuan diri sa siyudad sa Bacolod, makon may halin sa Kristal, sulatan to, pagkatapos may ara to sang armas naman sa isa ka chat, sa isa ka universidad, nagsuspend ang universidad, no? Ang isyu to nga nabananta, bullying man to. Pagkatapos dito naman sa isa ka bulutuan nagligad ni adlaw mga katropa, may ara man to sang bato, sang papel kaginsulat, mga biyan dogin kulbaan ang tanan, nagsuspender man sa klase. Buhay ng tao na namin ni sampulan da. Anyway, oras na mga katropa, 7:37 is magpakalagad natin sa Bullseye. Tutukan na pirak mga latest development update sa aton polis, mga biyan. Aton nga update sa aton nga mga balita diri sa Sudan sa Bacolod. Kumusta ang aton clearing operation man? Kumusta ang aton nga pagpanindo sa aton nga mga barangay? Sa mga obstruction, mga biyan, no? Pagkatapos, ang ining ginahambal naton nga aton effort sang sudad para masalamahas na tanan, no? Salamaha, kay ti salamahon tanan, kinahanglan may permit gid, no? Isang ambulance vendor ka, dapat may permit kagid, no? Softon kagid sang sudad sa Bacolod, mga katropa, para magbayad sa imo obligasyon sa aton sudad. Nagapanipot subong sudad, ah. No, nagapanigpot subong sudad ta. Budget para sa duga nga pundo, ah. Pag-intensify sang tax collection, isa na sa mga bagay, mga katropa. Tising niya sa pirato, gistorya-istorya kitas kapihan la. Ambal nila, sige, mas mayon lang na. Sang sa mapasaka kita sang property tax na itong mga katropa, doon sa Bacolod. Kundi, mas okay pa na. Ikinamu man sa mga negosyante, hindi ka wala nagbayad sa ilang, ano mo, nga negosyo. Tinauto na sila sa aton nga syudad, mga katropa. Pabayron sa ilang mga tax kagamit. Amo na pirang mga latest update nato mga katropa sa aton para tuntunan. Upod naton sa technical sides si katropang Chris Librando.
2: Mga 6 minutes ka na era.
0: And the red corner. Ako naman si Katropang Win Salinas, mga katropa, para sa Bullseye. Update ta sa Facebook natin, mga katropa. Pwede ka makabisasulod to sa Facebook ta sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Check ka muna pag maghatag ka mo sa mga komento sa aton pila ka mga kuturan. Tatlo ka mga produkto, mga katropa, ang aton nga ginapaybaro sa inyo, ang aton nga Ultimate Trio, ang aton nga Premium D3, aton Santon Plus Gold, aton nga Santon Vitamin C, nga dako buligya para sa mga kuturan ta kung gusto magpabakod sa ilang sistema. Ang Premium D3, mga katropa, Vitamin D, makuha ta ni sa adlaw, pero ari na sa soft gel capsule. Ang adlaw, provin na nga hindi sa sustainable, hindi sa consistent nga suplemento nga makuha naton nga vitamin D sa lawas naton. That's why kadamo sa mga kuturan naton nga deficient Japon sa vitamin D despite sa exposure nila sa adlaw. So that's why ginihimo ang Premium D3, ginihimo mga katropa, gin-extract ang ining vitamin D, ginbutang sa soft gel capsule, kagin pabakod pagid sang virgin coconut oil. Ang una nga puga, no? Ang gin-extract ng mga nutrients halin sa virgin coconut oil, ginag-acto, antibiotic sa lawas naton, ginabatuan ang

0: Kontra sa mga masakit, no, ang padaya. Ang Santol Plus Gold, mga katropa, ginakontrol niya ang pag-spike ng sugar na ton bilang sa lawas ta. Nagkakaunta perme, nag-unlimited pata, kakantopit ta sa mga unlimited niya mga restaurant. Pagkatapos kaunta pag gusto to, pagkaunta tingala ka, galuluya ka. Ambal nila ko ng sugar spike na isa na sa mga patimaan. Ha? Nga nagataas imo klamay. So mo na mga katropa, ang ato ni mo lang. Maintain lang kita permi sa Santol Plus Gold. Kag syempre, anti-viral man sa mga katropa, ginabuligan niya rawas naton nga awayon ang mga infection, bakterya. Nga po, possibly mag-igo sa aton, pinaagi sa natural nga proseso. Ginapabakod niya nga ito depend sa immune system mga katropa so that magsulod ini, mag-atake gani mga viruses ang aton nga antibodies na nga aras lawas naton ini sa aton lawas mga katropa mabato patsyon niya ng mga bacteria yun no? So hindi na siya maka-infect pa sa aton mga katropa nga halinan ina sa mga masakit kag komplikasyon sa aton nga kaugalingon no? Sa aton lawas. So suplemento ni siya, ano lang kita, disclaimer lang kita sa mga kuturanta, ang supplementation kag ang prescriptive nga medicine na inaya, no, doktor na sa mga katropa, may ara na kung ang in a long process nga nagainom ka sang antibiotic, ginapanubo ya ang imo depensa sa lawas mo. Pinaagi sa pag may intervention mo. So possibly ang aton approach na mga katropa, supportive na siya. Ang aton lawas nagatrangkaso kita, gilanat kita because gabato sa virus mo. May ginapatay sa mo, no? Pero kung why na nagani, mga katropa, but sa lingon, delikado ka na, balda ka na. So nga, itong pinag mga kuturan, gambal naman siya, patkonsulta ta. So that's the time, mga katropa, ang intervention himuon, no? Para buligan ang aton lawas. Hindi pwede nga kada semana gainom ka sa antibiotic, mga katropa. Bisan man kontonyo ng mga medical doctors, mga katropa, hindi pwede na. So that's why aton supplementation, mga katropa, ginabuligan talawas ta nga magpabakod dyan sa aton nga aton kaugalingon nga depensa kontra sa mga infections, viruses, no? Pinagi sa pagsuplemento sa aton nga mga produkto sa Yes to Health. Ang antibiotic, imnon mo siya, mga katropa, that's good for 1 week or 10 days, probably, no? Ang supplementation, you have to take it every day as part man sa imo routine, no? Sa pagpabakod sa atong lawas. Vitamin C, pinaka-importante mga katropa, pinsanta, vitamin C, okay na ni, wala na. Ang ibanda, ang conception sa ibanda, sige, ari naman, may Santol Plus naman ko. Hindi lang ako mag-inom sang vitamin C, mali. Ang vitamin C mga katropa, ginabuligan niya lawas naton para sa total absorption sa mga vitamins, minerals, lawas ta. Sila, siya ni, ang nag-proseso, bulig proseso, padasig sa absorption sa mga vitamins, minerals. So, importante, ang aton nga vitamin C, mainom taman adlaw-adlaw. Pero piliyon ta ha, ang vitamin C nga wala naghatag sang hapdi sa tiyan, wala ka gasuka-suka, wala ga lain pamatsyag mo, why ga, daw wala nag- pala na why bala nag do acid reflux black no sa aton nga sulok-sulok maabyan no pili untang alkaline based kun maghambal ta alkaline based nga vitamin C none other than Santol vitamin C available ina mga katropa sa pila ka mga butika Mercury Drug Store sa South Star Drugs sa TGP sa generica drug stores nationwide. Pwede man mabakal naton sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Okay, dogs. At doon ang pinakamang kuturan ta. Dugay-dugay, no? Ang pinakamang update naton sa aton nga police, no? Ari, tsakto, tayo minggit. Regional Director sang Pro-NIR nagpaanda mga katropa sa mga individual ngayara nga may nga ara sa likod sa mga pamahog sa mga bulutuan. Ari naman tutukan ta ni sa dyan eh, no? Ang aton pila ka mga kuturan kung kisaga ang ginikanan nagasala. Kabalo ka mo kung anong halit ginahimo nyo. Kabalo ka mo kung anong kulbag na batsyag sa mga tao. Pribot. O tatidyo na nabi. O 746 mga katropa, makomersyal ta. Balik tayo pagkatapos ni
1: Bullseye. XFM 90.3. XFM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako rin ang balit si Niloal Laguna.

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Live Testimony.
2: Christine po. Before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Sanfon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Sanfon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Sanfon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sanfon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sanfon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sanfon plus vitamin D3, mas sulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw, ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sanfon kag vitamin D3 ka pa. Pagibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
0: Sister Pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape. Pero lain gid

0: Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Motivation ang ulitap.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: Namamayagpa saan mang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM
4: Bacolod, sa XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Balansing ang mga komentaryo.
5: Hindi
6: nga nag-atras ang public opinion.
2: Objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
7: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.
8: Balik na rin mga katropa sa atin para tuntunan. Oras natin, 7:54 na sa itong pagpangalagad, mga katropa. Check on ta ang update natin sa itong police, no, kay ang ginestorehan di permi. Partito mula sa mga nagretabo ng pamahog sa itong mga bulutuan. Daw kung kisa, daw ka hinaslo naman lang. Mga kabataan, tapalayog naman ko, tapusan nyo lang na kung sinuman ang nagahimo sina pabinsaron nyo kung anong kulba lang natags pamilya nyo kung sa inyo bimatabo na. Ari trip-trip bala ni kong kiss. Pero naghatag bala sang kulba not sa bata but sa ginikanan kag sa eskulahan. Gusto ta magtuon sak to. Gusto ta mag tarong sa pag-eskwela. May mga pagihan nyo sa tsaktong proseso. Check on tabi yung pinakamalatest development, mga katropa, because nga ti ang regional director sa Pro-NIR nagpaandam na sa mga individual nga ara sa likod sa pagpamahog sa mga balutuan. Ari pang pinakamang update pagit, no? Duwa ka mga insidente sa pagpamahog nga nagluntad sa isa ka balutuan sa sulat sa Bacolod, mga katropa. No detalye sa mga balita. Paupon sa kay katropang Franz Andrew Burgos.
2: XFM Live Reports.
8: Katropang Franz, maing aga.
9: Yes, katropang Erwin, sa ating latest na maling mga update. Mm-hmm. Mo kay itunungin man ako na ni katropang Erwin ang pagkalakip sa mga bulutuan, ang publiko man o kon privado, katropang Erwin, may kangtanan sa mga pagpamahog o napagitabing ng mga bagay. Mm-hmm. May pulbado ang mga estudyante kay Tropa Arim.
8: Oh.
9: Kahapon, Martes,
8: mm-hmm.
9: So, kaya mumanding natabuhin si sa Kabulutuan,
8: uh-huh.
9: Diri sa bahay sa Parangay Panopoy, siyudad sa Bacolod kay Tropa Arim.
8: Uh-huh.
9: Ako mention the name sa school.
8: Uh-huh.
9: Pero kay Tropa Arim, makaduwagin niya makabaton sa pagpamahog.
8: Mm-hmm.
9: Una, mga alas 7 sa aga, ginaligar ka sa Erwin, may ara, isa ka unidentified niya account,
8: mm-hmm.
9: na nagagamit ng apelyido ng Ledesma,
8: uh-huh.
9: ang nagpadala sa isa ka mensahe,
8: uh-huh.
9: isa ka estudyante ka sa Erwin,
8: uh-huh.
9: pero isa nasabit niya bulutuan,
8: mm-hmm.
9: no? through messenger sa social media.
8: Okay.
9: Yung message ni Katropa Erwin, ang hindi ka bang estudyante, kaya about ni ko nung sa plano niya, na mag-patay sa isa ka maestro ko maestra. Nga ginaligar ka tropang Irvin.
4: Oh.
9: Nga muna kuno ang sa likod.
4: Uh-huh.
9: Sang pag pakahuya kuno sa iya.
4: Oho.
9: Sa tubang sang madamo nga estudyante.
4: Uh-huh.
9: So ginoin man ini gid report sa kapulisan. So ang ini nga mga estudyante nakabaton sang siningan din tahe. Dila na din nga nagpadulong sila nga teacher tapos ginoin palabot sa principal.
4: Oho.
9: At tingin padulungan ni ang Bacolod City Police Station 8.
4: Oho.
9: Para may investigaran, inimitin ka trapa rin ang nasambit ng persona para sa likod sa pagpabahog online.
4: Oho.
9: Oy. So, sa mismo sa kay Police Major Rondel Tapang, ang station commander sa Bacolod City Police Station 8, Petropa Irvin, ang nasambit ng kulungan hitabo, dintingan nila nga matumod kung sino nga personan sa likod sini o kung sino nga Facebook account ka ina ang aras sa likod sang sini nga pagpamahog sa eskwilahan kahit sa mga manimiglo.
4: Mm-hmm.
9: Pero take it from Irvin na ginantaw ni nila dintingan nga makontak hindi man kuno makontak ka na sa dating account.
4: Oho.
9: So, gina palapot na ni sa Regional Anti-Cybercrime Unit o kontrako ang nasambit ni nga ginaligar Facebook account na muna nagkadalas ang mensahe.
4: Oho.
9: O ang sa sininga pagpamahog batok sa mga manunulo and also sa schoolman katropang Arvin.
4: Oho.
9: Pero, alas 12.44 sa udto or sa hapon na katropang Arvin, iwas naman nakabaton ang nasambit ni Bulutuan sang ginaligar pagpamahog man pero bomb threat naman kay Tropa Irvin.
4: Uy.
9: Oh. Pero ang payag diri sa aton ni Police Major Rondel Tapang hindi na niya true online kay Tropa Irvin.
4: Mhm.
9: Kundi ginamit naman ni ang 911.
8: Okay, nagtawag sila.
9: Nagtawag sa 911. Ay nasambit ng mga individual ko.
4: Oho. Uh-huh.
9: Directly to national.
4: Mhm.
9: So, gin naman ni Tropa Irvin in ano dire no dire sa lokal muna nga bulutuan ang ginargar may nakabaton sa nasambit na or may ginaligar bomba sa sulod sa bulutuan.
4: Okay.
9: So, gilayin na nga dinagi sigarang ka Tropa Irvin kagin takinang utay isang Bacolod City Police Station 8 ng mga ibang mga units ng kapulisan para ma ano no ma imbisigaran ini kaysa mismo sa kay Police Major Tapang gilay nila na gin ginmanduan ng mga kabataan especially school na magtipon sa gym and kung ano pagidang tanan ng mga baggy dress dala sa mga estudyante teachers gin imbisigaran and also na coordinate sa Katropa Irvin sa explosive ordnance division o kung EOD K9 unit Katropa Irvin para malantaw ni kung ano ginibala ka balido ang nasambit niya mga bagay even though nga tiging gamit ang 911 para ipalabot ang nasambit ng pahibalo no instead of pahibalo gali Katropa Irvin nangin pag pamahog naman no which is to yung makabi hindi siya nga bang threat o kung bang joke Katropa Irvin ang nasambit niya hitabo. So, lantaw man ini ang lugar, pero nakili, wala man siyang presensya sa sinin mga bagay, na which is,